0: kilabira eh. No? So, Rodaywa, ito ta sa bagay, okay yun mata.
1: Yeah, kalbin ko ulit, ang nasan lambal eh.
0: Hmm. Roli mang bilog nga na set, kamusta, nakauligod man?
1: Pero, anong nga lang
0: ha? I mean, anong, oo. Anong
1: ay, din panghatol ko naman eh. Ako niya mga tropa sa pandama.
0: Ano yung ay, okay, ho, ho.
1: Kasi din, ano man ni father, din...
0: Lisingan.
1: Lisingan ni father do, mga
0: ha, ha. So, nagmayad na ta? Okay, yun na ta, normal matasan ba? Okay. Sir, nang, siyempre, pag-abot ito't mga responding team naton, no, sa area, siyempre, alinda, may nag-ahambag, bagat kakaibang ginahambag, may mga ginampang meet lang, right, karang mga estudyante nga na?
1: Kasi ko, sir, wagin ako't idea.
0: Hmm.
1: Kasi, wak na ako, naabot yun ako, mga kauna, okay, eh. No. Kasi nakakagaw ko sa mga risko, ambulansya, o iba.
0: Hmm.
1: Amo niya itong anuan, pag-abot ito, pag-abot naman sa area, nakarga ro nga sa motor, kami ito nag-alalay sa
0: pag-alalay. Okay, no.
1: Pero last na akong na, ano, is, sa Hazel Bam Castro nga agent, na last, pagpabalik naman ito, nagawala na ito,
0: Sorry ba nagawala?
1: Yes.
0: Alin, bangod sa nagawala, saan da kinangan pa nga higtan ro anda nga kwan? Lima?
1: Wawon ko nga ro na isarbang din da po sa, din pukulat ananda.
0: Din pukulat ananda. Andin dinaga sa
1: hospital.
0: Yaron sa Libakaw, no?
1: Yes,
0: no? Libakaw.
1: Libakaw, Municipal Infirmary.
2: Pagkukuhan sa Libakaw. Okay, daya nga rahay ginatanaw pa kung baga kasi sa Plastada sa interview is nagawala eh, nagawail. So mga unga, so sa pagpati is gin sa mga elemento sa may panwakaraita Libakaw mga katrupa. Aligasyon na lang dahil. Pero based kita sa mga pahayag man karot mga doktor kung ano rong posible nga rason, nagpananawan man ita is kung na nagkaganabo nga mga katapos.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ato ni nga oras, alas 8.07 na raton karang oras mga katropa sa aton makaroon nga pagpropadayon. Dayang porsyon nato na kato nita Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kinangan pabaskugun nato na aton nga mga pinagi sa pag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule kasi may lutein plus beta-carotene and vitamin E siasantin. Ginatawang ginananat protection roaton nga mata kapin pa makaron nga hagos adlaw-adlaw nagagamit kita it magkakas cellphone computer sa mga nagatrabaho ro mata una-una nga nadadamage so kinanga naton protection Vision X Plus Soft Gel Capsule nagabulig malang imawda para hindi kita magkaproblema sa ulihi nga makaangkon it katarata ag tiridium mga katrupa di ba? So kung niwa kita karon it Vision X Plus Soft Gel Capsule nga ginainom posible may igo gilang kita. Daya, nag-taong malat protection. Robision X Plus Soft Gel Capsule. Sangka food supplement nga makabulig para mapasanyo groaton nga pananawan mga katropa. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Produkto it Yes to Health Incorporated. Mabakag sa mga butikan na ito.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Now, alas 8.08 raton nga oras. Hara, iplaster na to na sa aton nga pagbalik. Rurayang sangka babayi nga ginaaligar nga biktima it ginatawag nga ra nga identity theft. Now, pwede ra matabo bisan kay sino. Kung biktima gid man, ro nasambit ka ra nga babayi mga katrupa, makaon na binakulong temore. May warrant of arrest. Ah? Sa kasong cybercrime, ag ambag na ay wa man imaw it mga ginobra nga may mga ginutangan or mga ginbubatikos sa social media kasi sa cybercrime eh. Rokaso is intot a ginpile sa Malaybalay Bukid nun. Sus, at gayo ang mga katrupa ro, anak karang mangmat ang ursa ag uwang itdaya karang nga biktima. No? E sino hindi mag-ursa? Kapimpa kung pubri-pubri kang wakat inalungong pag-abot sa mga... Hindi, mawangay kat imo, makibot kat imo. Daya nga rang identity te, pwede nga matabo. Bisan kay sino. Kasi hagos tanan kita nagagamit makaroon it social media. Bukod niyang rin mo ito nga record ko imong pagkatawo halin sa imo karon nga social media account. Ha? Diba? I-kopyahon niyang to. Tanan, pati picture. Pero hangawa gani kita, pati ID, kasi iba, may mga face recognition pa ron nga ginagamit. Kung biktima ro babae nga ra, paano? Natakaw ruana kara nga identity mo. Kaguoy ta eh. Doon na may pagpahayag imo kara. At si Mayor Jory Socro, may din ni raton nga rang mayor at kalibu at nagapabaya sa mga maurang klaseng mga inbuligan nga para makapiansa. Ro akusado mga katrupa. Sila terpiansa kara more than 80,000. So kung nagaliro-liro yung utok una, nga waka man langanit, ginakaon, adlaw-adlaw, waka mat ginabugan, it's source of income. Sa imo nga pagpangabuhi, problema, gidara. Kung siin ka, basi kung mabulok, lemos kulungan iwat nag-ulit ka na. So, si Mayor Jory Socro nag-provide itpang piyansa sa nasambit ka nga biktima. Pero atubangon na tagihapon ng kaso nga ra. Ito sa Malaybalay Bukid nun, mga katrupa. Hindi na. I-plaster naton. Sa aton karang pagpangalagad. Aton karang oras, alas 8:11 na. Balikan tara pagkatapos yung gidit. Aton nga mga reminders. Kindly start.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Jorim de la Cruz Nacion, Itbanga Aklan. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Oy, sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akon sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka kon hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod, pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Matya ko gid balang pito.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
14: Santon Gold Live Testimony.
15: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
16: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.
13: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
17: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
18: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
17: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
13: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
17: The Secret of Health.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.
13: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
13: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
13: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
13: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
21: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
23: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
24: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
26: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
26: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
28: Bili na.
26: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
29: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
30: XFM.
31: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
32: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
31: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
33: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
34: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: sakit ng katawan?
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Cold.
4: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Santon Plus Cold.
5: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
7: Vision X Plus.
6: Ito ay may lutein,
7: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga katropa, raton nga oras sa aton makaroon nga pagproparayan na sa 8.32 sa gano'n. Balik na kita.
1: Musa ay!
0: Dayang porsyon ato na katon it premium D3 soft gel capsule. Imura sa vitamin D3, may virgin coconut oil, ag moringa. Ro premium D3 soft gel capsule, ara. Ginapanami ro calcium absorption itaton karang gawas para maging mabaskog ro aton karang ginasuportahan ro joint ag muscle function, ginabuligan nga pabaskogon, ro natural ag enerhiya. Ag ginatawaan ita kapagsik mga katropa ato. Kun nagainom kita it premium D3 soft gel capsule. Aron, aron sa mga wani ilag painit ay kasi importante mo rinit nga may D3 ina sa premium D3 soft gel capsule una dun mga katropa. So anara it yes to health incorporated ag mabaka ra sa mga butika so, premium D3 soft gel now sa ato makaroon nga pag padayon mga katropa dayang good morning anay ha kay Aljon Derilo Navarro nga nagamonitor. Una sa Rowell ang Junior Barbershop, aga sa Alpatic Cellphone Repair Shop. Good morning gida. Kay Robert aga kay Cap Junior. Good morning kay Manuel Nimes. Good morning man ha. Watching sa FB Live sa Sitio Igbao Hanlod Libakaw. Aga sa anang pamilya na sa Barangay Undoy Ibahay. Ilawod, good morning gida kay Manang Lorna Nimes Suko aga kay Uncle Idi nabalis aga sa bilog karang pamilya. Good morning. Thank you gida na. Exciting gida man ha. Michael Villanueva Basulina, good morning. Ag patamya man na happy birthday si Tatay Nunoy Julival Guyo Ithanlod Libaka. Good morning gida, happy birthday. Master Christian Durigo pare, good morning. Sa aton nga mga katropang bliss nga nagamunit. Tristan Gulay, good morning man. Kay Dodds Walter Miral Dodds, good morning gida ha. Nagamunit pa na sa LB Punso Bulacan. Kay Nanay Inya Di Juan Otencio, good morning man. Good morning una kay Taisinon Otencio sa anong birthday. Ba happy birthday Taisinon ha. Kaya makaroon ka lang at lang.
2: Good morning.
0: Good morning una kinyo. Kay Jim Makiswani, good morning una sa Bacoor Kabi. Sa ato makaroon nga pagpadayon, hara. Aton nga tawa ni Dagan. Aro mga pakikipag-angot nga ginpatigiyon. Kasi sa raya nga nga biktima ita identity theft, no? Allegedly, inusinti tayo mao. So nakulong tayo mao kasi gintakaw raan na karang nga pagkatawo eh. Itdaya karang nga biktima. Ro pagpahayag, itdayang akusado. Agro aton karang LGU Kalibo, pinagi kay Mayor Juris Sokro mga katropa. May pahayag man si Katropang Marcin ro aton nga hidita LGU Kalibo Barangay Upper sa kung paano na establish ra ag nakaabot sa atensyon ni aton karang LGU Katro para makaron aton nga pamatiya.
2: Pulsay!
3: Sa imo bing mga unang pahayag may nakibot ta ikaw na may imo tagaling makaron dayang kaso ang inapangatubang.
4: No, nakibot man ako nga. Yun nga ni, may mga kaso ta ko makaroon. Baan ta ko, naiwan man ako si Said karon.
3: Oo, pero wakabi man at nagtandaan gida nga naghimo ikaw dati nga pwede nga hablingling pakimo ag pasakaan kat kaso.
4: Wa, ngay mismo sinundan man lang akong ID, ma'am.
3: Ah, anong dag-on ron?
4: Nga 1 year yun, nadyapan ko dito 25.
3: Mama ni Vincent, nagpangayon mo't imong ID or ikaw matagi man nakipag-transaction ka?
4: Oo, nga, kaya mama eh. May nag-post nga, sino want mag-verify kung it maya, it drop cap pro, ano it buy na 200. Ay nag-like, nag-comment ako nga legit, tapos nag-comment mo sa ako niya, po nga. Ay nag-like mo sa akong comment, ay di nag-PM at taray mo kaka-direct. Ano nga ba kung pwede ko kung ano kung gusto ko mag-verify nga ba na sa ang chat ay humbug ko ng ay humbug rin na nagsinda ng maning ID ginsin ko mataro ID sa likod ag sa printin na tapos ay nagdi nag ano nakot din yung apps nga ron ay humbug rin nanay nang hugata lang manay gachiking pamana si boss.
3: Pero wala ka ganit idea kung sino yung kaistorya.
4: Oo, ako na binakakilala to.
3: Pero ga rin reply matay mo, okay?
4: Oo.
3: Tapos
4: ay, ang gambaran niyo nga, ito yung nabiin nga, ay ma'am, abo kay update, ma'am, abo kabi ka na yan, ay sorry ma'am, may reject. Ay,
3: Pero naka-send ka utik ID.
4: Oo. Ano yun na nga, ano ba ako punta makagata sa Pampers sa 200 ay, magagahong table na ako, tara na ako.
3: Ato, tig natandaan niya posibleng nagkagamit sa imong identity.
4: Mm-mm.
3: Tapos, nakibot ka lating.
4: Nga, yun nga ni.
3: Paano kayo muro pagka-arrest ko? Si Inka?
4: Nasa bagay.
3: So, minkuha ka gitik idea kung aling laki na tabo.
4: Uwa, huwag ito ako.
3: So, taginbasa kay Moro, imong Miranda rights ka, tumuhata na sa iran niya. May kaso ka nga. Ano sila nga kaso? Cyber... Ano, cybercrime nga to? So, ano ro, pinaka, ano, kaso nga lang yung napangatubang mo, at alin din gamit mong identity para makapag-alin?
4: Yeah.
3: Ano nang mga transaksyon at nagamit sa imong pangalan?
4: Ito yun nga, hindi ko naman makakal.
3: Ha?
4: Na, nag-scam ko kuno sa...
3: Nagpang-scam ko na ikaw?
4: Oo nga. Ito sa papel na linitakaw kung ano lang ang kwarta sa mga BPI. Mga...
3: Oo. So, wala kagitik idea at mga ruyo?
4: Pukun ko masalat kilala ron, ma'am.
3: Oo.
4: Pukun ko masalat ano-ano. Buwan ako kakilala ko sino ron, sino ka.
3: Kantiguhan ka mga gamit it apps nga ron nga.
4: Hindi ako tigo ka ron, ma'am. Hindi, ano ako tigo magpindot-pindot nga ron. Yun yung Facebook man ako nababadwa.
3: Oo. Ay, makaroon. Ano ro, status? Iti mo nga nga. Pagka-detain iya, ano ra, makapiansa ikaw? Pwede mati ikaw makapiansa?
4: Oo. Sa jurist ako makapiansa.
3: Okay yun, mata.
4: Nalakan mo na makarato.
3: So pwede nga makarangad ng Martes, makagawa ka gun?
4: Hindi ko kaya mahambang mo.
3: Ano ang bakarat police, ma'am? Kasi pwedeng aligasyon niya ta, no?
4: Oo.
3: Naging akusahan niya ta ikaw. Ano nang pahayag ka na nga?
4: Oh,
3: may mga ebidensya gid, ah, kontra kay mo.
4: Oo, ma'am. Ito nga, yung ID nga to, andang niya nga, pakita, ma'am.
3: May mga nag-atubang iya nga, ginapahayag na biktima mo ko, no? May mga nag-agto iya.
4: Wa pa.
3: Wa man. Eh, sino kayo mo nagpasakat kaso?
4: Tiga malay-malay bukid nun, ta?
3: Ah, okay.
4: Ito sa nagag sa aso.
3: Ito tagali rung mga nag-biktima.
4: Kasi kung da ko mapiyansahan, dagong tananda ko ito sa malay-malay bukid nun. Kaya rin yung ginakong ginatangisan, permit, siyempre pa ako sa pabiwa man ako pamilya eh.
3: So, makapiyansa ka, pero huwag pa dahil yung pinukaso ko, no?
4: Oo, ba. Rin yung manalong naisipre, ito rin ano.
3: Sa ruyon niya, nagpasaka kay Mutkaso. Pilaro, hadagasa mo kuno ka ng kwarta.
4: Abo
3: ta?
4: Hindi, kumanay. Siyempre, nabiya ko, uwo pa ito, buryong.
3: Oo.
4: Tabang uwo pa ito, taba po ang naisip, abiwo, ako sa akong sarili, abi ka ito that time.
3: Kibot ka lating, Gil.
4: Kibot na, tagi takot dulo na rin. Nakubugot ako sa sakakuba, nga wak na
3: Ag-anay mo nga mga, kumbaga magpamatudaan ni mo nga, araw nun, wakatik buyot niya, makalit ka ba hong nakwarta?
4: Yun nga, nakibot niya na isa. Pati nga ng pamilya, nakibot ka nga. Kapan, yun ta nga, grabe, kung may wanya na, may makaroon ta ko. Atas kayo, tira po, obron, manipot bagay ko nga. Apo, tama na karoon do, bago nga, Para lang nga, nga pangakban, nga kita nga, unding sailor, maka, lakmat din ang siya sa pambakat ka ata sa unga.
3: Kailan mo unga?
4: Tatlo.
3: Kailang tagoon yun ikaw?
4: 23.
3: Ang trabaho si mga asawa?
4: Construction worker.
3: Nga ni, yung kapangakmanyak man yung gitman inyong pagpangabuhian. So, ruyon matay mo nga, kung may mabaho kang kwarta, ay, ruyon doon, akauting kapangakman.
4: No.
3: Oo. So, kahapon gaalin ka, gin-aresto ikaw? Nag-abot ito ng mga polis.
4: Biyernes na kung i-aristo at patama.
3: Biyernes ka pati niya?
4: Oo. Ilang adlaw nga ko yung ginagusa eh. Nakumbrawa man ako. Sa ano sa nga mga kwarta nga rin. Naman ako bigyan ko mas mabakod ka
3: niya. Nakabisita niya yung pamilya yung unga. Nung adlaw mo man nakita yung unga.
4: Huwag makakita nga.
3: Ilang dagon ro pinakabata?
4: Isang dagon.
3: Gaano pa kayo magdidi pa kayo?
4: Kakabutas pa ang
3: May makaroon, sino ka nag-aalaga sa mga unga?
4: Matay na akong bayaw.
3: So, ano kayo mukhang ba ni Mayor? Buligan niya ni Mayor man?
4: Oo, buligan ko naman ako sa piyansa.
3: Kailan mo piyansa?
4: Na, 84.
3: Dila?
4: 84.
3: 84. So, umbisa sa Biyernes, ikaw malang maniya isa. Sa Reselda. So, dato ka tagad mong naisip mo nga raw niya transaction last year sa gintawan mo't ID. So, Abi, pero kung makapiyansa kayo, may jampot garantiya nga di na napadayon nun no kaso. Wala mo sana naka-istorya agad na sa tawag.
4: Wala, narapang matalala, tanda ka rin, ma'am. Tamang yun ako sa mga bukid nun, yun ang dangamba.
3: So, tag last year yung transaction, no, kagid ka to tabuong man, pero habuutan na ding ID.
4: Tuwa mo na ako pag nato, mas kay 200.
3: Oo, 200 malang kunta, no? Sa halaga nga 200, harat, or natabukin mo. Oo, sige. Ano mong, ano, kailan yung natin mong pangalan, okay? Ah, ginaaliga, akusahan ka nga nagpang-scam. Abot ako na yung mga biktima. Or duwin malang ang taga-bukid nun.
4: Yung bukid nun, nagtaso ka.
3: May nakabutang ito kung kano ka na naging kasuhan ag nagwaro sa araw para itong ares.
4: Oo, oh, nakapaano mo. Oo, oh, oh, ano yun, ako, oh, kapo.
3: May gusto kang ipaabot sa pamilya lang anay eh. Ruit na pilang adlo ko, tingali iya.
4: Dado adlo, magsanday ako ng
3: ma'am, ano karo mga promesa kay mo ni Mayor?
4: Nagdamba, busy Mark, sig ako ng kahapon. Kung katana na ako, kung may umbra ko na ako, ay hamba ko uwa, ay hamba na na kung sakali man na makalaya ka, agyansan ka ni Sir Joris, gusto mo man na magpatawaan ka man at umbra ni Sir Joris, masugod ka man na, ay hamba ko tayo upalit-ulit, huwag inahamba nga, oo.
3: Mabaho kitang pag-asa para sa inyo nga pamilya, no?
4: Oo, taro na eh. Taro niyong gimpensahan yun na ako, agtawaan pa na na ako, umbra, masugod ako.
3: Iga-alaga man si ko nga eh, ting kaso magtrabaho ka.
4: Taro mo sa inyo, basta sa malayran ta ako nga, ano sa bawa, mahilig magpang scam-scam ng downline number.
3: Sige. Ano yung gusto kong hamuan kay Mayor?
4: Ako nga, pasalamat mo nang hindi. Pasalamat man ako pa na, siyempre kahapon ay nakibot ako ay do yun yan eh.
3: Uligan ka matina.
4: Nakita ko na nag-comment si Mike si Amakato. Ay, grabe ta akong kalipay rin eh. Siyempre, makibahan ko ng mga unga na. Pasalamat kita ko kay Mike si what bilang minuto yung nag-atong iday mo iyan. Napaistorya ako si Joris. Pasalamat kita ko kanda. Bakit ka tumbas sa pasalamat kanda.
3: So, nakibot ka tinga wanted ka tinggali. Pero nagawa kitang wanted ikaw. May kaso lang yun, Abimana. So, umpis at Biyernes nga to, Asamit, Abimana, Domingo, kumagay. Huwag ka kiti klaro kung paano yung makagawa kay wakat pang piyansa.
4: No, madya, ano, top running.
3: Oo.
4: Madya ka, oh. Alin, ito ako mag-up. No, dito ako hangout.

0: kapitan med nga
1: okay. May dahil nga hapon man kinyo sir ma'am no ag sa mga nagapagamati sa inyo nga radio station.
0: Ano ro naging participation ninyo kapitan sa pag piyansa kay
2: Kayla?
1: Okay. Daya sir ay ako adlaw nga Sabado nagdangop ka kun ro ana nga mother-in-law nga agra na nga tiyo. Bali tiyo na na ito sa barangay. So ging atipan ko masanda kun ano makun inyong problema. So do yun nagdangop sanda nga do yun ro nang problema nga kay Kayla nga sonyo. Kung si Inay, nag-istorya kami nga kung anong ramon nga pag-aimoon nga aksyon baga nga may bulig kuman bilang punong barangay baga. Do yun ay ang bago nga ni ay makipag-angot kita kay Kapnil Candelario atong nga ABC Liga President. Kung si Inay, dahil si Mrs. Kayla Sonyo ay dayat ay presente mata na nag-uli-uli rasa sila sir na kalibo. Nga ni ay ang bago kay Kapnil, kap na ako na buligan na itong daywara. Kasi gauli-uli man mo sa Bacau na munda, ranang live-in partner, taga Bacau, Nortigid. Nga ni ay buligan mo man makon ako. Nga, may pabot kay Mayor Joris na kan makon nga daywara itong na ginapangayo ka ng mabulig kung ano man makon ranang ay kabulig ka ton. So, nagtawag ka kon si Sir Mark si na kung pwede ay kanon yun man na kap asikasuhon yun. Iyaman man na kami ni Mayor Juris Sokroga support ko na nung man manarukin ang anon nasambit na kanara baga akusado imaw do yun huwa pa man nato ng pamatuli kung anagin man na obra rayang kanara kasagaanan
2: ano gitaro anak karang pinaka background man na sa Bacau North
1: sa bilog imaw rin nga huwa man ito record din sa amon nga barangay sang kaina ay tatlo kaunga lang no tatlo kaunga dayara ay simpleng pagpangita lang na online seller kung naman ay labandira agrana ka ng mister ay sa construction worker na si John Ray De La Rosa do yun kani ay kami nga ra nag-istorya kami sa ng pamilya na by Monday makon umpisahan naton kasi may opisina gon inaon makon si Sir Mark C at si Mayor Juris ay aton makon na Yoson inaman si Kapnil makon karaga pangkaton ga iba. So daya sinampit kumandra akon nga kagawad nga si Honorable Lynn Retiro akon nga sekretarya nga si Miss Donatan agra akon nga treasurera nga kung pwede buligin ninyo ako kasi rakong schedule hektik kita nga ni ay may nag-iba kanda sa pamilya nga rani ng Leonida De La Rosa. So kaina magkakontak kami ni Sir Mark C nga ginapaayos yun. Kaya haumun man na report ang arama
2: sir, pampiyansa. Oh, sir, ano mga plano after ka na, sir, nga makahilway temporarily si Kayla?
1: Yes, ma'am. Daya, ma'am, ay bago ka na sambiton ra ma'am dapat salamat man ako kay Pong Jess Marquez kasi nagtawman mo sa kring bulig si aton nga binalangga nga gobernador Joanne Miraflores nagtawman mo yung bulig so daya kay Mayor Juris nagtawman mo daya bulig kay Inagon nani ay ro ubrahon ng namun taray naga sa aking sekretarya kagawad madiritso sa RTC kasi inay tawan sanda kay inay form na pilapan pagka kan nandara through bangko ba nga ipagiro piyansa nga ron tapos ay yes may pansamantalang kalayaan na imaw anang ayoson ro anang dapat ayoson na ini sa buwa mausay imaw it mga ebidensya na kung si inay basi may ana pang ibang ebidensya baga nga saan ang atong transaksyon natabo matong hagamit ra nang anang pangagan do yun nga ninatawag nga anang valid ID.
3: Okay.
1: Yes.
3: So, nag-istorya ang personal ni Mayor.
1: Yes, nagkan ako kana through chat man. Chat kasi imaw ra ay halin para Iloilo City kasi may anda nga ging attendan nga meeting. Nagpaspas man mo uli good makita na get personal ya sa lakap sale si Mrs. Kayla Sonyo.
2: So posible nga ka mo mismo magasunod man if ever abi man nga maga personally appear si Kayla sa Bukidnon.
1: Depende ra ma'am. Siyempre bilang punong barangay abi ma'am ay di dapat man ako mabalansa among barangay kasi kinang

0: kon nga constituent. Kung sino ang ro ana nga magapit nga pamilya kara pwede nga makasuna dito agud magapila man ni mao agud ma makaattend ni mao sa hearing na kung siin ay pagahiringon ito mismo sa Malaybalay Bukidnon branch 46 no 46 do yon nga ni personal gid sanda karat
1: ato pero magabulig gid ro barangay Karakap.
0: Yes ma'am, kutob sa amon nga kaya nga maibulig ka na inaramon nga pagbulig ka na agud maayos na bagaran ang problema.
1: Kap nakita ninyo ro papel kung pila gid ro nadagasakta na ni Kayla nga ra sa mga nagpasaka kanat kaso.
0: Yes ma'am, ang nakitan kay na nabasahan ko ro papel ay ro complainant is isa lang.
1: Bila sir?
0: Isa lang.
1: Bila na hadaling nga kwarta?
0: Uwa man ito sa letter nga nakabutang kung pila ro anang pano nga tanbaga na tan kwarta na buong nga kwarta uwa man pero ro amon nga nasayuran ra nang piyansa karay 84,000.
1: Allegedly bangko ra kap.
0: Yes. Oh, may anang to nga doon nga ni, ginapakinwaga na nga, wa tayo mo nag-personal, mag-transact ito sa Sangkabangko.
1: Ah, sa Bukid doon, natabura kap, no?
0: Yes, ito taron nga. Hindi nung nakumpag nito lang sa Bangko. Kasi,
2: mga ito, kita may yan
0: doon, siguro man doon ma, may, hindi man magpasaka o sang katawa na kung bukong matmabaho o kwarta nga involved.
2: Alin lang doon ang mensahe na doon kap sa mga kasimanwa natin na sadaya ba man ang incident?
0: Doon, sa tanan man nga nagapagamati sa stasyon ninyo, ramon yung maambag ay doon yan yung nambag kay na ni Mayor na mag-andam kita sa mga tao nga buko natong kilaga nga kapangayo katot personal information gabi-gabigit sa valid ID naton. Inatanan doon information eh. Nga ni pwede taron magamit isang ka-sindikato or scammer. Nga ni ay kita ay hagong git kilalan o na inaton na tao nga kapangayo sa atong informasyon bago kita magtawo.
1: Sige.
0: Doon.
1: With that, mabunyin salamat si Punong Barangay. Sa opisina ni Mayor, sa inyong itupang, sa inyong opisina ro. Sitwasyon ni Tray, karang nagkapanawagan niya sa kababayi nga ginaaligan, ginakusahan siguro ni Mao. Tray, karang nga cybercrime, sir, nga pagkabag sa layo.
3: Do information na nakaabot kay Mayor through sa social media, gamar niya niingan, pag nakita na makita mo manabi sa tao kung body language na kung gahambag na tuod ang bukon, no? Sa sitwasyon ni Kayla Abihay, miskin niya ni Basilo ATM, di antikuhan mag-ATM doon. No? So, ginpaakto na ni Mayor, ginpaasis na nakakot kung ano sitwasyon. Nakita na kon do roan ng kabagaka. Pre, pag i-turn over at abimura yung dun sa ano, sa Bukidnon, sa Malaybalay City. Kagayo turn katropang Claire, no? Mabiyahe ka tingin. Kalibo Manila, Bukidnon. So, syempre, pero status abit pagpangabuhi ni De Kayla, pero ana asawa ka pangita bilang sa construction. Ang imaura, nasairan na ako nga nag-resell mo itong mga product, nag-inabaligya man itong mga tao, kasi hindi ko na mauwan, hay. Gaano kita ron?
1: Pangyakman,
3: no. So, saan ang kaso, nagpangyakman man imaw, wala mo kaya idea, yung gamit lang ng identity, no, based on ang allegation, hay, maroon doon nga, nasayuran ang may anak ang mga utang sa BP sa sangka bangko
1: ginagamit
3: anang pangagan. So rin do ginaimbestigahan makarong kung paano naka-open account mo sa Reunion nga bangko at kung paano mo naka-utang itabo kasi hindi ka man ka-utang itabo kung imo nga financial capacity ay bukon man
1: nag-appear ka ni personally sir ka
3: so yun do sa bilog sa mga reason. So rin doon nga din istorya man ni Mayor at saan ang pag-istorya ay naghambal ka si Mayor nga kung pilaro kulang na piyansa ay pag-asabto ng Mayor Julius.
1: So pila tanan sir do yung bulig ni Mayor agad makapiyansa agad temporary nito na makawa si Kayla nga
3: actually ay uwa pa itin taong nga kwarta kasi may mga option na ito nga pwede nga mag-file it indigent imaw para mas mapanabar piyansa pero nagambay kay Inner Abogado latest information mabudlayan pa kung ga-file it piyansa kasi ginahiring para yun doon.
1: So, kung available agency?
3: ginagamotion kito kayo sa pagkasayon. So natabo ay ro opisina ni Congressman Jess Marquez nagtao ay 20,000 pesos okay. So pinagi sa assistance sa government sa ng pondo. Hinaga ay ginaatunan man ro opisina ni Congressman Miraflores at ni Governor Miraflores para magbuligan. And then, kung pila do kurang, ato na ipag-usapan ni Mayor.
1: Pero pila git, sir, ginta niya, git korte nga, papiyansa para kay kayo?
3: 84,000 oh, kundi ako magkasal. Oh. Mabahuta, abin, oh. No? Although, mabalik matarin doon sa nagpiyansa, pero ay siyempre, ay kung pwede mo lang malesen, ay usuyat pa agi, no?
1: Oo. Sir, after ka na, kung makagawa, abin man na si Kayla, may panabdun niya ko ni mo sa lay. Ano ka
3: actually, kung imong tanawon ay rupyansa, medyo temporary na naroon. So, magkapagatubang tagiha ko ni Mao sa proseso, ipag-hearing in korte.
1: Iyamat ang korte.
3: Sa Bukidnon. So, kaina, nag-antos si Kapitan Reisi, Bacau Norte, manami nga, Nigdel. Pero, Kapitan it, Bacau Norte, inagita nag-alali hasta kahapon. So, nag-agto imo kaina sa opisina, ang nag-hambay nga, may advice ka na nga pwede mo ang magiging online nga hearing, no? So, natabo. Pero nakabay man niya ni opisina ni Congressman Marquez, iya man sa at na part niya, mas manami kita nga umagtot isang beses, yes, para sa euro nito sa bangko, kung anagid man mga perma rato, no?
1: Sa bukid nung gida transaction, sir?
3: Ito taro natabo o transaction na ito man, no, natabo kuno ro pagpa-open it account.
1: Oh, okay.
3: So, syempre, ito natabo o krimen, tapos siya nun, ito man dapat mabuot ebidensya nga magiging kontra sa aligasyon kontra kana. So, more doon nga, kahambay ko ni Kapitan, ay dapat makon makabiting na yung lo abogado. So, una, makaroon ka rin dapat ubrahon nato tag gusto ni Mayor nga makagawa o tayo mao. Yeah, si Kayla. Oo, kasi may apat nga uha pa tayo mura.
1: Oo, oh, mani, ay, sir. Ano may mga iba
3: pag-inya
1: individual?
3: Mga ibang individual yata. Wabay ako at idea. Ay, kasi miskin si Miss Kayla, wat ka sa'yo.
1: Oh.
3: Kung sinuro may sinuraan ng ginutangan o sinuro may doan ng agrabyo, dahil nga niya, wag din mo't idea sa sarayang nga sitwasyon. So doon nga niya, advice na ako nga, mas manaming agtunan nito sa bukid nun. Para at least may sila tatapos na itong gabi eh. Nagmasaya lang ito kung ano ro na tabo ko.
1: Alright, oo.
3: Based man sa mga complaint.
1: So may ko naging transparent ng pinyo sir si Kyle lang arang yung sugit ng kanan.
3: Oo, during sa pagbisita ko ka na, huwag ito mo it-idea, makita mo sa nasarili nga, innocent. Hindi man kita maghambay nga, innocent mo, pero sa personal na akong nga pananawan, ay
1: doon. Sa isa ito na nakabuhi.
3: Doon na ako pananawan.
1: Ninyo, sir, nakita ninyo ro, ano, kumbaga papel, kung pilagid do, hautang na, or kana nga, nadalas na.
3: Tuwa, at mauron nga, ginpakita ni si Miss Kylie, wat na sayon. So, doon dapat ito nang dita nga ninyo, para mabuotan ang tanong mong papeles.
1: Magbuwas ka na, sir, ano pero mga taong nga bullying ni Mayor, opisina ni Mayor Belgio Kalibo kay Kyla? Kasi may mga hinahamba kay na si Kyla nga to, eh. Nga.
3: Actually, nakita na bin ni Mayor, na nabatian na nga, nagpangakman man yung mao.
1: Huwag trabaho.
3: Baka gabuoy, kung gabaligya kami manat ng gunisa, frozen products ay gabuoy mo ito, alsada, tubuan at mga pisos, makatubuan mo at mga 50 to 70 pesos. Hindi pa yun. Iba kasi may pangbakay magkata sa nangunga, mga hulig sa asawa at magpangamuhi. So, hambal nga ni Mayor, kung available yung mao, gusto na, kung malinis yung narang kaso, ay willing si Mayor na buligan ng mga tao at trabaho. Either sa munisipyo or sa kung siin nga pamaagi para makasugpon doon, makabulig sa pamilya ni Kayla Sonio.
1: Oh, sige. Sir, ano sa mga gusto ka makarang mensahe or pasalamatan sa makitaan gina na tuloy yung mga nang kumbagay, yung na pera sa pag para buligan na ikarang si Kayla, sir, eh.
3: Actually, duloy din rato yung munisipyo Kalibo, si Mayor Juris or province na si Governor Joanne, Congressman Miraflores, Congressman Jess Marquez. Pag-abot sa mga makarang klase ng buligan ay huwag ito nagabalibad ko. Hindi man kaya ni sambilo katao lang. Kasi kung isa pa at laban ni Kayla Rae, may mga sunod. Karoon nga, basi mag-agtuto sa bukid doon, so kinangin na bulig kada isa yan. So mar doon nga, lesson ka ra ay kung ano rin nakikita nga sa social media, ay bukod ang mga singhanon niya, minatood tanan-tanan. Oo. Pero iba bihay, pagkakita sa social media nga baho, tama na rin karay, kapati, kasanda. So, Mardon, nga dapat ay isipon na anay kung ano rin yung ginaubal sa social media at pininot mayad kung tama rin yung
1: Dito na po niya salamat sa Sir Mark Sirhead, Ita Barangay Affairs, si Tatang Tatang niya, Baduan Talibor. Ayaman sila tropang niya, Ti Alvi, ti tropang Lariboy Roldan, Kit XFM, 96.5 Talibo, ang katropa mo.
4: Okay lang, si your mayor, Gidro, gabuhin ko mo.
5: Okay man lang.
4: Ano yung mambal?
5: Matayan yung piyansa na sa nalang.
4: Kinahan
5: atin na doon, ano
4: nga? Yes, ma-appearance mo ito.
5: Appearance ka sa ano?
4: Sa bukid mo.
5: Kanyo ka nag-send it, ID ay? Ah, gin-pag-send it, ID ay? Gin-scam ay? Gin-gamit sa pang-scam?
4: Yes.
5: Agaong ikaw taro scammer? Delikado galing pag-send-send it ID. Bukod magkilala mong bilsendan. Kailang edad mo ka nun?
6: 23 yun.
5: Eh, o nga ka.
6: Tatlong.
5: Sige mo, pagwa ka niya agad agawin. Kinuha sa oras na ito.
6: Atin
5: mo sa bukid nun doon o doon ba ano pata. Sigilir ang ito na bukod ikaw na ito.
7: Okay. Kabiiron naghatod na ita bulig pang piyansa no sa daya karang biktima mga katrupa. Dayon malisod gid abi eh. Saray karang mga identity theft nga ragharata. Sambilog sa igmang hud naton rong nagaskan nabutang ta. Grabe tang perwisyo kay mura. Daya karang biyahe mo paadto ito sa Malaybalay bukid noon. Di ba? So medyo kalisod nga paano nga nabuo yung mga documents nga pinaka-importante para ng mga ID. Ha? Agdaya nga rin ang mga gintakaw ng mga ID o kung anang mga picture kasi identity tip eh. Una sa online. So gingamit ita suspect nga abi gamiton para sa pagpanglook. So may nabiktima. That's why nga medyo kasubo isipon nga sa panahon makaron bukod niyang itkwartar pwedeng mabuuki mo eh. Pati taring pagkatawo rin mong pag identity mo mahunos at katon. Diba? Pras ka na kung madugaan ka at cellphone wallet ah. Oh. Ay ito taring pangagan may mga ID ka personal ni mo nga mga impormasyon ginagamit din sa pagluko kasubo sa bilog sa mga igmanghod naton rong hadagasa mga katropa dahil karang nga si yahihon na para ito panto sa Malaybalay bukid no mga katropa magayo-gayo patato no roll sa ato makaroon nga pagproba na yun uy alas 9:02 ro aton karang oras sa aton makaroon nga pag pangalagad sa aton karang pag ililiba aranay may ginhatod nga rang bulig sanday Senador Lito Lapid ag Mark Lapid no ita Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa pamilya itapiktuhan it datong linog kun nagtaliwan nga tong bugan ito sa may Sarangani province agin pangunahan ra ni Mark Lapid ro pagpanupod it mga bed pom ag mga mahaga sa mga residente nga padayon nga nagabangon saray karang grabing halit nga rang gintuga ita linog mga katropa. Ang kabo pa nga mga binipisaryo rong temporaryong nag-a-star sa gihapon sa mga tente. Ah, mga simple ang mga bagay-bagay samtang ginahugat rong rehabilitasyon ag pagkumpuni itanda ka rang mga panimagay. Yakip ka ra sa mga natawan ro 271 binipisaryo it barangay sa isintos sa mga pila ka mga barangay sa barangay Rio del Pilar 279 sa barangay Poblasyon. Ag ito man sa nasambit karang distribution ro mga lokal nga mga opisyal ag representante nga katuwang mga ahensya at gobyerno para maplastar it maayos mapadasig ag maguwas mga katrupa raya karang mga pag-provide it mga ayuda sa pamilya nga nagakinangan ag naapektuhan it matindi nga tunga linog. O aron, grabe man ang pagpasalamat dahil karang mga residente kasi mabaho tarang nga ginhawa para kandar anda karang nga baton nga bulig samtang amat-amata nga nagaumpisa nga makabangon ag maibalik sa normal ro anda karang nga pagpangabuhi mga katropa. May parte ita mintera. Hasta magkaroon iba kabaabo patawa pata na kabang mga katropa. Okay? Alas 9:05 na raton nga oras. Oy gina kugabos man kita ito oras aton magkaroon nga pagpangalagad. Iba nga ranga mga mainit nga mga topiko nga wala naton may istoryahan, ibalikan taro na sa pila ka mga news and public. Okay, Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning. Kay Randy Santisas, listening kita mga ranga. Toto Biron Espiritu to, good morning. Good morning. Kaga monitor. Di Magiswani na sa Bacoor, Cavite. Good morning. Standby na sa masunod nga programa, Servisyong Katropa with Katropang Clarity. Adyan. Kabulig ta sa aton karang pagpangalagad makaron nga gahon katropang Cipril Kit Palmon yaman sa aton karang XFM News Center kakbay naton katropang Mariani Tolentino kakbay ta sa pagbalita makaron nga gahon katropang Clarity at sa Kayit Patrol katropang Christian Villanueva at katropang RR Kulas sa ngagan ko amon karang General Manager katropang Edwin Garin siyempre ko amon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alinascan. Salamat sa inyong pagpamati. Para sa 96.5 XFM Kalibog, ako ang katropa mo.
8: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Radio D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santantua's Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santantua's Herbal Soap. Gamit na! Santantua's Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: XFM.
6: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
2: XFM. XFM.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali lang.
4: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? ko wala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
14: Patropa mo!
10: Exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
15: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
17: Check.
1: Regular exercise?
17: Check.
1: Vision X Plus?
17: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: XFM.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
19: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
20: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
21: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Painies. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
14: XFM.
23: Mga katropa,

0: oras, mga kadrapa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time. This is 6 minutos, mga kadaliwan, sa oras it alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Bayaran niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Bayaran niya gaon probinsya Itaclan. Panwat Kalibog, good morning. Welcome na karon sa inyo pagarangkada pagpangalagad programang serbisyong katropa. Makaroon kita ng adlaw it web sa Petsa 9 sa buwan ito Hulyo dagong 2026. And of course, lagi hapon, makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Good morning! Happy Thursday, everyone! Grabe no, Thursday yung mata. Konting kembot, konting igo dyan lang, weekend na naman. Kamusta? Kamusta rin nyo karon niya Domingo? Kamusta rin Holy Week ninyo mga katropa so far? Ay, nakaabot ka mo sa Thursday. Congratulations!
1: Exciting!
0: happy Thursday, everyone! Uy, mga katropa, sa kanit alas 10 sa agahon. Ibig niyo ako sa alas 10 sa agahon, makipag-angot ka ako. Magpadat niyo mamin sa mga pagtamiyaw sa numero 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186. Well, good morning, man! Rato niya pag-welcome, rato niya pag-tamyaw sa mga katropa natin na nga naka-monitor tutok na. Sa ato, anda ka rin yung mga Transistor Radio FM Bonds, nakachini na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning, everyone. Well, good morning man, sa ato ka rin yung mga mamang chuper. Naga-monitor na sa mga karoon niya pangorason, naga-puro pamati na sa atin karoon niya pagpangalagad sa utang, naga-burubiay sa atin niya Banwat Kalibo para Robinche Taclan, sa atin niya mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning everyone, happy monitoring. And of course, sa mga katropa natin yung nagahuatit, anda karoon mga pasahero sa Western Eastern Terminal. Good morning. Oy, rain or shine, nagabrobyahe rato ka rin yung mga mamang chuper. Uy, magdurudahan. Drive safe mga katropa. And of course, stay hydrated. Stay hydrated mga katropa. Although magagumon rato ka rin yung panyempo, ay dapat rain or shine, ay may bastante good niya supply tubig. Rato ka rin yung ikaayong ngawa sa agad niya makalikaw kita sa pag-eat. Tumba, why pilas. So, good morning everyone and stay hydrated. Well, good morning. Happy monitoring sa atin yung mga katropa out there sa may Kalibo Public Market. Sa atin yung mga vendors, negosyante, kamaraman sa atin yung mga manugbakaw, sa may kamong merkado publiko, talipapabakan, tindahan, sa makaroon yung pangurason. Good morning everyone. Sa may Kalibo Shopping Center, kutubit magabotit natin yung pagpangalagad, pag ililiba sa may Isla at Boracay, Mainland Malaya. Sa first and second district, ito niya probinsya at Aklan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may din niya gahon everyone. Sa mga katropa natin niya overseas, Filipino workers, okay, OFW. Sa mga mga partit kalibutan, na naman niya oras, sa inyo karoon niya mga lugar, good morning, good noon. Good afternoon, good evening mga katropa. Uy, download na ka mo ha. XFM Radio Mobile Application, libre malang man ron. Kutubit, may internet ka mo, may data ka mo, di karon pwedeng ninyo ma-download ro XFM Radio Mobile Application for free. So, download na gid ka mo mga katropa at XFM Radio Mobile Application. Okay, man, feels like home. Gid-ana ko naka-monitor sa XFM Kalibo. Kama naman, Kabilugan XFM Network Philippines. Well, good morning sa mga katropa natin nakatutok online. Good morning, gid-ana ha. Uy, mga katropa, so man, magawas ninyo karoon yung mga radyo. Pwedeng ka mo maka-monitor tutok online. Samon karoon yung Facebook live streaming. Pinaagiran sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, ipower share, doton karoon yung live. Kay Manja more the merrier, ay mas masadya gidaro ay na. So maabot it aton karon niya programa, maabot it aton niya manaming balita no, panibagong topiko, panibagong inspirasyon raton karon niya pagatutukan. So i-power share daton karon mga katropa ng Facebook live streaming.
1: Exciting
0: Thursday. Hello, kamusta? Kamusta man kamo mga katropa? Mahama ba natin niya? So far, so good, gid. Ruin nyo karun niya Thursday. Ruin nyo karun niya. Inog tapos na nga Domingo. or inugtapos nat inyo karon niya pasensya, kamusta? Or pausbong pa lang rin yung karon niya energy. So, ano man rin yung energy makaroon, manot haba man rin yung pasensya, hi, good morning lang ron, di ba ga? So, yun na importante, patuloy tayong lumalaban ng patas. So, good morning, gidaanakin nyo mga katropa. So, makalang mga katropa nga adlaw ita Webes, panibago nga topic ko, panibago nga buligan, panibago nga manahing programa raton kanya pagatutukan. The home of Posh Aklan. Sandarahay, nag-cater, nag-aalagay mga particular, mga stray animals, no? Mga askals, or mga kuring ag-ayam nga wait, nag-kaigo nga bagay, nga bagay-istaran. So, sandaro nag- provide iti-istaran, try ka ng mga street, kumbaga, sa street lot, mga sakalye nga mga sapat, ayam, agkuring, gaban. No, kagabanan na nakarang gina alagaan, hay, ayam, agkuring. So, magkaibahan na to na standby tuto ka mo sa hindi magbuhay, si Ma'am Melagros Relator, Home of Posh Aklan Founder. Ag, mga katropa, manami, hay, daya karang pasilidad abot asa na rang ginaalagaan nga mga stray animals nga imbis nga sa kalye naga pakalat-kalat naga aligid-aligid ra kada mga ayam ko ring hay may nagakaigot ana sa ndang shelter na no, nga pagatiniran raya karang nga Home of Posh Aklan mga katropa. So kanong ani ra kahapon hingan ay kahapon na nato nakita ro adang post. May nag-donate ka anda kara magaling sa Meat World International Incorporated. Hindi ka na mga karne sa naol. Tangan ni ako doon mga ayam magkuring nga rin nakakarne. Ah, nakakarne at sandara. So, abo sandaman yung mga sponsors. No, abo man kaya nga nagabulig sa Home of Posh Aklan. Buot ang bagon, legit yun na rin ka nga shelter nga rin nga gina-provide sa mga stray animals. Ang manami rin no, mga katropa nga, may nagakaigo nga pagkatiniran daya karang mga sapat, ayam magkuring. Nga imbis, ito sanda sa kalye, nagapagapta-gapta. Madisgrasya pa sanda, di karun, makapadisgrasya pa sanda, di ba ga? Makasubo ra yun eh. It's either sandaro madisgrasya or else sandaro makadisgrasya. Di ba ga? Di ba maduga ro? Insidente nga nasa dagan nga, naliligsaan. No, mga katropa? Bukunyak sandaro nabubutang sa peligro, but also do tawo. Kung pakalat-kalat sandara sa dagan, what nagakaigo nga shelter, nga antang pagatiniran, ag white owner, kandang gaalaga. So, maya dyan, ray karang nga Home of Posh Aklan, haom, nga tatapon ray karang mga stray animals, no? So, standby tuto ka mo, mga katropa, ay aton nga pagatutukan, pag-uistoryahan, raya karang nga Home of Posh Aklan with the Ma'am Milagros Relator, the Home of Posh Aklan Founder. Aton doon niya pag-sayurun, what is the story behind it? Raya karang nga shelter para sa mga stray animals. 27 minutos, mga taliwan sa oras. It alas 9 sa agahon. Nagmangkatropa rin nga portion ni Hatod Katonet Premium D3 Coffee Mix. So, sa mga nag-o-sit, ikarot kape nga manami igon. Perfect pass sa atong ikayong ngawas, makabulig. Sa atong karon nga ikayong ngawas, mga katropa, yan na kita sa Premium D3 Coffee Mix. Raya, may mangustin vitamin D3 ag stevia. Nagapabako dit immune system, ag resistensya sa gawas ay nagabulig nga makontrol. Rui mo karon nga blood sugar levels. Bangod sa natural nga asukar, maghalin sa stevia. O white kabagak, Andrew, may ginabatsya nga diabetes. May ginamonitor nga sugar levels sa pag-inomit Premium D3 Coffee Mix. Ginapanami, ro calcium absorption, ag nagabulig sa pagpatiba ituan ag ngipon. Nagsuporta man sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong ngawa. So mga katropa, kung mahilig ka mo di karon magkape, yan na ka mo sa kape nga white side side effects after ninyo nga ma-enjoy. Magatropa Premium D3 Coffee Mix. Produkto right, Tiesto Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. So magatropa, kung nag-usi ka mo it, kapeng nga manami, goon. Manami pa para sa ato niya ikayong nga sa Premium D3 Coffee Mix. 29 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, good morning, anay sa mga katropa natin nakatutok online. Katropang Arnold Altivo, magandang umaga po pala sa'yo ulit, my lovely princess, mahal Claire. Kahit gaano kainit ay lumalamig ang panahon, sumisigla at sumasaya pag nariyan ka, my lovely princess. Thank you, nakatropang Arnold Altivo from Coronadal City. At para bang isa akong weather system, no? Ay nako, weather system na nagpapalamig or nagpapainit ng inyong pang-araw-araw. Ay, keep safe lang sa mga katropa natin sa Coronadal City. Karabang Jory Jorfo, good morning. Karabang Jory, kamusta ka man una? Keep safe, drive safe, git anas. Ay, mo karun niya mga ginamaneho ng mga heavy equipment. Okay lang naman ako, katropang Arnold. Dumalaban pa rin sa buhay. Kayang-kaya. Ano ba? Kayang-kaya yan. So, thank you ha sa pag-monitor, katropang Arnold Altivo. Well, katropang Aljun Dirillo Navarro from Ruel and Junior Barbershop. Una ka sa Poblasyon Banga. Good morning. Sa mga katropa natin out there. Good morning, everyone. Paldo si katropang Beng. Kasi yun, kagada si katropang Christine yara eh. Ikaw ha, katropang Christine, pag ikaw talaga nakusi ko, tao ka, mapabeng kagid, mapabeng-beng kagid di karun pag hikusi na. Dagan ka di karun, it bineng-beng. Hay kusi yun ta, ay mapiyangak kagid ka naman.
1: Exciting!
0: Sana all eh, paldo? Ano, paldo sa problema? Ikaw, ano, sadiin ka nga paldo, katropang Christina. Hoy sa mga katropa nato sa Roja City Capiz, mayong aga, mga katropa sa XFM Roja City Capiz, mayong aga, everyone. Hoy mga katropa, sa umas sa mga listeners natin out there, pwedeng-pwede dito mo mag-monitor tutok sa manya Facebook live streaming. Live na live, natin niya pagpangalagad pag ililibas sa manya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So man mga katropa, live na live, natin ka rin yung pagpangalagad pag ililibas sa manya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. 31 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy mga katropa, standby tutok ka mo ha, sa tanyang pagpanumbalik. Ano katropang Christine, halata sa eyes na ano, masaya ako. Kasi it reflects ko no eh sa eyes, masaya. Masaya naman ako, makikita mo sa aking eyes. Twinkling eyes. Paldo, depende kung ano nga klaseng paldo. Kaya masaya tayo, depende. Depende yan katropang Christine, kung anong klaseng bagay tayo pumaldo. Mga katropa, sa ito niya pagpanumbalik, duga mga tupiko na ito niya pagtutukan, pagtalakayon. Agdugang mga pagtamyaw, roatan ka rin niya pagbasahon. Magpanumbalik kita after yan. Magpilang ka mga reminders, kindly stand back.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: nakakainis ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: oras makatapos sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 37 minutos. Makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Dato niya pagpanumbalik programang serbisyong katropa. Sige po makaiba ninyo katropang Claire Tiag. Uy, good morning, Idaanaya, sa mga katropa natin sa online world. Wow, online world. Kay Auntie Andrea, good morning. Nagkaroon sa Marsha's Variety Store sa Poblacion Madalag Public Market. And of course, good morning man sa bilog ng pamilya na Byron Nieva sa Ilog sa Kabangahan Madalag Aklan. Oy, good morning, Gidanaha, everyone. Kay Katropang Remar Laguna Remes, good morning, Katropang Clear. Shout out sa bilog ng Otensio Remes Laguna Family sa Barangay Agbanawan, Banga Aklan. Uy, good morning, Gidana, ha, sa mga katropa natin. Una ka rin sa Agbanawan, Banga Aklan. Katropang Kristan Yat Gulay, good morning. And of course, kay katropang Mate Tornea, good morning, everyone. Sana all, katropang Aljun Paldo, sa pagmamahal.
1: Exciting!
0: Sa pagmamahal sa inyo, mga katropa. Thank you kita sa inyo nga rin yung pagmamahalay. Nagapaldo ako sa pagmamahal because of you. Paldo ka, my dear, sa mga taong nagmamahal sa iyo. Ba, manika na pang jury.
1: Exciting!
0: Ay, kung pwede ang kwarta ho, no, karabang jury, yung mga taong nagapalangga ka ako. Charot. Pero syempre, hindi mo nga ni kung matumbasan na ro yun niya, nagapalangga kimo. Wait, makatumbas nga anuman niya bagay sa mga genuinely nagapalangga kimo. So, thank you so much, Kid Ana, sa mga katropa na ako niya. Nagapalangga ka ako na all the time. 38 minutos, mga taniwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy, mga katropa, so man, standby tuto kamoy. Ato niya makaibahan sa hindi magbuhay si Ma'am Melagros Relator, mga katropa, founder at home of Posh Aklan. Sandaray nag-aalaga, no, it mga stray animals, sandaray nag-a-adopt. Sanda mismo rin nag-a-adopt ang nag-aalaga sa rekan mga ayam, kuring nga makitaan sa mga dagan-dagan nga ano nga nira ho? Imbis nga makadisgrasya, imbis nga madisgrasya dahil karang mga sapat ay igto sa shelter, ginaalagaan. So mga katropa, sa piha kalinyada naman na si Ma'am Milagros para karon sa mga dugang na detalye, may kaangtanan sa nagkaroon mga programa o nagkaroon sa Home of Posh Aklan. Ma'am Milagros, good morning. Welcome sa ito niya programa, ma'am. Servisyong katropa.
2: Good morning, ma'am. Good morning man sa tanan nga Dada Pamate at aton nga radio station XFM.
0: Mm-mm. Ma'am, namin ko nakaibahan ko man kamo last time sa Home of Posh.
2: Yes po. Bali na interview na ko before sa ano gid sa inyo gid nga studio.
0: Ay, okay. Nakita ko, abi, ma'am, nung kaabuta, makarang nag-donate sa Home of Posh. Hamba ko nga ni sana all, nung mga ayam nga rin, nagkakarne-karne, at ma'am, no?
2: Yes,
0: abot anda nga supply.
2: Opo.
0: Ma'am, ano rin mga programa pa? Una, karoon sa Home of Posh, aklan para sa ato yung mga stray animals nga rin nga. Hamba ko nga ni imbis nga nag-kalat-kalat, nag-libot-libot sa karasadahon, ay at least ay una ta safe ta sanda sa inyo karoon niya shelter.
2: Yes, ma'am. Ma'am, actually, do about this mga donation nga, ma'am, hay, medyo madugo man do proseso namon it, pagpangayo it, do yung mga donation, pero ginakaya man with the help of mga tao nga ga-support man sa amon nga advocacy. Kaya medyo thankful kita kami, grateful sa mga do yung mga tao nga ga-support kita sa amon. About man sa program nga amon nga makaroon, hay, highlight namon makaroon, ma'am, do anti-rabies awareness sa mga pets gid a bisan iya sa shelter namon at sa duyong may mga owned mga may mga pet own mga owners ng mga pet naton. Last time ay nagkanda kami it free anti-rabies vaccination una sa City Mall para i-promote do rabies awareness. Kandak man kami it community pantry na nag-handle man it same man gihapon nga mga services at may deworming man kita ag free consultation.
0: Mm-mm. Ano ron, ma'am, ginadagag ninyo sa clinic or kamo man mismo may vet nga gaagto na sa shelter?
2: Baliro, iya sa shelter namon ma'am, hay sponsored ni Love Pets do amon nga previous nga 5-in-1 vaccines it amon nga mga pets ang mga rescued namon iya agro amon nga anti-rabies vaccine hay sa ano man mo ang mga ASU vet med students at sa ano man mga op vet.
0: Mm-mm. Ma'am kabilugan, pilaon inyo makarang na rescue ng mga stray animals?
2: Kung it total gid among halin sa previous gid abo-abo wat aron pero yung makaron nga under our care hay nasa 120 animals.
0: Aya magkuringot aron ma'am or aya man tagid?
2: Opo. Aya magkuring ma'am.
0: Mm-hmm. Ano yung ano nga ron ma'am location like inyo gid aron or nagarent kamo ruplasta dahil inyo karon yung shelter kamusta?
2: Yes, ma'am. Baliro, huwag ta. Tara, ma'am, itaamon na ginatindugan. Makaring itaamon na shelter. Hay. Sa family, ta itaakon na husband. Kasi imo, gid-aro taga-Banga. Hay, ako taga-Burwanga, tabi ako, ma'am. So, instead, ang amon na baliro, ginpaobra, hay. Balay, tataamon na ma-rescue. Ginpaobra. Do yun. So, ako nga, in-laws na lang doamon nga, kaya iting iya itbalay.
0: Mm-mm. So, una man ka mag-stay, ma'am?
2: Opo, iya mata kami gastay ma'am sa ako nga mga unga ang asawa.
0: Mm-mm. So, ano mat behave man ano mga stray animals kaya ma'am inyong gin-rescue?
2: Bali ano doamon man lang karon may masangad. Masangad din sanda kung halimbawa nga gaabot kami or may makita sanda nga tawo. Pero kung ano mataan ay wa mata.
0: Mm-mm.
2: Ay, nagsangag. Umabot.
0: Nagsabat yung sanda. Nagsabat.
2: Nagsabat. Tama mo. Nagpalibak.
0: Ano ra, ma'am? Grabe, ano? Daya nga rang supply nga rang aging donate kanda. Pilang adlaw man da magabuhay?
2: Do, ano, ma'am? Do, amon nga na-receive from Meat World nga to last dayang Martes yang. Kaya total, imo, 250 kilos na mga meats dun, ma'am, na din pull out nanda. Ginadonate. Actually, bukod nyo, takamiro, ginadonate na nanda, ma'am, iya sa Panay. Anda, may anda man sa Iloilo, may anda man sa Bacolod na ginapang-donatean. Hayro, napilian iya sa Aklan, hay kami sa Home of Post. Bali do, amon naroon, ma'am, nga na-receive na meat. Hay galas, imaw kung ginamix namon sa rice at sa vegetables nga ginahalo namon sa andang food. Hay makalas, imaw, 2 weeks.
0: Alright, oo. Ma'am, may kamo una sa Home of Post, sariling gasto git aninyo ron ma'am or kahit papano at least makana may pondo man kamo.
2: Bali amon na obra ma'am higa fundraise kami. Bisan ano wat nga ano ma'am tapos higa gabaligya man kami it ano ma'am pet essentials. May amon actually nga booth una sa Paseo under sa Youth Entrepreneur Startup. This coming month ma'am may amon naman nga another woman nga pwesto nga butangan it among mga product

0: Kano kita nga ni Ira, ma'am, na ano ninyo, na tukod?
1: Ano ta, ma'am, that 6 years na kami way back 2020, pata kami nga nag-start. Sa Burwanga, pata kami ga ili ka to, ma'am. Tapos nag-transfer kami iarayon sa Banga, 2021.
0: Ming, ano gid ta, ma'am, dati pala tayo, mahiligot agad ka mo sa mga pets?
1: Bali, may amon matanga ano ma'am dati nga mga alaga matang mga ayam agkuring pero do nag-start do pag rescue ta hay pa ako na unga ta ma'am na panganay na bayi hay imo ta biro ga pinuwot it mga ginapangtapok maron nga mga kuring ag ayam sa kung siin-siin mamakita na ginainuli na sa bagay ag anak ako ginubra nga nurse it anang mga ginpang rescue nga to kay so eventually hay gin parang nag-search man ako kung paalin do mga remedies at yung alin doon mga sakto nga ubrahon. Kaya, bisan malayo, dati Ruburwanga sa Katiklan, kasi doon yun nang dumay vet. Kaya gabiyahe kita kami dati, ma'am, agto kami, ano, kay Doc Davin nga ron nga clinic para lang magpa-check kami or magpabugong itamon mga na-rescue.
0: Alright, oo. So, ano matama, mahambabat natin nga, ano matama karoon na ako magahay? Stable na, established na, ruin nyo karang shelter sa aton karang mga rescued animals.
1: Yes ma'am, ano okay nag-amat-amat yun man gid ma'am as ano kasi may mga benefactors yun man kami nga ga pledge monthly, may mga nag-subscribe yun man sa amon nga page monthly. So na ano man amon do amon nga mga needs ag abo-abo gid nga ga support bisan nga share it amon nga mga post. Kaya kababaho gid nga bagay nga do yun nga may mga ga-support team mo. Hay, siyempre hindi man namon daya maubra nga kami lang. Kaya medyo, ano gida kami, grateful gida kami sa tanan nga ga-support kamon. Tagbisan nga mga silent nga nag-support kamon. Tag mga groups at individuals nga ga-support kamon. Kaya medyo happy matamam nga do yun nga nakikilala matamon nga shelter kahit papano.
0: Oo. So, ano ra ma'am, siyempre buko man it, per me no may ga-donate. Kung wag gidad ya donate kamo gidag gasto ron ma'am.
1: Yes ma'am.
0: Kamo gidag sure ko kaabo-abo to sa napilang kilo gid ma'am per day or per kagan-an yang per meal siguro.
1: Kung dog food that ma'am do basihan ay 2 sacks a day gid kami karon nga maubos kasi 20 kilos lang naman yung isang sack. So maubos gid ka na namon ma'am is 2 sacks. And then, amon nga rice ay 10 kilos.
0: Mm-mm.
1: Pero, ubra na mo tuwi nga, mapaabo na mo mamlay, gahalo kami it tulay, or kung gabaka kami it medyo bulubarato nga mga, ano nga, no, binlod or broken rice, ga, so yun, ginaano na mo mga mapalas na mo do mga donation kamon bago mag, before nga maubos ay ga, ano gal kami it away nga, makausoy gagi kami para hindi sanda ma ano nga isang adlaw man namang hindi kakaon. So kailangan gid ah. Tapos gitan may mga tanpananom at ayam ma'am nga like saging nga ron, papaya. Hay buko man abit maarte amon nga mga dogs ma'am. Bisan ano at hay ginakaonan da. So duyon gid amon pinaka number one nga advantage para kanda kasi bukon sanat mapili sa pagkaon. Basta may ano gid ma'am gulay ag rice ay kakaon sanda.
0: Alright, pero ano ma'am no, aga ba na eh, mga kalabasa gidandang nailaan ma'am na, ming ko nakita ko malang sa mga videos
1: opo
0: nga, mahili gidaro mga kalabasa dogs, gida, kalabasa.
1: At do yun ma'am kalabasa gida, hay, do yun gida recommended it mga vet kasi ay maaboan ang benefit sa dog. At bisan i-boiled mo gata imo ma'am hay nawat preservatives ay okay gida sa mga dogs namon.
0: Ma'am, milagro siguro makaroon ma'am. May mga gusto ka nga ano pag invite, especially sa mga naila kung ta mag ano nga ra mag donate pagid para sa aton karang mga rescued stray animals sa na karon ma'am sa Home of Paws.
1: Yes no. I grab ko na lang do opportunity nga ra mo nga din. Amon nga shelter, do amon nga mga upcoming activities in the near future. We are hoping na makipag-collab kami sa off-vet para maka-ano kami it free kapon, maka-avail kami mga kapon para sa mga animals. Do yun nga, may mga adoption drive man kami nga paghahiwaton sa ano upcoming months man, nga ginaprepare lang amon nga mga rescued nga cats and dogs nga pwede sa good sanda nga up for adoption. And required lang kami karon it mga documents na sangkiri for the adoption agreement.

0: nga ano ron tag-anda gid ang nga will nga mag-adapt gid asanda nga ano hay screening kami mami amon nga screening karon. So kung may mga inquiries anday pwede sanda mag-contact sa amon nga Facebook page.
1: Mm-mm.
0: Una ron 24/7 dun ma'am magdasabat mata kami karon medyo late lang kung amat mag-reply pero hay nare-replyan mat anamon so far do mga inquiries ag mga concerns nga ginapaabot kasi everyday giday nakaka-receive gid kami ma'am it ano messages asking for rescue asking kung mga recommendation if kung si Inanda pwede madala anda nga mga pet, kung ano anda nga pwede obrahon. Kay ginatry namon na ma-assist anda ma'am one by one gid kasi do yun mga one namon nga ways na makabulig man kami sa mga poor parents man. Do yun nga kung sino mataro gusto mag-visit sa amon nga shelter, hay pwede man sanda ma'am makipag-angot sa amon man gihapon nga Facebook page na man gihapon para ma-set namon do details kung hinunos anda pwede maka-visit iya kamon. Kasi ongoing abi ma'am amon nga renovation it amon nga shelter. Kaya ano namon nga kung visit sanda hay mag heads up sanda kamon ahead of time.
1: Mm-mm. Ma'am, ano gali? Gabaton at agihapon nga mukutob it may gusto nga abi man na iparescue sanda nga stray animals gabaton kita gihapon maskin abuon una inyong gina cater.
0: Yes, so may gina question mo nga ginahat ko kasi actually dapat kasi yung limit lang namin is around 50 animals lang sana. So pero makaari nag-exceed kami sa 50 pero doon gid abi kung imo gid ang ano hay may ano pa gid sa animals ay hindi mo matanggiha. Nga bisan gahambal ako nga hindi one stop kun hay pag nakita ko abi ma may badya ako taroy na ko konsensya nga pag gahambal ko akong ayaw lang anay mag-send picture pero pag nakita ko na parang kinakain ako ng konsensya ko nga hindi ko sanda mabuligan na ron pero doon lang gid ay gapangayo lang kami pasaylo nga hindi gid atanan hay makater namon lalo na tag mga magayo nga ron kasi hay amon nga location doon nga na fund namon for transportation ay wa kami it ano kaya kailangan gid it process nga limbawa man na mag-raise it fund man para magtuna namon unless may mga gina-provide sa nga pwede nang madaga sa amon location mga duyon ma'am kasi may iagahatod it mga puting ag puppies last time may nag-agto matasanday ma'am ka to pero kung mga duyon ma'am medyo malayo or kailangan gid it ano hay duyon kapasaylo gid kami it pangayo kami pasaylo nga hindi gid anamon as in always makater kanan pero ginatry namon nga makahelp as much as possible.
1: Ano ma'am, saan yan inyong location ma'am?
0: Sa Banga kami ma'am located oh. Sa Agbana 1.
1: Ah, okay. Pero ano aton nga local government abi man na ma'am or provincial government nagapaabot nat bulig abi mas at least ay every month ay kahit papaano ay may inyong ano ron na budget gid.
0: Sadly nung hay gina ano man amon nga hopefully hay maabot man sa time na doon nga makasupport man sa nakamon pero as of the moment man hay wa pa man pero ginatry namon sanda nga i-reach out kung ano kung doon nga pwede sana makahelp bisan lang sa mga programs namon nga ron sa adoption ano kami solicitation kanda. Hay, so do yun ang ma'am amon nga ano hay as of the moment hay wa pa man pero hopefully in the near future hay maka ano kami support halin kanda.
1: Mm-mm, sige. Ma'am Melagros, thank you so much gid ama sa time man nga ragin taon nimo kamon sa XFM Kalibo aga. Thank you man of course sa inyong initiatives, sa inyong pagpalanggat imong husband sa mga pets nga ray. At least may andang shelter kapin mga uwangarat shelter. Hay una gid sanda sa inyo karon nya kalinga. So ma'am, thank you gid ama.
0: Thank you gid ma'am sa opportunity ag sa pag invite kamon sa dayang nga program ninyo for the second time. grateful gid kami sa opportunity nga kung si Inhay ma-promote man namon daamon nga advocacy ag mapaabot man namon sa mga poor parents ag mga pet owners nga be responsible lang gid kita sa aton nga mga pet kasi may una nga nagaila gata sanda mag-alaga kung may sutpa tag magbalag ko umana ag magkasakit ay ginaabandon.
1: Mm-hmm.
0: Hay do yun hay may ano ron may pwede kakasuhan karon it animal abuse. So, doon ang amon karon nga kung gaano ka hay may responsibility ikaw dahil hindi ang sanda pet hay naging part ng sanda it inyong family. So, doon amon

0: gina-promote yun na ma'am. Kung pwede, hay, mas reliunan daro mag-adapt kaysa nga mag-bakal it, ano. Although, man namon gina-discriminate yung may mga kaya, matamag, ano, as long as kaya, nanday provide yung needs ng mga hybrid cats and dogs. Pero, gina-promote yun na namon do, aton nga mga native dogs, like Aspin, agbukon sandarap aggressive, kasi more on nasasalan sanda nga aggressive, may mga rabid sanda, kasi una dato sanda sa kalsada, which is, ano siya, information. Hindi siya sakto. So, yun lang ma'am. Amon nga gusto nga i-promote. Thank you good sa opportunity nga gintaon ninyo kamon nga sa dayang agahon.
1: Alright. Ma'am, so ma'am, thank you so much and God bless po.
0: Thank you so much din ma'am. More power pa po sa inyong station.
1: Alright. Oras mga katropos sa XFM Calibo Philippine Standard Time 56 minutos mga katropos sa oras at alas 9 sa agahon. Nabatian na kaibahan natin si Ma'am Milagro sa Relator Refounder at Home of Post Aklan. So manami rin may mga makalanga tagipusoon, no? Mabaho nga tagipusoon, especially sa mga pets. Ay, at least ay well-sheltered, makaraya karang mga sapat, ay mga ayam agkuring, no? Mabaho nga ni sa pihak nga sanday, madisgrasya, ag makadisgrasya, at least safe sanda, saray karang nga shelter. Una karon ka na yung mga Milagro sa Home of Paws, no? Bihira, ah, mga katropa, bihira, mga makaranga tao nga, may palangga gida sa mga kasapatan, especially sa mga stray animals. Abo nga mga fur mommy, fur daddies out there, mga fur parents, pero bihira rin mga tao nga to the point nga matukod sa that shelter para sa mga stray animals nga ron, bihira, no, mga katrawa. So, congratulations ag roaton gid niya sa pag-support man sa rekara nga Home of Post, man, no, mga katropa. Aga, kung tabo pa kandang magbulig para maging abo man, no, kung mag-stable, consistent, ro, ginakaon, ito rekara mga pets nga, mga stray animals, every month, adlaw-adlaw, may andagid niya food, mga katropa. 58 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Agraya ni mga katropa nga porsyon, nga tudkaton, it's Yantong Plus Herbal Oil. Mga katropa, it's Yantong Plus Herbal Oil, ginabuligan kita nga makarelax, ginabuligan ro gawas kada nga buon ro mga body pain ag inflammation. Manami para sa relaxation ag pampabuo, it's stress. Ginapakalma man kada ro aton nga gawas ag pinoino ag ginapanami ro panit. Mga katropa, manami man ro sa Yantong Plus Herbal Oil agud nya makalikaw kita sa pagag it dengue o kon pag papakaton inangkit it lamok. So magbanyo sa Yantong Plus Herbal Oil. Sa mga kababayan na hindi karon nya masakit it post on, masakit balikawang kung kung may anta karon nya menstruation period, manami nga banyo sa mga nagapanakit nga ron nya gawas parte chawas ninyo it sa Yantong Plus Herbal Oil. Mga katropa, sa Yantong Plus Herbal Oil ay produkto Tiesto Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, para karon sa ato niya mga nagapaganakit niya mga kasu-kasuan to relieve joint pains, magbanyo sa Yantong Plus Herbal Oil. 59 minutos mataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Uy mga katropa, today is Thursday. So sa mga nagahugog di karon sa aton niya Dropbox sa Mayruelan Junior Barbershop sa Poblasyon Banga Aklan, hingabutaw taninyo ron ay angan-angan unaw taruamon niya patrol 12 noon mga katropa, iga pick up ro mga raffle entry una sa Ruelan Junior Barbershop sa Poblasyon Banga Aklan. So sa mga katropa nato sa First District, hay hingabot na kamo di karon it huwag, no? Or una sa eastern side, hay, hingabot na ka mo huwag sa may Ruelan Junior Barbershop. Kung nagayuan ka mo, yes, amon nga istasyon. Of course, may ato man nga drop boxes sa may Farmacia Gomez Calibo Shopping Center. At tomorrow, doon, 9 a.m. ro pick up time. At pwede man, no? Iyas, dahil na aga ka mo makahuwag sa amon nga istasyon sa JS Metro Road, Barangay Tigayon, Calibo. Anytime, pwede ka mo yan makahuwag mga katropa. Kung ano man nga gusto nga weekly draw ninyo, gusto nga magpasako pa for the gold. Mga katropa, sa uman, kinahangan ninyo ang tipunon as your proof of purchase sa Yantong Plus Gold Herbal Capsules. Ang kabanigro, kinahangan ninyo karon yung matipon Saan ka blister o kung saan ka banigmanit premium D3 soft gel capsule? Saan ka blister o kung saan ka banigmanit turbo dietary herbal supplement for men? Ag lima nga sachet. It's Santom plus Gold Coffee Mix. Mga tropa, isuusin saan ka sobra rin yung karimang proof of purchase. Isuot rin mong pangangan at rasa. Isuot ko ano nga proof of purchase rin mong gingamit contact number ag permangan. Ihuwag sa mga drop boxes. Yaron sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, ni sa mga istasyon. Sa XFM Kalibo, ag sa Uman. May ato man yung drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, Agrowell and Junior Barbershop, una sa Poblasyon, Bangaklan. Mga tropa sa Uman. Every Friday, tomorrow, raton ka rin yung weekly draw. Ag may gadaog it. May magadaog it 3,000 pesos para sa ato niya weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes. Roon naghahawat kinyo para sa ato niya grand draw. Mga katropa, bakasot anin nyo magamit ag tipunon ro mga Yes to Health products ag magdaog it cash prize kada Domingo. Be healthy and get a chance to win big prizes sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Impunto alas 10 ro ato niya oras mga katropa. Uy, kikatapang Wawi season. Good morning. Unakaroon sa Ganzo and Hamindan. Capiz, good morning. Karapang Leopoldo Martinez Jr. Tell Leopoldo, good morning. Ha, sa Aliputos naman siya sa may provincial hospital. Good morning, mga katropa. Sa may, kay katropang Michael Villanueva Solina na sa Ligin, Banua West. Naman siya, good morning sa mga katropa natin out there. Sa San Francisco, California, katropang TJ. Noy-noy, Tanok Solidad. Good morning, everyone. Happy, happy monitoring. And of course, katropang Mike De La Torre, good morning. Good morning, ma'am. Pwede mo ma-plug ang number ba? Gausi, textmate si katropang Mike De La Torre. Oy, i-text ninyo ko noy, ma'am. Wako not sabit. Gusto na na itbabaing seryoso. Walang sabit. Pwede din single mom. Sana all single mom. 18 to 40 years old ang edad. Dararoan ng number ni katropang Mike De La Torre. It capis 0995-776-4725. So, man, 0995-776-4725. O sa mga nag-ausin ni karo, textmate, hara si katropang Mike De La Torre. Dos minutos, makataliwan sa oras, alas 10 sa agahon. Well, mga katropa, thank you so much. Sa pag-ibaka ko, makaroon niya agahon, makaroon niya Adlot Webes. Magiliba, magkakalito, magkita karahin aga, Adlot Berna, same time, same station. Alas 9, hasnet, alas 10 sa agahon. Bandahin ninyo, masunod ka rin programa, Endless Love, kanamito niya drama, hagad ka tunit, XFM Network Philippines. Magiliba, magkakalita kita yung aga, ha, sa uman, Friday, thank God, it's Friday. 9 to 10 a.m. sa gihapon. Naging kaibahan ka partner natin, technical side, katrapang Zipil Kit Palmon. Sa ngagan ni tato niya station manager, katrapang Jen Allen Descanio. Sa tato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision ni tato niya ever generous. Mahalwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Remy Lituya. Ako man si katrapang Claire T. And nga nag-aiwan kinyo tanan it might add niya gawin keep safe everyone happy happy Thursday yung magandang sa programang servisyong katropa it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
2: XFM mga katropa exciting dito.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lean and Yosap po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santum Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May tapi ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisiardio. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: sakit na nawungkong ang gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sasalo naging buhat mo. Butigan ka. Gintapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mapimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Dream on. Yes, I miss you.
1: Okay. Since nga feeling ko na miss mo, wala tong taga mag-out ha, kay Dolong Trapoli. Pwede man ni Guro nga ma-count as form as pangaluyan?
0: But say mo, Day. Hindi ko yung mag-upod sa'yo, mapuli iyo.
1: As you wish. Te, balakad na kami. It will, my dear Tina.
2: Relax! Pwerte na gandiyang migo, kuya. Wala na gandiyang pugong-pugong, ha?

0: Tito. Good evening.
1: Good evening, Mancord. Nakatawag ka man.
0: Mamangkot lang ko, Tani. Si mo?
1: Ano, Balay na?
0: Ato lang si Tita sa inyo, Balay. Kay may ipadala, Tani, si Mama sa iya. Idulong ko na, Tani, ito. Galing hindi ko makatultol, dira. Ari ko subong sa butika kay Tony. Nauya ko magsiling sa iya nga upo na lang kami nga duha katuda sa inyo.
1: Ato lang to si Tita mo sa Balay. Kanto lang dito. Karon pa abi ako mapauli eh. May voice night out pa kami ni Papa mo. Tawagan ko lang si Tina, Kurt.
0: Sige to. Halong ka mo. Thank you.
2: Ay, wala gin ko mahimo kay Kurt ah. Kabalugid siya mag-into sa akon, amay.
0: Te, wala mang gilis ang problema kay Papa mo. Okay lang siya. Kung mag-upod ako sa imo pa uli sa inyo. Sa banta ko, dugay-dugay, Papa na lang itawag ko kay Papa mo.
2: Asa?

0: kamo na ni Kurt?
1: Di mo naman nasagap ng balita, ya?
0: Hindi ka pa bala mag-amin nga nakita ko na git. Pila na ka beses nga ginasugat kang dulong ka ni Kurt sa iya sa lakyan. Wow, manawag ka pa sa bangga, ha?
1: Natimingan lang tuya nga sa dalan ko. Ti, nagupo doon lang kuya eh. Aram si mama niya sa salakyan. Nauya ko yung mag-indi kay tita ya.
0: Tita lang guro.
2: Tita gani.
3: Ay, Tina, good morning.
1: Oh, hala. Ang mama ni Kurt?
2: Good morning, tita.
3: Kamusta? Mabakal ako dres ang bulong ni Kurt. Dutrang kasuhon siya kuno eh. Naulanan kuno siya last week. Kag nabili niyang iapayong sa salakyan.
1: Ay, ahay. Duging konsensya man ko ba? Maging kuha ko pa yung payong niya nagliga dyan man. Bulong sa trangkasong imo baklon? Wala ka na sang idugang patita? By the way, kamusta ang iya pamatsyag subong?
3: Okay naman siya ah. Apang dumabugat ko ng lawas niya. Kaluyan, makainom siya karon sang bulong. Maayo na sinang pamatsyag niya.
1: Ay, ate, sige ah. Ay, anong bulong sa trangkaso ang baklon mo, tita?

0: ta? Arin ang bulong, oh. Tagari man ang change mo.
1: Thank you, Tina. Sige, ha? Mauna na ako.
0: Sige, ta. Bye. Halong.
2: Sa nadumduman ko, ha? Sa nagligad nga nagbunok ang ulan of the night ka mo ni Kurt. Don't tell me. Nagsulay sa sang ulan for you.
0: Dugi na konsensya man gani ako, sir. Kay may payog man ko ugaling. Nagapamilit siya mo. Ngayon na lang payong ang gamiton ko. Tigin ko ako na lang eh.
2: Ote, ano pa ginaulat mo? Kamusta ha siya?
0: Ay, sige sir ah. Karon lang, base bala ko nagapahuway siya.

0: ba? Nag-ring yung cellphone ko. Sino yan ang napanawag sa akin man? Ba? Si Tina? Sabton ko. Hello, Tin?
1: Craig? Kamusta pa machet mo? Intang kasok ako, no? Sili ni mama mo? Nagbakal siya bulong kaina sa butika?
0: Oo, oh, Tin. Trangkaso gamay, ah. Maulian na ko ni. Hindi ta ka masugat, anay karon ha. Kabugat abis ang lawas ko, eh.
1: Wala kaso, ah. Ikaw man ang termin nag-insist na sugwarton mo ako.
0: Sige lang bala. Parti pa na yan sa ngakon po pangaluyag sa imo. Kag nalipay ako. Gamalagaran ka permitin, ha.

0: Tony. Kanto na mag-go ako sa imo, ha?
1: Yeah, pa.
0: Sa una daw, wala ka lang pakialam sa imong itsura kung mag-go ka sa balay. Pang subong, bisan patyanggi ka lang. Ang imo porma daw makadto sa mall.
1: Si Papa, bala mo. Pasugti lang ko bala. Kisa lang kung nagapagwapa. Hindi mo gusto kakita na kung nubyo, how?
0: Wala. Ano nakaon mo, Tony?
1: Wala pa, ah. Pero, what if lang di pa? What if may migon ako? Maakigayan ka man ni Mama?
0: Ginatulod ka na gani namon nga mamana? Magnubyo pang hindi? Tigulang na gani kami ni Mama mo? Luyag na namon nga magbantay sa nga amon mga apo pa?
1: Araw-araw, mga apo gidya? Pwede, unaon ko ano nga makamigo. Dayon, mamana, kagatagan ka mo sang apo?
0: Ay, ambot sa imo nga bata ka. Abi ko gani anay kung malaon ka na mo.
1: Hindi lang ko sure.

0: Marathon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.

0: Tone, kailan tawabi sa gate? May nagapanawag.
1: Okay pa. Ay, dali lang. Lilion ko abi sa bintana. Alin na ako sa bintana? Hala! Si Chris!

0: Ari ka man.
1: Mabisita ko tani sa ila ni Mama kag Papa Mton. Pwede ba ako magsulod?
0: Dali lang ha. Kiabrihan ko ang gate. Wala ka ganang pabalo na makadto ka subong. Kundi, wala kami nagkapreparar. Ara, bukas na. Magsulod ka.
1: Salamat.
0: Ano inang tala mo?
1: Slugs ha. Nga pwede na itong saluhan.
0: Bao ha. Nagpagamo ka pa.
1: No worries ha.
0: Adali, masulod kita.

0: kayo kay nakapamasyar ka man diri sa amon, Chris?
1: Ah, kwan abi dito. May ihambal kong tani ako sa imo. Aapang nahuya ako sa imo eh.
0: Anong balay na? Lo, kaseryoso sa imo ah.
1: Tito, luya ko tani nga pangaluyagan si Tony. If okay lang sa imo.
0: Aha? Sigurado ka pala sa ginahambal mo? Kabalob lang ginikanan mo nga hari ka diri subong sa amon balay? Ako, bilang ama isang akong nagaisahan nun nga anak na babae. Siyempre, bago ako magpasugot sa imo nga mga luyag ka kay Tony, pamangkuton ko anay ikaw. Kung bala, seryoso kagid kay Tony? Or, basi isa lang siya sa mga koleksyon mo?
1: Tito, honestly, si Tony lang ang pinakauna. Kagulihin nga babae nga akong pagapalanggaon. Ang akong nga pamilya, nakaibalo naman sa akong intensyon kay Tony. Abang ako lang ila ginahulat na magpahisog, na magkatudari para nga magpangaluyag.
0: Dali ka. Dito kita sa garden masugilanon nga doon. Tony, dali ka lang ha. Nagpalihog. Pagkuhay kami dito sa amon sarang nga mainom. Eh, ma-one-on-one kami ni Chris dito.
2: Yes, pa.

0: rito na. Ito, sobrang ako sa nginom eh.
1: Kinyapla yung sabayan mo man si Papa sa inyong pagpahubog. Ang natin na siya yan.
0: I'll do anything for you, my dear Tony.
1: Chris, stop it. Ari kita sa balay.
0: I know. Don't worry, Tony. I will not do anything to you. Hindi ko luyang madulang pagsalig ni Papa mo sa akin. Well, you see, masado na ako kay Papa mo. Believe ka man sa akin ay, no?
1: Ang botse mo da.
0: May panugot na kuyaling kay Tito. Nag-uunin siya sa akin. Apang ikaw, wala pa akong nakabatis ang imong matamis nga. Oo.
1: Wala ko kabatis ang imong ginhambal, no?
0: Hari naman ta sa pabungol-bungol mo. Please naman, oh. Anna. Is it a yes or a no?
1: Yes!
0: Ano? Kainay pa sa imo tingog?
1: Yes na gani!
0: Yeah! Hey! Yes! Yes!
1: Ala! Inalukan mo naman ako! Mahilig ka gid pala yung mga ibot!
0: Sorry! Sorry ha! Nadala na ako sa kalipay ko. Oh, thank you, Ton. Thank you. And trust me, hindi ko ikaw pagtuntuhan. I love you, Ton.

0: ginbaton ko na si Chris. Kanagaplano na kami nga magpakasal.
1: Agad-agad?
0: Siyempre! Da man gihapon kami mapadulong. Nga padugayon pa.
1: Ote, anong role ko sa kasal mo?
0: Siyempre, best man. Alang-alaman nga ma-bridesmaid ka.
1: Bro, ha? Ay. Sauna nyo nga anak. Mamaninay ko, ha? Kag, may nadumduman ako nga ingalan sa anak mo. Pananglit, baby boy siya.
0: Ano?
1: Siyempre, isunod sa tatay. Kurt Christopher.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. At kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it baho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X.
4: X.
3: FM.
4: X. FM.

Mga katropa, exciting dito!

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuan kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: System Pain. Ito si Dan, isa ka professional doctor. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akumulali sa System Pain para dire-diretso ang trini.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Jorem de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Oy, sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intraman sa Santon

0: Di pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
6: XF.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Filipina Standard Time, alas 10:51 na sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayarayad nyo Dradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad nyo Dradlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Barwet, Kalibo. Mayarayad nyo Dradlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Adlaw kita makaroon ita Webes sa Petsa 9 na. Sa buga ni Tulyo 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang Nini Rujin Teodosio. Pero ato na na'y pagpanamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga udro adlaw sa aton nga mga suki, sa aton nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karanga pag-ratsada, sa aton karanga pag-ililiba makaroon na mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Well, ro ato na nga pagtamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor katon sa aton karanga pag-ruratsada, sa aton karanga pag-ililiba. Ayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto, mayong udto. Well, ro aton man karanga pag-panamyaw sa aton nga mga suki, sa aton karon nga uno segundo distrito. Itaton karon nga may probinsya karon itaklan. Kama naman syempre sa aton karon nga mga suki nga naka-monitor man sa kabisera naton Manuet Kalibo, sa may isla Itburacay. Kama naman sa aton karon nga mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Ag kutob magabutan itaton karon nga pagpangalagad, aton nga pagrat sada. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre sa aton karon nga pag panamyaw man, it mayad-ayad nga udro adlaw sa mga naka-monitor na katutok na sa nga mga panimagay, ng mga naga-kinot ilabas, sa mga naga-ilabas, sa mga iwa pat plano mag-ilabas. Agriba ka rin, nagapamahaw pa lang. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga nagapahilay-hilay makaroon, nagarelax-relax. Magag-umon ro aton karon nga kagangitan. Riba karon hay wapat urit. Ay manami patakuno karang mag-trabaho sa anda nga mga ugumhan. Wow! Ay bukot masyadong mainit. Oo, pero nagahangin-hangin ro aton karon nga weather. Sentro. Ay apektado kita itdaya karang habagat. Pero manami mataman nga ni ro makaraya nga weather. No, wat na wat at mabaskog nga pag-ugan, asaw-asaw, hangin. Sentro, sentro. Well, anyway, sa aton man karang pagpanamyaw, sa aton karon nga mga empleyado sa gobyerno ug pribadong sektor, sa mga nagapahaom karon nga magsugod sa mga afternoon shift, sa aton nga mga kabaranggayan, sa mga mangunguma mangingisda, sa aton karon nga mga drivers nga nagasuroy-suroy na sa makaroon, sa aton nga mga karsadahon, ro aton karon nga mga jeepney, habal-habal, bus, multi-cab drivers. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Sentro. Kumusta ro aton karon nga sang maaga nga pagpamasada? Syempre hindi man aton pagkalipatan ro aton nga mga tricycle drivers nga sigida ro anda karon nga paglinibot-libot. Sigida ro anda karon nga pag usoy it pasahero. Makaron nga udro adlaw. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Siyempre, hindi man aton pagkalipatan o aton karon yung mga suki main, yung mga tendero-tendera sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga katropa. Sa mga public markets, sa tag-sa-tag sa karon ka mga municipal public markets natoin, nga nagasigabong man o anda karon yung mga radio. Mayad-ayad nga udro adlaw. Hindi man aton pagkalipatan ni pagpanamyaw pag-abi-abi ro aton karon nga mga suki nga nakatutok na ka-monitor sa aton nga mga social media account, sa mga naka-follow, naka-subscribe sa amon karon nga YouTube channel, kama naman sa amon nga Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Pwede gid ninyo ron nga i-share, i-follow do amon karon nga official Facebook page. Agud nga mangin updated kamo sa mga nagakaganabo riya sa aton karon nga palibot. Of course, ro aton man karon nga mga overseas Filipino workers nga naka-monitor, nakatutok man katon sa iba karon nga nasyon. Kumusta? Kumusta? Kumusta kamo? Kumusta ro inyo karon nga adlaw? Ro iba karon naka-monitor sa aton nga XFM Radio mobile application. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga katropa. Sentro, sa tanan-tanan naton karon nga mga suki nga naka-monitor kon sa siin man man kamo nga parte't kalibutan, una man kamo sa inyong mga panimangay, ay mayad-ayad nga udro adla, welcome sa aton palatuntunan sentro. Ibinin niyo ako sang oras ito nga pagratsada, pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagayupang doon nga mga tupikong, aton karon nga pagadtatawan ito gadaligwadagan, sa aton karang nga pagpangalagad. Ano mga balitaan sa mga nagapanguna naton karon nga mga balita lokal? Raya karama karon nga ginampatigayon mga katropa nga sangka blessing. Ongoing una sa may bahin it daya karanga Libakaw, particular sa Luktuga National High School, matapos ro raya karanga ginaaligar nga mga ginpang sapian nga mga estudyante sa nasambitan karon nga eskwelahan. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan mga katropa, pila pagid naton banua sa mga tagagupang do naton nga mga tupiko, ray karanga sangka babayi o nagpa-blatter man iya sa aton karon nga may kalibo PNP, matapos karon nga ginapahayag nga nahadlukan bangod nga pa may posibilidad kuno nga nagamit man sa illegal nga transaksyon do ana karon nga pangalan. Right after to kahapon nga ginbuligan ni Mayor Jury Sucro, ruraya karanga sangka biktima at ginatawag naton nga identity theft. Agin filant anay mao karon it kaso ag may bail bond nga nagabot sa 84,000 pesos. Grabe it ana. May naga-trending makaron sa social media. Ginpost it daya karanga sangka ginang ruraya karanga pagpang-anggol. Itaya karanga buhok, itana karon nga estudyante sa sangka. Paginamba mong second year high school is grade 8 student. No, sa sangka eskwelahan iya sa may probinsya nato ni Taklan. Istoryahan nato na mga katropa. Iba nga ning naghahamba karon ay kami nga ni mana katubaw, matindi pa karon. Matindi pa man naro among inagin. Galing abi makaroon sa ato niya tiyempo nga ra. Kabudlay gid matamagbalanse sa pagdisiplina sa mga inunga, di ba? Mga katropa kami dati ga, adto kami sa eskwelahan. Una ut aro amon karon dati nga maestro, nagahugat sa gate. Kung mahaba ring buhok, may bit-bit, yuta imo karon nga gunting. Ay anggugan ka guting nana. Ay kung hianggugan ka, mga katropa, pag hianggugan ka, waka ko choice kundi magpabugog. Ay kaibahan, abi mo ron sa ginatawag naton karon nga hygiene. Pati katuro pag-check sa inyo karon nga mga kuko. Diba, gina-check inyong kuko nga ron. Gina, kung mahigko rin kuko ka to, gina panil katiran sa imo karon nga seatmate. O kung mahigko rin imo karon nga kuko, ginapagpag itaya karang abagagbag. Ay makaroon tabi, ay grabe it, anaka-sensitive. But anyway, syempre, nasayuran man natin doon. Tanan nga mga kinamatanong itaya karang nga mga estudyante. Istoryahan natin doon. Padayong man natin doon sa aton karon nga pag-arurat sada. Sa dugang pagid natin nga mga balitaan. Sa balita regional, Bulkang Canlaon, uman karon nga naggupok. Raya karanga ashfall na batsyagan sa pila karon ka mga lugar. Matya nag-abot pangani karon sa may bahin itaya karanga Cebu. Sa pila karon ka mga lugar, una karon sa may bahin itaya karanga probinsya it Cebu. Standby ay istoryahan naton dun manua sa aton karon nga pagpangalagad. Pila man karon ka mga lugar, una karon sa Mindanao, abay ginabaha-baha. Bangod man sa daga karon itaya karanga habagat. Ay ginabatak itaya karanga bagyong nga naghinaon nga ni makaron nagpanaog sa typhoon category pero mabasko gihapon nga bagyo. Dudaya karanga si Typhoon Inday nga padayon nga ginabira ginahatak na nadudaya karanga habagat nga nakakaapekto sa mabaho naton nga parte it nasyon. Dugang pagid naton karanga mga balitaan, dugang naton karon nga mga tagayupang don nga mga tupiko. Si Attorney Sulayka Lopez nag-abot yon sa Senado imora sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Pero roana karang pag-agtuig to Bukon kunot para sa hinyo at prosecution nga ipagapatawag raya bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay ongoing dudaya gihapon karanga trial sa raya karanga kaso it impeachment kontra sa Vice Presidente.
1: Sentro, sentro.
0: Sa dugang pagid naton karon nga mga balita idugang lang gali naton. Nakabutang na naman sa yellow ag red alert status Roraya karanga Visayas grid. Hinduna gumatara alas 5 ka hinduna ithapon hasta alas 7 gabi eh. Red alert status, yellow alert alas 3 ithapon hasta alas 5, alas 7 hasta alas 10 it gabi eh. Matindi tara hinduna base may mga rotational brownouts or blackouts. Ay, may mga power interruption na naman kitang mabatsagan kay ina nganing agahon ho. Pero yun nga timprano pa na pagong dudaya karanga iwag. O kaduwong pa man, o kapin pa nagapaligos ikaw nga raba, o gintiming-timingan, gidanana. Hayra rong mga balita nga aton karon nga pag-check yaron, nagaton karon nga pag-atala kayon mga katropa sa aton karang nga pag-aruratsada. And standby ka mo ay mag-check man kita karon it mga balitaan report it aton nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na ka standby na. Sanda karon nga tagsa-tagsa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan ni taton karon nga patrol with katropang Ariel Culas ag katropang Christian Villanueva. Eh, wapat arasandahingan kabalik eh, no? Wapat arasandas sa may bahin it dahil karang alibakaw eh, ginapablisingan do eskwilahan it Loktoga National High School. Matapos nga ni karon nga may mga ginsapian at anakaroon kahapon nga adlaw, ginaaligar, ginsapian. Bao, patawara kita. Doon nga naginahambag ka ra, di ba? Sa amon't ama kon katong tiyempo, doon ba naghahambag? Sa amon't ama ng tiyempo katuwat, ama na it mga... what ama na katuit daya karang mga nagabuhunan, nagabagarilan, duusot ama na sa amon katong time ay daya karang mga sapi-sapi. Ayun, tanda ko pat matuod ron ay doyon nga dati matuod ba o may pag high school. Doyon nga nagasapi-sapi ta matuod nga ron ba. Itao nga ni man. Gatao pa man ikahadlok sa mga estudyante. Pero part imaw it daya karang high school life. Diba garong mga makaroyon nga ron yung mga sapi-sapi. Anyway, sa aton karang pagrurat sa da oras na naton, 4 or 5 minutos makataliwan sa oras italas 11 sa Udro Adlaw. Sa aton karang pagrurat sa da, mayadayad nga Udro Adlaw anay sa mga nakamonitor kanton. Sa aton karang pagpangalagad makaroon, kay Leopoldo Cesar Martinez, sa mailabas kita katropang nins. Thank you, good tayo, Leopoldo. Kay Isot Lubrique Dalmasio Mirano, good morning katropang ninyo. Shoutout sa tanan nga nagapagamati sa barangay Mercedes Madalag. Mayad nga tig ilabas lang sa tanan. Panami, ito karang magigup-igup it, mainit-init nga sabaw sa makarayang nga ranga tiempo. No, magugag umon. Ina sa Libakaw, kumusta rin nyo karon nga weather? Kumusta rin nyo karon nga tiempo runa? Kay Sir TJ Nuinig Tanlok Solidad sa California, USA, mayarayad nga Udro Adlaw Gid. Nag-monitor iya sa aton karon nga palatuntunan. O, thank you, good sir, ha, sa imo karon nga pag-highlight sa aton karon nga programa. Kay Aljon Derilo Navarro, good morning katropang nins. Shoutout man sa Ruel ang Junior Barber Shack Gasigabong man. Sige, baskugi pagid. Una sa Ruel ang Junior Barber Shop sa Banwa Itbanga. Kung gusto ninyo magpabugog una, it perfect nga bugog. Ayun na, kamo sa Ruel ang Junior Barber Shop gidana. Oh, una man kamo maghugog it inyong entry sa amon karon ni Santo na XFM libo-libong papremyo. O okay, katropang Filiba Vicente Pamatian. O, pakalibo anay kuno imaw ba? Kapanindahan siguro si katropang Filiba nga ra o nagamoling. Sana all nagamoling. Wow! Aya ka nga portion, aya ka nga balitaan, mga katropa. Ginahatod ka ito ni Santon Gold Coffee Mix. Perfecto para karon sa aton nga magamig-gamig karon nga paniempo ag nagahangin-hangin karon nga paniempo. Kung gusto ninyo healthy nga kape, nga makabulig sa aton karon nga ikaayong nga was mag Santon Gold Coffee Mix na kamuraya ro. No ordinary karon nga kape, mga katropa. Pinasahi raya nga kape, kasi raya ro kape nga healthy na, makabulig pa nga panamion ag ipag-glow inyo karon nga panit. Kasi di ba makaroon sa makaroon nga paniyempo nga raro aton nyo takaroon nga ginausoy, hayro mga kape nga makabulig sa aton karon nga ikaayong gawas. Unang-una karon ro aton nga ginarekomenda kinyo ro bago karon nga produkto Tiesto Health Incorporated ro Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. Said ka mo nga maabo karon nga benepisyo ro raya karang Santon Gold Coffee Mix. Bukod nga mang raya it manami ro lasa, kundi makabulig pa sa aton nga kagawasan. Ginapabaskog ro aton nga resistensya, white side effects, may una ra nga santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagakagainyain nga bagatian. May una man raya nga glutathione ug collagen para sa makinis ag manami nga panit. Nagkapikangon, nagnami para imo nga gawas ag nagwapa ka pa ba o pertet alaro Santon Gold Coffee Mix. I-partner ninyo sa inyong ilabas makaroon nga utro adlaw or hinaga karon sa inyong mga pamahaw anytime, anywhere. Duray ka nga Santon Gold Coffee Mix. Maskin sa inkamukorn, kami nga ni nagabagon ta kami karon itay ka nga Santon Gold Coffee Mix sa siin. Maskin sa in man kami nga mag-adto adlaw-adlaw. Kasi pagpangapin naton, kapin kong coffee lover ka, pero healthy conscious ikaw sa imo karon nga ikaayong awa, sa iharap agot araw perfecta. Perfecto para kinyo. Roraya karang Santon Gold Coffee Mix. Rosanton Gold Coffee Mix, hay kaping nga nag-amlig sa aton nga kagawasan, panit ag itsura. Rosanton Plus Gold Coffee Mix, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, ag generica nationwide. Available yun man ra sa Watson's Pharmacy, kama naman sa Rose Pharmacy, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix, ag kama naman, of course, sa inyo karon nga mga buti ka. Santon Gold Coffee Mix, kape nga nag-amlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Produkto Tiesto Health Incorporated. Sentro. Sa ato na karabanwa nga pagtalakay sa aton karang mga tagagupang doon nga mga balitaan, nga aton karang pagatawan ito gadaligwa sa aton nga pag-ililiba, may nag-viral gin-post da sa social media. Ruraya nga ra nga sangka nag-viral nga kung katon pa hay ano ra eh, no? I don't know, panawagan, reklamo, or kung nano nga plastada, ha? Mga katropa, kung nano nga plastada. Galing gina-check kung makaroon hay. Hindi ko ta makita, daya karang ano ho, ruraya karang posting Sentro. Attachment unavailable. Kata mas gin-delete yun, katropang siprele. Gaban gin delete no. Oh, base kung gin pa delete. Pero wa mat gin pangaganan nga eskwelahan di ka to, di ba ga? Kun anong eskwelahan do dato nga to nga gin post na abi nga ginanggugan, no. Kasayid ka mo sa mga terminolohiya nga ron nga ginanggugan. Oh, gin guntingan ba nga rat kung katon pa hay wa ri ka rawa ri ka to, rubuhok it daya ka nga sangka estudyante, hey, ano kuno eh, second year high school. So meaning pag second year high school, grade 8 student, no? Pero din nga ni eh, kadi kara kita masugod rudaya kara nga pagbalanse, no? Kasi kun amat isipon naton nga ko for example mine, no, halimbawa pauman-uman yon nga gina-remind i teacher kasi kay bahanda sa ginatawag naton karon nga personal hygiene. Na nga ginatawag naton sambilog doon sa mga ginaturo sa raya karang mga eskwelahan. O galing kun amat do sa partit daya karang buhok abi kasi makaron hindi mo ta miskin sino abi makaron pwede uta nga magpahaba. Magpahaba it anda karon nga mga buhok. No? Pwede uta nga ni mo karon nga magpahaba kat buhok medyo ano rin ing pamatsyag medyo rock star karain mo. Wow! Rock star. Doon do sambilog nga kun imong isipon mabudlay nga ibalanse para sa aton nga mga teacher samain kasi makaron pagisairan it mga ginikanan it's either patawag ka reklamo ka sa DepEd or i-post ka sa diet ka nga social media. At de, at on the other side, naiintindihan man natin do diet ka nga mga ginikanan kasi matud kahuyanan. No, kahuyanan itaya ka nga mga unga nga ginpahuyan tabi matuod runa. Di ba ga? Hay kun uwa abi matuod makarataya ka nga social media sa makaron nya tiempo sa inyo nga pamatsyagan makahimo pa baga or makaobra pa baga ro iba karon nga magreklamo sa social media kasi makaron kadasig sa social media sang post mo gang oh sang post mo makaabot sa aton karon nga otoridad sa nagakaigo nga ahensya ginapaimbestigahan yut arayon karon mga katropa. Oh, hamba ko gani kaina, no? Amazing kiri gagi kita nga pagtalakay sa raying nga issue nga sa katunamon nga tiempo, grabe ta matuod ka turo mga mga pagpina. Pagpina abi ka no, pinahan tagid ka ra, di ba? Sentro. Kung late ka ka to sa among time ha, at least pero wa matat nag nagreklamo o kunano abi man nakatasamong time. Di unaton pagmitlangon kung ano nga 2000 o 2000 matake. No. O malate ka ka to, ginapabunot karaya kara nga amusiko sa ground. Di ba nga? O dapat sang dumabunot mong amusiko sa ground, makumkum mo sa imo karon nga alima tapos kagundayon. May una nga ni kato nga ginapa tindog sa guwait klase ag kun amat ginabutangat libro sa alima, di ba nga may mamakaruyon o na experience man nga ni nga sa personal hygiene for example dapat nagatoothbrush ikaw ginacheck abi karon dati sa time namon I don't know sa makaron kasi ginacheck ron imong duunggan imo karon nga ngipon imo karon nga buhok imo karon nga kuko no ginabutang mo ing alima sa table a ginacheck ra yun don amon pa katong maestra may bit-bit pang bagag-bag oo. May bit-bit nga bagag-bag. Ag kung mahigko, kung may itom-itom sa ingko ko, ginapikto sana. O, katot aro mga estudyante, ginahaboy it chalk, it eraser. Di ba ga? Pero makaroon abi, syempre may mga layigon man nga nagaprotekta sa ray ka nga estudyante. But the question, on the other hand, may mga layiman man nga at least to protect the teachers man na kapin sa mga maurundaya nga ra. Kung napanood ninyo sino mga naga Netflix taga social taga video streaming site no nga may mga makita ikong mga pelikula ay taga teach you a lesson or teach me a lesson. Ah, oo, sa Bilog Karn High, do yun niya, mga makaruyon niya, ano nga ron, niya, mga pag-punish. Pero ginatawag dato niya corporal punishment. Kasi makaroon, do corporal punishment, iya sa ato niya pungsod Pilipinas is, wagot ara kaibahan, no, sa raya karang, kung kumbaga iya katon. Oro, corporal punishment, abi karon hay, physical, ah, physical nga pag kung katon pahay pagsakit o paghampak paha o sa bilog ko ando paghaboy chok paghaboy it eraser o paghaboy tato chok gali igo imo sa ugo nagsugid sa anang ginikanan ba o teacher ginreklamo kung namat na nabi kung eh hamba kung ani kung ikaw maestra kara dapat gida na kaba haba gida rin mo karon nga pasensya di ba ga do corporal punishment is basically wagot ara imaw kaibahan sa culture pero dati no sa dating kultura kasi makaron very sensitive na agi syempre protected by law I think sa mga sugod lang siguro panimagay may una nga mga corporal punishment mga katropa pero syempre pwede man gihapon kamo karon nga mafailan it ginatawag naton karon nga pagpang-abuso or daya karanga child abuse
1: sentro
0: ginabawag ut arabi makaron sa mga eskwelahan sa mga institusyon pero sa mga panimagay do yun yang unless ireklamo ka mga katropa corporal punishment o pagpangbako, pagpamunal. Ba? Kung amat nga ni kato, di ba, ruraya ka nga sangkiri mo karon nga pinaka, ambangan it iba, di ba, pinaka masakit kuno sa tanan, hirukusi sa sangkiring panit, agro paghanot kimo, it sangting ting.
1: Sentro!
0: Ay mas mawat at sakit kung bilog nga silhigro, bunaking, pero kung sang katingting ron ba, nagagabhagid aron, siguradong may linya gidaro imo karon nga panit. Diba ga? Makaroon do, ano makaroon eh, plastada. Pero kung sa pagay ka, I think syempre, depende abiron sa pagpabaho it mga ginikanan. Pero kung sa mga eskwelahan, waut aron gina-practice makaroon.
1: Centro!
0: Very, aroon yan eh. Doon yan eh, do sa bilog makaroon nga, nakikita it iba man nga, gina-baby abiman na makaroon do mga inunga. Well, siguro dahil man sa pag-adapt, no, sa tiempo, ag pag-adapt sa raya kara nga sensitivity nga ginatawag natun it mga inunga sa dayang tiempo, di ba ga?
1: Sentro! Sentro!
0: Eh, mabudlay tana karon kun daya kara nga may corporal punishment pa sa eskwelahan ba o hibakaw-bakaw mo rin estudyante ro na report ka karon sa aton karon nga Department of Education.
2: Oh, no!
0: Di ba ga? So, I think na take down na ro ratong post. Pero syempre naka-gain imaw it maabo karon nga mga attentions. Kapin pa iya sa aton nga local, no? Kasi taga-iya ro na dayak ka na nag-post eh. Aki anon panganiro ana karang agin post karon mga katropa. So, importante do pinaka-importante abi karon mga katropa. Hambangan ni, 'di ba? May mga argumento man nga sin dapat gaumpisa nga disiplinahon ro inyo karon nga mga inunga para pag abot nanda sa eskwelahan di nya ni ro always na kon nga ginahambal nga sa mga ginikanan do dapat nga ginaubrat mga ginikanan sa inyo karon nga mga inunga is ginadisiplina na lagi sa inyo karon nga mga panimagay and it depends kung paano ninyo karon disiplinahon o inyo karon nga mga inunga. Para pag-abot sa eskwelahan, do pagdisiplina, ginasupplement na lang itdaya kara nga mga teachers.
1: Centro.
0: Or aton karon nga mga manugturo. Meaning to say, nagadugang-dugang lang sanda karon, di ba ga? Kasi isipa baga sa kabuabong nga mga estudyante nga anda karon nga ginaturan adlaw-adlaw. Para sa eskwelahan, nagasupplement lang sanda. Ro eskwelahan do naga-nurture. Ro eskwelahan do daya kara nga nagahubog. Pero sa bagay pa lang, initially, dapat may andaw talagi karon una sa inyong bagay nga paano mo disiplinahon. Una, bagaro daya kara nga pagiging maisog nga pagdisiplina or may una nga malumanay nga pagdisiplina, di ba ga? Depende man abiron sa mga ginikanan eh. Kasi sa mga ginikanan, kinahangan mo man anay nga basahon kung ano ro pag-ugali sa imo karon nga unga. Oh, hindi man pwede nga halak lang dinisiplina karon, di kagali karon tiguhan magdaya karang kung katon pahay magbasa sa anak karon nga ugali. Para problema makaron sa raing henerasyon kasi isipa baga ninyo, always naton nga ginakumpara ro ta henerasyon ka to, henerasyon sa among tiempo, henerasyon sa makaron. Hindi ta naton dun mapunggan. Mga katropa, hindi naton dun mapunggan do mga makaruyon nga ron nga changes. Hindi natin dun mapunggan do mga makaruyon nga ron nga changes haman. Kasi do daya karang do pagbag-o it kada henerasyon nagabag-ot aron nga nagabag-o kada henerasyon. So, wakita choice, di ba ga, bilang sang ka-individual, bilang sang katawo, wakita choice kundi nga mag-adapt.
1: Sentro! Sentro!
0: Mag-adapt, tunan, di ba ga, kadasig mo lang man ka ito, ma-learn, di ba, nababatian natin, ay, tama na ka ito sa among tiempo.
1: Sentro!
0: Makarat-ama na. Pero sa ibagot abi kitang tiempo, sa ibagot akita nga, sitwasyon sa ibagot akita nga plastada ngani ro mga linyahan nga ron nga ay sa amon man ang henerasyon kay kumpara sa inyong henerasyon Pero sa makarong henerasyon, gainiguta.
1: Sentro, sentro.
0: And di ba naka-adapt man sanda, naka-dudating henerasyon, di ba may mga makaroon. Pero one thing nga medyo nakita ko abi last time, Diamond gihapon is about sa raya karang mga pagdisiplina sa mga estudyante. Taglatong lugar sa Cebu nga nag-ban, sangka banwa sa Cebu nga nag-ban, cellphone sa eskwelahan, nagbalik do ginatawag naton nga socialization it mga inunga. Kasi sa break time, wasan dat mga buyot nga mga telepono, mga cellphone, ay douna do socialization nga ginatawag naton. Nagbalik rupila karon ka mga said mo ron, katoabi siya sa katoabi matuod ay kung lunch time nga ron. Di ba mahaba-haba karon do lunch time, do lunch break. Hay syempre ro ginaobrat mga unga kato hay naghampang. May ako nya ning teacher kato nga pag elementary hay pag sud namot first subject itapon hay ginahambagan kami nga mga maangtod. Mga maangtod man ka mo. Siyempre, puno-puno utugas ay nagilinampang sa Troadlaw, di ba? O, ay makaroon abe, medya bihira ka lang makakita mat mga nagahampang makaroon kasi masyado nang tutok sa social media, saan na karoon yung mga telepono, saan na mga cellphone. Di ba? So, doon yung mga adjustments, kumbaga, sa makaroon niya tiyempo, agdo, sambilog pagid niya ng pangutana, sa mga makaraya man niya nga kung may nagareklamo sa teacher, paano man sanda karon, paano man doan ang kinamatarong, doan ang rights, paano man maprotektahan, di ba nga? May mga makaruyon eh. Anyway, oras na naton, alas 11:23, sa Outro Adlaw, atun karon yung oras, atun karang pag-rurat sada. Well, sa iba pagid yung mga topiko naton karang pag-istoryahan, kahapon, wala naton na hingabot aya, pero gusto naton i-plaster yung Roraya karang update sa investigation ni aton nga Libakaw PNP. Ito man nga, nagihapon aton patrol sa Libakaw sa Raya man nga aligasyon it mga sinapian or mga ginsapian rather. Hay, re-investigation it Libakaw PNP kahapon, no, sa Raya karang babayi nga naiguan sa liog na laslasan matapos nga nag-awat sa anang anubyo ag daywang ka mga kagakinan nga to nga nagpanambang mga katropa. Hararo aton karon nga Libakaw PNP pamatian naton.
1: Sentro, sentro. Good morning kita na no, pero sa banwat Libakaw no among tingin nakasubo ro ding insidente nga ra nga tabo ko picha.
0: Hi. Kaya nga rang interview mga katropa ay kahapon ra it Udro Adlaw. Pamatian nato tuman.
1: Banwat Libakaw, natawag ang ginaligar ng stabbing incident which is ro atong biktima isang kababay na si Sir Tingi sa May Narcy, alis ni Bianyos nga taga barangay Kanawan, Libakaw Aklan. At ang buros din tingan na maapit sa kuwan sa yung mga mismo sa poblasyon nga maapit ito ang pisa tulay ng ginobra nga pasakaon. Which is sa base sa aton nga nabuong initial na informasyon sa lugar ang atong investigador no ay day nga biktima iba nga siya ng nubyo nga si JM Nakulangga 21 anyos ra nga taga paano barangay Uksip Libakaw Aklan. Ako si Inero ang nga nubyo nga ra ang ginaligar nga under influence of liquor nakainom ra siguro nga sinadya man siguro kat mga banda alas 11 ko nung aron nga gapauli sanda sa doon nga sabi ko nga kinakamki sa tulay nga ginaobra no yes banwat Libakaw ay kinaligar ito yung anang anubyo nga sanda ko na inabangan at mga sobra tayo katawo pagkaabang kanda kat din kumpronta na raw mga individual nga ra nga mga kainan nga wapan na kiyaga gato pang inaibistigahan raw ang titikar ra ay kung ano na ulingin na napatuan na nga roan na kung nubya nga rahay may tama sa liog. Tapos si Ian ay nangayon magpubulig rasa na sambit nga mapit nga panimagay which is later on nagtangayon ayuda nga pagkadaon sa infirmary nga yes mapit nga hospital niya sa Banwat Libakaw. Kung si Ian ay later on ay gindaray mo sa kalibo para sa kaigo nga mas kung ano dahil sa injury nga masyadong fatal ay inday mo sa Libakaw, sa Kalibong. ro update na kara ila atong biktima ay nakaguwaon man sa ICU makara dahil sa successful na ng operation under observation nimo sa atong ICU unit, which is essentially mora sa atong investigasyon ang imugid ro makahamba kara ita atong nga sambilog sa mga makaturo sa mga individual nga ra nga konsilin na ginaaligar tanong nobyo nga asanday inabangan. Initially, ro atong mga investigator makara ito sa atong buwan no, para mag-conduct follow-up investigation at mag-collect it facts and substances sa dahil nasabit nga insidente, which is sa lugar nga gin-follow-up na mo ng mga CCTV sa sambit na lugar at mga individual nga initially nga nakapuna ito ano, ito nga insidente. Sa update may itang CCTV, although may CCTV na may kayuan at may kaduwom ro lugar, ay we hope nga maka-extract kami it mga detalye sa CCTV. At the same time, ro atong mga witnesses ay gina-convince pa naon makara, gina sa iba pagid nga gap makara gatan-aw no, gatan-aw aga pamati sa aton nga kanya-kanya nga media. Gina ayo damon ro kapulisan it limba commerce police station samtang kami naga sa proseso itang investigasyon gina ayo gid damon nga ro may mga individual baga may mapagaysayod nakita sa nasambit nga insidente ay makipag-angot lang sa police station namon para mapanabat namon at naton na ro mga atong mga suspitsado nga rang wapa na kaya niya sa makara.
2: Ano na sir, may nakabunga komosyon sa itong obvious victim at sa itong mga nag-abang pandaanage?
1: Yes, so as I said before, nga sandara inabangan na it mga subladayong katawo ay nagkaroon konfrontasyon. So sa konfrontasyon na ron, nagkaroon ng commotion, which is doing nga ni after during commotion napuna ta tanong nobyo nga ra nga may tama ta sa liuguruan ng nobya din ro ni ana nga statement ta tong sambilog sa kibahan ni biktima nga ng nobyo hindi pa ano, hindi pa naton ma hindi pa makastando ni Mao sa doing aton nga facts pang imoro nga natong invalidate no para ato parang nga itinalan parang investigasyon sa anang aligasyon. Kung makastandro ni Mao, yan kita sa next nga investigation. Pero pag-identify it atong mga suspitsado, anang identity, and pag-collecta it mga ebidensya kontra kanta.
3: May posibilidad sir nga nag-aawat ng itong biktima, that's why nga haigwa ni Mao ita rekayal ni Iban.
1: Sa statement ita aton niya pa, no? Sa statement ita aton niya kibahan it bises nga nag-aawat ro at ng nobya, which is possibly nga sa pag-awat na wasyo na napanuhan niya may
3: siyaw
1: ro, may siyaw o ano man nga bladed weapon ro anto mga individual naging kumprunta na ay hatamaan o dagahig ro ano nga nobya.
4: What recover nga siyaw siya pag investigar nato
1: during pag-arrive at atong first responder atong investigador sa sambit nga lugar, negative ro aton nga weapon use or bladed weapon use na ginagamit sa insidente.
2: May information kita sir kung ano yung siyaw?
1: Negative pa sa makara kung
2: ano
1: yung bladed
2: weapon. Ano yung sir na motivo sa premen? Bukundit kilaga it nobyo it victim sir to day ang mga persona na nagabangkan na sir?
1: Sa may id na itong pagpangutan na kana sa pag-imbestigan na ito, nagagawa sa statement kita rin sa nakibuit na nobyo nga rin na si GM nga hindi na ma-identify o sa pangapangayan from mga individual nga nag-abang kanda. Ang motibo, pwede nga huwag man sanda po ni Mora it kontra previous. Posible nga trip ro anang inaalanang maging motibo kung base sa aligasyon ito nga kibahan din nga ng biktima nga si GM.
4: Si Angelin Cerdo, si GM nga rake man sa initial information na yun, nasa under the influence of liquor, nakainom man na?
1: May anang nga medyo nag-inom-inom sandara sa ibabaw sa unahan. Ito yung sambit nga tulay, inom-inom sa dahil na. Dahil yung lugar abi ron ay binagtong ilat mga pumuyo ra it ko ano, libakaw nun. Dahil do lugar abi manami abi ron ng scenery, lalo na sa mga hapon ga si Kaumro Adlaw. So siguro nag-kwasanin na nag-sadya-sadya, naglingaw-lingaw sa doon yung lugar, ang nabuta sa dahil gabi yun. Sa pag, ano, sa pagkulit dada, is natabo ro is dinting kusigin ay na ninahan ro anang nobya nga ron.
4: Sir, if ever nga ma-identify na ano ro posibleng kaso nga i-file sa suspect or mga suspect?
1: anda atong sandaron nga depende sa ebidensya nga makolekta naton ug sa circumstances nga makolekta tong mga facts and circumstances. Initially ro atong nga pag assess karat ang mga elements ita ng elements it pagfalit kaso either sa murder or homicide.
4: Kumusta by the way sir, naman may diya katapon mo not dago or patal sinimo kay ina rong igo
1: manipis imora nga ano nga nina ugaling hay iya imo sa mayor nga ugat itliog pero hindi mabal istabon di mo ako mismo nakausi sa ito base man sa statement it atong doktor sa infirmary nga mukong timura it is literal nga stabon kundi ay medyo na slash nga kwan pahiwa nga manipis imaw nga hindi makonsidera nga stab pero ruan ang inagyan it nina isya sa mayor nga ugat kaya abong dugo or nagbuhin ka sa nanggawas.
3: Sir, pinatipon kita nga CCTV ito tayo ka kapag tagagalit tayo ang mga kagagina.
1: Yes, oo. Sa makara is continue pa itong pag-collect it, CCTV nga mga footages. Sa CCTV footages ron, may itong dedicated para nga imbisigato ka ron para i-collect mo, ang i-assess, ang i-identify, posibleng i-track natin. Ang pati itong mga individual nga posibleng nga natin maging witness sa insidente.
3: Sino pag-agira talaga tayo dito ng mga suspect?
1: As of daw wapakit ka ako na feedback ro atong investigador no sa field pa sa Damakara kung sinuro mga individual nga nakita sa CCTV.
2: Pero version sir, it witness natin ang version ito yung nubyo nag-coincide mata sir?
1: Ro, initially ro witness no, wapan na mong ginapagawa ro statement karon sa pumuyo. Since nga essential pa mo sa mong investigation.
4: Kasi makabulig sir, mentioned ni mo kay Ina, o pumuguyo, nagpamantaw. If ever, pwede kaya ma-describe man na kung may una o
1: yes, so,
4: kung et cetera, sige, basta makabulig.
1: Pero aton nga, initial nga, nabuong information na extract natin sa sambilog sa biktima ano nobyo nga nga gitambangan man si GM ay mga individual nga mga kiram more than 2 nga individual nga yaki may height sandar nga mga sa 5'4 to 5'6 nga mga yaki noon ang madya sa slim belt sandar sambilog ka ito nakaubay tiyambong ang iba ay nakagambong mata. Makian an it aton niya kano it aton niya witness o kibahan it biktima sa itsura pero bukun it sa pangagan.
4: Age bracket siya tumayon na?
1: Sa ina, sa level imot, sa mga 20 anyos pasaka. Hindi imang manaba sa 30.
2: Nagaliba ka mo dun, sir?
1: Hindi ito masayaran dahil hindi na makian ang ani sa pangagan.
3: Pero kayo, sir, matabor ang insidente sa area nga tumagin kiminan daw, ang matmang kumusyon abing yung mareporte?
1: Wa, negative ina sa makarain na ron. Makara first time nga namon na di part pa namon na biron namon nga patrolling din nga area nga ron, dahil among tawa biron na. So first time na natabo sa akon nga stent bilang chief of police. Iya sa Banwat Libakaw, nga may natabo ang isinti na aron sa may tulay. Dahil iya biro mga tawa biya, kung mga adult ikaw, is manami taro sinayo iya. Maliban lang sa mga nagadayo, bukod tagariya, agro mga pamatat-on pa mga ukuwang sa pag-iya, di isang dami naman nag inaras-aras ina sa gabi. Pero may mga ato man yung kampanya sa mga minor di edad, nga atong sandawang gina-sita, nadalaya sa police station, niya call attention at kinikanan, ang itong over sa house disability. May mga itong mga records matiya. So continue ro atong karon niya kampanya sa pagprotekta sa mga minor di edad. Pero sa mga dahil legal age mo, free sa dahil normal ito. Sa ding, dahil sa tatapong isidente nga na, I'm trying to reach out with the mayor kung ano ro amon niya magiging hakbang sa ding area nga ron.
4: Proactive measures. By the way, kaman siya, nagkarinig mo nga sa mga magiging hotspot or literal nga manami ang lugar agad po na. Na-mention na rin mo siya nga makipag-coordinate pa. Pero physically, from the office of Libakaw MPS, may planong dugangan o police visibility sa inyo? Kapin pa iba ulit iwag siya?
1: Since nga kabuhay man naman nung nakikita, na-contact mo naman ka o contractor ka ron, nga butangan it lighting through area. So, na-contact man naman ka si Kapitan dati, nga ro, hindi doing a place si Spadoon, na kung si Inay magiging, kung ano mo, magiging misa or tugahan it mga activities nga pwede maging illegal or may mga isidente na ito matak na lagi. Nga try ko mo na i-reach out na kasi mayor, no? Kung ano-ano ro ang mga pwede namang hakbang para ma-minimize o tawin na at the same time kung ano ro hakbang LGU para kung hindi kaya ito tractor ng butangan it lightings doon ay ro LGU ro mabutang it lightings ka.
4: May mga pwedeng sa pumunta ng bitan, maliban kinyo sa Libapan PS. What about mga force multipliers? Sa dawagan mo kung nabiiya?
1: Pero atong force multipliers iyahay atong nga lab, which is atong lab iyahay nasa DCCT malang nga bilog. Daytime lang mostly isang daga ako ang employment itong local ordinances. Pilahon lang itong duty sa gabi, nga kapulig ka sa pagrunda. Pero gin-rise up manaman rin ro issue ka ron sa atong punong barangay nga mag-add it force multiplier ro atong barangay tanod. So, may mga effort masandang yung tao. Gina-rate ko man, abog ko ba concern kay Kapitan nga i-dugangan pag ito much effort. Dahil ro atong niya Libakaw, nga Banawat Libakaw, ay pagtong kita sa progresibo ng lugar. So, abong taong gagto yan.
3: Sige sir, mensahe rin naton sa aton yung mga pumuyo, especially sa mga taga-Banawat Libakaw.
1: Sa mga pumuyo at Banawat Libakaw, ang sa mga pumuyo man nga nagpapantaw makara sa aton nga sa mga live with inyong mga respective nga media, solicit ko rin yung kooperasyon. At the same time rin inyong kooperasyon sa kapulisan nga kung siin makabulig kamon it pagsulbarit dahil nga krimen. Kung kamo ay nahuya, nahadlok nga mag-taut informasyon, confidential link i-attract namon tayong informasyon niya sa police station. Pwede ka mong personal mag-to iya or i-inform. May mga numbers pa kami nakakalat na sa mga banwa. Agroamon nga hotline, agroamon nga social media nga messenger, ang Viber number. So we will treat that information confidentially nga kung nahadlo ka mo. Do yun mabaho nga bagay nga pagsulbarit aton nga kaso.
4: Sige sir, thank you so much.
0: Centro. Alright, so si Police Captain Larry Jan Vidal dong OIC itato niya Libakaw PNP Station. So kahapon do medical update ka to hay medyo nakagawaon mat ICU ro dahil nga nga babae nga biktima mga katropa. Oras naton alas 11:39 sa Odra daw ro aton karon nga oras sa aton karon nga pagbalik pila naton dugang ang mga tagagupang don nga mga balitaan pagapanumbalikan naton pagkarapos ka mangit pila karon ka mga reminders. Standby.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Doon si Kayabyeb po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Eh, yung pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
13: The Secret of Health.
14: Naabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling bilang nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
15: Gusto mo ba ng pinag-

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan.

0: kon mga prutas, dira nga gina prepare na ton, kinanglan gi kita sini ang may a suplemento. The secret of health. Ordinaryo mala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit, pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap sini Santhon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, araman ng balunggay, arang mangustin, arang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo. The secret of
1: health. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santhon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Joren de la Cruz Nason, Itbanga, Aklat. Nagpasalamat sa XFM ang kay Doc Rumlito Oy sa akon nga dadagan nga 3,000 pesos cash gani kamo mag-intra man sa Santhon kag XFM, libo-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santhon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santhon Gold Herbal Tea.
8: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santhon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
9: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

sakit sa pakiramdam. Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: oras na naton mga katropa, Philippines Standard Time, alas 11:52 sa Udro Adlaw.
1: Centro.
0: Balik naton pala tuntunan Centro. Sa gihapon, ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Well, antes kita magpadayo, no, sa aton karong mga suki, sa aton karong mga katropa, sa mga katropa naton una ha nga nagausoy karon it food supplement nga makabulig sa aton karon nga ikaayong gawas, makabulig karon nga mapabaskog aro aton nga resistensya ag maabot nga benepisyo sa aton nga kagawasan. Ay Magsantum Plus Gold Herbal Capsule na kamo ag kung magbaka kamo kanay pwede man ninyo ipasakop sa amon karon nga papromo rong santo na next sa family bulibong paprembio. Pero syempre kabuabo ra na karang mga health benefits sa aton karon nga kagawasan kasi kamo nga ruray karang nga Santum Plus Gold ay para sa aton nga tagipusuon, para sa aton karon nga immune system, hamat para imo sa aton nga tagipusuon kung barado inyo karon nga ugat bangod sa kolesterol, delikado ron mga katropa, delikado ron sa high blood ag heart attack. Ro garlic o kun bawang ag rumangustin sa Santum Plus Gold ay nanggabulig sa paglimpit agagyan itugo ag pagpanabait pag itbad kolesterol mga katropa. Kag magwas karon ginaprotektahan man ita Santum Plus Gold Herbal Capsule roraya karanga aton nga resistensya ro aton karon nga immune system. Mandali baga kamo nga matapnan itubo sipon agagnat mahina mano inyo karon nga resistensya. Magsantum Plus Gold na kamo kay may una ray nga malunggay ag mangustin nga punong-puno it antioxidants nga nagaserbe nga proteksyon sa inyo karon nga kagawasan kontra sa mga virus. Hindi magpadaog sa sakit, pabaskogon ang immune system sa Santum Plus Gold. Ro Santum Plus Gold mga katropa, isarang ninyo nga mabakal sa suki ninyo karon nga mga butika nga magapit sa inyo karon nga lugar. Kama naman pwede ninyo ra nga mabakal sa Mercury Drug Store, the South Star Drug, TGP Generica Nationwide. Raya ra hay produkto ETS to Health Incorporated. Santum Plus Gold, ikaw ang laging una. Well, anyway, sa aton karang pagrurat sa alas 11:55 na ro aton karon nga oras sa aton nga palatuntunan kung nakabakal kamo sa Santum Plus Gold, tipunan ninyo ro inyo karon nga ro ana karon nga capsule or banig nana ay pwede ninyo ron ipasakop sa aton karon nga papromo rong Santo na next sa family bulibong papremyo. Sige kamo karon nga ro Santum Plus Gold Herbal Capsule, ro Premium D3 Soft Gel Capsule, Agro Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santum Gold Coffee Mix, saray ro magataw kinyo yung chance nga magdaog 3,000 pesos. Inagaro aton nga 18th weekly draw. Agahugog na kamot inyo nga ron yung mga entries para maaburo inyo nga chance nga kamo karon ay magadaog. Tigsang kabanig ha, it's Santum Gold Herbal Capsule equivalent sa sangka entry, sangka banig it Premium D3 Soft Gel Capsule equivalent sa sangka entry, sangka banig it Turbo Dietary Food Supplement for Men, sangka entry man imaw ag limang sachet it's Santum Gold Coffee Mix ay sangka entry man mga katropa. Sa puti nga sobre so ato inyong pangalan, address ag contact number, proof of purchase nga ginpasakop agro pirma. Ihugog rin yung ronyo entry siya sa XFM Kalibo sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon. Iyan kami sa Villa Crisilda sa unahan it Barangay Health Center. May una man kami sa Parmacia Gomez, una karon sa Kalibo Shopping Center. Sa mga taga Western Side nga hindi iyan makaagto sa Barangay Tigayon. Ag sa mga taga Eastern Side, may una kami sa Ruel and Junior Barbershop nga Dropbox. Una sa Poblasyon, Banga Aklan. Pero ato niya pick up, makaroon niya Udro Adlaw, pick up na naton una sa Ruel and Junior Barbershop. Inaga karon it alas 9 tagahon ay una sa Pharmacia Gomez. Ngani sa ato niya mga suke, maghug na kamot maabo karon nga entries para maabo man ang inyong chance nga magadaog sa ato niya papromo rong Santo na next FM libo-libong papremyo. Mayadayad nga Udro Adlaw ha kay Sherwin Markowi nga nakatuto katon, kay Wawi Season nga naka-monitor man. Alas 11:57 na sa Udro Adlaw, roatun karon nga oras. Kugabos sa ang naroatun karang nga oras sa atun nga pagpangalagad. Atun pala tuntunan. Makaroon kita nga adlaw ito Webes, Hulyo 9, 2021. Sa bugin nga sagamat sa atun nga mga suki nga nagtutukato na sa atun karang nga pagratsada. Standby sa masunod karon nga pagpangalagad. At XFM News Nationwide, at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka-partner natin sa technical side, si katropang Cipril Kit Palmon, sa patrol katropang Ariel Culas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision, itamon niya station manager, katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager, katropang Sir Edwin Garin. sa ngalan, itamon karon niya Chief Executive Officer and President, Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Ninyo Eugene Teodosio, nag-aiwanag nag-ahambag kinyo, mayad-ayad niya udro adlaw, and God bless us all. Rayero XFM, 96.5 kalibo, ang katropa mo.
1: Sentro, Sentro!
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday, bahagyang humina sa Philippine Sea. Signal number 2, itinaas sa Batanes.
2: Mahigit 500 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa Super Typhoon Inday ayon sa PCG.
0: Canlaon Volcano, nagkaroon ng moderately explosive eruption. Basang abo, bumalot po sa Canlaon City.
2: OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na mataan sa Senado ngayong araw.
0: House Prosecution hihingi ng tulong kay PBBM sa pagbubukas ng BIR box.
2: Mayor Baste Duterte, iginit na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ay para pigilan siya tumakbo sa 2028 presidential election.
0: Balitang regional, mga katropa, ilang lugar sa Bukidnon na salanta ng bagyong Inday at meron pong isang patay.
2: Sa balitang international, humigit kumulang 900 na ahas nakawala matapos tangayin ng baha ang snake farm sa China.
0: Balita naman sa showbiz, Justin Bieber, mauna sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York.
2: Sa balitang sports, Creamline wagi sa NX LED sa pagbubukas ng PVL on tour.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na tayo ngayon ng Webes, July 9, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan na tayo na napapainggan, napapanood sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin, katropa, ang lagay ng bagyo. Bagyang humina ang Typhoon Inday habang patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea ayon sa alas 11 bulletin ng PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 865 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin, nasa 165 kilometers per hour, yung pagbugsong hanggang 205 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Itinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Nasa number 1 pa rin naman ang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi po ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at hilagat gitang bahagi ng Catanduanes. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko sa mga apektadong lugar. Mag-ingat po tayo, subaybayan ang mga susunod na weather advisories dahil maaari pa rin magdulot ng malalakas na paghangin at pag-ulan ang bagyo. Inaasahan namang lalabas ang Typhoon Inday sa PAR sa Sabado, July 11, bago po ang inaasahang pagla-landfall nito sa silangang baybayin ng mainland China sa Linggo, July 12. Sumikat ang araw kanina 5:53 ng umaga at inaasahang lulubog pa rin mamaya sa 6:30 ng gabi.
2: Nagsagawa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard Station Sultan Kudarat sa Sitio Pakil, Barangay Barurao 1, Lebak Sultan Kudarat matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. na sa gitna ng Coast Guard Station Sultan Kudarat at Coast Guard Substation Libak ang 15 pamilya, kabilang ang 4 na buntis, 6 na senior citizen at 26 na batang edad 10 pababa. Agad na iniligas sa mga residente sa isang evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, nananatiling naka-standby ang Deployable Response Group ng Coast Guard habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon para sa agarang pagtulong sa anumang emergency dulot ng walang tigil na pag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot na po sa 543 na pasahero, truck driver at cargo helper kasama ang 10 rolling cargos ang na-stranded sa 26 na mga pantala natin sa bansa dahil sa epekto ni Inday. Ayon sa Philippine Coast Guard, karamihan sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog. Kabilang po ang Batangas Port, Lucena, Real, Jumalig, Pola, Romblon at iba pa. Mayroon din mga naapektuhang pantalan sa Northwestern Luzon at Southern Visayas. Samantala, katropa, nasa 112 na sasakyang pandagat, 34 na motorbangka ang pansamantala pong sumilong para makaiwas sa masamang kondisyon ng dagat. Patuloy namang minomonitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon at pinatutupad din na mahakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at marino habang natili ang banta ng Typhoon Inday sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: MMDA at 17 LGU sa Metro Manila naka-alerto sa banta ng Typhoon Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Naka-alerto na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA katuwang ang 17 lokal ng pamahalaan sa Metro Manila para sa inaasang epekto ng bagyong Inday. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, maayos na gumagana ang lahat ng 73 pumping station sa rehiyon at takanda rin i-deploy ang 11 karagdagan mobile funds upang mabilis na matugunan ang mga posibleng pagbaha. Bukod dito, naka-alerto na rin ang mga emergency response teams, rescue personnel at clearing operations unit ng MMDA upang agaran makaresponde sa anumang insidente dulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Patuloy din nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal ng pamahalaan at iba pang concerned agencies upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mabawasan ang epekto ng bagyo sa Metro Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Bilang paghanda pa rin, katropa, sa inaasang epekto ng Typhoon Inday, hiniling po ng MMDA sa mga shopping mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking areas para sa overnight parking ng publiko. Ayon sa memong inilabas ni Chairman Attorney Don Artes, magsisimula ang overnight parking ngayong gabi at magtatagal hanggang makalis ng bansa ang bagyo. Layunin po na hakbang na mabigyan ng mas ligtas na mapagpaparadahan ng libre ang mga sakyan para may iwasan ang pinsalang dulot na posibleng pagbaha at malalakas na hangin. Pinapayuhan naman ang publikong bantayan ng mga opisyal na anunsyo rin ng mga shopping malls. Gayun din po ng MMDA para sa kompletong listahan ng mga mall na po pwedeng kasali o lalahok sa programa at iba pang mahalagang abiso.
1: Nationwide.
2: Samantala, nakapagtala ang FEBOX ng moderately explosive eruption sa tuktok ng Bulgang Canlaon alas 7.33 kaninang umaga na tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Umabot sa 2 hanggang 3 kilometro ang taas ng makapal at madilim na ulap ng abo mula sa bunganga ng bulkan habang namataan din ang pagdaloy ng pyroclastic density current sa tibok silangang bahagi ng Darisdis nito. Nananatiling nasa alert level 2 sa Bulkang Canlaon at mahigpit ay pinagbabawal ng FEBOX ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Patuloy namang pinapayuhan ng FEBOX ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga ipinatutupad na safety advisories habang mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng Canlaon Volcano.
0: Sa kaugnay pong balita, katropa, bumalot sa mga bubungan at sasakyan dyan sa Canlaon City ang basang abo mula sa Bulkang Canlaon kasabay ng patuloy ng pag-ulan nitong Huwebes. Naging tila mahamog ang paligid dahil sa pagbagsak ng basang putik na nabuo naman mula sa pinagsamang abo at ulan matapos ang pag-alboroto ng bulkan. Pinapayuhan ang residente na mag-ingat din at sundin ang mga abiso ng otoridad habang patuloy po na binabantayan ang sitwasyon.
1: P. Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
2: Sa iba pang balita na mataan kanina umaga sa Senado ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang layunin ng kanyang pagpunta sa Senado. Tikom din ang bibig ni Lopez sa mga tanong ng media habang pumapasok sa pasilidad. Ayon sa mga ulat, wala umanong kaugnayan ang kanyang pagbisita sa kahilingan ng House Prosecution na ipatawag siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Ping Lacson pinuri ang kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob po ng 3 araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Natropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
2: Pinuri ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob ng 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, ipinakita ng mga Senator Judges ang self-restraint sa kabila ng mahahabang paliwanag ng isa nilang kasamahan mula pa lang magsimula ang paglilitis. Sinabi rin niya na naliwanagan na ang issue sa kinakailangang 16 na boto para sa conviction matapos ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chises Cudero. Dagdag pa ni Lacson, kung may naniniwalang may grave abuse of discretion ang impeachment court, maaaring nilang dalihin ang usapin sa Korte Suprema. Sumasang-ayon din siya na 16 ang tamang voting threshold dahil nananatiling may 24 na miyembro ang Senado sa ilalim ng 20th Kongreso, kabilang ang mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Handa umanong humingi ng otorisasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Prosecution Panel kung kakailanganin upang maipresenta sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., naging bahagi rin ng proseso ang paghingi ng presidential authorization sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gayunman, sinabi ni Tolosa na naghain na ang prosekusyon ng motion upang ipasumpina ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio na nasa pangangalaga ng Bureau of Internal Revenue. Iginiit ng prosekusyon na mahalaga ang mga naturang dokumento bilang ebidensya sa aligasyon ng umano'y unexplained wealth at nanindigan itong may kapangyarihan ng Senado na magpalabas ng sumpina para sa mga record na ito na kailangan sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, naniniwala po si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na ang impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay may layuning pigilan itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Yan ang naging reaksyon ni Baste. At sinabi hindi rin ito nanonood ng ginagawang trial sa impeachment court. Ayon kay Mayor Duterte, nagsimula umano ang mga issue matapos lumamig ang relasyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya't iginiit niya na ang impeachment proceedings ay may kaugnayan sa politika. Umaasa rin po alkalde na maa-acquit ang kanyang kapatid sa impeachment trial. Ani ayaw nang siya ang mapilitang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 dahil nakapapagod daw aniya ito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Mayor Baste kaugnay sa isinagawang 3 araw na rally na Iglesia ni Cristo.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si Kabataan Party List Representative Reneco matapos nitong sabihin na mas interesado umano ang publiko sa mga ebidensya kaysa sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Sa kanyang pahayag, iginit ni Pulong Duterte na hindi dapat magkunwaring nagsasalita si Ko para sa buong sambayan ng Pilipino. Anya, hindi ito survey firm at hindi rin umano nito kinakatawan ang boses ng lahat ng Pilipino. Bukod dito, nagbitiw rin si Pulong Duterte ng matitinding personal na banat laban kay Ko, kabilang ang pagkwestiyon sa kanyang representasyon sa kabataan at iba pang aligasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa tugon si Representative Reneco kaugnay sa mga pahayag ng kongresista.
1: XFM News Nationwide.
0: sinampahan ng Office of the City Prosecutor ng Maynila ng kasong cyber libel ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay na isang social media post na umunoy nakasira sa pangalan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Batay sa inihain sa Manila RTC, kinasuhan si Barsaga ng paglabag sa Republic Act Number 10175 o yun pong tinatawag na Cyber Crime Prevention Act of 2012. Kaugnay na mga probisyon ng revised penal code na tumutukoy sa kasong libelo. Dadaan pa rin sa kaukulang proseso ng hukuman ang isinampang kaso para matukoy ang susunod na hakbang sa paglilitis.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16, tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapahinggan sa XFM Tagum 107.1, XFM Sagay City sa 87.5, XFM Canlaon 101.7 at 89.1 Solid FM Davao.
1: Balitang balitang regional.
0: Unahin po natin dyan sa Bukidnon. Ilang lugar sa Bukidnon, katropa, nasalanta ng Bagyong Inday. May malungkot lang balita, isang patay. Katropa natin sa balita, Maricodino na XFM Bukidnon.
4: Lubog sa baha ang mga barangay nasakop ng Valencia at Malaybalay City, Bukidnon dahil sa walang tigil na ulan kahapon, Hulyo 8, bunsod ng Typhoon Inday na tumama sa bansa. Malaking porsyento ng palayan ang nagmistulang dagat at may tuturing na failure dahil sa nasilang mga pananim. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig baha, mga alagang hayop na naanod. Nakatala ng pag-uho ng lupa na nakaapekto sa daloy ng trapiko at kinagabihan ay nabuksan na ang kalsada at temporaryong madadaanan ng mga motorista. Bagamat malaking bahagi ng kalsada sa San Fernando, Bukidnon na kumukonekta sa Bukidnon Province at Davao Region ang pansamantalang isinara dahil sa malaking landslide at hindi maaaring madaanan sa loob ng ilang linggo hanggat walang abiso. Sa nangyaring pagbaha, isa ang naitalang patay, isang 47 anyos na lalaki na pauwi na sana galing sa trabaho ngunit pilit na tumawid sa ilog kaya't siya ay naanod. Gabi na nang ma-recover ang kanyang mga bangkay at ngayon nakalagak na sa Purinaria. Sa Valencia City, pansamantalang inilikas ang hindi bababa sa 50 mga pamilya, samantalang umabot naman sa mahigit 200 pamilya o mahigit 900 individual ang inilikas at nanatili sa barangay court ng barangay Violeta, Malaybalay City, Bukidnon. Araw ng Huwebes, Hulyo 9, humupa na ang tubig baha at unti-unti nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat bagamat hindi pa rin nawawala ang banta ng bagyo. Ngayong araw na ito ay isa sa gawa rin ng CDRRMO at PDRRMO ang profiling at verification upang matukoy ang kabuuang damyos sa nangyaring pagbaha. Katropa, i-boost ang immune system upang hindi matamaan ng virus na magdadala ng sipon, ubo at lagnat. Uminom ng Xanthan Vitamin C. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Mariko Dino, XFM News!
2: Ilang biyahe sa dagat sa Northern Cebu sinuspinde dahil sa masamang panahon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Sinuspindi ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw ang iilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Cebu dahil sa malalakas na hangin at maalon na karagatan na. Ayon sa PCG, layunin ito na maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa dagat habang nananatiling hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Kabilang sa mga apektado mga biyahe sa ilalim ng Coast Guard Substation ng Dan Bantayan, Malapascua, Bantayan at Madridejos. Kasama sa suspensyon ang mga maliliit na bangka, motorbangka at iba pang sasakyang pandagat na 35 gross tons pababa sa ilang lugar at 15 gross tons pababa naman sa Bantayan at Madridejos. Pinapayuhan ng mga operator, pasahero at mangingisda na iwasan muna ang paglalayag at hintayin na panibagong abiso ng Philippine Coast Guard bago bumiyahe. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Xanthan Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman, panibagong banta ng pagpapasabog po ng bomba sa isang paaralan sa Tacloban City. Iniulat sa tropa natin sa balita, Ray Gina Barrette ng XFM Tacloban.
6: Umisponde ang Tacloban City Police Office o TCPO sa ulat hinggil sa umano'y banta ng bomba sa Capuso Village Integrated School sa barangay 101 New Kawayan, Tacloban City kahapon Hulyo 8. Batay sa paunang imbestigasyon, isang dummy messenger account ang nagpadala ng mensahe sa official Facebook page ng paralan na naglalaman ng banta ng pagpapasabog ng bomba. Nang mabasa ng punong guro ng paralan na si Ninyo Acebo ang naturang mensahe, agad niya itong iniulat sa pulisya. Agad namang rumusponde ang mga tauhan ng TCPO kasama ang K9 unit at nagsagawa ng masusing pagberipika sa loob at paligid ng paralan. Nakipag-ugnayan na rin ang TCPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng dummy account na ginamit sa pagpapadala ng banta. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga awtoridad. Samantala, pinayuhan naman ng pulisya ang publiko, lalo na ang mga magulang, estudyante at mga opisyal ng paralan na manatiling kalmado ngunit mapagmatyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kainahinalang aktibidad. Mula dito sa himpilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
2: Sa isang anyos, natagpo ang bangkay sa isang creek makaraang maaksidente. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
4: Kinilala ng mga kamag-anak ang lalaking natagpo ang patay sa gilid ng kalsada, particular sa isang creek sa Purukuno, Barangay Laurel, Cordon, Isabela. Sa report ng mga otoridad, pasado alas 6:40 ng umaga na makita ng mga residente sa lugar ang lalaki na umanay na kalublob sa tubig at nakatihaya na tila nasangkot sa aksidente. Inalarawan ito bilang isang lalaki na nakasyo ng orange na t-shirt at maong na may humigit kumulang 5'2 ang taas, may kadamdaman na pangangatawan at maputi ang kutis. Hapon, nagkapareho ding araw, ay kinilala ang biktima ng kanyang ama na isang opisyal ng barangay na nakatira sa Lagaw, Ifugao, na siya namang nagtungo sa mga kapulisan ng Cordon. Nalaman na ang binatay isang 16 anyos sa Binatilio na residente ng Ifugao Province. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng Cordon Municipal Police Station, posible umanong nasangkot ang Binatilio sa isang aksidente nang papunta ito sa isang kaanak sa Difun Quirino na di umano'y nasa influensya ng nakalalasing na inumin. Wala namang sinisisi mga magulang at tiwala sa naging pagsisiyasat ng mga kapulisan. Ngayon ay nauwi na rin ang bangkay ng nasabing Binatilio na hindi na rin isinailalim pa sa autopsy. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At katropa, 500 kilo ng isda na kumpiska. 34 na mga isda huli sa illegal na pangisda sa Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Hinuli ang 34 na mga mangingisda na mga residente ng San Jose Occidental, Mindoro dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 763 ng Rojas, Palawan. Sa pinagsanib na puwersa ng Gabay Dagat, Philippine Coast Guard at PNP Rojas, naaktuhan ang mga mangingisda na umano'y nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Tinitian. Nakumpiska sa mga mangingisda ang kanilang bangka, compressor equipment, humigit kumulang 500 kilos ng iba't ibang uri ng isda at iba pang gamit. Ayon kay Gabay Dagat Head Eda Garab, lumabag sa Municipal Ordinance ang mga ito, kabilang na ang unauthorized fishing, compressor fishing at paggamit ng active fishing gear. Inihahanda na ang mga kaso na isasampa sa mga mangingisda. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang International.
0: Atin po sa atin to, katropa ng Santon Gold, subukan ng Santon Gold. Humigit kumulang sa 900 na ahas. Kabilang ilang venomous cobra ang nakawala matapos tangayin ang bahang isang snake breeding farm sa Guangxi, China, dulot po ng pananalasa ng Typhoon Maysak. Ayon sa mga otoridad, isang residente na ang ospital matapos makagat ng ahas. Pinayuhan naman ang publiko na huwag itong subukang hulihin. Nagtalaga na ang mga otoridad ng rescue team na gumagamit ng lambat at may stun guns upang mahuli ang mga nakawalang ahas habang unti-unting humuhupa naman na ang baha.
1: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz, hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipona, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Mangunguna si Canadian pop star Justin Bieber sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York. Ito ang kauna-unahang pagtatanghal ni Justin sa halftime show ng FIFA. Makakasama ng Canadian pop star ang ilang sikat na personalidad sa mundo ng entertainment tulad ni Madonna, Shakira, Coldplay, Sesame Street at BTS. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Report! Balitang Sports!
0: Report sa Sports! Atin po sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 protection na tayo every day. Matagumpay po ang sinimula ng Creamline Cool Smashers. Ang kampanya nila sa 2026 PBL on tour. Tapos talunin ang NX LED Shyamalan sa apat na set. 25-18, 25-23, 16-25, 25-19. Yan po sa Capital Arena sa Ilagan City, Isabela. Pinaunahan ni Michelle Gumabaw ang Creamline sa naitalang 18 points. Habang nagambag sina Lori Bernardo ng 13 points at Gemma Galanza ng 8 points. Dahil sa panalo, naiuwi ng Creamline ang 100,000 pesos winner's purse. Habang tumanggap naman ng 50,000 pesos ang NX LED bilang runner-up sa opening match ng PBL on tour.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide. Webes ng pananghalian, July 9, 2026, mga katropa.
2: Maaari nyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming pong TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
9: XFM.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Jorim de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Uy, sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
13: Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
15: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
14: Santol Plus Gold.
16: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga pagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Rusanto Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
17: Balance diet?
18: Check.
17: Regular exercise?
18: Check.
17: Vision X Plus?
18: Check.
17: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM.
14: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubo.

0: the Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
0: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayomay na balaan.
2: Kun mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Isay ni ka gindihon nga programa gudto nga maghatag sang mga mapuslanon nga health tips and informations. Ano ang tinutuyo sa inyong programa gudto nga maamliganta nga ato ni kayong lawas. Parang mapungganta nga magbalatian o kung magmasakit, labi na gid ang mga malala sa inyong mga pamalatian. Ang aton lawas actually may sistema nga iya pero dapat nga ang ginapasulod naton sini nga mga pagkaon kag ilimnon dapat nga nasanto man sa iya sini nga sistema. Anything in excess, ang sobra kag ang kulang amo ini ang nagadala sang malala sini nga mga komplikasyon kon maiguan ka. Sa ato sini nga pagparagad live ang ato sini nga pagparagad sa tanan sini nga mga XFM station sa isla sang Panay amo man sa Negros Island region. Basi kung may mga palamangkutanon ka modera, feel free sa pagpadala sa inyo sa palamangkutanon via our text hotline 0950975697 or hindi gani i-comment sa ato sa ringa live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kagang ato sa ringa pagparagad sa gihapon upod ang ato sa ringa regular nga partner. We have our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Jocil. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Upod man sa aton sa regular nga mga suki nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton sa adlaw-adlaw nga pag-discuss, pag-hatag sa pila sa ka mga tupiko nga nagatuytoy, Sir Jocil Padulong, ano, sa pagtukib padayon sa natural nga mga pamagi sa pagbulong kag pag-discover naton sang duga nga mga sekreto sa ikaing lawas, sa mga tanom, mga bioactive compounds, kag sa mga imbalances nga nagkakatabo sa lawas naton nga nagaresulta, Sir Jocil, sa nagkaninlain naton nga ginatawag balatian o kon-kondisyon.
0: Amuni nga dapat kahibalo kita manilag sa mga sinyalis sa ato sa ringa lawas, Doc Leo.
1: Isagid dapat, Sir Jocil, sa ginatunaan naton kung pwede pa lang. Halimbawa, bala, kung gaplano kita negosyo, ginatanaw ito, Sir Jocil, ang mga kutob sa may mutag sa kaanggulo eh.
0: Oo.
1: Especially ang ibang sini kung paano ko na makaginansya or kung paano ko na mangin mayo relasyon sa ila sa mga prospects. Dapat sa ato ni kayong lawas, una kaglabi kaglabaw sa tanan, ginakonsiderar gid naton kay nga man. Sa aton adlaw-adlaw nga mga tinguha, sa adlaw-adlaw naton nga mga palangitanan, lawas ang aton puhunan.
0: Kag dapat naton intindihon ang mga kinanglanon sa ato sa nga lawas, kag punanta, hindi man kulang, hindi man sobra. May bes nga ginakulang gid man, may bes nga may kasubrahan, pero hindi ta pagsigisigihon nga pirmi lang kulang or hindi gani pirmi lang madgid sobra, Doc Leo.
1: Tama, Sir Jocil, no. Unablahon ka isa ako naga bisikleta, ako naga motor ka bla. O ko naga dala ka salakyan, lain niya ang gamay ka lang makabunggo sang sa nadayunan dagid, Sir Jocil, nga nakabunggo agid mo. Ang punto lang diretso, hindi man kita perfect. Why man say 100% nga bugos gid nga healthy, but at least mangin intentional bala kita, Sir Jocil, sa kada adlaw-adlaw nga may goal kita kagang isa sini amo ang pag-prioritize naton sa aton ikaing lawas.
0: Ang primera gid nya kinanglano naton para may baluan ta kon ano ang kulang nutrients, ha, ang ginadimand sa lawas ta. Anong kulang ang nutrients sa aton sining lawas? Much better nga magpakonsulta kita. Ugaling sa pagkamahal sang consultation. Amo na nga kon may ara sang Yes to Health Clinic malapit sa inyo sa ringa lugar. Kadto lang amo dira kay libre ang konsultasyon para sa sa siyudad sa Iloilo. May Yes to Health Clinic nga ara sa Ayang Building sa Yulo Street, Iloilo City proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Kadto lang amo dira bukas ina from 9 o'clock in the morning, libre dira ang konsultasyon. May baluan sa managa pa konsulta kung gusto ay may baluan. Anong kulang vitamin sa lawas ko? Anong kulang ang nutrients sa lawas ko? Sa diin ko ini makuha o bayan, gabayan, tudluan ka mo dira sa ato sa consultant on duty, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil, no? Kailan mo pag-abot iya sa naturopathic medicine, why lang kita iya nag-tanaw sa kung anong ginabatsyag sa tao nga sintomas o kung mga sinyales nga makita naton dira, kundi ginatutukan naton kutob sa may mo, Sir Jocil, aton bala idig deeper kung ano ang ginhalinan sang balati, ano kung ang kausa sini. Sa sina, kung faithful nga nagasunod ang isa sini Sir Josel ka may sakit, kag kung mag-ayo siya, kag kung mabalaan niya ang mga dapat at hindi dapat, hindi na basta-basta magbalik sa among kondisyon ng balatian.
0: Amo ni gani nga may eksperto, bisan din ka mo makadto ha. Halin sa tawag na to sini bulong-bulong lang sa uma, pakadto sa mga license gadiya nga mga practitioners, gapamangkot sila dayon nga ano ang nabatsyagan mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung magpakonsulta ka. In short, sa nabatsyagan mo, sa isugid mo nga nabatsyagan mo, at least makabana-bana na sila, nga most likely, amo ini ang problema sa imo sining lawas, amo ining kulang sa imo lawas, or amo ini na ang imo nga ginabatsyag, kag kun daw ano nakalala, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag dira pa lang sina mismo, Sir Josel, nga inisyala, nga assessment, mabalaan mo na ko ng isa katao na gasugid sa matuod o kung hindi, nga mangin, may dako man niya kabahin sa yasin nga pag-ayo o kung paglala sa niya kondisyon.
0: Mm. So, ining ginasugid na sa ato sa rin nga mga ginapakonsultahan nga mga eksperto, Dok Leo. Actually, ginapamangkot siya sin yung mga simptoma or sinyales sa lawas ta. Bangod man kiti nagpakonsulta kagani kay number one, you are suspecting hindi nami kondisyon sa imo sining lawas.
1: Tama.
0: So, sinyales. So, pati gali sa aton man sining ginapakita sining mood doon, Dok Leo, mood or mudo. May sinyales.

0: Kaya pamula nun, mm-hmm. gali sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko, nga ko nagainit ang iya ulo, wala gali sa kwarta.
1: Mm-hmm. So, posible Sir Josil, halampol na pangitaya.
0: So, tindi rin ma-discuss kami ni Doc Leo sang mudo, nga nagapatimaan, nga inisya, posible ang mensahe nga may problema sa imo sining lawas or may kakulangan nga mga nutrients sa imo sining lawas. Maga-discuss kita sang ginatawag sining irritability. Magamalgani kita ang irritability butambalon sining pagkaalabuton, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, no? Ang pagkaalabuton ti isa lang na sa description ni. Kumbaga tinangin bahin na ni sang aton sining kinabatasan ang pagkamadali Sir Josil maugot. Madali sini mainit or madali mapikon kadali sa imo Sir Josil provoke.
0: Oo.
1: Gamay lang nga garit-garit bala. Kadali sa imo sini magkagat, gamay lang nga physical o kuna emosyonal o kuna gitawag psychological nga mga factors dayon mo react. Tungod tamo ganin nga ginatawag Sir Josil nga may ara kasang sini nga batasan nga ikaw sini ang irritable o may irritability.
0: Kaya base ang imo nga pagka-irritable, irritability, or ang pagka-arabuton, ang pagka-alabuton, base dalaman sa ginatawag nato sa nga hormonal imbalances. Ngayong iban, kagkalabanan sa mga hormonal imbalances sa katabo man sa ato sa nga lawas, Dok Leo, dalaman ang kalabanan sini, kung hindi man tanan, sang kakulang man sa ato sa nga gina pasulod sa lawas ng mga nutrients.
1: Tama Sir Josil, may tuman gid kadako ang nutrisyon pag-abot sa aton sa nga mudo. Kaya nag-afekto na sa aton sa nga mudo. Balik kita, pirmi gid ha, sa ginahambal blan ni Sir Josil kung di naton malimta na kung madamduman pa naton. Yung aton ginapasulod sa lawas, either benepisyo or perwisyo.
0: Pili lang amo da.
1: Pili lang. We have a choice.
0: No. Amo ning ang irritability o pagkaarabuton. Kung dalas ang hormonal imbalances, actually po di ini ninyo ma-reverse. Tawag na ito sinima reverse. In short, ang hormonal imbalances. For example, may ihatag kita sa inyong ehimplo. Ang isoflavone nga ara sa Santon Plus Coffee Mix, makabulig ina sa pag-balance ang ginatawag naton sini nga hormonal imbalances. Malikawan ta sa malalaki nga maghubag ang ato sini nga prostate. Kag sa mga babae, malikawan ang ginatawag sini nga menopausal-like symptoms, isa dira ang pagka-irritable or pagka-alabuton, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, ano? Kung nabulo-balance ng hormone, especially sa kababayinhan, ang symptoms tungod sa sinang kausa, kung jabangdanan, ang mabuligan man Sir Josil, nabisan paano mapahagan-hagan. So ang isa sinisang ideya, actually damo na Sir Josil ng mga family members, especially mga bana, bala nga, malong dyan ba na ito, expression malang daw natakaan na bala sa balik-balik bala Sir Josil sang asawa. Sa daw malipaton, manayang ako ng asawa kung may ginapamangko to kung kaysa. Pero nga, ang asaya ko na abuton, pati tiyempo hapon, madumduman niya. Ang ginahimo na lang sa ibang sa Sir Josil.
0: Oh.
1: Kay, kumbaga, kabalo naman, na predict naman nila nga rin ha. So good naman eh. Hinahinay na lang to sila, sila nga pantry. Kuha sang sachet sa ni isang Santon Plus Coffee Mix, magtimpla. Kag, ikwan, iduhol kay misis. Sabay, Sir Josil, gamay nga malumbas sa ayos likod. Naga man lang, kahapos mo lang. Isa ka ba na, Sir Josil, nagsiling nga, kahapos mo lang pakalmahon sang asawa. Isa nga makabuli, gali sa Sir Josil, ang ginapasulod man naton sa aton sa nga lawas.
0: Ang kalimbawa sang hormonal imbalances, luwas sa pagkalabuton. Ang pagkalabuton nga inikon kay sa or mood swing because of hormonal imbalances. Isa dira sang himplo sang hormonal, may hormonal imbalance ikaw or imbalances. Ang imo abnormal ba lang ang menstruation? Kay may ara kita sinisang kilalagid na for 3 months of continuous sige-sige nga pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Why missed kada adlaw ha? May inom sa kon kay sa aga, may ara kon kay sa hapon. Nag-normal na almost a year nga normal na every month ginaabta na sa sangya sa niya menstruation no kon pamula nondok layo.
1: Amo ning manami nga balita Sir Jocelyn no. Sino ba lang mag-imagine nga ti sa simple mo lang nga pulo pangapi, total nagapangapi naging malang kamo. Isa ini nga makabulig sa aton, ang pag-inom sa isang

0: Boston Plus Coffee Mix. Kayang isa sang ari diri mayor nga sangkap amo ang soya nga may ara Sir Josil sang hormone balancing effect or benefit. Tungod sa isoflavone nga gina angkon sini. That's why ang isa natong kapanugyan sini, panugyan naman ni Sir Josil, gapangapiman kamo o kung wala nagapangapi, but especially kung nagabatsyag kamo nga no, nagasugod nang nagairitable ako nga kapin pa sa mga family members Sir Josil nga manotis nga sang una hindi man na siya amo. Nga subong daw naglain ang iyasin nga kinaiya o kung ang iyasin nga batasan daw medyo nag-irritable o kung mas nag-irritable pagid, ayhan may ara sa imbalance Sir Josil ang isa sa napunaan na ton kung anong mga kakulangan.
1: Amo niya kung mga kiganisin nanay ninyo sa una kagsubong man hambalo nila nga niya na nun tabo si Mos niya daw nag-kinky utok mo pagambal ka kinky bila nagkulong butabalo sinin nagpuloriakot. Pero speaking about this mood swing o kun mudo, Dok Leo. Anong ginahimo sa mga nutrients sini sa ato sa ringa mudo or anong mabulig sa nutrients para mapaayo nga ato sa ringa mudo? Kag anong mga nutrients ini, Dok Leo?
0: So, muning makahambal kita, Sir Josil, na may tumanigad ako sa ringa labot ng ato sa ringa nakaon sa ato sa ringa mudo. Ano bala ini sila ka-importante? Ang ato utok, Sir Josil, nag-angkon na nisang masobra 80, kulang-kulang 90 billiones ka mga nerve cells.
1: Ba, manggaranon gali kita sa nerve cells, no?
0: Sa neuron, Sir Josil.
1: Manggaranon kita dar sa, neurons. Actually, mga nerve endings na ito ini. Mag 90 bilyones, may amo lang kita kung tani sila nga kwarta, Dok Leo, no?
0: Idugang pagid na ton, Sir Josil, ang damo man nga mga bakterya sa ton sa ring tinae.
1: Oo.
0: Pwerte, na kita ka manggranon. Sobra pa nis minalita, Sir Josil.
1: Oo. So, with that, ini mga nerve or neurons sa ato sa ring lawas. Amo na yung tawag na ton, mga neurotransmitters, amo naghatag balasang sinyas sa utok. Pahibalos utok, siya niya, oh, may natandog na mainit, oh, hambala si kamot ko, ah.
0: Correct, Sir Josil. In a blink of an eye, isa lang kapisok, Sir Josil, makabatsyag ka dayon sang reaksyon nga pag mainit, palayo mo dyan ang parte sa lawas mong nagatandog dira sa bagay sa nga mainit. Tungod ina sa aton sininga ginatawag neurons nga nag-communicate sa isa kag-isa nga nagagamit sinisang mga chemical na ginatawag na ito neurotransmitters. Ang importante, Sir Josil, ang mga neurotransmitters o kung mga messenger hormones nag-include sang serotonin, mayara man sang dopamine, mayara man sang gamma aminobutyric acid, mayara man sang norepinephrine. Ang aton sininga lawas hindi makaproducer sa sining mga chemical kung ay sing nagakaigo, Sir Josil, nga nutrisyon, vitamina, minerals, amino acids kag healthy fats.
1: So amo na ang ginahimo sang nutrients ato sining lawas. Pero may mga ma-identify kita dari nga mga nutrients sa Dok Leo. Nga kung kulang ikaw sa amo ning nutrients, posibleng magadala kag magatugas ang irritability o kon pagka-irritable sa tawo, Dok Leo.
0: May ara gid, Sir Josil, kag madamo ina. Pila lang aton sa pag-istoryahan. Pero isa lang ka tip na kon, Sir Josil, ha. Kung may mga kaupod na kamo sa balay mismo, kung ikaw mismo nakanotar nga daw nag-irritable ka na bala, daw nag-alabuton ka na, as much as possible, likawan ang mga triggering factors. Kung mahimo palang mag-change environment, mahimo na to, himuon na to, para malikawan na to ng paglala sa kondisyon, Sir Josil, kag mga hindi bala kuntani dapat na matabo.
1: Luwas lang kung ang kakulangan niya, vitamin K. Base maputo ka, vitamin kwarta.
0: Tapal-tapal. Yan, gusto pa na, Sir Josil, nabalo-bayulit pa bla. Hindi pa na gusto sa medyo pula-pulahon lang kolor, Sir Josil. Ang punto ko lang, alikawan ta ang mga triggering factors. Ang isa sa halimbawa ko lang, Sir Josil, kung ang tao mainiton o kung irritable, ultimo, Sir Josil, hagong sang lamok sa dlonggan niya, gainit uloy mo, kadali siya sinima irritate. Kagadamo na sang sanga-sanga nga mga nagkakalatabo sa lawas sa siya sining palibot kag mahimot, Sir Josil, pati mga upod sa balay maulamid na. Amin akong nano, ang isa ka tip ko sa inyo, magpamanyos ka mo sa nisang Sunthorn Plus Herbal Oil.
1: May calming effect.
0: Correct, Sir Josil. Kag magluwas pa sina ang mga annoying nga mga sound kag kutot sini sa mga sapat-sapat sa ton palibot, ang malikaw pa kita sini.
1: Ati amo pag inagapainit sa ulo mo kay kung ginatuyo ka na pagkatapos gabagrong lamok sa dulunggan mo, mas sapat kapag niya mangin irritable, hindi kapag ka tulog, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kapin para blang hampakon mo, hindi may go.
1: Ang lain lang sa nako nang hinampak mo, blang may gabukol dito.
0: Amo na siling ko na, Sir Josil, nga dira mo pa may, dira mo pa ma-appreciar ang ginatawag ka importansa sa negosasyon mo. Kay himuon mo ang tanan nga matawhay nga pamagi para hindi ginamasakitan.
1: Labi naging kumayoyapos ka.
0: So, amo na isa katip na mo ni Sir Josil sa inyo, ha. Magluwas ng mapakalma ka mo kung medyo irritable ang pagpamanyos ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Kag ang mga kutot sa sapat-sapat, ang masabad nga mga hagong sa lamok, malikawan pa naton. Lakip na ang balatian, Sir Josil, nga dalas ng lamok.
1: Mm-hmm.
0: Amo ning dengue infection nga aton man malikawan. So, tip lang na namon sa inyo, ha. Pero, kadto kita, sige na ito ang nutrient deficiencies nga commonly cause irritability. Mas nagapairitable pagid sa ato. Nagkungkulang kasi ni posibilidad dito pagkanto sa nga nagamataamat ka, Sir Josil, sa pagkairitable. Number 1-3, iron deficiency.
1: Ferrous sulfate, kinanglan mo na. Iron, no?
0: Yes, Sir Josil.
1: Okay, damo sina sang sources kita sang iron sa mga ginakaon ta. Ina, kung pala kaon ka mo sang utan, labi na gidang balunggay.
0: Correct, Sir Josil. Ang iron deficiency, kung tsakulangan sa iron, may labot ni sa ginatawag irritability. Nga aman, ang iron nagabulig sa aton sa ring red blood cells para magdala sa oksihina sa aton sa ring utok. Kung manubo ang iron, less oxygen reaches brain cells. Brain cells produce energy less efficiently. Thinking becomes harder, mood becomes unstable. Ang common symptoms, pinaka number one, irritability. Tapos, madali kasi ni makapoy, magluwas ka na palang luspad ka, ara man, Sir Josil, ang pabalik-balik sa nga pagsakit sa ulo, tang iban sa ni nagasalig lang sa pag-inom sa niya pain reliever sa pagsakit sa ulo, di okay lang kung ang pagsakit sa ulo mo occasional o kung tungod sa pila sa ka makabangdanan, like may ara ka sa ginatawag pain gidman ini o kung may pain tagin man iyang mabatsagan sa emosyon ng lawas nga hindi tungod sa iron deficiency, kasi pwede mo na yung matumaran sa the pain, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Nga maumpawa ng palanakit sa emosyon ng ulo, laki pa sa iban nga parte sa emosyon ng mga luta-lutahan o kung kaunuran nga nagasakit, tipiktibo dira iya ang cess the pain. Di pero kung kulang kaya sa iron, Sir Josil, iron gading imo sa nga dugangan.
1: Oh.
0: Kung nagasakit perming imo sa nga ulo, kag poor concentration, ini sila, Sir Josil, magluwas nga nag-irritable ka nga daan, dugangan pa kung pabalik-balik ang pagsakit sa ulo, hindi komportable ang imo sa pamatsyag, gadugang pagin, Sir Josil, nga nag-init ang aton sa nga ulo kag pamatsyagan.
1: Kaya nga aton nga pamatsyagan, ang ginatawag nga uncomfort nga mabatsyagan ta. Kag ang comfort nga to sini nga gina-enjoy, kasi we are enjoying if we are comfortable mo.
0: Correct.
1: Most of the time, if not some of the time, inisya dalaman sa ginatawag na to sini nga deficiency sa mga nutrients sa to sini nga lawas, Doc Leo.
0: Tama, Sir Josil. Kung ano ang kakulangan, dira sa sulod sa lawas. Kag kung ano man, Sir Josil, ang mga nagsulubra, dira sa sulod sa lawas. But this time, ang kakulangan sa iron, isa sang may labot sa nga irritability.
1: Mm-hmm. Kaga masami naton sa nga mga ginainom, labi na gid ang mga nag-edad na, pagtapak na mga 40. Kinahanglan na ang iban siniga siling, kinahanglan mo na guro siya, vitamin B12.
0: Mm-hmm.
1: Ang vitamin B12, Doc Leo, apikto man ini sa aton sa nga mood, how?
0: Ang vitamin B12, Sir Josil, nag-protect ni sa aton sa nga nerves. Kag nagabulig man ni para mag-produce ang brain chemicals. So, botong balon, kay brain na itong ginistoryahan, may labot siya sa aton sa nga mudo. Kaya nga man, kung kulang kita sini sa vitamin B12, brabe, ara na sabi complex sa vitamina, nerve become damage. Nagyaka-damage sila, Sir Josil, ang nerves sa naton. Ang brain communication slows. Mood regulation becomes difficult. Kabudlay balansihon sa aton sa nga mudo. Kita mismo budlayang kita mag-adjust, Sir Josil. Kag diri naton sa nibla ma-intindihan ang ginahambal sa iban nga sila mismo hindi kayo intindi sa ila sa nikaugalingon. Nga mga ginabatyag tungod nga may deficiencies gari. Sira, isa sa niyo, vitamin B12 deficiency. Ang una nga sintoma man, Sir Josil, sa niya is irritability. dugang pagidsa ni depression, anxiety, memory problems. Dogi na tuslok-tuslok sa ni ang kamot ni mo, kagang imo sa ni nga TL, may mabatsagan ka sa ng amo sa ni. Kagbisan pag iban ka ni Sir Josel, budlayan sila magtindog, budlayan sila sa ni maglakat. Kag, hindi naton basta-basta ho ang kakulang sa vitamin B12, Sir Josel. Kaya ang long-term nga deficiency sa vitamin B12, posible nga makabilin, makadulot, makatugas ang permanente nga nerve damage.
1: So kung madami sa aton nerves ang iban sini nagakalapatay na gani. Ang aton body cells actuality kada minuto, kada oras, kada segundo may nagakapatay pero nagaproducer kita sang body cells.
0: Nagailis sini Sir Josel.
1: Oo. Tikon halimbawa lang abi ambalta kon hindi ina mapagwa sa aton lawas. Ambal nila kun mapatay ina mabaho dapat ang aton man sini nga lawas. Actually gabaho gid man lawas ta. Because of combinations of damo-damo na dagi na secrets manabi ang ato sini nga lawas, no? So vitamin B12 ang delikado sini ang memory problem, Dok Leo.
0: Isa Sir Josel sa maapektuhan niya kag ti amo ni batasan naton na nagalutaw Sir Josel nga mahambal ang iban mga family members and no naglain na ni si Manang, no naglain na ni si Manong, no. No, may na-notice mo nga hindi amo sa batasan ni Mama or ni Papa or sino man darang afektado sa sining kakulangan.
1: Hambalin natin, samtang ka malam siya, do galaw ay batasan mo. Ito nag-aarabuton ikaw.
0: Correct, Sir Josel. Amo ganin na hambal sang kilala ko nga siyang itsura, do, acceptable nga nag-alaw ay samtang nag-edad.
1: Ang batasan na,
0: hindi lang sa batasan.
1: Ano nang problema to? Dama nang hambal nila. Siya bisan laway lang itsura ta. Kon guwapa batasan ta.
0: Bawi na lang kunos batasan.
1: Oo. Ang isa pag dire ka importante. Abi ko sa nagabusong lang ini nga masamigi na hatag sa mga nagabusong ang inatawag sining folate supplementation, Dok Leo.
0: Actually mas kinanglanon gid man Sir Josel sini sa nagabusong tungod din folate kinanglan ni sang lapsag o kunsang bata sa sulod for development sa sining brain and spine.
1: Kay tikon ang nanay gali arabuton pag busong niya. Ang possibility sining madarawat sang bata ang paminatasan bala sang nanay while ara sa sulod sang taguangkat. May batsyagan sang bata kung nakulba na nanay. May ginabatsyagang bata kung happy man ang nanay. Amo na ganin sa masami, ang mga psychiatrist naghambal. Siling niya, bisan ara pas taguangkan, siling niya ang imo bata sa tatay, ginambalan sa tatay, istorya ha siling niya. Mabatsyagan sang bata ang imo nga pagpalangga sa pag-istorya sa iya.
0: Correct, Sir Josel. But most especially, tumoy ka dako o kung dakong factor, Sir Josel, sa mahimo nga outcome sang bata sa pagwa niya kung anong disposisyon sang nanay. Samtang siya sini ang ginabusong. Irritable ba na siya? Masami sa nagkastress? Hindi healthy niya sini nga mga ginakaon? Food intake? May bisyo ba na siya? Kagiban pagin sini nga mga factors nga may labot, Sir Josel, sa bata pag-abot siya sini nga physical and even emotional, psychological pagwa niya sa imo sa nitaguangkan.
1: Anong ginahimo sang folate, Dok Leo, or the vitamin B9 sa lawas naton, Dok Leo?
0: Ang folate, Sir Josel, nagabulig nis paghimo sang neurotransmitters kasubong sa isang serotonin kag dopamine. Teko nang kulang kita, Sir Josel. Ang dopamine nga daan kag ang serotonin na Sir Josel tuman ni ka importante kang serotonin nagabulig para mabalanse aton mudo, magnami aton sa nga tulog, mangin stable kita emotionally. Ang dopamine naga support sa motivation, pleasure and focus. Teko kulang kita sa ni Sir Josel ang isa sa aton sa nga experience na kon symptoms, irritability. Magluwas nga do masinulubuon kita, magluwas nga masami kita kapoy, magluwas nga budlay kita sa nimatulugan sang mahamuok, kag makasiling kita Sir Josel nga nagapalamoy poy, nagapalang luya ang aton sini nga kaunuran.
1: How about ya, Dok Leo, ang vitamin D deficiency o kung kulang ikaw sa vitamin D? Actually, amon yung pinaka available kontani kiti kalapad sang kalibutan mo. Pwede kaya kapabulad sa init kung may init lang. Anywhere you go, bisandiin ka lang. Pero kung kulang kasi ni Dok Leo, kiti hindi man hambal nga ang isa ka minuto, dua ka minuto, lima ka minutos nga pagpainit is already enough hindi ina enough para sa kinanglanon naton sininga vitamin D production kag consumption sa ato sininga lawas. Kun kulang kita sina Dok Leo, nagakos man sang pagka-irritable sa tao.
0: Ang mga researchers Sir Josil natukiban nila nga madamo sang vitamin D receptors sa mga parte sang aton sininga utok nga involbado sa emosyon. That's why ang isa gani naton kapanugyan Sir Josil sa mga tao nga irritable kung masinulubuon man gani, gwa kamo ka magpasilak sa adlaw. Tungod madamo kamo dira sang ginatawag vitamin D receptors sa parts ng inyong nga brain nga involbado kung may labot sa inyong nga emosyon. Ang vitamin D kasubong sang hormone Sir Josil nga nag-affecto sa madamo naton nga brain cells nga kung madubo gani ini ginaangot sa isa na naman, ari naman kita sa irritability. Number two, low mood, fatigue, poor sleep, and muscle weakness.
1: Kay ang vitamin D, actually, amo nang nasiling nato, nag-improve sa ato sining mudo, Dok Leo, no?
0: Correct.
1: So, ang mudo naton is synonymous to that of our display of being irritable. Isa na kasaysang mudo ang pagka-irritable.
0: Correct, Sir Josil. Maniblang masiling kita nga kung ang batasan niya gani, daw makigon siya kung apikon siya, may irritability siya. Kag ang tao nga may ara, sinati irritable siya eh. Hindi mo mapabati-batian, hindi mo masalapay, hindi mo matulok-tulok. Kay mamursada yon.
1: Kung sa umagagistar, hambal nila kamariit man si imo man.
0: Daw hindi, kung ano naman yung taglugar mo.
1: Oo, daw hindi mamunuhan bala. Siya kamariit sa imo. How about naman yung isa ka mineral ini? Actually, abundant ini kung pala inom lang kita sang spring water. Taninang halingid bala sa tuburan. Direkta bala, basta matino lang. Ang magnesium, Dok Leo.
0: Ang magnesium, Sir Josil, may labot man din sa aton sa nga mudo. Kaya generally, ako nang isa gani ka-common sa nga efekto sa magnesium pag-abot sa nga tao kung may ara sa nga, nagpa-relax sa nga Sir Josil. Even nga sa aton blood pressure, even sa aton sa nga paminsaron. Magnesium nagabulig para makontrol ang nerve activity. Kasubong ni Sir Josil sa brain's natural brake pedal. Para blindin Sir Josil mag overactive ang aton sa nga brain, hindi magkita mag overthink nga nagresulta Sir Josil sa nagkalain-lain sa nga mga hindi maayo naton sa nga pamatyag o kung mga discomfort kita sa ni sa kung ano nga imbalances dira lakip na sa aton sa ni pamensaron kasubong sang brake pedal sa nga ang magnesium Sir Josil. Kay kung kulang kita sa magnesium o kung hindi bastante, ang nerves becomes overactive, stress hormones raise more easily, muscles stay tense, and sleep quality decreases. Symptoms, number one naman Sir Josil, irritability, dugang diri, anxiety, muscle cramps, headache, insomnia, heart palpitations, kagiban pa.
1: So, amuni ha, gamay man ang kinanglan sa lawas na sining magnesium. Pero actually, kung sa mga bulong na ini, tawag na ito sining cure, ni Garisita, eksperto sa bulong, relaxant ang gwa sa magnesium.
0: Correct, Sir Josil.
1: Nagaparelax sa everything sa ato sining lawas. Siya bala nagapayo-payo, ano mo kay mo migman, ay, relax lang bala. Nagapahugmay, kag nagapatawhay sa ato sining lawas.
0: Correct, Sir Josil. Hindi niya manog sol-sol, kundi manog laygay, kag manog gagiyan isa para masandagan ka.
1: Lain na manog sol-sol sa manog laygay, ha?
0: pero andam kita, Sir Josil. Sa manog laygay, may pagkamanog sol-sol.
1: Abi ko, manog laygay nga manog sol-sol. Ang halungan tagid manog sol-sol nga nagalaygay. Pero beware also, sang nagalaygay nga pala sol-sol.
0: Correct, Sir Josil.
1: Pero speaking about this, Dok Leo, natawag na ito sininga pagpakalma sa ito sininga kogalingon with the vitamin D. Ang isa diri ka mahimo ta magpainit sa adlaw, no? Isa ina, but it takes matag 30 minutes, 15 minutes to 30 minutes in a day na migig ko masurusingkal na kuntaneng adlaw. Basta makaya nyo lang, nila magpatama, kaya basit matumba ka mo ay pilas, labi na ganda may mga hypertension o kung high blood. Ang isa na rin source na to sa vitamin D, inom ka mo kape bala, premium D3 coffee mix, di gani, premium D3 soft gel capsule, may vitamin D kag vitamin D3, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil. Amo nang masamin na to, sir nga feedback ang mabaton, kag mamatian, sa mga istorya kapihan, bala, Sir Josil. Kag iban, abing iban, wais man mo, gawpod sa grupo, may balon sila yung premium D3 coffee mix.
1: Ngayon
0: na sila ininit. Ang iban masulod man sa mga convenience sa store, Sir Josil, baka lang ininit.
1: Mm-hmm.
0: Or may iban nga nagkasa, pangayo lang ininit ka dyan. Kag magtimpla, bukas ang sachet sa isang premium D3 coffee mix. Kag ang mabatian na ton, Sir Josil, nga mga reaksyon, pero may pagsiklawas nami sa ning modo. May iba nagpamangkot nga, adok nga, nagpagsik, kag daw naganami akon sa ning modo kung nagainom ko sa premium D3 coffee mix.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sa sabat dira, tungod sa ning vitamin D3 content. Nakunupdan pagid sa isang panit sa mangustin nga may santhon, which is combination din na sila, nagabulig para ma-decrease sa niyang inflammation. Nga nagpanami pagid sa aton sa ring modo, kaya nagpanami man sa aton sa ring insulin sensitivity. Nga isa pagid ka problema, Sir Josel, kung imbalance kita sa insulin, kanto sa pre-diabetes to type full-blown type 2 diabetes, nag-irritable pagid sa katao sa ni.
1: So, kamuna nga, kinang lanta, sa aton malang nakagawian mo sa nagapangapi. Nakagawian na nato na mambal nga alas 4 sa aga, bugtaw na kuya, nag-init ko dayon niya, magtimplas ang kape mo.
0: Mm-hmm.
1: So kung mga pika mo, para makalikaw ka mo nga mangin irritable, kag makalikaw ka mo sa tawag nato sinay pagkaarabuton, nga hindi na lang kamo magpangapi sang premium D3 coffee mix.
0: Lain ko no, Sir Josel, kung maumpisahan nato nang aton sining adlaw, no, nga aga pamanayanaya ng pinsarta.
1: Amo nang hambal nila sa mga sayings nga start your day right.
0: Correct.
1: And walk up at the right side of the bed.
0: Correct, Sir Josel.
1: Hindi nga sa tuo mo. Botam alo sining pagbangon mo bala ang imo sining pinsar, panumdom ka sang positive things. Be positive, think positive. Mo nang pinaka-importante sa nan, hindi nga pagbugtaw mo aga pa niya bo, na nun lang pangabuhi tani nga aga pa, Diyos ko, amo nang hambal nila way pagkabugtaw sila yung nagturulog sa talon pagkatapos ang imo tanaga pang hakroy doon ikaw.
0: Manasalib nga aga pang banwa ragimuot na.
1: So dapat think positive and think premium D3 coffee mix kung mag-init na kamo tubig.
0: Correct, Sir Josil. Ning kumbaga suliton ko ning word ko bala, Sir Josil, na ginagamit, dapat maging intentional kita pirmi bala. Nga ultimo sa gagmay nga mga butang intention naton para sa aton sa ning health. Like for example, ang simple nga pag-inom sang coffee, sino bala sa inyo ang nagahuna-una nga ang pag-inom sang coffee may dako-dako nga impact sa inyo sa ning ikayong lawas dayon haw. Pero sino dira ang sasagi-sagi inom sang kape nga bali wala man sila pero naghililab ng sulok-sulok sini kag nagadigwa-digwa na.
1: So damo na nagulontat inom, it's because of acid reflux.
0: Correct, Sir Josil. Tungod nga, nagainom lang sang kafe, duway man, Sir Josil, nagamind ko na no ang binipisor, perbisyo sina, why not try sa aton sa ninyo coffee nga ginapakilala sa inyo? Total, mga fe, nagin man lang kamo, at isang healthy coffee nga aton sa ninyo imnon.
1: And that's a premium D3 coffee mix. Now, balik kita sa pagka-irritable. Nga delikado, Dok Leo, ang pagka-irritable or chronic irritability.
0: Tuman ka delikado, Sir Josil. Sino bala ang pakampante sa isa katao sa nga maakigawin pag may initon hao? Kaya ikaw mismo, nga may amo kasi nga batasan, sigurado ka sa imo sa nga temperance, sigurado ka sa imo sa nga pagpugong. Are, Sir Josil, sa mga outcome na ha, pero tanaw naton sa sulod sa nga aton sa nga lawas. Kung chronic ang imo sa nga pag-irritable o kung padayo nagabalik-balik nga irritable ka daw, wala kasing tinguha sa nga mabago hao. Actually, pwede mo gin sa Sir Josil makondisyon ng imo sa nga pensar, buligan naton upod sa nutrisyon. Nga amat-amat mapakalma o kung mangin kalmante kita o kung mangin kalmado kita. Kung masami sini irritable ang isa ka tao, actually, hindi man siya usually dangerous gid as long na mamanage mo. However, kung mangin chronic, ini maka-affecto ini sa madamo nga aspeto, area sa aton sa nga kabuhi, bisan pa sa aton sa nga isig ka tao, higher stress levels, more conflict in relationships, kabudlay sa imo pakisamahan, kabudlay sa imo sini pakibagayan, do maggam mula pa rin palibot, reduced work or school performance, poor decision making, padaso-daso, huwag ginapadalma ng mga desisyon, and increased risk of depression or anxiety if the underlying cause is not addressed, like nutritional deficiencies.
1: Ito ang pinakamasakit siya ni poor decision making.
0: Correct.
1: Di makita alarmist, Dok Leo, kung poor ang decision making ni mo. Budlay ni sa pamilya because may saying opportunity knocks only once.
0: Correct.
1: Di kung hindi mayo ang decision making mo, laban-laban sini sa investment, maputo ka lang gid.
0: Amo lang gito, Sir Josil, ang may labot ako nang ginalinan. Ang imo pagka-irritable.
1: Oo. Nang impulsive ka kung irritable ka na eh.
0: Mm-hmm.
1: sometimes nagahimo ka desisyon nga sa ulihin ang sulan mo manang.
0: Kag kung kaisang padaso-daso, Blaser Josiel, tungod sa aton gani sa nga emosyon, muning hambal sa kilala ko, Blaso, na di ko malimtan nga nag-consa speed pa, Sir Josiel, huwag ka lang gamarka 120 pataas, ha? Kundi nag-marka, bahala ka na.
1: Bahala ka na na, Diyos ko, ha? Pero ang pamangkot sini, kare, para magiyahan ka mo, anong mga pagkaon, Dok Leo? Nga naga-support para sa aton, manami kag manayanaya sini nga mudo, Dok Leo.
0: Kadamo, Sir Josiel, sa mga pagkaon nga nagasuporta sa manami naton sini nga mudo, ti sa mga vegetarian, Sir Josiel, ting unag nila sa recommendation is green leafy vegetables. Balunggay, ampalaya, kulitis, alugbate, green kag tapol man nga ugbos sini sang kamote, dagmay, abalong. Amo ni Sir Josiel ang makabulig sa aton sini nga mudo, suporta para mas mangin manayanaya ang aton sa nga mudo. Di sa mga nagkakaon, karni Sir Josiel, di makuha man nato ni sa lean meat, sa fish, kag iban pagid niya mga sources, Sir Josiel.
1: Hindi nyo lang pagpatamaan. Mas better nga ti kung magluto kita, hindi man batok kay ang itom sa ato sinisinugba. That is carcinogen or carcinogenic. Pagkatapos sa kon magluto man kita, hindi tapag palutawon sa mantika. Because ang damo nga mantika intake na ton could possibly cause adverse reaction sa ato sinikayong lawas.
0: Correct, Sir Josiel. Ambot lang sino sa aton ang nakabulubanta na kung pila nakagalon nga mantika ang nagamit, ha? Sa kada tuig. Ambot lang sa inyo dira.
1: Hindi na masukob kay tiara na nagpanalupsop sa baboy, sa mamoy, sa manok, sa maka.
0: Sa mga pagkaon niya nag-umpisa sa M?
1: Oo, sa mangros. Sa mga ginaprito, tabala. Iban pagid, itlog, dairy products, mga nuts and seeds, ginakaon tabla mga kalabasa seeds, or squash seeds, mga fruits and vegetables. Basta prutas ya daw halos huwag kita pili. Basta makaon ng isang tao. May nutrients kag vitamins ya kita makuha.
0: May aragin, Sir Josiel. Or, kung halimbawa sa kung ano man yung mga circumstance, kabangdanan, Sir Josiel, kung nagkakaon ka man utan, hindi uman makumpleto, o kung hindi ka man gidya, palakaon sang utan, kay mapida ka, muman sa prutas, diri nagasulod, Sir Josiel, sa ning papel sang food supplementation.
1: Ang iba nagasiling, siling niya, wala sang instant cure, dira. We are not talking yet of cure. We are talking about prevention.
0: Correct.
1: Parang hindi kita magkanto sa cure. Kay kon magkato na gani kita sa curing period, buta mo sini, may problema ng lawas mo. Ang possibility sina kon hindi mo ma-maintain ang healthy lifestyle, mabalik-balik kag maglala nga maglala ang imo sini nga balatian.
0: Correct, Sir Josiel. Kag dapat lang naton sir makwano mabutang sa aton sir huna una. Pagabotiya sa food supplements, Sir Josiel, vitamins and minerals, ang dako sining role ya is sa support and prevention. Lain man niya sa medicine, Sir Josiel, nga may balatian ka na sina iya nga imo na ginabulong. Pero ang nami pagid sini o kung ang manami man sini sa ginatawag food supplementation, Sir Josiel, kay kung may balatian ka na kag may bulong ka na ginainom, ga-serve lang gyapon sila as support sa treatment, Sir Josiel.
1: So kung hindi ka mo mag-inom sang food supplementation, make it a habit, try it, and make your best, nga adlaw-adlaw makakaon ikaw utan.
0: Correct.
1: That's the key. Pero hindi lang basta-basta nga utan. Dapat ibastante man kita sa pagkaon sang utan para nga hindi mangin deficit ang lawas ta sa mga nutrients sa kinang lanon.
0: Correct.
1: Aman ang pinaka-importante. Now, para iya sa kapusan ninyo, mahambal nga, ti, palutuhon nyo naman kami utan. Pautanon nyo kami adlaw-adlaw. Pag-order pa lang gani sang nanay karon, abi bakal kamuto siling niya sang talong, bakal kamuto alugbati, bakal kamuto munggo kag kalabasa siling niya, kaya mautan kita. Mansing pag-anot, balakon sino mabakal kay hindi ka uyon ang mga kabataan. Ti mamuno na mga ginikanan, ti paano namon pakanon ang mga kabataan namon sang utan, paano namon pasudlo ng utan sa lawas sang amon kabataan kay hindi magkaon utan. So may pamaagi. Ang ipak-inom nyo na lang sa kabataan ninyo, ipainom na lang naton sa kogalingon ta, amo ang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin C dapat lay.
0: I agree. Sa sinanga punto, Sir Josil, mas mahapos, convenient kag ang kinahanglan nun, Sir Josil, ano, like mga utanon, ari na sa sining mga kombinasyon naton kag lakip na ang kinahanglanon nga mga vitamina para nga mapabilin nga manami aton sa nga modo. Kaya kung medyo may sugod na kita sini nga mga sintomas nga mabatsagan, nga sa mga kakulangan, dere Sir Josil, ano nga aton sini na-mention bala, sa mga deficiencies, sa mga vitamins and minerals, ang nagapanguna nila permi, Sir Josil, sa nga symptoms is irritability.
1: How?
0: So kung may manotis na kita nga daw, medyo nag-alabuton ko. These days, nagligan yung mga sinimana, binulan daw, nagsigisigi na ni Hao. It's high time nga magtumar na kita sini. O kung ugalion na ito na pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, para mabuligan nga mapunan ang posible mga kakulangan sa nutrisyon tungod sa aton sini. Hindi bastante nga ginakaon nga mga utanon. O kung makakaon, magani kita, Sir Josil, ang mga metodo pamaagi sa pagprepare parablan naton hindi amo bala, Sir Josil. Like for example, ang mga heat sensitive sini nga mga ginatawag vitamina ang nag-evaporate na o kung nadula na kay medyo lata-lata ang gusto sa isang iban kay hindi sila makadulot ko no para dali matunaw, which is sayang lang, Sir Josil. Whereas kung nag-inom kita sa isang Santhon Plus Gold Capsule, like ang malunggay, like ang spirulina, like ang ampalaya, ang mga content o kung nutrient nila sa ni Sir Josil preserved sa yeah. Pagkatapos, may dugang pagin nga ayuda eh sang premium D3 sa vitamin D nga kinanglanon naton para sa mudo. Kagindugangan pagin sang Santhon Vitamin C para sa kinanglanon tanya vitamin C para nga maproteksyonan ng aton sa lingalawas, brain kag aton sa dipaminsaron.
1: Anong may ara sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C? Kung mainom ini in a day, Dok Leo, nga maka... makalikaw ikaw bala sa pagka-irritably, Dok Leo?
0: Since nga ang kinanglanon, Sir Josil, sa ginatawag, kung may kakulangan kita sa nutrisyon, amo ang pagdugang sa kung ano man niya kulang na to. Like for example, kung kulang sa magnesium sini, kung kulang sini sa ginatawag iron, ang protein, actually, Sir Josil, may labot man ni samhawa sa ginatawag irritability sa isa sini katao. Tungod niya kung damo sa discomfort na batsagan siya sini nga lawas, especially sa muscles, kay ang repair dira hindi matigayon sang nagakaigo tungod sa kulang sa protein, may labot man nina sa ginatawag irritability. Ang moringa, isa sa sangkap sa aton sininga Santhon Plus Gold Capsule, Sir Josil, may ari ini siya. Like beta-carotene pagid, may vitamin E pagid, ang mga protina like calcium, potassium, magnesium, nagaparelax ng mineral, iron, plant-based ang iron ini, nga makuha man naton dari sa manunggay, protein and antioxidant, nga nagabulig sila suporta sa mudo. Paano? Nagabulig improve sa energy, nagasupport sa aton sa nervous system, manggaranon sa antioxidant, kaya makabulig reduce sa inflammation. Nga nagaresulta sa manami naton sa nga sitwasyon, manami nga kondisyon, manami nga blood circulation, lakip na sa pag-function sa aton sa nga brain, nga nagapatawhay sa aton pamatsagan, nagapanaya-naya sa aton panghunauna.
1: So amo nang may ara sa ato sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Magluwas nga nagapanami sa mudo ta, kay ginakompleto ya ang mga kulang, ang mga vitamins and minerals sa ato sa nga lawas, may ara gid siya nga present dira nga nga minerals also. Upod ang ato sa nga Santhon Plus Gold Capsule nga nagapanami sa aton mudo makalikaw kita sa pagka irritably ang kondisyon, at the same time makalikaw kita sa malala sininga mga komplikasyon o kon pamalatian.
0: Correct, Sir Josil.
1: Kaya ang balatian, number one ina nga paguba sa aton mudo, number one ina nagapa-irritably sa aton.
0: Kag hindi kita makuana, dapat kita itong paminsaron ha. Nga bisan ano ka, Sir Josil, ka guwapo, kung ka tahum, kung blati anon ka, dali ka maglaway, Sir Josil. Bisan ano ka abilidaran or talented, kung blati anon ka, hindi mo mahimo, Sir Josil, ang imusin nga potential. Tungod ka damo ka sang upang. Damo ka man tuod gusto himuon, tayo mo kay hapuon ka, balati anon ka. Sayang lang, Sir Josil, ang imusin nga abilidad, imo talent, imo skills, imo kaalam, imo itsura, kung damo ka ginabatsyag sa lawas.
1: Ano nga balinlas niya, guwapo. Ka guwapa tani, galing siya masakit ton tiyan, no? Siling niya ako, disidihan mo, basi timprano ka pa mabalo.
0: Ate, nagapangita, garo ni Sir Josel, siyang partner nga doktor
1: eh. Ang isa diri sa linya Doc Leoy. Sa linya ako irritable sa linya kon gusto na pa pero hindi na kuya.
0: Ano ang nagapamangkot o kung nagkwansel Diyos yung nagatext sa ito? Lalaki?
1: Laban-laban lalaki ni Doc Leo mo. Sila niya, gusto niya pa, pero hindi na kuya.
0: actually, makakuhan din man Sir Josel, ano? May labot din man sa irritability. Kaya nag-result man Sir Josel sa ginatawag imbalances sa hormone. Kagti, do, ano bala nga ang satisfaction suppose? Kaya gina-expectar bala hindi malabot? Hambal sang kilala ko, hindi bala matungkad? Basta ano gitong karon mo? So, araya sa problema sa mga kalalakinhan, ayan, intindihan tayo na. Kagkadamo sa nagabatsag, sina, actually, ang iba naghuna-unang, yun, malala na niya kung sining kondisyon. Nga, pagtumar nila, Sir Josel, sa ginrecommend aton nga turbo dietary food supplement, masilang iban sa niya, kadugay ko na ginauloagwanta, ginadala-dala lang. Iarim lang lang sabat sa niya, turbo dietary food supplement. Kaya nga man, ayan, kulang lang, Sir Josel, sa gana. Kaya bisan, no, kung kanamit, sudaan, Sir Josel, kung may kagana, hindi ganyan mapilit sina niya. May nabalaan, ganyan ko sa unang, sa ano gusto mo, gapuson ka namon, kagtingalon? Bisan tingalon, no pa kung kaya gana, Sir Josel, hindi lang gyapon na matigayon, ano? Binakapunto na ton, diri, kung natural nga nagpanghigot ang lawas na ton, ang sexual performance, madawat na gini Sir Josel, kag amat-amat nga nagpanghigot sa ton, sa lawas, aray mo sa gana, excitement, kumbaga Sir Josel, may kwan mo, may nagatulod sa imo, dira sa sulod, isa sina nga ton, sa hormone, pero kung may imbalances, problema agad. Buliga na ton, inang amat-amat na balik ang libido, ang sex drive, ang kainit, ang blood circulation, pinagi sa pagtumar ang turbo dietary food supplement for men tungod sa yasa ni Sir Josel maka kaglabo was ka nga sangkap.
1: Ang pag-inom sini mga 30 minutes if you are really after sang inyo sininga sexual activity sang partner mo mga 30 minutes before isa lang ka kapsula ha and that could last up to mga 72 hours ang iya sininga pagbulig sa imo nga ang gana ara kag ang performance ara.
0: Amo ni sila yung sang kilala ti Sir Josel nga nakatumar blas na. Yung sang una ti dogay irritable gi mansakto nang hambal mo hindi lang sa nagaisano nga may amo nag experience ay. Pero sa nakatumar ang bana sa isang turbo food supplement nakasiling nakasiling ba na ti uman. Kuan ni Sir Josel kumbaga ang ginahando mga ginaexpectar ti na tigayon gid kag isa ina Sir Josel sa makabulig pabakod sang relasyon sini sa mag-asawa.
1: Amo nang hambal nila ang gahon ni pasirom-sirom kay kasanagon pa lang, Doc Leo, gapanihol na mo. Hambal katupad balay, sila niya, mayad guru turog na kagabi.
0: ano malang kuno pulos ang, ano malang kuno pulos ang tagob, Sir Josel, kundi masudlan sa binangon?
1: Actually, sa magpartner, ang good sexual activity equals good sleep.
0: Yes, Sir Josel. Overall, may dako kasi Sir Josel nga kontribusyon sa aton sa nga health. Kung sa kaing lawas naton.
1: Kay pamangkot tadi Doc Leo kay hambal sa isa diri sa niya ako bala kon kulang tulog ko labi na gid kon pasado na tuang gabi ako makatulog pagbugtaw pagkaaga sila niya gamuregat ako.
0: Correct Sir Josel. Kay isa sini isang rason hindi maka repair mayo nga aton sa nga lawas, imbalances sa nga aton sa nga hormone. Insulin resistance. May labot na sila Sir Josel kung magtalilingob sa aton sa nga modo. That's why ang hindi makatulog ni Sir Josel ginaresitaan sa pamparelax si dapat makatulog. Kung kulang ka sa tulog, posible magkanto Sir Josel sa nervyos sa termino bala naton. That's why muna ka importante sa ang ginatawag papel sini sang tulog sa aton sa nga modo. Ting isa nga makabulig sa aton like for example kulang imo permi tulog. Tilaway ba? Tilaway bla magluwas na nagainom kasi kun magiinom kasi ni sang aton ultimate trio nga naga-provide sang kakulangan dira vitamina kag mineral nga nagaresulta sini sa ginatawag irritability, dugangan pagit nung kulang ka sa tulog nga naglala pagit karon ng emotioning reaction sa dra o kon ang pamatasan nimo dugangi pagit isa ka oras antes ka magtulog sa gabi tilaway ba lang nga mag-inom sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Nagabulig pa nami sa aton sa nga digestion kag absorption. Kaya isa man Sir Josel sa aton sa konsiderara bisan anhon taman sa ni kadamo sang kaon o kon sang tumar sa mga suplemento o kon sang bulong kon mahina aton sa nga digestion, mahina aton sa nga absorption, masayang lang na Sir Josel.
1: Okay. Isa diri ka pamangkot sa linya, Doc. daw hindi ako ginman katulog kon gabi. May best kon kaisa timprano pa man ko ginatuyo. Pero kung kaisa sila nga kagaho naman ko kag matulugan. Kung mag-inom ako sa Santon Plus Gold Capsule, ano ang oras mayo pag-inom antes ako magkaon or pagkatapos ako magkaon?
0: Depende lang sa imo sa ring convenience. Pwede ka makainom sa ni like just minutos antes magkaon.
1: Oo. Oh.
0: Kag 30 minutos pananglitim nun mo pagkatapos kaon.
1: Mm. So, kabay pa na sabat na ito, ha? Ang palamangkutanon sa so isa na ito, sinika, tagpalamati. Ang ining mga produkto, iyay ni sang Yes to Health Incorporated. Magbakal gani ka mo Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Pagkatapos, bakal ka mo sang Sis the Pain, bakal ka mo dasang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold Herbal Tea. Siguro doon ninyo may tatak Yes to Health, ha? Kaya damo sa mga nag-imitate bala sini, bangod kay di kalidad ini mga produkto, kag madugay na nga ginsaligan sa nga to sini nga mga kauturan ninyo nga man nagagamit sang Yes to Health products. Sa din ka mo pwede ka bakal. Ari, number one, gid kadto ka mo sa suki niyo sini nga butika. Din man ka mo nga barangay, din man ka mo nga banwa, pamangkot lang ka mo sang produkto sang Yes to Health Incorporated nga gusto ninyo baklon. Kung may branch man gani ang Mercury Drugstore available din na dira, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy. Even pwede ka mo ka-order sa mga techie sa TikTok shop, hindi gani sa Shopee. Pwede ka mo nakabakal. Sa mga taga-Bacolod, kag kon makakadto ka mo sa Bacolod, makalabay bala ka mo kon may transaksyon ka mo sa Negros. Makalabay ka mo sa Bacolod City, kadto ka mo sa Yes to Health Store. Ang ngalan niya na Yes to Health Store, arada sa Barangay 39, Lizaris Street, Bacolod City. Landmark ninyo dira, nga madali nyo makitaan ang Marayo Bank. Tabok yagid sina. Kompleto na mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa syudad sa Iloilo, available ini. Sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, may libre na nga konsultasyon para mabalaan nyo kung ano ang kulang ng mga vitamins, minerals, anong kulang ang nutrients sa lawas ninyo, kag kung ano ang dapat ninyo sinihimuon, anong dapat ninyo kanon, ano ang mapagkaon niya dapat ninyo hagan-haganon, or if not, likawan for the meantime while you are under food supplementation sa kakulang sang nutrients sa inyo sinihing lawas or ano man ang inyo sinihinamatsyag. Ang address ng Yes to Health Wellness Center, A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang ina sang Midtown Hotel. Atubang higida, Midtown Hotel, atubang ya aradang Yes to Health Wellness Center. Again, libre dira ang konsultasyon. Kagtidugang tanalang, eh, parang konami mudo mo. Buta mo sa ni, bastante ang lawas mo sa nutrients, manayanaya, permi ang imo sa ni nga paningkay-singkay, mas manami pagid kun manayanaya kag kaali-ali sang imo sini nga panit dokleo nga white ringkis tawag nila kun sa mga paho kag prutas pa sa kahamis sang imo sini nga paho kun sa imo prutas waay pintok-pintok waay sabag kakinis sang kutis. So para magkinis ang kutis arada ang Clear Skin Herbal Soap, ara man da ang Santon Plus Herbal Soap. Now, mamangkot ka mo, pamangkot ka kay Dok Leo. Anong may ara sa Santon Plus Herbal Soap? Kag may ara sa Clear Skin Herbal Soap nga nagapakinis sa ato sini nga kutis kag nagalimpyo sa mga bakterya, Dok Leo.
0: Tuman ka dako, Sir Jose, lang papel sang mayo nga pamanit pagabot sa aton mudo eh.
1: Oo.
0: Kaya iban sa ni, tungod sa insecurities, tungod sa ni sa mga imperfections, para sa ila, a big deal. Although ang iban na madaladala na lang Sir Josel, kagang iban na bato na giman nila.
1: Kaya masami nga bulog nohon, sinakot sa babae, say, I die! Nga asili nga nagaitom ng liog mo. Teko kaysa, mainit ka na lang, Gidok Leo.
0: Tila, bot pa ko na burido ko na nga daan. Ang Santon Plus Herbal Soap na ito, Sir Josel, may aras ang antibacterial nga sangkap. sa forma sa isang mga tanom. Like for example, ang bayabas, isa na dira. Makabulig din sa may mga body odor. Dugangan pa nagabulig pahamis ang kutis, Sir Josil, kati may balunggay, may kapayas, sa ibang pagidsin nga mga sangkap. That's why recommended na to. Isa sa mga tao, balang balalhason, bala. Para nga hindi, o kung maibitar na to, or bisan paano mapahagan-hagan man lang anay, ang pagpangalisngaw, kung tuman yung pagpangalisngaw sa isang panit o kung lawas na to, yung kita sinayang balason. Kag pag-abot naman niya sa guya, kata mo gina Sir Josil, ang sentro sa ginatanaw na to, every time nga nag-atubang kita sa spiho mo. Bisan ano kung nakahamis ang guya mo, Sir Josil, may isa lang nakapintok. O dark spots, dito na yung tutok mo. Hindi sa ginatawag pang kabilugan nga mahamis naman na. Ang isang makabulig dira, no? Parang uniform o kung sulo sa lalama ang kolor sa ngaton sa nga panit. Sa guya, especially, ang mga dark spots sa mataamat nga makuha kag mapanas, Sir Josil. Mabuligan kita sa paggamit sa Clear Skin Herbal Soap. Tungod may ara sa glutathione, may ara sa kojic. Kag malikawan pagid nato ng tuman niya pagmalas ang panit, Sir Josil. Kaya kung mala, pero may ngaton panit, dali sa magkurinot. Ara ganing iban nga bisan nagakurinot ng panit, Sir Josil, dayaw-dayawon mo lang ato naghubin pa siya, namian lang yapon. Bisan kabalo sa nga damo na sa kurinot, ha? Ilabin na gid kun kulang kita, Sir Josil, sinusuport sa aton panit. Ang Clear Skin Herbal Soap may VCO nga nagabulig parang hindi magtuman ka dry ang panit kung hindi madasig ang pagkurinot siya.
1: So, tiya mo ning Clear Skin Beauty Soap kag Santon Plus Herbal Soap. Nang pamangkot, siniti nga duha ka habon gid anong piliyon ko. Actually, may specific purpose ini. Ang Clear Skin Beauty Soap or Clear Skin Herbal Soap sa inyo, guya. Kahit ang iya sinimang ingrediente, nami igid magpakinis sa ato sining guya, being as, ano na, sensitive ina ang panit sa ato sining guya. Kag ang ingrediente sa Santon Plus Herbal Soap, nagabulig ini patay sa mga germs. Tikon nagabulig patay sa mga germs. Ang damo, dira, germs, kag masami, ginamligan, tagin yun magbaho ang aton hita. Kay ginabalhas kun maglakat kita ang aton sininga ilok nga bisan way kagani may ginaubra ang iban ginabalhas pagkatapos nag-aslom na dayon nag-develop sang body odor. So amo na Santon Lawas ang Santon Plus Herbal Soap, Santon Guya ang Clear Skin Beauty Soap. Pero kung may tawo Dok Leo nga may pinaka lawig bala pasensya. Pagkatapos do permi lang positive magpinsar bala Dok Leo. Ang mga bulag. They are thinking positive. Positibo lang pananawa nila. Especially mahambal nga, kung ako lang makakita, sama-sama mabatian mo gina sa bulag. Pero tiho laton nyo pang bulag, kag mabulag ka mo para mahambal nga, kanami siya batasan, di siya irritable, no? Mas nami pagid, nga nami kabatasan, pagkatapos sa nagpang pananawan, Dok Leo.
0: Kag isa, Sir Josil, sa makahatag sang dugang pagyado kung maka-trigger pagyado sa irritability, ini balang ang imo panulok na hindi ka komportable. Kaya kung hindi comfortable lang imo sa nga panulok, hindi komportable mag-inabatsag ka sa mata, Sir Josil, afektado, bisan pa imo paminsaron, lingin imo ulo, sakit imo ulo, kag iban pa. Dito sa noblang kung buron panulok mo, ultimo paglakat mo, pagpaningkaisingkay mo sa ni, pagbiyahe mo, afektado ka tama, Sir Josil. Especially, kung may ginabasa kang atuman ka importante, Sir Josil. Ang ibang ganito sa ni, picturean na lang nila kag-zoom sa cellphone mo. Tungkol nagaburon ang ila sa nga panulukan. Which is, kung permi ka man nagatamod sa cellphone sa ni, ang blue light, hindi man mayos mata na ton, Sir Josil, kung sobra-sobra nga ton pagbabad, dira. Pero binyo kong nano, ang isa sa mabulig na ton sa ton sa nga mata, nutrisyon, pinagi sa nutrisyon, samtang temprano. No pa, mabuligan natin yung ma-maintain ang health sa aton mata, kag clear sa nga panulukan, kung ginapasudlan natin sa mga antioxidant at vitamina, kasubong sa lutein, kag zeaxanthin, kag iupod pagid natin ang beta-carotene na vitamin E, dira inatanan makuha natin concentrated ang iya sa kombinasyon sa kada soft gel capsule sang Vision X Plus.
1: So ang Vision X Plus, ang pag-inom si ni Doc Leo, mga pila ka kapsula ang kinanglano natin kada adlaw para ma-maintain ang good eye.
0: Pwede kita makainom, Sir Josil, 2 capsules a day. Like isa kapsula sa aga, isa man sa nagkakapsula sa hapon.
1: So dapat inyo tandaan na, initanan nga ginamunot mga quality products ini sang Yes Wells Incorporated. Don't worry, initanan Food and Drug Administration approved. Aprobado sang FDA. So safe kita dira. And madamo na ama nakapamatuod sina nga nagamit sa mga produkto sang Yes Wealth Incorporated kag nakalikaw sila sa malala sini nga mga pamalatian kag komplikasyon. Galing daw lang alam na tas tiyempo sa ato sa ring pagparagad. Isa naman kay edisyon sang programa The Secrets of Health ang inyo sa ninabatian. Lastly, kuantan lang sa inyo sa ring parting words sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Dr. Leo?
0: Always good sa aton magdabatsyag sa kalawasan. Hindi lang kita magtutok sa mga sintomas sa dabatsyagan. Also importante man niya aton natanupang doon. Pero masataga na ton sa bugat. Ano bala ang posible nga kakulangan? So kung may kulang kita sa aton lawas, ang isa nga makabulig sa aton namong aton Ultimate Trio sa formasyon isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C, sa kombinasyon sa ding tatlo, ugaliyon nato ng pagtumar parang kakulangan sa lawas mapunaan, mapabakod ang kalawasan, mga balatian mahimo malikawan. Subaybayan ang masunod edisyon sa aton sa ni talakayan para sa dugang pag-insining kaayuhan sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kasi no pasigad na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ang ato sa niya certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Kilitay naman kita sa masunod sa edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Isang isa po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santos Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santos Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santos Plus Gold. Ako si Alicia Ibardolasa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang. Ay, uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, gina ko nag-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya ito sa akong song. Sister Pain. Sige, sige,

0: quality ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

Yes, mga Ketropa Filipinas, at our time, 1:50 na sa hapon.

Good afternoon, mga ketropa. Happy Thursday, everyone. So, adlaw kita magkaroon ito, Webes, July 9, 2026. And welcome na sa ating programang X-Rated. At syempre ako yung karmakaibahan. Ako si ketropang Yanni. Uy, mga ketropa, naka-live kita magkaroon sa ating karnyang Facebook pages. RoaxaFam 96.5 Kalibo, RoaxaFam Kalibo 96.5 ang ketropa mga page. So, pwedeng-pwede ka muna ka-comment, makapa-shoutout. At sa tamang mga ketropang nakatutok sa ating karnyang RoaxaFam Radio Mobile App, especially sa ating mga overseas Filipino workers around the world. At yung pagkita natin yung mga ketropang outside the clan. Happy Thursday kayo mga ketropa. At sa ating matang mga radio listeners, pwedeng-pwede gid makapaabot man. Itin niyo kami sa pagtamiyaw sa ating hotline number, sir, 998-591-5186. Uy, mga ketropa, ibahan niyo ako sulit sang oras sa tunga sa sakit at alas 13, medyo mag-iliba mga kanya hapon. And medyo mauganon gid anaro aton kanya panyampuhon. Sad para sa aton kanya mga ketropa nga may panawon. Makarakara nga hapon, pero masadya sa iba nga naghugat-hugat ita, mabasa-basa. Paano kita man na mabasa-basa baga nga ron ay, syempre, may mga taong nagapasagamat, may tao man yung nagapangasubo. Ay, tomorrow mga katropa ay nagka-yellow rainfall warning kita, no? So, iba ka rin, naghugat-hugat yung mataan at mga advisory. Yaro, gina-hope ka right kagabanan, iskunta man na magtutimprano man, no? Para makapangaman, no, iba, makauli, matasanda sa andang mga panimahay. Sana all! Well, kamusta man kamo mga katropa? Ay, pupasensya, gitanag ka mo, ha? Umpisa ko Monday, antas. At kahapon, ay, wakita ita Facebook Live, or should I say, ko Monday.

0: Tuesday is mapigod ga ang raton kanya pag ililiba sa rekaw niya online world. Wow, sa online world. Kasi nga ni mga katropa, gintawaan na ni naton dagan, rekaroon niya impeachment trial. Kasi ito gitaan na ro, pag-umpisada, di ba ga? It ginakabig nga pinakamahaba nga impeachment trial iya sa pungsod karon it Pilipinas. So kahapon ay nakaprograma may takita it bilog mga katropa haron niyang wang abi man nakita it Facebook live kahapon. Pero kung nakatuto ka mo sa inyo kanya mga radyo nabatean nyo kita kami ni katropang Mengay umpisa alas 2 sa sagitan na ron it alas 3:30 very exciting kay bahan yung matana ninyo kami pero haron niyang back to basic ang manakita kahapon kasi sa ang kita sa aton karnya radyo pero aton karnya Facebook live ay waanay doon. But don't you worry mga katropa, magkaroas tayo tomorrow, of course, magabalik kita both sa rekaroon nga Facebook live ag sa radyo. And next week kung andun mga katropa ay most probably is sa radyo matanan no, until Wednesday. Pero wang na Facebook live. But don't worry, aton kanya programa padayon sa gihapon mga katropa. Ag makaroon is 101,000 followers na kita. Bongga, di ba ga? Thank you so much ito na kinyo mga katropa sa inyo kanya pag-follow, sa inyo kanya pagtutok, pagsubaybay, at pagsuporta sa Axofam Kalibo. Dahil ron kinyo tanan mga katropa. So kabay pa nga mas mag-abo pagit kita no? Agi din kung ta mag panauguman. Inanot, anabi, may ko lolo lili, roaton karon niya mga numbers, no? Imbis nga increasing, ay kung amatan, ay nagalikya-likya. Makabig na ito, unstable. Abi ko mana, mental health ko ang record niya unstable. Dali mana ron numbers man sa record niya followers, karot. Boya. Dato niya mga katropa runa ha nga nabasa pag kita nabasa makaroon niya hapon syempre maugan kapin para man nakamotor nato niya mga katropa ay magpupanilong man anay kapin kuwa man kita ginadalian oy sigara pang Dudoy Morales ha good afternoon po gidana thank you so much kita sing pagpalangga sana all gina I love you sigara pang Jory good afternoon man cute nami ta siguro confirming gabasa lalo na malamig makarang panahon nami gid ako na maghuli. Grabe, ito sana all, ah, karapang Jory, mahambang mo ron kung may kaibahan kahit paano kung uwa, di ba ga? Paano mo, karapang Jory, kung milya-milya ring distansya, just like abi man na sa imo karon nga sitwasyon makaron, Bacha, gina-remind, gina na kimo, tiyempo, karapang Jory nga, malayo ka man, pero magagawan pa rin ng paraan. Wow! Sige na pang Stephen Kismundo, good afternoon, happy listening. At syempre, roaton niya ever supportive, tayo Leopoldo Martinez Jr. Good afternoon, gina na kimo tayo, happy listening, happy watching. Sige na pang Dudo, iba, grabe kita yung pangutan na may asawa ka yun, ma'am. Kung asawa, yung pangutan na ka pang Dudo, wa pa ako it asawa. For as long as wa pa kita it, or pwede pa kitang kabuo it senomar mga katropa, ay carry pa mata. Oh, sige na pang Alju Navarro, good afternoon, happy listening man kayo mga pang Alju. Siyempre, unagidarn kinyo sa Rowalan Junior Barbershop sa Banwa Ikbanga. And shoutout man kay pang Robert, at siyempre kay Cap Junior. Sige kita mga katropang excited, gida na kamo sa pagbalik naton or aton garang programang X-Rated, no? Yung sa online world, nga magka-live kita, ita umpisada sa sakatapusan ni aton kanya programa. Dahil pilang adlaw, gida na, nakita ko, abi mga katropa, maski nakawas live gon, rumanga na sa 5 minutes, 8 minutes natin karnya program, is padayon gihapon ka mo sa pag-comment. Kana appreciate with our inyo karnya mga effort, inyo karnya time, at inyo karnya presence. Sige na pa, Randy Santisas, good afternoon, happy listening ito anak kimo, o diba? May radyo gon, may dugunggan pa. Tapos yun ang comment listening, diba? The best kita na sige na pang, Randy nga ra. Bawgit, na grabe kita. Medya, bukong tarat pangutanan, no? Kada pang Dudoy, sana maging tayo at makita kita. Grabe, medya, nagadungan, rin mo karon niya banat, kada pang Dudoy, sara karon niya, panyimpuhon na to. Medya, nagakasubo man, rin mo karong tagipusoon. Ayusan, na rin mo kaugalingon, kada pang Dudoy, bago ikaw mag-isip-isip it, mga love life. Ngaray, kung amat, mga katropa, masarap talagang maging in love. Masarap ma-in love, masarap mahalin, at syempre, masarap magmahal. Lalo na pag yan is galing sa taong mahal ka rin.
1: Sana,
0: di ba? Para give and take, baga mga katropa, bukon itanan is ikaw lang. Di ba pwedeng tayong dalawa? Ba't iisa lang? I don't settle for last, mga katropa. Always find something that is the best. At syempre, something that you really deserve. And, Rupina, ka, manami kang ubrahon, mga katropa, is to wait for the right moment nga mag-abot para katon. Kung isip naton kung amat na aiwanan kita or feeling ni mo is medyo kabuhay ta, ay okay lang ron. Imo lang ang motivation card, mga katropa, is mag-abot ro time nga may akon gon patapos gon ro inyo. Charot. Ay, example lang, ay natro gamit, mga katropa. Limbawa, gusto ni mo itbag-o man ang kagamitan. Pero kapat kwarta, agree mo kanyang mga kaibahan, may mga bag-o sanda. Isipon mo lang sa time nga gabaka ka luma, unro anda. Ibaga, doon naruin mo kanyang motivation. Hindi pagdaliir ang mga bagay nga, bukon pa ita para katon. Kasi may kanya-kanya, bikitang season, mga katropa. May una, matangaduhungan. May mga times matana nga, may nauuna, ag may nauulihi. But it doesn't mean nga hindi ka kagagas, di ba ga? Oh, si katropang, wow, grabe't, Anna. Si katropang Michael Solina, masaw-asaw nga hapon, katropa. Iya sa area ko at lagin banwa. Shoutout lang kinyo na karapang Michael, hi. Kung ano gidraton karon yung weather, hey, doon gidra, imo kanya comment, imo kanya imbukada. Kaya thank you, macha, weather forecaster ko at ingnamon, local. Siyempre, si Karapang All June, sana all my hugot. Rugi na, Karapang All June, nagkakaroon kita na kita impromptu speech nga ra kong amat. Dahil sa inyo kita kanya mga comment, sa inyo kanya banat. Kumbaga, gina-reciprocate ko malang. Tago lang naton nga, the act of reciprocation. Sana all. I-support yun lang, Abby. Agad masadya kita pareho, ah. Si Karapang Dudoy, sa totoo lang, bugit anay, go at anay, Karapang Dudoy, kung sin ka masadya, ah, pag hunip-hunip, kung anay una, kung siin ka. Si Karapang, si Talipoldo, shout out lang sa anak ko nung unga. Happy birthday, kita anay, Karapang Lyoda May. Aba, birthday, tagali na naman karon si birthday girl, tagali ra imaw. So, happy birthday, kita anay, kimo Karapang Lyoda May, aga, kabay pang maging masadya kapag abo paring hipasadya. Si Katropang Dong, good afternoon, mga katropa, please greet sa anak ko nung apo, it happy birthday. Wow, birthday, apo tanga birthday makar niya July 9, 2026. Kay Sophia Iris Belenueva, thanks kita anak, you're welcome kita anak, Katropang Dong, and happy watching kita anak mo una sa Makati. Kaya nalipay kita anak okay niyo, mga katropa, sa inyo kanya presence, maskin waka mo sa probinsya Taklan, maskin malayo ka mo, una kita ka magpamati sa aton kanya Facebook Live, sa Exaper Medyo Mobile App, as well as sa aton kanya mga radyo. Ay, so may mga load runa, ha? Gusto man niya magpa-shoutout o guys, wasa internet. Ay, go to mga katropa, i-check nyo rin inyo kanya balance. Base kung pwede pataman ka-text, no? Ay, magpa-shoutout ito ka mo sa aton yung hotline number 0998-591-5186. And speaking ni kaina, mga katropa, gin kamusta ko, diba ka mo? So, kaya may nakita ba ako sa aton karon nga sa amon niya page, siya sa XFM Kalibo 96.5. May sambilog kita ba nga rin, mga katropa, nga nagpa-abot ita na karon nga istorya. So, sambilog ra sa gusto na ako man nga tawan it oras, dahil syempre nagtawin mo't effort, nagtawin mo't time, aga confidence nga istorya ro anak ka niya kabuhi. So gusto ko man doon yung i-share kinyo, mga katropa, di ba? Part 2 ni tato niya programs, yung sa X-Rated. Pero pag talakay naton pag-uistorya about sa love life, about sa inyong paborito, di ba, sa loving-loving, inyo karon yung mga problema sa inyong mga asawa, problema sa kaugalingon, problema sa kung ano pa ron, mga katropa, dahil sa ato nyo programa, hilway kita. Hilway ka mo nga makapagawa sa inyo karon yung mahimumuot. Aga, pwede kita nato niya istoryahan. Aga, bagita, mabuhay pa ko nung makapanaaw si Karapang Dudoy. Hindi, si Karapang Dudoy, ah, makatapak ang iagid sa gugta. Aga, syempre si Karapang Luzbel Mabilog. Good afternoon, happy watching, kita na kimo Karapang Luzbel. Welcome sa aton karnya programa. So anyway, ato niya ni mga katropa, ba ko kinyo kaina, di ba? May nagpadaga. Ita na karon niya istorya, iya sa amon karon niya Facebook page. So gusto mo gina na nga, istorya man ka to, no, anak karon niya kasaysayan. Ag makapangayo man, isang kiri karon niya advice. Ag I hope mga katropa, no, mabuligan niyo man imaw. Ag buligan niyo man ako syempre sa pag laygay ka na, pagtaw ka na at mga manami karon niya pamisaga. Nga makapahagan-hagan man sa anak karon niya, bagat syago. Manta to, managduga ro ako ni mga bagay-bagay. Anyway, sige lang ani. Aya aton ron niya i-work out pay ako nabigit na pindot-pindot iya mga katropa nga wa manakikiayon sa aton niya ra nga sitwasyon makaron. O, sige na pang jowry. Iya, sige na pang mengge, kada pang jowry. Ay, syempre, no, aton niya, mga tao kung amatay, need man it, space, wow, space. I mean, ay, kada pang jowry, ay, ro, duty time api, kasi may day off sa amon iyang mga kaibahan. So, need it, adjustments sa andakar niya mga time. So, I hope, kada pang jowry nga, masadya ka, no, ay, sabat na to, rin mo ka niya pangutana. Pero, wow, nag-aandar do, ako niya nga palit, mga katropa. Sige lang, ani. So, harang, ay mga katropa, oras na ton, alas 2:30 na sa hapon. Agra ko niya oras, ginatod ka ton. It's Vision X Plus Softgel Capsule. Capsule nga para guide sa aton yung mga mata. So, para makita ninyo, inyo kanya halaga, makita ninyo, kanamit aton kanya kalibutan, dapat nag-Vision X ka mo, mga katropa. E, importante, gitana, ro, may mahayag ka nga pananawon para makita murutanan. E, base kung nagabulag-bulagan ka, di ba ga? Mabudlight, ano, mga katropa, bungon, nagabulag-bulagan sa tao nga may problema kung gitmataasan da karon niya pananawan. So, bago pa ka mo mag-problema at husto at bago pag-ubusan niya magdugom ruin niyo karon niya mga pananawan ay mga katropa alalayin niyo ta ipag-inom ito karon niya Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ag kapin pa kung kamo is mahilig magpugaw, mahilig magbabad sa inyo karon niya mga screen sa computer, sa laptop, sa tablet, sa cellphone, sa mga TV ay dapat mga katropa nga may inyo gita karon niya ginatumar daton karon niya Vision X Plus kung makabuligid sa pagpa-healthy sa inyo karon niya mga mata. Ato niya Vision X Plus may anor niya lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Raya isang ka herbal eye care solution para sa protection it aton karon niya mga mata. Kasi always remember, ro aton niya mata is your window it aton karon nga kagawasan. Pinaagi sa mata nakikita naton rutanan. So ginasukgan man kararo pagpanakit rita mata sa paggamit ng mga screens or cellphone ay ginabuligan ng protection na kontra sa mga long-term vision issues. So, give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Sana, diba? Napapasana all na lang talaga kita. Kasi importante gid-ana nga healthy ruaton karon niya mga mata. Bukon niya mang dapat itaton karon niya mga panggawa. Ruaton karon niya gina-alagaan kundi ro mga sugod man sa aton karon niya kagawasan mga katropa. And always remember nga health is wealth. So manami maghugag kuwa kat ginabatsyag nga magain sa imo karnya mga kagawasan. Exciting! Higyan kita mga katropa ayagin na hamba kung manabikin nyo kaina ro aton niya rang pero later par sa aton niya later portion aton niya program of course may aton matagi hapon niya ika-play kinyo nga panibag-uman niya istorya yan sa aton niya rang program ang X-rated but raya is unahon ta na yung mga katropa ro letter nga ra maghalin kay Rose. Gusto ko man ani nga tawuan it importance, tawuan it time ro ana karon niya sugat nga ginpadaga iya sa aton karnya programa.

0: Good afternoon, mga katrom. Ako gali si Rose, 21 anyos. Agsang ka estudyante nga nagabuo it kursong Bachelor of Science in Hospitality Management. Sobrang hirap po ng kalagayan namin, mahirap lang po kami. At walang trabaho ang mga magulang ko. Kami po ay siyam na magkakapatid at ako po ang bunso. Lahat po kami nag-aaral noong una, kinaya pa ng mama at papa namin. Nasuportahan kaming lahat. Pero ngayon na ako na lang ang nag-aaral, parang hindi na po nila ako pinapansin. Masakit po isipin na noong nag-aaral pa sina ate at kuya, tinutulungan pa sila ni mama at papa. Pero ngayong ako na, parang walang-wala na. Kaming siyam na magkakapatid, wala pang nakatapos sa senior high school. Dahil nag-asawa na po sina kuya at ate dahil sa kahirapan. Sobrang hirap po ng kalagayan namin sa buhay. Minsan, saging o kamoting kahoy lang ang kinakain. Ngayon po, ako na lang ang nag-aaral at nasa kolehiyo na. Pero hindi pa rin po ako kayang suportahan nila. Ang hirap pong pagsabayin ang pagtatrabaho at ang aking pag-aaral. Minsan, napapaisip po ako kung may magulang pa ba o may kapatid pa ako. Gusto ko na lang po minsan na hindi nila ako kakilala. Nagpapasalamat po ako sa pamilya ng boyfriend ko dahil sila yung tumutulong sa mga kailangan ko sa pag-aaral. Sila rin po ang nagbabayad ng boarding house ko at dahil naawa po sila sa akin. Doon ko po nararamdaman na parang pinapabayaan ako ng sarili kong mga magulang. Bata pa naman po sina mama at papa. Bakit hindi po nila kaya magtrabaho para sa akin? Noong nakarang linggo, nasa trabaho po ako sa Boracay. Nakita ko po sila kasama sina kuya at ate na nagbabakasyon sa isla. Umiyak po ako, bakit po kapag saan-saan sila pumupunta at hindi ako kasama. Minsan sa school, kapag may mga magulang na pumupunta, hindi po ako sumasagot pag tinatanong ako kung nasaan ang mga magulang ko. Kasi alam mo naman po ang sasabihin ko sa kanila kasi alam ko namang hindi sila pupunta. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi nakaabot na ako ng third year. Kahit ni piso ay walang nakuha sa mga kapatid. Masakit isipin na may mga magulang ako pero sariling sikap ko ang pag-aaral. Isang taon na lang din naman, katropa. Makikita ko na po ang bunga ng sakripisyo ko at makakamit ko na ang pangarap kong diploma. Alam ko po na na-trauma si nanay at tatay sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Kasi nga, maaga pa silang nagsipag-asawa. Pero sinasabi ko po sa kanila na hindi lahat ng magkakapatid ay pare-pareho ng ugali at desisyon sa buhay. Pangarap ko po talaga makapagtapos at maging degree holder. Noong first year po ako, nagkaroon ako ng boyfriend. Ngayon po, halos 3 years na kami. 2 years na po kaming long distance kasi nung first year pa lang ako, fourth year na po siya. Pagkatapos niyang graduate, nag-abroad po siya para makapag-focus ako sa pag-aaral. Siya po halos lahat ang sumasagot sa tuition ko dahil sa private school po ako nag-aaral. Gayun din po ang aking allowance at mga projects. Ang dami rin pong sinabi ang mga magulang ko. Sabi nila mabubuntis daw ako ng maaga. At hindi ako agad makakapagtapos sa pag-eskola. Pero pinaglaban ko po ang relasyon namin kasi malaki ang tiwala ko sa boyfriend ko at sa sarili ko. Ngayon po, nare-realize na nila na mali ang panghuhusga nila sa akin. Isang taon na lang po at mag-a-abroad na rin po ako. Hanggang ngayon, katropang iyan, mahirap pa rin ang sitwasyon. Pero gusto ko lang sanang maramdaman ko ulit ang pagmamahal ng mga magulang. Naniniwala po ako na darating ang araw na marirealize din nila ang lahat. Ngayong August po, magsisimula na po ako mag-OJT sa Boracay. Ang hirap po kasi malaki ang binabayaran. Pero titiwala po ako sa Panginoong Diyos kung kinaya ko po ng halos 3 years. Kaya ko rin po itong isang taon na. Gusto ko lang pong tanungin kung obligasyon po ba ng mga anak ang magpaaral sa sarili o ito ba ay obligasyon ng ating mga magulang. I-share ko na rin po, katropang Yani, noong nag-aaral pa po ba kayo sa kolehiyo? Ano po ba yung best memory niyo? Gusto ko pa talagang maayos ulit ang komunikasyon namin bago ako grumat. At ang nagmamahal at nagpadala ng liham ay si Rose. Ah, grabe ta mga katropa. Rato niya rin nga imbukada sa aton karnya programang X-Rated. Mahaba-haba rin karoon niya mensahe or do letter ni Rose. But of course, kitaw ang kinatarot oras mga katropa nga mabasa. So, nagpamati ka mo or nabuo ninyo rin na karoon niya dagagant anak ni istorya, Raya is about sa anak niya family. Pero kawadan ba support maghalin sa anak niya pamilya? Makasugo po, no? Ay, syempre, pero dapat mga tao nga imong kaagapay sa imo karon niya mga hamon sa buhay para nga ni malagpasan. Sanda kung taro magataw kimo at motivation. Sanda rin imo karunya inspiration, kabaskog, di ba ga? Para hindi ka mawadan it imo karunya paggaom. Pero kung amat, sanda para nagataw kimo ita rason para punduhon nimo ro imo karon nya paghandom pa bukod nya mang para sing kaugalingon kundi para man sa bilog nga pamilya. Ag tama ro nato hinambal kay ina mga katropa nga kung na-disappoint kita, although naintindihan nato ri mga parents nga syempre nagas ayan yun sanda mga katropa, ro disappointment man abi kong amatay nagalid man don imaw it madagom nga scar, madagom ba nga nina mga katropa, di ba? Once ikaw manina it madagom, nagaugat gid mata na imaw, pero ana karon na peklat is nabibilin. So ro parents man ko amat is ro disappointment, hindi gid man naton kanda maduga kapin pa kung sa pila nimo kanya maunga kapin tag mana una gin tinguhaan mo nga mapatun-an, pero wa na daging tapusa ro anda karon ni pagtuon or kung nakatapos man temprano gid nga nagsettle nagasawa, di ba? Kayro kaguoy ay si Reka niya si Rose kasi hamba ni Rose kung tama na hindi na pagpare-parehason. Although abo kami si Yamsanda, pero sa idana sa nang kaugalingon niya may handom ta na imaw. Ang nakita una na ro bukong it panamin nga epekto sa pamilya kung dugangan na pagidabi mana, no? Kaya gusto nga ni Nana nga mag-in konta, kumbaga mag-ibar impression itana ko niya ginikanan. Niya tauan gihapon sa that hope mga katropa. Although pilang beses anda ko niya napasagawan, pinagi sana ko niya mga magugang. Pero gusto Nana nga magserbing liwanag sa maduom nanda karon niya kabuhi. Kasi nakita nanda ro anda ko niya sitwasyon. Gusto Nana mga katropa nga mabuligan to anak ko niya mga ginikanan nga mahauas maghalin sa record niya kapigaduhon. So, kung tano, rato man kanya mga parents, kung nakikita nyo man do, effort, do pagtinguha, it inyo kanya mga inunga, agro anak kanya sinseridad ba mga katropa, pag-abot sa anak kanya mga handom, sa anak kanya kagustuhan, the willingness, gidabing makatapos it pagtuon, agro anak kanya mga vision sa anak kanya life, ram imo mga goal ba nga mga katropa, ba't syag mugid ana ron eh, kuro nga is eager na makatapos sa anak kanya pagtuon, despite sa inyo karon niya pag puto it, communication, pagkatais ninyo mga katropa, but still, gusto gihapon na magpadayon bukod dahil sa mga pride imaw kundi gusto na nang pamatud-an roan ng kaugalingon nga kaya na nga wa imo naghangal-hangal sa ana karon niya gina pangayo nga support kinyo nga maski niya niwa yun ginatawaan is nagpadayon gihapon imaw kabudlay niya ni mga katropa magtuon nga gatuon kaga nga maski mega pa eskwela kimo, how much more pabaga kung ikaw tanan, di ba? Ginaisip mo paro imo nga pang-adlaw-adlaw paano mo mairaos ra tapos imo pa ka mga school works, di ba? Ya dapat kabuligan gid anak kita pag abot sa pamilya. Say ko ka iba-iba ro aton karnya family dynamics, iba-iba ro aton karnya ginbahugan, pero kunta mga katropa ro support ay itaw gid anaton aga maging responsable kita sa aton karnya pamilya, sa aton karnya desisyon. Ag haron niya ni mga katropa kung hindi mo pa kaya nga magbilog it pamilya, ay magpaukoy ka anay. Diba? Para hindi baga magkalisod ro aton karnya next generation. Kasi kung ikaw mismo, bukon ikaw it prepared, wa ka side sa imo karnya responsibility, kabudlay, abo ka mong nag-suffer. Bukon niya mang itunga, kundi pati man ikaw eh. Syempre, i-stress ka eh, diba? Ikaw ro nag-asagap, itanan-tanan. So, dapat maging ready kita sa mga bagay-bagay. So, rupangutana nga ito kay ina ni Rose, mga katropa, kung obligasyon po ba ng mga anak ang magpaaral sa sarili, o ito ay obligasyon ng ating mga magulang. I believe, mga katropa, pag ikaw, Abby, is unga, agro-education, isa ko prone sa responsibilidad it atong mga ginikanan. Ag diba, kagabanan sa mabatian nato mga katropa, sa movies man, sa matuod man niya kabuhi, or best kansiin man, nga mga ginikanan, kaabuan, nagahambang nga magtuon man na kamutmayad, kasi raya lang mana ro amon kang maipamana kinyo, ro edukasyon. Kasi wame mana kamit manggad, wakamit kwarta, pubrik kita, pero ginatinguhaan namo niya mapatunan kamo, diba? Kasi part dun mga katropa, at anda karon niya basic nga inugtao katon. Ano nga niro, top 3 nga basic needs itsang katawo, diba? Ro tawuan ka natin istaran, ro food, and of course, aton karnya clothes. Kakipun ka mga katropa, ro education, and of course, for emergency, ro aton karnya hospitalization. Doon yung mga basics karon niya, inugtao ka aton karnya mga ginikanan. Aga, bukod ito sa andang responsibilidad yung doon mga katropa, kundi ro aton man nga, ano dapat, role. Bilang maunga, kung ginapatunan kita, magtuon kamo itmayad. Tapusa rin inyo kanya pag-iskwela. Ag unahon nyo man anay ro, i-build rin inyo kanya mga kaugalingon. Ag magbalik kita, maskin paalin sa aton kanya mga parents. I know do aton kanya mga parents, uwa man gid nag pangayo. Uwa man gid kita ginaobliga nga balikan naton sanda. Ag mag-ano kita utang na loob. Kasi sa'yo matanda nga anda ro niya obligasyon. Pero kita lang man, di ba? Common sense lang man. Ag self-initiative lang man mga katropa nga magbalik man kita it manami para kanda sa dakon niya effort, sa dakon niya mga sacrifices, sa tanya kagaoy nga gintaon nanda samtang kita is naga-eskwela. Tapin pa ko maghaling kita sa mga say moron na poorest of the poor nga family mga katropa. Grabe ta ka seryoso ra aton karnya first party ta aton karnya programa na. By the way, good afternoon kay karapang Elkie Nabas. Happy Apples na gidakimo na sa Josephine Store sa Calibo Public Market. And of course, kay karapang Yum Yum Masangya, good afternoon. Happy Apples na kimo. At kay karapang Vince Imahe, good afternoon everyone.
1: Exciting.
0: Ay, si karapang Jory matamay comment imaw. Tapos sa you girl, maging proud ka sa sarili mo dahil nakakaya mo ipagsabay ang pag-aaral at pagtrabaho. Naging advantage lang ang mamagulang mo, pero dapat mo patunayan sa kanila na mali sila. Go-go lang sa ikot ang buhay. Parang gulong lang yan minsan nasa ilalim. Pero lagi mong isipin na iikot din yan. Tataas ka rin. Perfect! Ito ang nakarapang Jory. Agpasagamat kita kung nauna rin mga hardship sa aton kanya kabuhi. Para sa time nga winning on kita ag unaon ro success sa aton karnya life mga katropa, maskin ano paro ibatoki mo nga mahangkat challenges, problems, kaya mo na. Kasi sa first part pa lang sa imo karnya kabuhi, abuon ro gin test kimo, diba? Ag i-turn lang nato mga katropa ro mga mabugat nga ra mga bagatsyagon into ano ba brighter side of the situation. Nga once nga na-overcome nimo tanya mga shortcomings sa imo karnya kabuhi, mas magiging strong ikaw. Ag mas abori imo karn nalilearn ag mahabag pagid nato nya charge to experience. Sana all gid ana katropa. Gro ana nga ra nga ano nga pangutana, grabe tabi nung nag-aaral po kayo, ano po yung naaalala ninyo? Actually, katropang Rose ay haro niyang abi. Ako, I'm grateful kasi I have a very supportive parents. Bukong man matood kami at manggaranon mga katropa. Pero, nakita ko kita ro, anda ka niya sacrifices. Ag, gintinguhaan, ginandang, isend kami sa school. Kaya, di ka na kita mga katropa, naging grateful sa aton ka niya ginikanan. Ag, mabaho kita nga factor ha. Kung resupport mismo, maghalin sa inyo ka niya family, especially from the parents. Dahil roo nga is na mo-motivate man niya mag-strive more, strive harder. Bukod niya mang it para sa anda kong yourself, but for the entire family. Kasi kabuabo niya ma-experience. Roo aton karon niya na angkon. Kung kita ni ila pang abalikan mga katropa, literal na ayaw mong mamatay na mahirap. Kaya nga ni gusto ni mo na mabag-uman roo inyo karon niya estado sa inyong kabuhi. Makagampuwas man ka mo. Aga, sa bilo nga isa na-appreciate ko kayo mga katropa kung dati tama unga kita pero luxury yung takaton every birthday naton pag may una nga spaghetti, may pansit, may cake, di ba? Super para kimo is bonggaut anagid ko may cake ka. Pero mahamba nimo nga nag-ibawon man gidro dagagan sa imo kanya kabuhi, pag spaghetti, ginagaha mo ta bilang cravings. Hindi na siya dahil ginagaha mo imo kasi may okasyon, di ba? Kanami mo sa feeling mga katropa, yung malayo pa pero malayo ka na rin. Nga maskin pa ano nga, mga bagay nga dati na kakaon mo lang kung may okasyon, di ba? Pero makaroon, pwede mong bakon, pwede mong kanon anytime nga gusto mo. Ibig sabihin, may pag-usad gon sa imo kanya kabuhi. Kasi not all nga, ano mga katropa, blessings is nakabase sa kabaho. Kung amat, depende ang gate kung paano ni mo napuforce yung mga bagay-bagay sa imo kanya palibot. Paano mo na-appreciate rukada transition, ag-change sa imo karon niya kabuhi. So, appreciate every steps of the way, mga katropa. It's either it's a big or it's a small wins for as long as it's a win sa inyo kanya kabuhi, mga katropa. Appreciate and be grateful for all of that. Siguro pang jewelry, nakatama din ako sa comment. Pinsan loko-loko talaga ako. Pero, bakit naging seryoso ako ngayon? Okay, kaya pang jewelry, very, ano ginangan ni ikaw? Flexible. Kung kita is nagaloko-lokohan, is game na game ka man. Pag-abot mat-ana kung sa seryoso nga usapan, isaro yan eh. Nagataw mada kamot inyo kanya effort para i-extend man ro inyo kanya mga advices, good advice para sa aton kanya mga letter sender. And na-happy ako. Dalis sa aton kanya programa, mga katropa. Siyempre, kung seryoso, ro aton kanya ginistoryahan, seryoso, ro aton karon niya ginaplastar kinyo, of course. We need to be, ano naman, serious, formal, aro aton ba nga ginatao dapat kanda nga pamisaga man is makabulig man kanda. Di ba? Kung kita is, siyempre, senyor, something naughty, something nag-loko-loko, gumagya kung kita karon. Diba, maging flexible yung kita. Depende sa aton kanya pinag-uusapan. O, si Auntie Andrea, shout out kina Kimote. Good afternoon. Shout out iya sa Poblacion Madalaga, Public Market. At syempre sa Marcia's Variety Store. Shout out ma sa family na Bayran Yaba sa Ilog, sa Barangay Kabangahan, Madalag Aklan. At syempre sa anak kita ron nila yung kamaunga. Kay Yan-Yan, kay Tuto, at pamayad kita kuno kay Yan-Yan. Hay, ginagagnat. Pag kita na get well soon, kita na sa imo karon nga unga, ante. At magdahan kita na permit ag magdagit at payong kasi nga ni mauganon ro aton karnya panyempuhon mga katropa, hindi aton masairan ro dagagan it aton karnya panyempo, so dapat be ready all the time. Pero mga flu nga ra mga katropa or flu related sickness or illnesses ay una gid anaron basta shampoo itag ugan. Even summer nga ni di baga kaya ginadapuan kita try kanya trangkaso o busipon, so always be ready ag pabaskugon gid aro inyo karnya mga kagawasan.
1: Exciting!
0: So, oras sa ito mga katropa, alas 2:24 na sa hapon. So, pati ka mo sa pag-comment sa itong kanya Facebook Live ay sa itong kanya pagbalik mga katropa. I-plastar taman kinyo o itong kanya panibagong istorya sa itong kanya program. Mga siguradong ma-enjoy nyo pagin. Akala nyo hatuta to. Uwa, abo kitang bagon mga katropa. Kaya hindi ka mo magkabaga ka. Una lang ka mo. Stay put lang kayo. Tapos ay ko nahidlaw gitana ka mo iya sa itong kanya comment section.
1: Exciting!
0: Mga katropa, oras na to, alas 2:25 na sa hapon. Magpanumbalik mga katropa ha, programang X-Rated, makataliwan gamang, rapilang ka mga reminder.

0: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
1: Bili na!
0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
3: XFM. The Secret of Hell.
4: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Xanthone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
5: Gusto mo ba ng

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nya nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
4: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus Herbal Oil,
0: garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
0: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil,
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: X FM.
10: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Tropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Jorim de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Oy, sa akon nga, dadagan na 3,000 pesos cash, gani ka mo mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: XFM.

Alas mga katropa Philippines at our time, alas 2:37 na sa hapon. Good afternoon once again mga katropa. Siyempre magpapalambali kita sa ating programang X-Rated. At sige hapon na kanyang kamakaibahan ako si katropang Yanni. Uy mga katropa, pwede kita naka-live sa kanyang Facebook pages or XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So pwede nga hapon ka mo sa pag-comment room na agad mabasahan na doon inyo kanyang mga pagpa-shoutout. And nagpapabili man niya bukas sa ating hotline number sir 9885 1 5186. So yun is para mataas natin mga katropang wait pang comment pero may load o diba ga sana all so pwedeng ka pa dat inyo kanya text o ko na magtawag ka mo para sa inyo kanya live na pagpa shout out. Sigara pang mata, Tornia. Good afternoon. Happy po listening kita kay Makarapang Mata. Thank you so much da sa imo kanya pag-comment. And of course, sa pag-at highlight always sa aton kanya mga programa. Yes, sa XFM Kalibo. Kamilog manalabi mo mga katropa sa mga mahugod niya mag-comment sa hagusta na niya mga programa. Makita niyo gid-an na ron sa agya. Siguro napapatean niyo man no, nga kada shout-out in every program is una gid-asanda. Meaning kar mga katropa, mahugod sanda, makaroon sanda ka hugod mag-comment sa iyo sa XFM Kalibo. So punta ka mo man ha, para buko niyang pagpamatiri inyo kanya maubra para ma-shoutout manamon ka mo. Hibitayan niyo man inyo kanya mga pangagan. Ang masayra manamon nga, ay pati tagali ka mo nagapo pamati. Pero sa manamon mga katropa, nga kaabo maro nagatutok sa rakaw niya mga radyo. Especially sa mga kabagayan, sa mga terminal, sa mga sakyan, or even sa mga karinderya. Kaya thank you so much, Gidana, sa inyo kanya pagpupamati kamon iya mga katropa sa XFM Kalibo. And speaking of which mga katropa, kaina diba before kita ng commercial break, hamba hukin nyo, mag-uwas kay Rose sa anak kanya ginpadwakaton niya istorya or sugat mga kanya hapon. May aton pagigkinyo nga igapabati uman ni another set of drama iya sa aton kanya programa. Para maabot pagid ro makarelate, maabot pagid ro makapag-relax relax at makapag hiyum-hiyum mga katropa. Samtang kamo una is nagapupamati, nagapupungko, nagapahilay-hilay sa inyo kanya mga panimagay. So pamatian ta makaron ro panibag-on naton ni istorya. Agroan na karang pamagat is bawat patak ng pawis.

0: Danilo, kape mo oh. Mainit pa. Nilagyan ko na rin ng itlog itong kanin mo para may lakas ka mamaya. Napansin ko kasing madalas kang inuubo.
1: Salamat, Lina. Huwag mo akong alalahanin. Alikabok lang yan sa semento. Kailangan kong kumayod ng doble ngayon. Malapit na ang pasukan. Kailangan na nating buuin ang pang-tuition ni Miguel.
2: Tay! Nay! Magandang umaga po. Tay, kung kapos po talaga tayo, pwede namang tumigil muna ako ng isang taon. Maghanap muna ako ng trabaho sa bayan.
3: Miguel, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ka titigil. Hanggat kaya ng katawan ko, mag-aaral ka. Ang edukasyon mo ang tanging naming may pamamana ng inay mo.
0: Tama ang itay mo, anak. Kami na ang bahala sa problema. Ang trabaho mo ngayon ay mag-aral ng mabuti.
3: O sige na, baka mahuli pa ako sa site. Mahigpit pa naman si boss ngayon. May hinahabol kaming deadline. O sige mahal, aalis na ako.
0: Ingat ka mahal. Mwah!

0: sesemento dyan, ha? Kailangan nating matapos ang sesementohin dun sa ikalawang palapag bago ang alas tres.
1: Opo, boss.
0: Wala tayong overtime pay ngayon, kaya...
1: Matapos na po.
0: Kaya bilisan ninyo.
1: Opo, boss. Matapos na po itong isang sakong.

0: Miguel, napasugod ka rito sa site.
1: Tay,
0: ang init-init dito ha. Baka magkasakit ka pa.
1: Dinalan ko po kayo ng tanghalian. Tay, paabot po ni inay. Kanina pa po ako dyan sa labas. Nakita ko po kayo kung paano kayo sigawan ng foreman nyo. Tay, ang hirap-hirap po pala ng ginagawa nyo rito.
0: Sus, maliit na bagay, anak. Normal lang yun sa trabaho, anak. Mainit kasi ang ulo ni boss kapag may inaabol na oras. Halika nga rito, samahan mo akong kumain.

0: Tay?
1: Tiningnan ko po yung mga palad nyo. Kanina, nung inabot ko yung lalagyan, ang dami na namang sugat at kalyo. Minsan ba, hindi kayo nahihiya na parang ang baba ng tingin ng iba sa mga trabahador na tulad nyo?
2: Miguel, anak, tingnan mo ang mga kamay ko. Madumi, magaspang, puno ng sugat at kalyo. Pero ang mga kamay na ito ang nagpapakain sa atin araw-araw. Wala akong ninarkawan, wala akong tinatapakan.
1: Alam ko po, Tay. Nasasaktan lang po talaga akong nakikita kayong naghihirap ng ganito.

0: Anak, ang mga kalyong ito ang patunay na marangal ang trabaho natin. Ang bawat sugat dito sa kamay ko, katumbas yan ang bawat paina ng libro. Nababasahin mo sa kolehiyo, walang mababang trabaho kung tapat. Ang mga enhenyero at arkitekto, sila ang nagdodrawing ng plano ng mga gusaling ito. Pero kung wala ang mga kamay na tulad ng sa akin, mananatiling guhit lang sa papel ang mga pangarap nila. Kami ang naglalagay ng pundasyon, may dangal sa pagiging manggagawa.
1: Patawad po, Tay. Proud po ako sa inyo. Ipinapangako po, pagbubutihan ko yung pag-aaral ko. Babawi po ako sa inyo, Ninay. Balang araw, kayo naman ang magpapahinga.
0: Yan ang anak ko. Yan ang pinakamasarap na sahod na natanggap ko. O sige na, ubusin na natin itong ulam na dalawang. Baka lumawig pa. Babalik pa ako sa trabaho.

0: Danilo? Hindi na yata normal lang ubo mo. Halos gabi-gabi kang nilalagnat. Magpatingin ka na kaya.
1: Naku, Lina. Kunting pahinga lang ito. Hindi pwedeng umabsent kapag walang trabaho, walang kikitain.
2: Tay, ako na po munang bahala rito sa bahay. Pwede namang maghanap muna ako ng pansamantalang trabaho. Habang bakasyon pa naman.
1: Hindi anak. Ang pangarap mo ang pinakamahalagang trabaho mo ngayon

0: pa ba? Mukhang namumutla ka na.
1: Kaya pa, boss? Kaunti na lang. Kaunti na lang ang gagawin.

0: Pasa na po ako sa scholarship.
1: Ha? Scholarship, anak?
0: Opo! Dahil sa lahat ng tinuro niyo sa akin. Sipag, tiyaga, at katapatan. Kayo po ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko.
1: Alam mo, hindi sayang bawat batak ng pawis ko kung ganoon, anak.

0: the magna cum laude, Miguel Santos.
1: Ang diploma pong ito ay hindi lamang para sa akin. Ito po ay para sa aking ama na araw-araw nagbubuhat ng semento upang maitaas ang pangarap naming pamilya. Sa bawat medalya na suot ko, ngayon ay katumbas lamang ng bawat kalyo ng kanyang mga kamay. Tay, Nay, marami pong salamat.
0: Thank you again and congratulations to all of the graduates.

0: Anak, tandaan mo, ang tunay na taas ng isang tao ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling kanyang pinagtatrabahuan, kundi sa taas ng kanyang pangarap at kabutihan.
1: Opo, itay. Hindi ko po kailanman kinakahiya yung trabaho nyo. Habang buhay ko po ipagmamalaki na anak nyo ako ng isang marangal na manggagawa.

Alright mga katropa, nabatian naton ha, roka na miton, gita na kar ni istorya. Magsya, mahawag gita naton nga, ano no, ang gidman sa istorya nga itong aging share ka ton kay ina ni Rose. Ugaling raya is makita mo gidana nga, grabe gidana ro, kadidikado no. Pero dedication it anak ka niya parents nga maski na naganda kuba-kuba un sa pagtrabaho, grabe yung rokalyo sa anak ka niya pagad, pero what ay mo na ila nga magpundura o nga ag mag-working student abi mana. Kasi man na obligasyon ko bilang ginikanan niya patunan ka. Ito yun ang ginahambal kinyo mga katropa. Kapag abot abi sa pagtuon, itaton ka niya maunga, obligasyon ro na it mga ginikanan. Kaibahan ron sa mga duties and responsibilities nanda as a parent. Pero bukod niyang ron mga katropa ita tanan isa sa ginikanan lang. Kundi rumaunga nga ni Isro, duty nga ni mako mga katropa is rumag tuon it mayad. Rumag focus tawan it importansya ro mga hardships, ro mga sacrifices nga ginatot aton karnya parents. I-reciprocate man natin mga katropa it good deeds. Ruanda karon yung mga ginatao para katon. Although obligasyon nan daron, pero kita may obligasyon man kita bilang maunga nga magpakabuot, magsunod sa aton karnya mga ginikanan. Kapin pa kung ruanda karon nya tuyo is para man sa aton karnya kamagayran. Sira pang Marcel Ropa Randoy, good afternoon, shout out, ag advance happy birthday kuno ko sa anak karnya. Gwapito nga gumankon. Sira pang Lioski Martinez, una gidaron sa Barangay Aliputos naman siya. More birthdays to come. Happy happy birthday gid ana hawan sa gan kada pang Lioski. Kaya pang Boss William pa shoutout man, kaya pang Yanni from Puis, New Washington. Always kita ko nung nakatutok sa live at XFM Katropa Station. Thank you so much kita na kaya pang Boss William. Maski hindi mo paghambagon, matik gut aron. Kaya nalipay kita na kami kinyo ha. Sa inyo kanya adaw-adlaw ang pag-abang sa mga programa iya sa XFM Kali.

mga sa aton karong istorya this afternoon, makita mo gid ana ro grabe nga pagpalanggaanan nga maskin gaano kabudlay ro sitwasyon mga katropa, maskin gaano kapigado ro aton karong pagkabutang, for as long as nagabuligan kamo, positibo ro inyo kanya pananawan sa inyong kabuhi. Ro kabudlay una at ana ro ne. Pero ro pag angkon it pamilya ba nga buo, maayos, agmanami karon nya set up sa family mga katropa, hindi gid ana mabakal it maskin ano pa nga halga. Ro pagbuligan, ro pagpamatsyagan sa kada isa ga, di ba? Ro parents abi nga to ni Miguel mga katropa is very supportive, very loving kasi ro anak ro nya nanay, nakatutok man sa anak ro nya tatay na obserbahan nana ro ubo, di ba? Kabuhay gon. Kasi ibig sabihin kay mga katropa, naga look after sanda sa kada isa ga. Bukon it mag-asawa at sanda sa papel, kundi mag-asawa gid anang nagaagubay sa kada isa ga. Agroan naman niya itong mister nga maskin gauigon, maskin na gaano kabudlay ro sitwasyon, go tagihapon mga katropa para sa anak ko niya pamilya. Ag si Miguel man, bilang sangkaunga, na-observe man na ro mga sakripisyo, ro kagaoy, ro kalyo nga ni mga katropa, diba, inobserbahan, gitana na si tatay na sa trabaho, nakita na kung paano raya mugayon, paano raya singgitan. So bilang unga nasakitan imaw, syempre sino ba naman nga naunga or even ginikanan makita mo nga ginasinggitan ibang tao, imo ko niya kapamilya, di ba masakit ka? Kaya ruin roan ang gustong mabago nga hindi yun mag-abo, mag-abot ro tiyempo. Ngayon kinahangan ni Papa na nga magtrabaho. Gawon mo na ilang mauman pa to nga ginapakanaba ro pagtanaw sa anak niya parents. Kasi palangga na mga katropa and he cares. Oh, sige na pang Marisol, proud construction worker partner here ang my third year college nga unga kung kuno sanda mo kan. Oh, very good dita ka na pang Marisol, keep it up aga maabot maro panahon nga makatapos yung mukha niya unga aga magapuntugon sa pagtrabaho bilang construction worker yung mukha niya asawa aga makabatsyag man kamot kaginhawaan sa inyo karnya pamilya. So doon ro atong i-manifest mga katropa, ag proud na proud kita sa tanan nato niya mga construction workers. Kasi kung wasa na mga katropa, huwag kita it building nga pag-asudlan. Huwag kita it bagay nga pag-aistaran. So, hindi man mabilog, tama nga to si tatay kay ina, no? Sana itong ginhambal nga, roma enhenyero, roma arkitekto, nga roma drawing at ana sanda. Pero bukod sanda, roma nag-aubra. Diba? Iba tagihapon nga alima. Pinaagi sa alima, mahiwagang kamay it aton kanya mga construction worker natatawaan it kabuhi. Nabibigyang buhay mga katropa o mga obra nga sa papel gamang nato nakikita. Diba? Dahil sa aton, kumbaga teamwork mga katropa ah. Aton kanya mga engineer, aton kanya mga architect, sandaroga plano, sandaroga ukit. Pero, aton man niya mga man on the ground. Diba? Ro mga tawo sa ubos. Ro aton kanya mga construction worker sanda. Ro nagatao it kabuhi, ro naga turn into reality. It mga drawing nga ron, ro mga infrastructure, ro mga bagay. O kun nano pa nga plano mga katropa nga gin create, gin draw it aton kanya mga arkitekto ag aton nya mga inhenyero. Kaya pasalamatan natong sanda mga katropa. Dahil sanda ko niya kahugod, kabugat itrabaho, kaya kita may naiistaran, kaya kita may gina-building na ginasudlan. O, haman ikaw at akatrop. Aginhamba ko niya ni kayo na katropang Boss William, hindi magkabaga kay mga nangan makaibahan mo man si katropang Menggay. Kalma lang ka mo ni katropang Jory, haya. Bugos-bugos ka. Bugos-bugos ang gili summit kita yakaratanan mga katropa. Ag thank you gidana ha kasi kung uwa ako nausoy nyo man ako and of course kung man si katropang Menga ginausoy nyo kami, paano kung paras kaming uwa, sino inyong usuyan? Charot lang. Pero syempre ay gitinguhaan gidana mo mga katropa nga maibhan gidana ka mo just like man sa inyo kanya pag-iba ka mo every program nga ginabuitan na mo. Oh, hambad ka na pang Jory, ganda ng storya nyo pero nag-focus ako sa mga bosses. Basta. Kaya na pang Jory, abi. Mag-focus ka at imo, abi. Kaya na pang Jory sa ano, ah? Sa istorya. Hindi yung tayo pag-isipa kung saan isin o to. Hindi yung tayo pag-imagine na rumang itsura, ha?
Aga hindi ang nagsaya ka sa imo karnya guest ka tropang Jory sa iba karon nato nya mga tagaganap. Pero rumana mi gid ana no ro mga istorya nga ra relatable. Agside mo gid ana nga true to life mga katropa. Nga maabo gid nga familiar nakaka-experience, maabo gid daro na bubudlayan. Pero ato niya gustong i-emphasize ka ng mga katropa nga tawaan nato ni appreciation pagpahalaga rutan niya bagay especially rutan karnya family. Ang mga pang jewelry. Kung wala kaming mga heavy equipment operator, wala, wa kung saan at bagas nga gamiton sa building nanda. Tama man. Kaya it's a matter of teamwork ani mga katropa. Hindi mabilog, rusang kaplano kung kugang ka mo sa inyo kanya grupo. Diba? Kaya ni sa grupo mga katropa, may leader. May mga member para maubra ron. Kasi bukod ni tanya bagay, kayang ubrahon isang bilog gang. Kapin pa ako nagaplano kita nga magpatindog it mall, magpatindog it building. So kinahangan naton abo karon niya manpower nga nagabuligan para matauan ron it katumanan niya. Makita naton into reality gid ang mga katropa. Yung mga drawing aren ag mas manami pa. Oh, sige na pang Boss William, tama gid apaday niyang permi. Ag laban gang permi sa work. Nga ni tan man niya trabaho mga katropa mabugat. Haw niya nga ni unfair man sa iba nato niya mga katropa nga mabugat. Ag magaoy una bugad sa silakan sa uganan ro anda kanya trabaho pero manaba ro anda kanya sweldo. Kaya di ka na ang kita nagkakatalo. Kaluluoy mataro aton kanya mga ahaw nga mga obrero. Nga nagatinguha sa anda ko niya pang adlaw-adlaw. So kunta no, mapansin man doon ag matauan man sa anda ko niya importansya mga katropa. Pinaagi man sa pagtaot bastante. Nagakaigo ko niya sweldo nga para man kanta. No, importante, mahalaga sa buhay natin ma'am. Always gid kita nga magtahan. Doon yan ni kadrapang Boss William, importante gid ana sa ato niya mga construction worker the safety para syempre hindi man sanda mangagangan saan da karon niya pagtrabaho at saan da karon niya kabuhi. So I hope mga katropa ha, maabo nga lessons so aton kanya nabuo sa aton niya istorya for today. Agabang kamo ay maabo pa kita karon niya mga naka-reserve ng mga istorya para magtaok niyo kalingawan, magtaot inspirasyon, magtaot life lesson at syempre kasadyahan para katon tanan. So oras na ito mga katropa, impunto alas tres na sa hapon ay sa mga nag-uusoy karapang menggay imaw maro bahala kinyo mga katropa magpas just at alas 3:30 makarnya hapon. So commercial break ana kita mga katropa ha. May atol pa kanya 3 o'clock prayer. So magapanumbalik yung programang X-Rated makataliwan nga mang rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
3: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pharmacy.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
12: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
13: Santone Plus Coffee Mix, mampibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
16: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at
5: Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
19: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
21: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mabibili sa mga butika.

0: alas 3:11 na sa hapon.
1: Sana all.
2: Exciting!
0: Goodie, good afternoon, mga katropa!
1: Sana
0: all. Syempre manumbalik kita ha sa itong karang programang X-Rated. Aga makaibahan ninyo si katropang Menggaya. Oy, good afternoon, Anay ha. Pero dali ang mga katropa, medyo sobrahan man kita nga rait
3: po. Ayoy!
0: Oy, mga katropa, good afternoon, Anay ha. Sa mga katropa naton ron na nga nakapurpamati sa nakarang mga radyo, ay sige na sa gihapon ka mo ha. Nga mag-tutok sa itong karang Facebook Live kasi naka-live sa gihapon kita sa itong karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Grabe gid ano makatropa ro Moren na gali pwedit ang maging mistisang aswang. Kasi grabe ana kita nga rait puti. Anyways makatropa. Syempre haya kiinay wa kita nakabutwa pero makaray. Di ka kamo magkahawag. E padayon pa kita karang makatropa maga or istorya ha dapat ana kita haraita 3:30. May pilak pa kita karang ka minuto para paga o istoryahan. Ro mga istorya kaina nga to makatropa, kumusta man raton, relate man baga kamo, naka na kung kato makatropa na touch man ba kamo. Kasi bilang ano no, bilang unga makatropa sa to bikara nga istorya nga bukon itanan abi nga oras sa habaw naton nga okay ra aton karang ginikanan. Kasi sa id naton sandagit abi karoro mga nagausoy itamaagi maitao nga aton karang mga kinahangan mairaos yung kita makatropa sa kapobrehan. Pero habang nga dama no, habang kung amat ba makatropa may nag question man kinyo nga ay para sabi ka aton example ay maina katigali man na nag ay nakatinggali man na nagtrabaho sa rekrekalang radio station kung kakon nabi man na makatropa ha. Nakatinggali man na nagtrabaho sa radio station. Amit amana haye. Syempre ya bo mata naton ay gahambal kagating nagawili na kay kagating mana sa. Syempre nakara sa radio para mabatian man ninyo para makaistorya kamo. Tapos sa iba karon ako malang abi manahay mauray rang ginaubra. Kung amat abi mga katropa ginamalang ro trabaho. Sa minatuod abi mga katropa. Tanan mat ana kita nagatrabaho, tanan kita kalisod. Aga gina syempre ginakalisdan naton ro aton karang mga ginaubra. Di abi bulok abi kung amat mga katropa ginahambagan naton ro sang katrabaho it malang. Para sabi ko nyari sa construction worker. O di ba manandang ani bukon itanan nya oras mga katropa hambaw naton nga mababa at agid sanda kasi sa mga tuod sanda ro mas abo mga katropa nga ambag para makakreate. Syempre it inyo karang ginhandom nga bagay it inyo karang mga layout ro na mga katropa. Syempre tama ro engineer nagaano tama na naro engineer man na nagasugat pero hindi man napaghihapon naton pwedeng habon nga engineer at di ba ga grabe matabi kong hamat ro mga tao nga judgmental nga ginahambagan it malang permiro trabaho kasi anta man karong ginagamit man hayruraya karang utak syempre. Aga kita, di ba, ako amat man, gina-compare man naton atong sarili o sa teacher, might aman na teacher, ay nagaturo at amana, mamauro niya at amana, rana ka nang ginaubra. Aga, kung kumpara baga it, mga trabaho, mga katropang magkaiba, syempre. Raya, pero malisod eh. Kasi, oo, mga katropa, may mga iba-iba at na kita nga talent, nga mahamba naton nga, para kimuro yun, para kandaron, nga, kunta, maduga sa tong isip, pero pag kumpara, agro, pag hamba naton it malang. Para sa aton karang mga farmers, di ba? Kagabanan man na naghihili ng bauro na ay, farmers malang mana ron eh. Namrang ani mana sandaho.
3: Ayoy!
0: Aga po pa init-init malang mana sandaron. Malang! Wabi ka mo mga katropa na karanas. Di ba? Wabi ka mo mga katropa sa rato karang sitwasyon nga naga nahugasan sanda, nakikipag laban sanda. Siyempre, kasi kiinit-init eh. Nakikipaglaban sa dasaraya karang asilak. Nagatinguha sa dama katropa kasi, abay kung ani, di ba? Permit na itong ginahinilambag riya nga. Kung maghimong ka abe, kuwak at ginatrabaho, nga kagidmat ing tuod. Kung di ka magtrabaho, aga wag at ginahimo, paalin ka, di ba? Ruhin ka na permit na ito eh. Kasi iwa kagid abe to dit maagtunan mga katropa kung harun kagat eh, galininubog ka, gatilinanga ka, gawa man na itry ka nga ginaubra. Pero habag hapon yan iba una, mas may panganimana, raya karang nga tambay. Huwa man man trabaho, huwa man man nasa kwarta, pero okay, tasanta, masadya, tama nasanta. Pero iba gidabi gihapon mga katropa, ro nagatinguha kita. Di ba, baka ni kanami ton mga katropa makabaton it katasit imo karang paghihirap mas lalo kung dugo at pawis gid animo naging trabahuhan ra to. Nagmahamba nimo nga pwede kuraya ipagmalaki. Ro talent ro maging ubrangan mga katropa, ro yun ana ro indi mabawi it iba. Gina always naton ro nga gina-mention kasi miski kita mga katropa, nafi-feel man naton ro ni, di ba nga ko kung may mag-abot man katong isang kabagay haba naton ay manami mataman masadya kita dahil libre raya ginatreat kita at mauraya. Pero iba ro feeling abe mga katropa nga imong kwarta ro ra katong kwarta gihalina nimo sa imo karang pagkahugod natong kwarta mga katropa grabe patari imo karang pagtinguha makaangkon yang ita mauruyin man nga hayga kaya kita syempre amahabal sa gihapon kita karon nga hindi kita magmalang or underestimate mo gud in English gud underestimate ito na ato sa da mga katropa i-judge kasi bukod man kita at pagarehas tanan it's weldo pero ra atong trabaho mga katropa say dato sa atong sarili nga gina ayos naton say dato sa atong sarili mga katropa uwa kita at ginagapakan niya tawo bisan kisut isot ka may igapak pa ba kita syempre mga katropa hindi naton sanda ron nga kinahangan nga ipamuka kanda nga mauraya sanda asim sa tuntood mga katropa kung sino pa nga niro mga nasa idagom nga rin kung sino para mahambang ninyo nga malang maroanda karang trabaho sanda ro pinaka may malisod nga ginatrabaho. Sanda gitaro pinaka punta karon mga katropa. Sanda paano ka man na makakaon kung sa ginamalang mo farmer nga ron, di ba? Paano ka makamabuhi kung wa ka gakaon, di ba? Nagakaon ka man sa gihapon ita bugas humay. Ay gitana nga ra. Kay ra pang jury, good afternoon gid akimo ginausi-usi mo gid ana ko kaina ha. Ay cute gid ana sana all ginausi ka na nda menggay ay namin pala. Kung wala ako ha, ano ko no? Kung wala ako ha, hanapin nyo ako ngayong nandito ako, sabihin nyo bakit ako nandito. Do yun gida ay senador bato nga hinamba ay gida na hindi ka man makambag na pang jury nga makay bato ka diba ga makay bato ka siguro eh kasi ibanhid rin imong puso. Nagiging bato ang imong tagipusoon ha nano ko nung kita nga raman. Anyways mga katropa grabe gida no hindi ka magkahawag eh may mga konting adjustment malang man kita ya karikara sa atong karang program eh sa mga pila pakarang inadlaw ay may mga adjust ro. Pero hindi ka gihapon namon ka katropang jury pagpabayan ah. Hindi namon ka mo pagpabayan padayon sa gihapon matana rotin ka nga pagpa sa programa nga rang X-rated ro magapainit magatao gid ana kinyo mga katropa inspiration di ba ga magatao kinyo mga katropa it realization no grabe ana. Oy, good afternoon ha. Kadi ka rapang Philips o nakara sa Tala Store. Naka-monitor gid na permis ka rapang Philips. Bukas gid ara ana permi nga. Radyo. Ay, ano pa biro mabukas kay Krapang Philips. At syempre kay Uncle Nido naman kara sa huyaw-huyaw sa Tobiera family gid ana nga permit ana nagapamati si Uncle Nido nga ray kay gat pasagamat gid ana kita ka nakaray pati tara kagapit bagay na abot as dahil sa ana karanga monitor. At syempre good afternoon pa gid una sa aton karang makatropa sa Maya Bulkitan sa mga nagapurpa bulket ro na bao gid ana inauta ka mo magapit kanday Auntie Welsir pinakagwapa ro madam una kara sa Mayit mga Bulkitan boy. Kaya agay ka namang Joe Marmand bawo gid ang mahugod ra permi gid anang nagahugod harat aro importante makatropa no ro imo gid anang pagiging mahugod raya ro magadaga gid anang kimo sa pag-asenso sa imo karanga kabuhi diba ga sige gang isipon natin ko amat nalilisdan kita diut anaton kaya amat maambay ko at imo nasistress ka mo nagaabot sa puntong na anxiety ka ay magpahuway ka gang ita makadali ang pag once okay na ay di laban ulit diba bangon ka gang karon makatropa hindi ka gamang magpaperde kasi normal lang man ah makabatsya kita it kagaoy normal at anaron makatropa pero rubukont ana it normal hayro magpinaapekto ka dibagaro bukon it normal normal makatropa ro hindi mo ana pagsolusyonan tagmin ko ay bayin man ro problema man na magproblema tapos sa ulihi rin ikaw taro mas ma problema at mayadron ay mas naglala diba kung una pa gang amat-amat ni mong ging ayos amat-amat ni mong naging ating solusyonan. Kaya bukod man itanan nga problema, may solusyon. Pero kung imo gid matabi ko no, mga katropa nga hutuhon. Ano ko no to? Ba imo ba ako mapursigihon? Naroon lang eh. Basta ano para tong mamit lang. Pursigihon yung naton nga makaiad. At least ba mga katropa, mahambang naton nga nagtry sa gihapon kita.
1: Sana. Diba
0: nga? Ubra sa gihapon naton ro aton karanga best. Kaya ha, sa uman sa mga katropa naton una nga nagamalangat ana sa iba karanga trabaho ay mag-isip-isip man ka mo mga katropa. Kasi ro iba karon gao yun yan sa trabaho tapos hambagan nyo ang itaron malangan ni manar imo nga trabaho. Siyempre para kanday nagamasot mataraanda karanga buot. May nadumduman abi ako mga katropa nga sang katao nga naghambag. Nga pag-abot abi ko no sa trabaho, manami ko no sa pamatsyagan nga di ba duty ka man na tapos pagka-out mo gon mahambag nimo ay maging trabaho ang saraya karanga adlaw. Kumbaga mga katropa ya, raw akong sang adlaw nga ray may handom gid ay may handumanan gid mga katropa nga nakahimo ka itrabaho nga makahagan-hagan sa imo nga buot. So pila man ang oras inyong mga duty, maisip sa gihapon nimo nga ay perfect matagihapon nagaoy man ako pero maisip ko nga ay sarayng adlaw man nga ra rang mga inoras rang pagkabisir akon man nga pag mapapras ka ang kumat nagakaangkon ka man ita troubleshoot diba ga may mga bagay makatropang kabudlay i-handle pero mahamba mo gihapon nga ay nalagpasan ko rahi karang adlaw nalampasan ko gali makon ro mga oras kato nga nagakupag ako nagakurug-kurug bo grapaling gitaro kurug-kurug nalagpasan ko gali makaroon pagsubok at pero hambangon man nato nga maisot rato pero sa ratong maisot ka to makatropa pwede to magbaho eh pwede rato magapad pero kahit pa paano na solusyon na nimo kaya maging proud yung kamo makatropa sa inyo karanga mga sarili kaya tanan kita nga nagatrabaho kung anuman makatropa rin inyo karang ginaubra nga ginakabudlayan ninyo proud gid ako kinyo ag someday duungan gid ana kita nga magapalakpak diba magapalakpak kita nga mahamba naton nga nakayanan naton ratanan na abot man naton ro mga handom naton sa aton karang mga kabuhi kan namin abi mga katropa maga handom eh waita magain sa nga nagapangarap nga ron miski pila pang pangarap ra imo karon pero kung gusto mo taga na gid maabot ra to ay syempre na dunganan mo mga katropa it imong buot bas kugo nimo ra imo karang buot kasi kimo man gahapon dun eh di man pwede nga ay gusto ko ana man na maging pulis gusto ko tama na maging abogado. Ay, ano rin mong ubrahon? Siyempre, magtunik at mayad. Aga, ubrahon ro tanan para maabot mo to. Eh. Kung magtilnanga ka, tingnan, ay, gusto ko na mag-abogado. Ah, bay, tuwag lang nga ako. Di lang nga naman ako mag-trabaho. Maabot gid man na ron nga maging abogado ako. Oh, grabe. Sana all at ana ron. Ramaton ka rin nakikita ng mga maurunin na sa Chinese drama at ana ron eh. Sa kaka-Chinese drama natin rin eh. Gaga, sige yan mga katropa. Importante at ana ka ron. Kaya, ubrahon lang naton nga go with the flow lang. Hindi kita mag-pressure, hindi kita mag-isip sa mga bagay nga pwede gid-ana naton nga ikaduga it pag-asa. Okay, good afternoon kay Rapang Vin Melvin Clavel Bartolo. Nakatutok at ana yung mga good afternoon gid-ana kinyo ha. Kinyo mga katropa, thank you so much gid-ana ha sa pag-iba kamon. Eh, hindi na mga katropa mag-aong nga-aong kinyo ay hindi ano ako makaprograma din na kita ka na makabumba-bumba hanot sa kahanginan. Kasi sa mga ano na natin karais, may mga something ano kita mga katropa nga gina-adjust. Pero di ka magkahawag ah. Ay mabalik matana kita karon sa ray karangal. Mabalik mata kita mga katropa, bantay-bantay ang kamo ah. Di ka magkahawag ro na iba. Sir, iba. Sweet, aman si karapang may kinanot. Aman na gina-iwan na naman kita. Ayun! Ay, kita makapatugo kara. Ay, kinangan patabi ako kay bahan para makapatugo kamo ha. Sige yang mga katropa, abang-abang lang kamo. Ay, di man kita karon maduga ya malang kita ayaw wala ko sa station dahil hiyang kami pagkaon ay di lang kalimana nagbagot ang manalamong karang piniino by the way mga katropa thank you so much ha kinyo sa mga nagtutok umbusa ka ina sa makaraya karang oras syempre naging ka-partner natong technical side si katropang Tricia di ba bongga sa tuwi karang si katropang Tricia nga ray at syempre sa amon man karang support gid anay amon karang station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sa amon man karanga general manager kay Sir Edwin Garing. Sa amon man karanga pinakamabuot, pinakamaalwan, pinaginana sa tanan. Ro amon karanga big boss, Doc Remelito, uya. Kay Banyan Karon na nakarang beautiful wife, kay Madam Olivine, uya. Mga katropa, magkililita man kita karahin aga ha. Same time, same station man sa gihapon, naging ka-partner nato si Karapang Yani. Ag ako mga katropa, si Katropang Menggay. Igamang ron sa programang X-Rated, RXFM, 96.5 kalibo ang katropa mo.

Mga katropa, exciting dito!

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Maayos ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyong magaan.
3: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthon Gold Herbal Tea.

Ginuyog it magnitude 4.5 nga linog, magkaroon nga Webes or magkaroon nga adlaw it Webes, hulyon 9. Alas 2:33 sa 8 hapon, Rutuba, Benguet. Nabatsyagan ng mga instrumental intensity sa Baguio City. Ag Benguet, high sa intensity 5, intensity 4 sa Aringay, La Union, intensity 3 sa Sison, Pangasinan, intensity 2 sa Ordaneta, Pangasinan, ag intensity 1 sa Quiapo, ag Lingayen, Pangasinan. Sa dugang pagid natin yung mga balitaan, mga katropa, nagpadugong sa Senado makaroon yung Webes Hulyo 9, si OBP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez, naging pasupine kahapon it impeachment court, agad yung magtistigo sa masunod nga Domingo. Sino ka Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court, Renato Bantog Jr., coordination meeting, angot sa mga administrative matter, naging adto ni Lopez. Para sa kadapusan ng mga balitaan, mga katropa, gintalakay sa pagpamati o kung hearing sa Senate Committee on Basic Education ko Webes. Rupa gasabton may kaangtanan sa pagkamatay at mga student-athlete nga Sunday Rene Clark Batermonia at Divine Adili sa Sangka School Sanction Activity sa Dipaculao, Aurora. Nagatambong sa pagpamati sa Ateneo de Manila University President Roberto Yapa. Kung siin nagtaoray at pahayag may kaangtanan sa insidente. Ginpangunahan ni Senator Bam Aquino ro pagpamati agud nga matumod ro mga sagabton it mga natungdan ag ma-examine ro nagairal nga mga pulisiya sa mga aktibidad nga ginapatigayon o ginapasugtan it mga eskwelahan. Nagtambong man sa pagpamati sa Senate President Win Gatchalian ag Senator Bongo bilang kaparte it pag-examine sa mga tikang agud nga malikawan ro kapareho karon nga trahedya sa kaya karang nga balita ay ginatod katon it Santon Vitamin C or Vitamin C nga maghalin sa Santon. Ginapabaskog ro resistensya gabingon sa mga physical activities. Ginasukan o fatigue. Ginabuligan yung magpadasig sa recovery maghalin sa masakit. Stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Raya man si katropang Ninyo Rugintia Dosho, XFM News. XFM News Break.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assisted pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assisted pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assisted pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipito.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: 7 Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sister Pain.
10: Sa mga butika.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Manila. Itong aking kamay ko may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo.

0: MCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Kasi gari, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali lang.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupo pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay ko akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal B. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santan Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Dulce kaya Biebo. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: FM.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ito si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang mag padula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Sa mga butika.

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-system pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-system pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: System pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: System pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero

0: Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo, sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May tapi ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Kantun Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Kantun Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Kantun Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Kantun Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Kantun Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Kantun Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Senten Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Katipi. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Manila. Ito mong aking kamay po may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni ko.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiging ko. Ako pala, si Kathleen, and 7 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, kambay ko hay kung may pakupo pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlawad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung ako magalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Nandalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biev ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Sa ipipikos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko, yung bukol na maliit ko. Wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Araw, pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santol Gold Herbal Tea.
1: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Sunfoam Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag Sunfoam Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfoam Plus Herbal Oil.

0: Mas Gold, mas pinalakas.
1: I'm like caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Dalton Plus Cup Mix, bango dry ay isang cup kapareho at mangustin, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Sa Dalton Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong ka pa. Dalton Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala

0: Kilani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang says the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang says the pain.
1: Says the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Says the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or pass.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukong ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, gina ko nagawa ka migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige di madulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales

0: oras, mga katropa, alas 4.20 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: kayad karagagang banwa kara itakalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton karagapagpangalagad pagwaragwag exciting Pilipinas. Makaroon kita nga adlaw ita Biyernes, Pizza Jess, sa Bugan Karat Hulyo Dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin yung karoon yung mangin kibahan, mangin anchorman, katropang RR Kulas. Hoy, sa ato na na'y karagapagtamyaw, no, ita mayadayad karangagahon. No, sa mga katropa na ton karagaraga tutok, no, pinagi sa aton magkaroon niya Facebook Live. Ang mga katropa na ton niya nag-monitor, no, sa inyo karang at tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning! Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Mga katropa sa aton karagapagwaragwag exciting Pilipinas! Kariba karagato, nagabalikotot pa, maura aton karagapanyempo. Mabasa-basa raton karaga palibot. Okay, naka-experyensa rong probinsya mga katropa. Ita raya karoon niya orange rainfall. Pilipinas. Bangod ra sa daga ita habagat. Saro raya karoon niya si Bagyong Inday. Kailangan niyo si Bagyong Inday? Akon ka rin ang kilaga nga si Bagyong Inday, chismusa. Oh, good morning, Gina. Ariba ka na katulbo, kung namito mo taranda ka nagaplastad daw, nagabalikotot pat ano. Nagapanago pat ano si Dagob Daya, karaga ko ano. Raya ka rin haboy. Nagakupkup pat ano mga katropa, iba ka na katon. Nano, hugnot na. Daro, dapat hugnoton ba? Or hugnoton? Ano ro dapat ninyo karon yung hugnoton? Ay ba, si baga kon sigida sa rupaglino, huwag mabasa. Oh, mabudlay mga katropa. Pero saksakan niya mabasa, ha? Ay, kinangan hugnoton. Ari ba man karakatol ba? Nagka-jogging-jogging! Pang pabugtaw it kaugat-ugatan katropang arara. Exercise anay mga katropa, ha? Stretching-stretching. Ako natuna aton raton karaga kagawasan. Ari ba pagin naton karaga maigmanghol ba? Nagka-kapi-kapi man magkaraho. Siyempre, no, pwedeng-pwedeng ka mo nga magpadagaman, no, ita inyo karoon yung mga mensahe, mga katropa, no, samtang kita nagatalakay, no, aton karoon yung pag-abasahon. And of course, siyempre man, hindi kalipat nung i-follow raton karang official page, or share, no, raton karang programa magkaroon exciting Pilipinas. Magkatao kita, hindi karang magbuhay, mga katropa, no, ita mga updates sa aton, nung karoon yung mga igmanghod, mga viewers ka nagpamati, pinagi karoon sa aton karang Facebook Live. Ang nagpinamati no, sa aton karagatik sa tagsa ka mga radyo. Antis Rong Tanana, good morning again kay katropang Dang Villanueva na nagatutok man makara sa aton karagapaga ililiba magkaroon ay sa mga security guard naton na nagpamati. Yes, good morning again no, sa inyo karagatik sa tagsa ka mga establishment payarayad karoon niya agahon mga katropa ha? Aga sa manigusyante na to na o nagkaroon sa Kalibo Public Market na no, nagamat-amat man karanga mag-plastar ganda ko anda karanga balidya mo major problema karang mga katropa naya karoon niya araya karanga mabasa-basa gid no raton karanga palibot o nagkaroon sa San Lorenzo Drive sa ton karoon niya public market ha. So mga bagong bugtaw maghimutaan ay ha. Amat-amat yung man karoon iba karoon ni ita pamaba makabubuha at mga ibang estudyante karoon. Wata ba itong odagos mga katropa? Ita klase. Or iba karoon nga banwa makaroon ha. O ikibahan ro banwa karat kalibo. Wata klase makaroon. Na iba nag-deklara ita suspension ita klase. Makaroon karoon July 10 2026, no? Si Kalibo Mayor Joris Socro, no? Kung sa sin, sunod ikara sa ada karang Facebook posts, suspension of face-to-face classes from preschool to senior high school, both public and private, in the municipality of Kalibo. Bangod niya ni Ramang Katropa, sarong raya karon niya si Typhoon Inday.
1: Exciting Pilipinas!
0: Magayin na ito, draan na karang pamanaw makara. Oy, good morning kay Filiba Vicente Pamatian, nagpinamati man makarakato na.
2: Good morning!
0: EJ Noy Noy Tanlok Solidad, good morning!
2: Good morning!
0: Watching from San Francisco, California. Nagapinamati man makaroon. Now, ano roplastada makarani bagyong Inday nga ra mga katropa? Well, rana karang aplastada makaroon na naghina. Pero, ruhabagat, pada yun. Nga mabatsyagan, no? Sa nasyon or sa bilog na ton karang Pilipinas. No? Kung sasiin ka ra, padayon nga ginapabaskog i-Typhoon Inday, raya karon nga southwest monsoon or habagat. Nga nagadagait mabaskog karang pag-ilinugan, pabugso-bugso karang hangin, no? Ag kagain karang tiyempo. Particular sa western Mindanao, ag western Visayas, nga nagresulta. No? Or nagaresulta itdaya karaga pagbilina particular sa mga manubo nung porsyon nga pwede gid or bagahaon karaga mga lugar.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, wala ton ginagauman nga maglandfall raya karaga nasambitan karaga bagyo. But sa patro ana karaga gawak agod magresulta it magawakan karang epekto kapin sa mga lugar no sa partit Luzon, Visayas, agraya karon nga Mindanao no. That's why nga may gin pa ibabaw sa tropical cyclone wind signal number 2 or signal number 2 rupila ka mga parte una makaron sa Luzon. Unaon ka ra, yakit pun ka ra mga katroparong Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Abra, no? Kalinga, Mountain Province, Ilocos Norte, Aurora, no? And of course, ro mga lugar, una karon sa Aurora. Sa Idagom, itaya karon niya signal number 2.
1: Pilipinas!
0: Nga niro mga agapan yung mga lugar, mga katropa, nga medyo apektado gid, raya karon yung mga ginpangmit lang naton. Kasi mas magapit kara rung bagyo. Samtang ginagya na kara raya karang lugar, ita Taiwan. Lugar, nga kung sasini mo karang mga landfall, rung lugar karang China.
1: Pilipinas!
0: No? So, nagahina, matakong taray karang bagyo, pero sige na sumatrana karang pinabaskog. No? That's why nga nagdeklara, rupila ka mga banwa. So bantay ka mo, ay mabuo man kita kanot update no sa pila pagit yung mga banwa. No? Kung ano pagit yung mga lugar, nga may suspension makara. Bangod sa daya karon niya si Typhoon Inday nga na.
1: Exciting okay. Pilipinas!
0: And then, iya sa sitwasyon makaroon ha, sa aton karang probinsya Taklan kasi naka-experience na di kara kita it pag-ilinugan. No? Sa heavy to intense rains makaroon, rong Occidental Mindoro agrong Antique, no? Sa pag-ilinugan dra. Moderate to heavy rains man rong area, no? It Batanes, Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, gakip kara rong probinsya karat Aklan. Moderate to heavy rains kita, no mga katropa. Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, ag Lanao del Sur.
1: Exciting Pilipinas!
0: So medyo ro, iba na ton yung mga pantalan makara. wa itaya karanga biyahe kansilado, no? Ro ibang biyahe.
1: Exciting.
0: Parehas ko barko. No? Mga katropa. Now, moderate to heavy, heavy to intense rains man, rong Occidental Mindoro, Zambales, Agbataan. No? Mga katropa. So, posible nga maka-experience sa Sigapon, ita hangin, medyo, basta mahangin yung gid, no? Sa pila ka mga lugar na ito makaroon. Samtang iba, maka-experience sa mata mabaskog. No? Mga katropa. So, dayar mga apektado magkarangang lugar bangod sa si Bagyong Inday nga ra. No? Kung sa sain, rupa manaw na na paibabaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, it may pagwawa udara it pagpa-landfall, no? Yes, bilog karangang Pilipinas. Anyway, no, kay Leopoldo Martinez Jr., good morning. Shout out kay Lyoda May. Ita happy birthday, no? Kay Razel Ordas Trinidad. Trinidad, no? Shout out yun kay Tatay Ben, happy birthday. Ag una karon sa bye-bye Tangalan. Oy, good morning gid ha. Aga happy happy birthday gid, no? Kay Tatay mong Ben, katropang Razel Ordas Trinidad. Oh, mutumot religion kara. Okay, Sergeant sa all the MJ, good morning. Oy, aton yung mga katropa. Na makaroon sa Manila naga-duty. Aton ron yung mga katropa na.
1: Exciting Pilipinas.
0: Taga Libakaw gid, no? Libakaw nun gid, no? Kay Feliba Bisante pamatian o pa klase class suspension do Banwa ita ni Washington. Anyway, aton karon yung chikon lang gid, no? Katropa nga Feliba. And of course, ro iba pa gid yung mga Banwa. No, kung ano may klase or wa
1: exciting Pilipinas.
0: Basta Banwa Bet Kalibo, no? Base sa Facebook post ni Kalibo Yorme Jores Bautista Socro, no? Nga suspension rong face to face classes from preschool to senior high school, both public and private, no? Yara sa Banwa at Kalibo ha. Pero ro college ay medyo may klase pa ta. Karon naman katropa.
1: Hey. Exciting Pilipinas.
0: Bantay no. Sanraya karon nya plastada no sa pila ka mga banwa ko ano pagidro mga lugar kara nga wa na idaya kara nga kwan. Klase bat dali lang. Tarawon naton ro kwan. New Washington. All right, sige. Medyo naga-kwan ro ato nya maigbangho do na eh. kung may class suspension, wapagid kita mat may nakita ni Karaya. No? Anyway, no? Oras mga katropa. Alas 4.34. No? Magkaroon karaga agahon. Sa aton karaga pagpadayon. No? Ibasyada na yun aton kinyo. No? Raton karaga mga tupiko. No? Nga aton karaga natipon magkaroon. Anyway, particular una karon sa may crossing Banga, no, or day karangan yung Washington na una karon sa crossing Jaime Cardinal St. Calivo may natabo man una karanga aksidente.
1: Exciting,
0: I don't know but may traffic light man una kita karang mga katropa, no? Grasugi di karay karanga sangka rider nakaangkon ita nina, no? Bangod niya ni sa ana karon niya na agom. Ay ginasugid di karaya, medyo ginbungguan at ana mga katropa. Daya karanga tricycle garay.
1: Exciting diba Pilipinas!
0: Oo. Oh. Siyempre, una kita sa runaya karon niya stoplight. No? Kung sa siin ka ra, una gi dapat raton man karanga pag minor. Kaya nagatuga kita itdaya karon niya aksidente. Oh, sa pihak pagid karagabahin, no? May nagreklamo man sa aton na karon niya Kalibo Municipal Police Station. Dahil mong bilaw ka mga estudyante, agod ireklamo dahil man karang sangkat tricycle driver niya bukot manami karang ang bagon, rogin panghaboy sa runaya karang daywa ka mga pasahirong estudyante.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ginasugi ni Kraya, nagsakay, ray karaga, di yung bilog ang mga biktima. Sa tricycle, agabugaan nyo, tapamatay karaga. Kwanda, body number, ray karaga, tricycle na.
1: Exciting Pilipinas!
0: Magpapahatod kunta sa may Marian High School. Agrosambilog sa may Uyuturong. Ag di karagin klaro nanda nga magabayad sandait duble kun sa siin na nagsugot wrong driver ba. Ay mapagapit di karon sa may Marian High School ginpanaoga or iga panaog kontak day karaga driver o sambilog karaga pasayro ang naghambal nga sa unahan lang mana imaw ipa panaog.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pagka panaogs mga katropa sa may unahan, ba naakit di kararong driver nga medyo may nagasinggit ko no. Kung sa siin, nga kugang kuno rong ginbayad sa ginkasunduan ang dahil karang 30 piso. Well, waman kita nag-aapin no sa daya karon yung mga pasahero naton, waman kita nag-aapin sa mga tricycle driver naton. Kundi mga katropa ro aton lang gid kara ro pagtansya no kun sa siin kara no may mga abusado gid mataang nga mga tricycle driver man naton nya masyado nga magpanukot man.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Okay lang siguro kung arkilado eh no? Pero kung ro ni istoryahan na tong biyahe at agid ay may ginasunod man kita karon nga kung pilagang ro ito karon nga isukot no so sa kwan tricycle di ba ga? So may mga tricycle driver pagid kita nga ra idot no kaman nga ro price ko anda karanga pagpanungkot sa mga estudyante nga nakabutang di karon sa printe ko amat ginatabunan.
1: Kaya
0: hindi ka hagos makita mat pasayro kung pilagit ba dro pamasahe kung taga iba kat imo nga pan wa kat imo kasayod di sa kalibo no aga sige lang nga binayad kit imo kat imo kasayod pag ano brago tagi dreamo karang ginabayad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well sa dugang paginaton karang balita mga katropa may viral man kara. Actually, iya nga ni sa probinsya rat akla na tabot. Nga may isang ka-estudyante nga gingupitan itbuhog kusang ka maestra. Hayro ana karangatiya, abaw nagreklamo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagreklamo mga katropa. Nga mana, sa post abi, ko raya karanga tiya ko nga gin gupitan arana karanga guban ko nit day karanga maestra nya indi kay git imana ka hugat man nga hinuon nga magpabugog man ara kon karanga guban kon no imana kita-kita man kita kara Eric Lapo tama na ano. Pero imbis nga eh kasi raton yung mga ibangod makara ay ikumpara ang gid ka to no ag makaroon mga katropa no riba kara katon daga sa pagdisiplina eh.
1: Exciting Pilipinas!
0: Daga sa pagdisiplina. Well, di ba naka-experience sa mananay katot daya karanga as in bugog itagid mga katropa eh. No? Bugog ng kanas-kanas. Kita ka timot inagyan kat bagyong raw. Oh, riba man, ginakurinat. That time, no? O, oh, makara. Bawo, delikado, tamatod niya. Imot ang sakiton matuo. Estudyante or imo karanga malitan di anak karanga buhok.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero naiintindi, riba ang ginikanan is naiintindihan matani kuntay. May naintindihan man nato nung nag-post nga kasi pagpakahuya man matuod kapin sana karon yung mga classmate no, nga raya rong natabo. Ha? Pero katoron, medyo dagagat agid no, mga katropa sa rong raya, karang disiplina. Ha? Aga, di kara, nag-post, nagkaroon niya Facebook post para nga ni, karang i... ipahiwatig, no? Rana karanga na babatsagan ko tiya sana experiencehan ko ana karon nga gumankon. Ha? Nga ginbugan or ginggupitan dung buhok ha? Ko roan ko daya karon nga teacher mga katropa. Viral makaroon na sa aton karang Facebook.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay? Tawang tanit dagan ligwan or aton nga mga igmanghod niya nagtutok man makarakato na. Good morning, Gid. Kay Leopoldo Martinez Jr. Good morning. Shout out ko na kay Lyoda May. Oy, happy birthday!
2: Good morning! Awa,
0: humot-humot, litson ba? Kay Teta Len Retinio Barit Panado, good morning man. Nagabot na ay bugtaw na kami. Alin ha, hugnot niya rin ka tropang Teta Len. Kamusta man ko norumbanga? Iwa pag itat na baton, ka nag-update man una ha.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pag-uagi ako, I'm willing to say, may klase git. Okay, sa Panado ah, Barit, Garitinho family, good morning again.
2: Good morning!
0: Kay Michael Villanueva, Solina, good morning. Patamyaw man, rakon ka rin nga, kasi Mario na karon sa may barangay, laging banwawis naman siya.
2: Good
0: yes,
2: morning!
0: Yes, nagtutukit. Kay Fuentes Jopet, good morning. Ay, Rono man siya kuno, oh, kababo niya mga nagpangayot update niya maigmangon na to kung ano. Ano rin mga banwa kung may klase?
2: Good morning!
0: Kaya ito niya si Kiaron doon, mga katropa. Kay Moises Paligumba Jr. Oh, good morning man. Watching and listening from mode from Kwartiro Capiz. Baka na mitong ito mga pasabaw ninyo na karon sa Kwartiro Capiz. So, kay Noy Oyrine, good morning. Watching live. Una karon si Bahaywis Road, Kuda Terminal 2. Keep safe always sa klanon. Oh, hago man gid katropang Noy. Basta ma dadugdan lo gabiraton karon nga karsada makaron ha.
2: Good morning.
0: Kay Inya Bilarmino, good morning. Yan, una karon sa Banwa man, no? Ita Raya karanga Balite. Oy, kay ninyo Joseph De La Cruz, sa De La Cruz family, ha.
2: Good morning.
0: Gid na karon sa Banwa krat banga bo nagabubaho gud rat baboy magasagasa pa man. Kay Rinaldi Paderes, ano weather makaron sa Kalibo?
2: Ay,
0: sa mga late viewers naton, yung mga igmanghon naton, ha? Ro Plastada, Kotsempo naton makaron sa probinsya itdaya karon nga Aklan. Sa idagom kita makarat moderate to heavy rains mga katropa. Pero makaron nga gahon, unlike

0: kwan, si Bagyong Inday nga. No, aga kipin kararo Capiz, aga Iloilo, and of course, Rugimaras, Agro Negros Island. Okay? Oh, rin daton ka nga sitwasyon makaraw, no? Sa aton ka nga probinsya karataklan. Anyway, no, mag panumbalik ang nakita mga katropa, no? Sa dugang na aton karon nga update makaron. No, aga of course, no, sa pila ka mga topiko nga aton ka nga pag-istorya. Antes sa nung tanan, kay Hermeline Makaldo, good morning, Gabe. Yes, nagatotokid sa aton ka nga pagwaragwag. Kay Rose Sumagay Sai Ricardo. Yes, good morning, man.
1: Good morning.
0: Sa Rilo Familia, good morning, Ger.
1: Good morning.
0: Lokate, aguna karon sa Ginbaliwan, Washington. Okay, baga, panumbalik na kita mga katropa, no? After gamang itapila, come reminders, can't listen by you.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X FM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy Beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
12: System pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! System pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Ako si Joren De La Cruz Nation, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc

0: dito oy sa ako nga dadag-an nga 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libo-libong pa premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa premyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: Oras makatropa las 4:51 sa gahon. Nagapro balik kita mga tropa no, sa atong kinagapaga ililiba exciting Pilipinas. Anyway, may natabo yari kita no sa Daikaraga kwan report ni katropang Christian. Bangod may panakawan no mga katropa no nga natabo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa report katropang Christian, standby.
2: XFM. Police report. Police report.
0: Sa report katropang Christian, yes.
3: Sa katropang RR no, sa kapanakawan karon natabo sa may pati tatong karang karumahan no sa karumahan Bacau Norte kay nagamang banang last stress aga anak pang kita nga ni Roya karang suspect pero yara na ipamatian ni na roping nga pero sige. Na karang interview ti pila na tong mga media sa so, karang sang katatay no or tagiya no it daya karang tangke no it daya karang alimango
0: okay
4: in bantayan kita nanda baga pero una bikaron ay pero anak karo mga kampo ra ko mga binantayan man ako ay dakop kuman ay gin ano kuman dot gin ko sa barangay ay anang ang bagay kumpila karo ako nga tong gin hugog ay anak ko nung bayaran at limang bukot kwarta ay mga ni ka hugog ka kon it 20 bilog nga to ay wow taro ni sobra ta nga limang gatos ta 5 mil tra ko nga kapitol sa ako nga tong kuan agrayo nga kabaho tra yang ulihin ako nara
5: kapil na
4: kabaho taron ay gabayad ako daywang taywang adlaw ay isang libo taron ay wat na ako nahuyak pa baliwala ito ba kakon mga nabuhin ako na ay pangkonsumo ba ng baga kung ano ro kan baga ro amon baga nga mga okasyon kung mga may ako baga mga kwan nga sa mga kwan kung may kampod mga ano tanan nun
5: kaya hindi po rin hope
4: ay abo ay kwan taron ay baka ko tinapuo sa bilog karo makatag ko kataron no
5: hindi mo tara
4: po libot na akong karo nga tinagastos.
3: Pero imong kuwan ka tay, anang similya ka na, sino niyo yung mga?
4: Sa gapamanggang man ron?
3: Tanda man na ba?
4: Oo, oh, anong tatay. Ag sa iba man doon, sa iba. Iya, yeah, sa Bakawan, sa nagkakuan na. Eh, kapon, naghugugan niya ako kapon, mat limang gatos. Oh, ay, pila man lang limang gatos man niya to. 50 bilog lang to nga. Kanyo man, kaniniit. Oh. Ay, siyempre, tignapugo. Ay, kung isang gatos bilog, isang libo man to.
5: Ay sa pagtakpat ako prima mga kapilang kilo na nakapunta.
4: Ay wow, ata again kun tay agero, again
5: sa estimate
4: ko taro ko.
5: Mga pila tay estimate.
4: Pero dako man ay Kapay lang bilog ganda to nga sugod sa pangan niya to. Ay tag mga ulihon nga mga mahinto po taron ay ro magagoy ano kasi si Gidas siguro ana taro nga dinakop.
5: Bakit ka bantay sa inyo
4: nga? Ay ara man lang amon ni Raed.
5: Hmm? Ato man siguro na sa may
4: sa pan malang aron no. Kapit na lang ay amon nga nga. Oo, kapit ang bagay may amon matang payago na.
3: Paano kita ni tay na takpan dayon nga ging kuan lang kita dito.
4: Gin tutukan gin mo sang mo nga binantayan gyud tay mao. Nga pagpanaog na na adto mo to sa nato gina posisyonan ka nang tinagbungan. Kato mo tinakop.
3: So naka kuan ta galing mo pilang adlaw para nga
4: kabuhay o tramo ko nga skuan na binantay o ay tabi ya taron ikon hindi man kami ka kon kuno wa ito bidin siya nga may unang nga gintagbong ba nga ra ay magbinantay kang wa man ay di taron ikon may una ron may punteriya gat imong nga anak gitang putuaon nun ba ron nagkano na
5: naron
4: sanda ron
5: so wa kapatid bidin siya nga kita
4: oh eh una gir ka kon nga anak ko nga kampod ay wa mat ako matagin pa kon don ay wa man it na pan ba pati wa man sandat mabuga ben among kanda karon
3: pati manok sa naman siguro.
4: Ay, wasi, siguro na. Yatong gigagal o mga itlog naman kaya badlot yung yan eh, kabi. Ay, wado po saan? Oo, oh, buta, itlog na tabilin. Ay, ang mga kulit isawa, kung mangyato na dumali. Sabihin, no, ano na karoon na ako, sabihin, mga manok karoon ay, okay, kung na, tapos maubos ang kunti niya, kung naga, kung ano mga.
5: Pinaling katalabihan ka na tayo, kung i-complete, abig ko mga previews ako.
4: Ay, sobrat ako, mag-dismil ka ako, karoon nga, minapitan sa kon. Sobra ko taro na sa tatlop ka ako nga ano kita nga ron.
5: Matamat na
4: nga. Oo, matamat yung tarako niya ron. Buko matbuli yung barang hugog nga na ito.
5: Ang tatang bisyo talay, bakot mo kanta, pagpagkag po, na mismo harapin.
4: Agroan ng obra. Arako niya ron, bastidor na pamirtahan, dahil di kasto nga ato nga pamirtahan. May di, may harang karo nga bastidor nga, pa doon, may ito manika to. Anda itong matakot ng bastidor, ako niya, kanya ito taro, pasakan na nasdagom, matakon na ako nito, matakon. Eh, siyempre, magawa rin tubi to. Oh, ito sa nambantay, may anda itong mga lumpot, mga kung ano ito ron. Ay, di, baliyat, rin mga suga, bantan, mga ano ito ron.
5: Kalimbawa
4: po. Mabudo yung gitaro, natabo sa akin. Pa na ron, kung hindi na naman daga, sa maron si unan daw ako nga screen gambat mga mas payak ay man ali mango kitkito na pakaray tiwa kita be mga tigdawang dangaw taba ro si dagom kita nga ron
5: tay minor di tan karaw ko mo kay bahan ka be
4: awa daron binano to wa taron ni tuan bantog ta sa amo na bira
5: pag pati ka tay nga minor di tan
4: ra ay ron gichumak inan ni ko no dang nga ay ga pa disorption magon
5: ano karay
4: ay ako man tawo man lang baron eh diksyon doon ay kunti ka tani mo ron mabaranay. Kung nagtanan, sabi rin ako man ito nga tampon, nagbuhi man ito at mga kanda man alin, mga similya. Ay wag kita at nadako pa, Birpan.
5: Patawag nga ginikanan ka?
4: Ay wag, ang daga na patawag. Ay iya makon, pagtunan, ang daga na, kung nabi rin nanay, ang daga mga ginikanan ka rin. Si Dador baga, mga hindi sa nang pagati, baga kung...
5: Ano naman sa inyo, Bandara?
4: Gapit na sa aman doon. Ang kon kita ron wa at adlaw ron ang gumisang Domingo mga tatlong bisis ka kun tatay karon gataw at bilya ka kon ginabayaran ko kita ron takto gitawa gitaw ga pan kanda ka
5: sino ni ren
4: Ignis Aranas
5: Ignis
4: Ignis
5: Ignis yes sa katropang RR
0: ayara katropang Christian puro mga limangot agalira.
6: Oh, ay ginalagaan na nandara katrupang RR. Ay, doon si Milya, ay duman din natin yung nabuhakan na. Kagaling.
0: Kita, gilara na nga, katunto.
6: Yung palagaan eh. Ba't yung palagaan yung buhakan na kay tatay, kay ang tatay Ignis.
0: Oo.
6: Ag, sandat arayon do mapanimuos sa yun, katrupang RR. Matindi ma akong klaseng abilidad doon na himo, no? Kita yakar ang tikwian nga rahay. Dito katropang nga medyo kumbaga ay namihasa o
0: tabaga. Katropang kuan Christian, naka may picture kumating nga send.
6: Ami una ra lagi mo ra tagarong gaking aron nga daga tutangis-tangis nga wat guha kondo katropang RR.
0: Ay okay, dahil tagladakpan niya ra.
6: Oy moro.
0: Matindi. Alin ni kuan da tay Ignis da?
6: Ay kagapit ya ron katropang RR.
0: Kagapit bagay.
6: Kagapit itandang tangke. No? Pero okay. Ang natarang bagay nga bini Te Ignis, ay kumbaga ay iya sa police station, and then ito si Unita, pero bagay ang tangke. Pero bagay itaya karang suspect, magapit sa tangke na dahi Te Ignis, kaya nakatong pang RR.
0: Okay.
6: Ay, siyempre, matod ay magumuot, akanda matod, no? Nag-akwan, nagkabuhay tangani, pero mga natabo karang mga panakawan una sa anda karang tangke, and then ging tutukan kita nganit anak karang mga inunga, no? Ay siyempre yung bus-busan ang daray bantay ay hato tayo chambahan taga trupang arara ito tayo mo gapupanago gapupaniid at halit tayo mo ano mako na kung hindi kung dakpo ni makon ni Mora ang naming ni makon kung sampulan baga kung manami nga klaseng alimangoro ginaalagaan ni Tay Ignis ay ipauba baga ang ipaangkit sa itlog ro kagat italimango
0: kung sigurado gini mao
6: kung nami nga kasi gini mao
0: gagagok siguro itlog karnay pila dagon na imaw pila dagon
6: this is city ko no kuno wala ta ka tropa karar
0: dad pa siguro ra
6: ay riba nga niya kung ano ito magpati nga niya nga this is city eh. Pero depende ra kung si okay si Tay Ignis nag kung ano nag
0: istorya ka na
6: nagpanawon no uli ay depende ra sa naginikanan ay karaw nga kung tubson ni Mauya ra katropa nga
0: imaw ga tagid ni Isagara
6: imaw ga tagid saya ay matod ay balik-balikan matod na magtig tatlo kay mag sambilog gabi man na magtig 1 kilo di tatlong bilog tatlong kilo ta katropa nga RR. No hindi nga ni mako nang ambay nga kung manami erong klase nga alimango nga ginaalagaan ni Tay Ignis ay ipasampol baga sa daya karang suspect so, para ari pakagat sa nang itlog ro kagat italimango good sayra na
0: may nahambay ka nga about sa similya ginabaligya na ro similya nga ra kay Tay Ignis
6: ro tatay itaya karang suspect no hay ginabaligya na na no sa kay Tay Ignis so similya italimango so alagaan man dayon ni Tay Ignis no sa nakarang tangke
0: problema eh, iba nga ni ro ka
6: nagdabaw ta ang suspect ro nag-harvest.
0: Ibat araw garbage eh. Matindit ang matood
6: eh. Eh, libre taro. Nga tropang RR. Nakarang, suga-suga eh. Kung nagtaliwan, hindi ko nga to. nga mga inad lawhay may una karang birthday krasa anda karang panimagay nakibot man toro raya karang pamilya aranas nga ay alimango kita manar ang naging tao sa nakarang mga bisita.
0: Ay nga loko.
6: Ay siya naman ay mo nabot alimango karang awa mas mo awa man mali mo alaga.
0: Ako may kung may okasyon halimbawa or may mga bisita ay mao.
6: May kung may okasyon ay alimango tara nang tao sa bisita ba matindi tama ako na. Ay ako nga alimango
0: jamak.
6: Gaman tindi alimango. Wa nga ako higan mako di ginatao sa bisita na kon. Imbot ba ako matindi na alimango ta.
0: Ay, ko, siguro ay, gabantay ko tangke nga ni Kwadjara, si Rick Bis nga ay.
6: Oh, ay, simpre mo to, dahi, naga, kumpiyansa magkunta, no? Si Rick Bis nga,
0: oh. Naga kumpiyansa, nga ro naga bantay, daya kara nga, mga Petro bagay, no? Kaya na kara nga katangkihan siguro.
6: Bantay talakay siguro, Petro pangarar.
0: Sa bilog, tagali sa mga minugsikwat, tagali yun at limaan eh.
6: Ay, bako tayo, grabe ta. Bako tayo, ano, kwa nila. Kaya ka rin, minordita, dahil, bantugin mata ka niko, no? Iba't na ng membro at pamilya man, makaraman ko, no?
0: Oh.
6: Eh, ito nga na yung nag-itlog na ng Musaan ay, what at Musaan? What at na nga, itlog lang, pinahiyaga lang ng darong katro pangaraan.
0: Ay, duga, tarumusaan. Bukal bitol, buta na to.
6: Rumusan ay rumusan agay sabi na getlog ito sa tangke man anda ay din nga nakitro pangara nangawas anda what rumusan agro itlog una ta
0: pero gina suspect siya ni Tay Ignis imo man raw nagbuog
6: imo man gina nagbuog kar katro pangara ay matod ay kung nagitlog na matod manok ay nagagumgum ay una atay mo sa pugaran doon madali atay numubugon ay pag-check na nanda haywa taro manok. Huwa taro inahan. Itlog na nabili. Giyaga lang man na namun itlog gabi. Iroon ay huwa man na ng inahan. Eh. Paano man na ro mag... Ang itlog man or paano man na mabuka man ang itlog na kung...
0: Magigumgum.
6: Magigumgum. Ay. Tapos yung itlog, yan na naging nga gala na takatro pangaraan.
0: Ay, base ko nga, base dalit ang matod itsaway.
6: Ay, di man man ako magpati nga basi man ako saway kung sa pugaran tayo mo no ay madali pa itsawar o kung sa pugaran dumano kay siyempre hindi tahingan nun madali kung sa mga dagom tayo mo no or daya karang mga naga nga hapon no sa mga kwantiron mga butong kabimana una or kung ano kung mga kahoy nga naga hapon basi pa pero kung sa pugaran tanay malisdan taro sawa katro pangaran ay amanay naga pungko taro manok kag mira tani mo makita pamat kan di mo di mo pa makita ra uwo kara kung nagagumgum ay mako mo tama ko matindi tama ko nang abilidad ro manakaw nga ra ay tod ba manahay menja manami tama na dahil ngani nga si tatay man ha buligat si Milya kwartahan may palagaan tanay man nakanda magbaho-baho ato man ang kataon oh. Ayon good hi puslan pagin man ato na di matyo nagpaalaga sa nakatrupang arara
0: nakatsambaw taro.
6: Oo, agihakwartahan pa nanda. Matindi na. So, dahil ka sa Drupangarar, ka na suspect, yun na sa aton karang WCPD, gina buwan na titalye.
0: Agatugaton lang gina karoon doon na karang konsiguro man, gini kaanan doon, siyempre tau gano'n na ito aga pag-advisean yung manon na ron.
6: Yes. So,
0: pero kilaga, ay maura nga naga...
6: Sa daya karang mga minor de edad, ay pero this si City ay dahil naman eh, di ba man si Tay Ignis nga abi padayon na no kaso kung di tawan at leksyon
0: leksyon
6: para ma maampawan ba pero siyempre dahil ang mga natawag natin ng mga notorious at ag mga sanay at akatrupang aray at
0: kilaga ko tagi dalira
6: oo kilaga tangan dito sa nagkugar
0: tagi lang ng trabaho ron magantayan agali matodron.
6: Oh, ay, harwang kita mo, binantayan, adi, dali mo, katro pang
0: ano, may bit-bit yun, ibang lima ang ora, pag panakaw oh, na.
6: May una, itang mga, kwan, sa anda ka na, tawag ni Tay Ignis, no, kaya nga, yun na, kung magiging nasagod ba, na lang, hindi ka itong inabutang, ro, lima ang may una, uta.
0: Basi, ubot siya nga, ano, bukon niya, tat, imaw, ro, kwan ka ra?
6: Ha?
0: Basi, bukon niya, tat, imaw, ro, basi, may kibahan, tabaga?
6: Ay posible mataron ka tropang arar or base ba ya kung hanama kay ina nga imaw ang isa yung pumanaw no aga hadakpan ay baway ba makarayang rahid mas manamit akong ta nga kumprontahon ani Tay Igbe. Doro na na karang giri kanan ba manahay basta ginadinalit ang manan ninyo ro akong karang alimango ako naman mana naga ako nagabuhit inyo karang similya tapos inyo palagaan niya manan ninyo kako nagtakawon ay bayo doon at siguro manami kumprontahon at katong pangarar
7: masisino man siguro maaking siguro ay
6: miskan ako man ba ako ro nagalaga tapos takawon yang nimo
7: oh si Milia tapos ikaw ro nagalaga pag harvest iba ro imo nga ginbakat si Milia dator nang himugos
6: oh, tapos gyud bugto gyud ba ko tong pangarar ay grabe ta mamakaraya nga ra ating alas 3 nga rahi kung mga minor de edad nga rahi tugog patakon ta dapat ra o galing hawad bugtaw ta
7: mo sambilog pa gyud yapas pe mo sa Scorpio.
6: Oh, Scorpio
7: kontra.
6: Oh. Alas 3 ay alas 4 pa asta alas 4 para Scorpio nato ni.
7: Oh.
6: 10 to 4 the curfew hours nato sa Kalibuy. Kung gusto at aton nga kapulisan ray. May ano pa tagi pagkasabton nga curfew hours doon oh. Yung pagyapas kay trupang RR.
7: Karamiton ta kontra alimango nga tama trupang Christian kapin ko matambok-tambok. Wow.
6: Ba di tay Ignis ay ro sambilog ay ko amatay nagkuhang-kuhang sang kilo
7: ta. Ah, kon mo tara ko bubaho tag 5 tondra na nga kuan alimango karag hi. Oh, imagine pila agero kilo magrat alimango halimbawa ko matay mo kwarta mabugot ay mo tustang kito ibalik oh. Na rayon oh. Pwede tay mo shopping maka apat ka bilog tay mo susobra nga tigsang kilo nga ra pilang kilo apat ka kilo pila man kararo kuan alimango 300 to 400
6: wa mga 600 to 700 oh. Kilo maka limango.
7: Ah, paldo eh.
6: Oh, ay bako mo mag 700 times 4.
7: Oh.
6: 28 yag ito. Apat bilog ang dami man ng limango.
7: May pang date yun imo kato.
6: Oh, ay bako oh. Ni era paano pa imo maka date era ni mawon. Kadakpan ni mao.
7: Ay pero di ba ano yang minsuwat at kamadlaan eh. Oh, notorious ay, eh, wad kamadlaan.
6: Ayo. Kasi
7: malumanon baga.
6: Ay, bako na ay kilayo man abe tay Ignis nga nga unga. Ay, bako na ay sa pinadlaw man bako pre kami man bako makamang di pa ni katropa nga RR. Di po sang makong kay tatay mo. Ay, mga tatlo siguro bako apat ka lima ko ka ating isang kilo mo ibuo okay ba?
7: Oh, okay, okay tama to dro. No importante. Raton niya prestada. Mangayo ta kita. Or magaong kita nga daya nga oras magto kami una medyo aga-aga pa no kung makita mo kami ay hindi kami pagkuna kasuhi at least gagaong ta kita di ba ga
6: oh at least gagaong kita pre manakaw kami hindi na aga-aga
7: oh ryan no di ta mi respeto gyapon sa iya
6: oh makita pan mo kami ay hipo syempre ha
7: oh makaroon na dapat
6: di ka di ka pikaso pre ha. Amon man lang da pre nga kwan suga-suga.
7: Oh. Ay di ba si ambagan ka pa siguro tag iya nga amat manakaw mo pila kalison pa man buwan ta lang manaka mo. Pakayo ay, lang manaka mo. Di tapos.
6: At least tayo takaw hay pidit ni mo adlaw-adlawon.
7: Adlaw nga sa pangayo
6: ay kung pangayo ay kung pangayo ay
7: huya man eh.
6: At padlo ka man mangayo ay may huya man. Ay takaw lang doon. Takaw lang kita pero nagyaong mata kita doon at pangaral.
7: Oh, at least na-inform kita, no? Kasi wala ka nag-inform yan, Ron. Hindi, nakulong ka.
6: Bagay, nagpanakaw ka nga. Nagpanakaw ka nga with respect.
7: Oh, dapat yan eh. May imo pa ka ron niya papilis eh. May pinirmaan pa ba ka mo?
6: Oo, oh, may ano pa ron. Dapat na inyo ka waiver.
7: Oh, may waiver pa nga. Dayang oras, masood ako. Nga kung hindakpan mo ako, hindi ako pag... naya nga dagon sa police station.
6: Kasi ako katuhi ko lang.
7: Tapos ro, may ibutangan mo pag idrot medyo emoji nga ro, may crying nga ro, no? Kita mo.
6: Oo. Ako kay suga-suga malang pala.
7: Suga-suga. Ay, dalawa-uwa.
6: Ay, talo mo tayo sabi nga titay. Yes nga, problema. Ito na, panakaw ka muna.
7: Mauwihan ka muna.
6: Kaong.
7: Importante na kayaong mo to.
6: Ay, tayo naman. Sabi kaong-aong, katulong pangarar. O, di. Talit eh, mau.
7: Disgrasya ta.
6: Ang loko. Sabi ha, pero saga ta, no? Pag panakaw ka. Saga ta. Medyo, agya, sugo-sugo. Manggali mo, ra.
7: Bawa.
6: Tony, yes, natawad tayo makuamat ra. Ya, sugo sa katulong. Bo bo kwan nabi mana limpihin man raya Ay, mati
7: ay, mag- ay, duda ako sa kahugod na naroon. Siyempre, sinugo imaw. That's why, maski won imaw na, na nasugua, eh, pati aga, aga-aga, nagatrabaho at imat kusa.
6: Ay, o, tangan eh. Hindi pang imos, tangan imaw it alimango.
7: Ay, sa kahugod, sa kahugod.
6: Kahugod, ano?
7: Ay, basi, baga kung ginatao na matamatod kay Tay Ignis nga, para masayang kung manout bahura alimango, galing na dakpan. Oh.
6: Ay, matintit ah, kato pangarar, raya karang abilidad kita. Oh, ay, mas manaming ano, makukunta. Oh.
7: Agsambilog pa, mabudlay dakpon ka tropang Christian, do alimango kung adlaw.
6: Oh, dapat.
7: So, dapat niya bigid, no?
6: Ang hindi mo, tapag dakpon nga, nakatubang ka. Dahil, sa likod, dapat, sa likod, ni mo dakmaon. Ay, kung ngayon sa tubang, ni mo dakmaon, at tapos ka.
7: Oy, kagit pa tribong alima siguro mamba.
6: Oh, gilat aron. Kani tikta kilo ay tay der nga ay tay Ignes nga alimango.
7: Oh.
6: Ay sigurado kita ro kagat kon bahaw taron. Ay pade kung ni sampulan tanda sampulan raya kra suspek ito sanda.
7: Hmm.
6: Ang abi kung manami ra klase nga alimango daw ikap anang kagat kana ipakagat ko sing itlog og maunog.
7: Pero na iba nga mga katangkihan, may mga bantay. Anyway, may mga license niyan is pagbitbit bit dahil ka nag-armas ron eh. Di ba ka? Hay kung oh, mamakaroyon ni itsambahan ba ganun to? Base, manong maga... Mag, hindi na damasayar ko, sinisanda ba agtokon?
6: Ay, kung itsambahan sanda, ito ka nga may mga bantay ba nga mga license ng mga firearms sa tank. Himot asa nang patining ron it alimango or kung ano man unang pan.
7: Ang matamatan jig sandal.
6: Oo. Oh, nang patining to baka tambok man isda. Ay, first class man na unod karon man nagda pakaon na mo sudlan.
7: Matindi. Oo.
6: Katropa nga rara, siya sa makaroon doon niya ongoing investigation.
7: Sige.
6: Aton karang kapulisan kang tanas na karang kapunakawan. Anyway, sa to pagiging karang adungan, pagiging mga report, sang ka-rider man, doon karang duguan matapos yung maksidente, nga habanggaan, no? Ito yung karang tricycle. Yung karang mismo sa crossing natin, ito yung Garden Avenue.
7: Ah, kabira.
6: Yes. So, in sige na nag-responde natin nga MDR mo kalibo, ag BFP kalibo. No? Pero, ginatumod pa natin, no, dahil yung tricycle ag motor, no, talking motor nga kulay maroon or puwa siguro maroon da. Then tricycle nga kulay yellow pero nakita mi naton no, abot ang
7: may dugo taro.
6: Eh kada nga tangke no ito ka. Yel pero din pero ato karang ginabuo nga information kung may ato na bikara may nag kan na bikena nga patay ta no kaya karang I don't know kung driver it tricycle.
7: Kabay pa nga bukod na na.
6: No, no, yeah. Kwan pero ongoing abiro kwan ka no? Wa para atong kana traffic investigator para nga nga makabugi ta gitay final nga blatter. Pasal sa kasiran na nan it tanan ka tropa nga. Pero road driver no ito ya kana nga kwan tricycle ay iya mataron sa atong nga kalibu PNP sa makaron ka tropa nga. Anyway, update pa gid may nabato na gitna nga information no kang tanan ba sa dia kana natabong stabbing incident. So, sa daya karang part no itato karang libakaw kasi nga ni karon hay dahil ang aniro babae rong nabunan
7: oo oh, dayang biktima oo oh, tag 19
6: oo daya karang biktima pero gina try nato kasi may aton tang info nga gimbawian ta ko dimo tulam nga kabuhi ra katrop pang RR no ro raya karang babae oh. Pero gina try pag ginato na bukod pag ginato daya karang final nga report naton initial pang manda ang ato pagkikirang gina abot rong linyada no ita Libakaw PN kanan ko ano gimang kamatuod no may anak nabi ka ng mga pamilya at babae nga nag post ano sa social media
7: ay.
6: No ita di ka ng rest in peace no di ka ng may mga mensahe ka para sa di ka ng babae pero atong pagkikirang abuon do impormasyon no sa Libakaw PNP kung kano ka matuod ra para gani maging legitimate ato karang report pero anyway sa atong karang mga katropa initial pang ra ha pag final nga report ra ang syempre hindi na ron sa atong karang mga final report sa mga pilando ka mga news sa public affairs kami yung mga sayuran tanan-tanan pero atong karang mga gina-follow up katropa nga
7: RR. Sige,
6: anyway, oh. Dito atong karang natin po karang mga report sa pagsikara natin pilando ka mga police station yang kanas na itong probinsya na klan. Report mga lisa kalibu PNP. Ako si Katropa Christian Dene by FSFM 96.5. Galibo ang Katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
7: Thank you so much no sa report ni Katropang Christian Villanueva. Daw mga katropa, magaling sa nagkaroon niya area of responsibility.
2: Exciting Pilipinas!
7: Mga katropa, no? Update naton. Ano gin man, kung may klase o mga banway sa atong karanga probinsya karatapan. Well, do banwa paganggid, no? Itaraya karoon niya kalibo. Runag deklara nga uwa it klase. Preschool, mga katropa, hasta na, no? Ita daya karoon niya senior high school. Both public and private. Sunora sa ginpagawa karang executive order. No? Ni Kalibo Yorme Joris Bautista Socro. So sa ibang banwa, wapait may ginanunsyo kara. No? Rung LGO or aton karang mga mayor. No? Gubot si nga anon karang mga katropa, ay posible kita na rumay klase kita anak mo.
2: Exciting Pilipinas.
7: Kapit dapat sa nakaroon yung mga estudyante, ha? Okay? Kay Ninya Bilarmino, good morning, Gid. Yes, nagapinamati ang mga karakato, no? Kay Jimag Iswane, ba? Nagapinamati from Bacoor, Cavite. Good morning. Kay Lioski Randoy Martinez, good morning.
8: Good morning.
7: Yan, sa Sunday lang ko na nakarang, ha? Pamahaw. Happy birthday kita katropang Lioski Martinez. Grabe ta permit raga pinadaga pati si papa na kara basta birthday ni papa na pandaga kita ya mama pamahaw. Oh mga kabuso kita na paman andang karon niya. Good morning gid. Thank you so much sa katropang Lioski. Again, happy birthday again. Yan. Okay? Mga katropa. No? Sa aton kada kapag ililiba medyo suspendido, no? No, mga katropa, pila ka mga biyahe. Sa kwan sa area itadaya karon niya pantalan o nakaroon sa katiklan, no, mga katropa, bangod kay bagyong Inday, no, aga konsasin hay kapin dumam isot naton karang mga bangka ay riba karang mga kwan naton pasayro standby lang gid aner. At least kung may anunsyo na raton karega Philippine Coast Guard, ay una na gid na rayo, no, mag deklara, no, nga balik biyahe na, no, raton, no, nakaroon niya maigo. Kay Joseph Pensistorias Valencia, good morning, gid. Yes, nagpinamati ba mga karakaton. Watching live, no, from Iloilo City. Shout out lang ko, no, no, sa tanan nga mga friends na. Okay, good morning, and thank you so much,
8: man. Good morning!
7: Katropang Josie Pin. Alright, sa aton kaya pagparayon mga katropa, oras na ton. Alas 5:20, no, aton kaya oras. Ay sa pila pagid niya mga tupiko, no, nga aton kaya pag-istoryan, parang balikan ta. Tiga mga itapila ka mga reminders, can listen by ya.

0: Kape, huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix, available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: FM. Madalas sa kumpuya sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal
12: Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain.
14: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Plus, mga katropala, 5:20 sa agahon. Good morning,
1: Fighting Pilipinas!
0: Nagapanobali kita mga tropa na sa aton karikapag waragwag Exciting Pilipinas.
2: Good morning!
0: Sa gihapon, ako rin inyong karunyang maging kibahan, katropang RR Colas. Anyway, good morning na kay Otolo, kay Joe Marcolas. Nagapinamatigid ba sa nakarang restaurant na karoon sa may baka, no? Pag ito na magkasabaw, makaray, maungan-ungan. shout out kayo kay Nong Eric Bantigibaw samtang nagagisabaw o gagagaha o tanaray mao namiigid ha rupang Eric Bantigibaw na ron no sa may elementary no ita baka no nakaroon sa may banwat aton kaya ka baka good morning gid ha
2: good morning
0: mga katropa anyway mabugang kita itdaya karon nga update no hanungod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi nagagawa magkara nga magasugod trial kara nga seryoso kara nga impeachment trial. Matapos ka padaghan ita subpoena rong ana kara nga dati kara nga Chief of Staff nga si Zolica Lopez. Now, ginapatubang si Lopez sa Senado sa July 13 agraya karang 14 agod tumistigo may kang tanan sa Article 4 it impeachment complaint.
1: Ano ra? Pilipinas.
0: Ha? Ano ra yung ra? No? Nga nagatalakay sa runaya karang grave threats kontra kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lady Liza Aranita Marcos ang sinating House Speaker Martin Romualdez.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kasi medyo masangagot na makara eh. No? May ginatawag nga haka-haka kung ano rong gubot singhanon itistimonya nga rani Sara Duterte. Ag sa tuga kara ha nga dapat dumdumon bukot patama bukot banat or cryptic remark no rong importante haykon ano rong hambagon sa idagom itdaya kara nga pagpanumpa kasi di kara nagasugod rong Article 4 ha nga nakabutang di karaya. Hinbukot normal hindi dapat nga baliwalaon ang hindi dapat ginahimo nga joke ro mga pahayag kapin kon pagpamagag
1: Exciting no? Pilipinas
0: kapin sa mga opisyal no it aton karanga nasyon pero sa impeachment kung gusto nga pamatud-an ita prosecution raya karon nga mga ginpanghamba ni VP Sara no bukod nga mang reckless outburst kundi impeachable offense no kumbaga kinahangganon nga klaro di ba kinahangganon nga klaro nga makita nanda rong koneksyon ano rong sugod ipagpamagag ni VP Sara.
1: Exciting Pilipinas!
0: At para kanyo na to, ano rong intention ka to? Paano ka to rong konektado sa power at public office agamat raya betrayal of public trust, di ba ka? No? So bukon pa it bastante para sa defense nga hambagon nga emotional gamang dato politika gamang dato or himo-himo dato nga kaso now once nga ginpaibabaw rong mataas nga opisyal ag nagbuhi ita mabugat karaga mga hambagon may obligasyon imaw eh nga iklaro kung hamat bukot daya nga dapat nga ginagabing nga pagag sa publiko or institution mga that's why nga importante si Zolica Lopez nga ra, bilang testigo. Ha, nga kung imauro sa tunga, ita nagkagatabo, angot sa pagsiklab ita kontrobersiya, makabulig na to. Sa testimonya para iklaro kung ano gidmadrong natabo. Pribado gidman na to nga kaki ni Bibi Sara, political threat or seryoso karang pagag. No, sa pagsalig, no, sa aton karon yung mga igmang hot. Right? Alas 5:30 mga katropa, no, na aton karang oras makaroon. Ginakulabos na kita, no, sa aton karang tiyempo, sa aton karang pagwaragwag, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: O, sa mga katropa na aton yung nagatutok, nagkapi-kapi magkaroon. Bao, thank you so much, gina. Okay, kay Angel Viel Rilo, o nakaroon sa Ginbaliwan, Washington. Good morning.
2: Good morning.
0: Yan, nagapinamatik it always, ha, katropa nga Angel. Alright, sa mga katropa man, no, nga nag-monitor, no, sa inyo, tagsa-tagsa, kamaradyo, good morning. Thank you so much. Ayaw nga sa may mga ginapanawan na ito nung nagkaroon yung mga igbangon. Baga ililiba, baga kililita, umayon kita karon, adlaw karang Domingo. Yan sa aton mismo karang istasyon, ha? Naging kiba na aton partner technical side, katropang si Pril Kid Palmon. Sakay, taton man karang patrol, katropang Christian Villanueva. And of course, mga katropa, sa ngayon man, itaton karang station manager, katropang Jan Alin Ascanio. Taton man karang CEO, Dr. Emilito Oy. Ako man din nyo karang naging kibaan, katropang Arakulas. Kaya kayuan, it my riot, karang agahon ito, XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po ang inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-follow and i-like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay lalo na sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samut-saring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis ang kanilang mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, pundahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa programa po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
1: Mm-hmm. Nasa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on air, kaya Doc Algy, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po kagano'n kamasailan yung mga katanungan, eh, lagayan nyo po ng pangalan, address para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang atin pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagdudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang, dok, eh nagiging malubha. Ano? Pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? Eh hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldo ka na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, tanong, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. Ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
2: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, eh, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, imula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano, na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, ano, na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na bubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid natutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney, 'di ba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, eh posible itong manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sa sitwasyon ay nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humaantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid, ano, matutulis yan kung titingnan mo sa microscope. Mm-hmm. Sa live blood analysis, eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya 'di ba ang sakit sa tuhod niyan. Mm-hmm. Sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo pag mataas ang uric acid mo, laging parang asasakit na mga kalamnan mo. So ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano, nagiging gout. Yung gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
1: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam niyo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay meron pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas eh hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless eh yun nga nagcrystallize na siya doon sa iyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya ngayon ba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng husto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at

0: showbiz, sabi pa, no? At bibihira lang bibigyan ng simptomas. Ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
1: So, kinakailangan magpapacheck up po kayo, lalo na merong kayong napapansin na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain. Ano? Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay. Tapos, pinaka-most common talaga yung sa paa. Kaysa yung lalaki sa paa, yung gout. Ano? At saka may mga nararamdaman na kayo na parang ihihin nyo masyado ng malabo or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakita mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh syempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout. Ano? So, pag meron kang gout, ang mararamdaman mo, intense pain. At hindi ito basta-basta pain na madaling mawala. Ano? Usually, iinom ka talaga ng painkiller. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller. Kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout, anti-uric acid, saka mga painkiller. So mostly, namamanage yan through diet and other therapy. Ano? Kung may discoloration, yung inyong mga, usually sa mga tuhod, namumula yan. Yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba? Yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan. Kasi kung titingnan mo yan, literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng ano ng bagay, yun yung uric acid. Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So nagiging painful talaga every move, talaga matindi, may stiffness lalo na kapag taglamig. Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano? O yung pamamaga, tapos pag hinahawakan mo mainit, tapos sobrang sakit, ano? Even ngayon minsan pag atakado ng ganyan, even yung ano lang, ha, balat, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill, ano? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin, ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi.
0: Putol,
1: sa
0: putol
1: dulo,
0: ba, minsan.
1: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy, o parang hugas-bigas, tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain, tapos may gano'n na, ibig sabihin hindi lang basta gout, nararamdaman mo apektado na rin niya yung iyong kidneys.
0: Obserbahan niyo po, mga kaibigan, ano, yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po na yan, mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kagad, mga kaibigan, ano. Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, eh, meron kayong pag-examine, ano, or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, yung tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating pong mga kababayan. Ano?
1: Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Eh, yan yung range niya. O kaya simula mo na yung pagda-diet.
0: O
1: kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
0: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
1: Naku, pang mga paborito pa naman yan. Mm-hmm.

0: Amihan, ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Mm-hmm. Ang purine, ang daming ano niyan,
1: sources.
0: So, yung mga high purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat,
1: mm-hmm,
0: katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob, o wag na kayo mag-iisaw, di ba? Mm-hmm. Tapos, mga seafoods, katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
1: Yun.
0: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer.
1: Yan,
0: mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages katulad ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products, di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng super antioxidants.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga gulay at prutas, yan ang kinakailangan mong pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
1: Mm-hmm. Ito namang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
0: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
1: Yes.
0: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler. Number one na nakakapilay.
1: Talagang papagapangin ka niyan. Tama. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Eh, kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga, Doc. Minsan nga, madampi lang. Ano?
0: Kaya nga, stabbing pain. Ang description niyan, stabbing pain. Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit. Yun nararamdaman yung mga tao. Kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
1: Yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
0: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory. Especially yung ating premium D3.
1: Yan.
0: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung tinatawag nating moringa seed oil. Tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon, yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug. Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
1: Yun yung hinahaplas nila.
0: Nila. Kasi meron anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil. Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain. And of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng high uric acid sa gout.
1: So yun, ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban doon sa mga mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
0: Lahat ng para sa kidneys ay makatutulong sa uric acid. Katulad, halimbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok, yung tinatawag nating pansit-pansitan. Sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
1: Ayan.
0: Anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong. Maganda niya yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos, ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then, garlic. Ginger, yung mga luya, yan ang mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating ultimate trio, malaking tulong po sa inyo. Kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ngayon, partner, yung bisa ng nilalaga, ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract. O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet.
1: Oh.
0: Alam mo na kung anong bawal, eh wag mo nang kainin. Mm-hmm. Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Ayun na. Sa mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Eh, una, modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Oh. Ano? Eh, bawas-bawas muna doon. Ano? No, diet muna, sabi pa nila.
0: Pineapple juice partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman. So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga lagi namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, hugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, lagaan ninyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
1: Yun.
0: Anti-painkiller ang resulta niya sa mga may gout.
1: Huwag yun na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya, yun. Tapos yung pinaka-ano yan?
0: Tangkay.
1: Tangkay, ano? Eh, huwag nyo na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
0: Yes.
1: Tsa, napakasarap niyan, Dok.
0: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
1: Yun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga produkto, like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayin niyo po yan ang atin pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang atin pong uric acid sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? At di bawas-bawasan, ha? Yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa atin po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Dok, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
0: Oh, pwede yung Santong Plus Gold, saka yung premium D3, ano? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, na kung saan yung pinakang blood vessel, o dalo yan ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo, tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa naman, naglulus naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, iri ka ng iri. Kaya ang mga buntis nagkakaroon yan. So ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay. Diba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement, okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila. Kaya nagkakaroon na ng pagbabago doon sa almoranas. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw ay laging constipated. Irritated lagi yung pet mo, di ba? So tama yon, mag Santone Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin yun hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
1: So mga kababayan po atin, ha, na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, ano?
0: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Eh ganun pa rin naman. Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
1: Ayun, laging napupwersa
0: yung
1: anal veins, kung tawagin, mga kaibigan, ano? So, Kaya na, sa mga kabayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong pong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po ano, hindi pwersahan. O yung iba, nag-primera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
0: Minsan lahat ng santo tinawag.
1: So, yun po, sa mga kabayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda, easy, maging okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan, mga kaibigan, ano? So, kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no? Sa mga fiber, mga kaibigan, ano? And then, pwede kayo mag-take ng ating pong Santong Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan, no? Yung premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki, ano? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi, ano? Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, ano? Eh, yung atin pong premium D3, meron po siyang VCO, ano? So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
0: Yung speaking of premium D3 partner, pag talagang namamaga yung puwet, meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule, tapos ipinapahid dun sa palibot.
1: Yun, oh,
0: kasi meron siyang anti-inflammatory, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot. Maganda yung resulta din nun.
1: Any, dok eh, na-observe ko din to eh, any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung ng VCO or premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan. So, yan, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally. Ay, siguro internally din nakakatulong po, mga kaibigan, yung premium D3 po natin, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha? So, take po kayo, mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung atin pong Santong Plus Gold and sabayin nyo na rin ng Santong Vitamin C para kumpleto yung complete package. Yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santong Plus Gold. Dinisenyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santong Plus Gold, Santong Plus Coffee Mix, Santong Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa Philippines sa Dartama la size 11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danyagao, Luzon, Visayas, Mindanao, Malagadlao, Filipinas, all over the world. Ako si Katropang Marie Antolino. Ilang mga headlines, makanyadlaw, it biyernas, July 10, 2026. Thank God, it's Friday. Headlines. At para mas sa kanyang headlines sa panambalita lokal, Calibo Mayor Joris Bautista Sucro Ginbulican na makapiansar babaeng ginaligar biktima at identity theft. Samtang wawang mga estudyante sa Lugtuga National High School ginaligar gin sa Piana anong magindaga sa ospital matapos nga madugaan ni Talitro. Samtang homo po sa klan ubos ang ginpasagamatan rumagin pabot kanda nga donasyon 120 nga mga ayam magkuring presenting ginaalagaan sa shelter. Katumanya headlines, balita National President Marcos nakipagpung kay former UK Prime Minister Tony Blair. Samtang BIR gabalik ko ang excise tax sa LPG at kerosene. Katumanya headlines, balita international, Trump tinapos ko ang kasugtanan sa Iran na nagpandam nga umanya magabagos. Samtang Ireland ginaprobahan ang proposisyong laying na nagabawag sa pag-angkat at mga produkto halin sa mga Israeli settlement. Katumanya balita entertainment, Justin Bieber magapanguna sa FIFA World Cup halftime show. Katumanya balita sports, URCC Fight Night magabalik sa Julio 18. Aga, katumanya health news, chia seeds makabulig baga sa weight loss.
1: Express balita sa agahon, balitang dukan, balita sa
0: agahon. Aga, sa malitalyo mat balita lokal, larit magkaton ni Santon Vitamin C. Hindi ubos mabaton ni 23 anyos ang babae na tabukan na matapos imang arestohon sa nabagay sa Barangay Bacau Norte, Calibo, bangod sa kasong cybercrime ko Biyernes, Hulyo at Resa. So kay Kyla Sonyo, nakibot imaw sa gulping pagdakop ka na ag-insister nga biktima gamang imaw at identity theft. Aminado si Kyla, may nakatransaksyon imaw online ag-insendan it back-to-back ID ko nagtaliwan niya dagon matapos may ganyo sa sangka post bangod may una rin ginatanyag nga 200 pesos. Kung sa inmabahuray nga bulig para sa duga nga pambakay it gata sa diaper it anang una. Apang huwag karang ginapamalibaran o aligasyon kontra ka na nga nagpang-scam imaw ag nag-utang it mabahong halga sa bangko. Kasi disigo niya ginamit it anang wa makilagang naging katransaksyon online ruan ang identity para makapangluko. Nagpanindugan man raya nga wa na nakilagar mga taong ginutangan kaman naman mga transaksyon ag pagbukas it account sa bangko nga ginaligar na natabo sa may malay-balay bukid noon. Residente nagtugay at grabing pagkabaga kay Kailag sa anang pamilya. Napin sa 84,000 pesos manopyan sa gintangan ni Korte para sa anang temporaryong kahilwayan. Sa magkaroon una, imaw sa kusodiya at Calibo Municipal Police Station.
2: Sino nandan, malang akong ID, ma'am. Yung gawan niya yun, nandiyapat po sa 25. Kaya nakikaroon mama, may nag-post na sino want mag-verify kung ito maya, ito kapro, ano, by the 200. Nag-comment ako nga legit, tapos nag-like mo sa akong comment. Ay, di nag-PM at taray mo ka-direct. Anang ambag. Ay, hampari na nag-send na lang ID. Ginsend ko mataro ID sa likod, sa printin na. Tapos ay, nag-di, nag-ano, nakutuwing yung apps nga ron ay, hampari nanay, nang hugata lang nanay, kachiking pa man si boss.
3: Pero makagaling idea kung sino yung kaistorya.
2: Huwag ko na binakakilala. Ang bako, ano baka kukunta mo. Data sa pampers sa 200 ay magagahong table na ako, tara na ako.
3: Tapos, nakibot ka lating?
2: Na, no, yun nga ni.
3: Paano timuro pagka-arrest ko? Oh, siin ka?
2: Ano sa bagay? Ito yun nga ni. Kung mga mag-scam ko kuno sa...
3: Ah, nagpang-scam ko no ikaw?
2: Oo nga. May mga ito sa papel na limita ako, punuhan lang ang kwarta sa mga BPI.
3: Oo. Kasi nung kimulat pa sa akad kaso?
2: Tiga malay-malay bukid nun, ta?
3: Pwede matay ko makapiansa?
2: Oo. Kasi sa juris ka kong kapiansa. Nalakan nung damakarato.
0: Ro akusado nga si Kyla Sonyo sa anaman niya pagpayag sa pang aparte gin kumpirma ni Mark C. headed Barangay Affairs at LGU Calibo nga nagpromesa sa Mayor Juris nga pagabuligan si alias Kyla makapiansa. Hindi sila sigo kasuan ni Mao gidmadoan it alcalde nga si saon ra sitwasyon matapos sa makaabot sa nang ito pangro na tapo. Iyas sa siguro ata pay pag-angot sa pilang ahensyat gobyerno para makatipon bastanting kwarta pambayad piyansa gibapang kinanganon para sa kaso ni Kayla. Decision man karang mas manami nga mag-activate maskin sang beses sa Malaybalay City para mausisa kung legit nga anang permaro una sa transaksyon at pagbukas it account sa bangko. Importante siguro nga makabuusan dat ebidensya pang depensa sa kaso ni Kayla.
4: Makita mo manabi sa taong body language na nakon kung gahambal pinatuod ang bukon, no? So, ginpaatunan ni Mayor at ginpaasit na nakakon kung ano ang sitwasyon. Pero status abit pagpangabuhi ni De Kayla, pero ang asawa ang pangita bilang sa construction. So, saan ang kaso? Nagpangyakman man imaw, wag mo ka idea yung gamit na ng identity based sa ng allegation, ay maroon doon nga nasayuran ang may anak ang mga utang sa isang abangko. So, rin doon nga, ginistorya mo ni Mayor, at saan ang pag-istorya ay naghambalit si Mayor kung pilaro kulang na piyansa ay pag-asabto na ni Mayor Juris. May advice ka na nga pwede magiging online nga hearing, no? Natabo. Pero mas manami kita nga kumagtot isang beses para sayuron ito sa bangko kung anagid man mga perma rato, no?
3: Sa bukid nang gidaw transaksyon, sir.
4: Ito taro natabo o transaksyon na ito man, no? Natabo kuno ro pagpa-open it account. So siyempre, ito na tabo krimen, tapos siya nun, ito man dapat mabuot ebidensya nga magiging kontra sa aligasyon kontra kana.
0: Si Mark C. Rojedita, Barangay Affairs at LGU Kalibosa naman niya pagpayag samtanggin pa siguro man ni Kalibo Mayor Jers Bautista Sucro nga pagabalikan na si Kayla sa sagubos o kunubusan nung rin makahilway sa anang kaso. Dinakop siguro ni Kaguir Alcalde matapos si dangop kana ni punong Barangay Reyes de la Cruz resitwasyon ni Kayla. May tatlo siguro rin nga maunga construction worker gamang trabaho it anang asawa. Ito na nga baligan rin malimpihan o pangagan halin sa mga akusasyon ag mapamatudan o anang pagiging inosente.
5: Ito, naan sa masunod ah. Yung niyapit ni Kapitan Daya, ni Kapraisi na ano, ako na kamatian ako doon sa ina, ano, inosente niya matay mo na ano, ang tatlo ko nung ani roo nga. So naman ay Kapitan Nagkana na ano, siyempre, inosente niya mag na, pabangda niya tayo mo na.
3: Kabilugan Mayor, pero pilagi daruin mo naging tao para makapiyansa rin si Kayla.
5: Naging piyansa na ito ni Mao, 84. So, kasi may ginayagas kita, ano, kung hindi maano yung oh, Mao, marimit niyo mo sa bukid nun. So, mas magastosan, malis lang kita. Buligan na ito ni Mao, maklira ng kaso na.
0: Si Kalibo Mayor Jers Bautista Sucro sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon.
0: At sa ibang pagiging balita lokal, kapinsawang estudyante at Luktuga National High School sa Banoy at Dibaka o Rondagaan at Alintro ginaaligar sinapian na kung Miyerkules at hapon Hulyo ga otso. So kay Leo Randoy at MDRMO Libaka nga nga may estudyante randang gindaga sa Libaka Infirmary Hospital samtang Rodayway nag-uli matasa ang mga bagay. Iba siguan sa mga biktima ginputos ani na the thermal blanket antes sa ginsakay sa rescue vehicle. Pag-abot sa hospital, naobserbahan kararo pinang estudyante nga nagasulip ag nagawagas. Tumasaroon una gawin sa mga ayos sa kondisyon ng mga estudyante samtang antisanda nga ginuli sa tagsa ka mga panimagaya haging blisayan nga anisanda it pari. Nasa Urania, may bagong school building reskwalahan nga wapan na blisayan apang ginaklasihan ngon it mga inunga.
6: Nabasa ng mga message nga may nagkalipong mga sa Lukuda, sinsuloy lang kapag nag-respond yari sa mga area. Pag-abot ako nito, nag-gather kami at victim na ginagalala mo sa LMI Hospital. Nabasa niya mo niya yung provision, Anomro, initial nga nag-gelipong. So may una patagaliman ito, Roy Bawa, patagpadasan ng hospital, sandat ang bagay mismo nag-kulit. Pag-abot sa hospital, insan ako manakon ng mga victim to, may unang gasulit, may unang hindi mo maintindihan. Niya ko ano gawagas ko yung mga anak. Ako niya siya pagkabati ka po. May bag-usad na nga building na wapahabusin niya. Na ano niya ka. Na ano niya. Siganti kasihan. Pero anong nga may ding panghatol ko naman o kanya mga tropa sa kanyang mga
7: Halimagay. Ay, okay. Ho.
6: Kasi ding ano man ni father. Ding
7: Lisingan.
6: Lisingan ni father do.
0: Si Leo Randoy at MDRMO Libakaw sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa agahon.
0: Ang silputan man yung balita lokal, right, magkato Vision X Plus soft gel capsule, or capsule nga para gid sa aton yung mamata. Gubo sa gintalipaya, ginapa sa mata ni Milagros Relator, founder, itahaw mo pa sa clan. Ngaro pag buhos ito support ang donasyon para sa andang mga ginarescue ng stray animals. Ito kay Milagros, mga baho nga bulig sa operasyon at andang shelter sa barangay Agbanawan Bang. Rugi nga paabot yung mga dog food, karne, iba pang kinangan at maalagang ayam agpuri niya. Nagapos si Don sa 120 ka mga stray animals representing nagpabilin sa andang shelter. Unusin, sarang nandang makaubos si Taywang Sako nga dog food o ko na pong kilo itbugas kada adlaw. Samtang kumartes, Hulyo 7, nakabaton Maro Home o Posaclan, iat 250 kilos nga karne biling donasyon maghalin sa Meat World. Ang karaging tawaan mananda it importansya ro pagpasan nyo git anti-rabies awareness. Panuga mga nagpatikin Sunday it anti-rabies vaccination, deworming, aga free consultation. Kaya karang matutukan na kamayran nagikayang gawas it mga alagang kasapatan.
8: About this mga donation nga, Ma'am Hai, medyo madugo man do proseso namon it pagpangayo ito yung mga donation, pero ginakaya man with the help of mga tao nga ga-support man sa amon nga advocacy. Thankful gid kami at grateful sa mga doyong mga tao nga ga-support gid sa amon. Kina-highlight namon makaroon man do anti-rabies awareness sa mga pets gid bisan iya sa shelter namon at sa doyong may mga own. Last time ay nagkanda kami free anti-rabies vaccination una sa City Mall para i-promote do rabies awareness. Nag-conduct man kami at community pantry na nag-handle man it same man gihapon ng mga services at may deworming man kita at free consultation.
9: Ma'am Kabilugan, pilaon inyo makarang na-rescue?
8: Makarang nga under our care high, nasa 120 animals. I am agkuring ma'am.
0: Si Milagros Relator o founder at Homo Pasaklan sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dartamala size 23 saga. Ang sumali tayo mga palita national ng Tumangkatong Santo Plus Gold Herbal Capsule. Nakipagpuong si President Bongbong Marcos Jr. kumiyerkulas sa dating Prime Minister of United Kingdom nga si Tony Blair sa Malacanang. Kinsila ni Marcos si Blair bilang sambilog sa mga pinakmabuhay nga nagserbe nga punong ministro at Britanya. Lugan na pa rin gihapon rin nakipagbuylog sa mga pangkalibutan ng talakayan ang sa pagdumagag pampublikong patagkaran sa pamaagi Tony Blair Institute for Global Change kon TBI. Uli rin nagbisita sa Pilipinas ko September 2022. Si Blair nagserbe nga po ng ministro ito United Kingdom halin 1997 na State 2007 ay presenting executive chairman at non-profit organization nga Tony Blair Institute for Global Change yung nakabase sa New York City.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang silapusan man yung balita national, igabalik ko ang excise tax sa liquefied petroleum gas kon LPG at kerosene matapos ka buon o temporary suspension. It could be a... So sa Bureau of Internal Revenue kon by R epektibo ko Hulyo 8 or pagbalik at buwis sa daywang produktong petroleum matapos magnabar o precious crudo sa pangkalibutan ng merkado. In fact, may BR nga base sa Department of Energy umabot sa $79.45 kada bariles sa to average nga precious Dubai crude oil halin Hunyo 1 hasta Hunyo 30. Maod na nagnabaraya sa $80 kada bariles, automatikong magabalik re-excise tax sa LPG at kerosene. Ang test suspension ginabuwisan ita 3 piso kada kilo LPG ag 5 piso mataas kada litro at kerosene. Yan parang yung kakasubuwis ko Abril para makabulig nga mapaugar o gastos it kada pamilya sa itong ipagtaas ag pagnabait presyo at langis to get tension sa Middle East. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratundo US dollar nagbalor 61 pesos sa 0.50 centavos.
1: Express Balita sa Agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa maditali man balita international nga tumangkatong Santo Plus Coffees. Gindeklara ni US President Donald Trump nga anagaw niya gintapos ro ceasefire deal sa tungat nandit Iran matapos panibagong pagbayluhan it mga pag-atake. Bong sa NATO Summit ko Miyerkules gimpeg ni Trump na nagsusar Amerika it grabing pag-atake kontra sa Iran ang nagpaandam nga posible parang madugangan. Ginapasan ang karara gobyerno at Iran na purilon ag scum kung sa siin ginigabag sigun kararo andang memorandum of understanding agin permahan ko Hunyo 17. Kapakay Trump waon imawit interes nga padayunan para pagkipag-istorya sa Iran na kamanaman nga waon imawit salig sa mga opisyal kara.
1: Express Balita sa Agahon.
0: At ang pusan man balita international, ginaprobahan ni Parliamento it Ireland raw proposisyong laying nagabawag sa pag-angkat ng mga produktong halin sa mga Israeli settlement sa ginasakop nga teritoryo it Palestine. Ay sanding sa opinion ni International Court of Justice o kung ICJ na nagapahayag nga bag sa international law na pagpabilin it Israel sa West Bank, East Jerusalem at Gaza Strip. Huwagawa niyo kritikaro Ireland sa mga aksyon it Israel ag, sa Gaza agin kailangan man kararo Estado at Palestine ko 2024. Sar ka ginakabing nga maisot gamang rin mag-i-epekto itpagbawal sa ekonomiya pang limitador o kalakalan sa mga settlement nagapati rin pilang mamalidha nga kugang paghihapon o proposisyon pangudbukon ka rin sakop o kalakalan sa mga serbisyo.
1: Express Balita sa Agahon Showbiz News Showbiz Balita
0: at sa malitalimat Balita Entertainment nga tumang katon it premium di. Magiging star-studded ro closing ceremony at 2026 FIFA World Cup sa New York. Kanunahan Canadian pop star nga si Justin Bieber performance sa kanunahan nga halftime show at FIFA World Cup. Makaibaman karasan ni Madonna, Shakira, agro BTS. Nakakip sa 11 minuto nga pag-perform o pilang mga stars kaparanan ng Burna Boy, Gustavo Dudabel, PS22 Charles, Coldplay, Ag Sesame Street, Muppets. Nagpahigman at excitement ro 32 anyos nga si Bieber sa ng pagpasakop sa halftime show.
1: Express, balita sa Agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa malitalyo man, balita sports nga tumang katon ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nagkatagan ang magbalik sa Julio 18 Universal Reality Combat Championship o kung URCC Fight Night kay baro pilang pinakamayad aga pinakamatinding MMA fighter sa Pilipinas. Sa nakampang sa 155-pound division, mag-inkwentro sanday Jongjin Choi sa ita Mundane's MMA ag Emmanuel Isuki ita T-Rex. Kapartrayat limang sa katalan ng MMA bout sa samtang magabida man sa tungdan niya adlaw, mga kickboxer. Sa 145-pound division, mag-inkwentro si Sung Nak Chan it Korean Zombie Team, si Alex Asho. Samtang magsumbo man sanday Gerald Villarde ag Jan Labang sa 150-pound division. Mata sa kickboxing, mag-inkwentro sanday Ed Gabriel Conchi, Agtonio Sismundo sa 155-pound. Iban man sa mga kickboxing bout, rohampang naday Andre Amarcan, Agjuro Amanduron sa 125-pounds. Kaman naman magsambuha sanday Chris Gabriel Dagyo, aga John Bradley Cruz sa 145-pound division.
1: Express, balita sa Agahon, XFM Health News.
0: At para man sa Department of Health News portion, matuod gid man baga nga nakakapanabay timbang ro chia seeds. Suno sa health hitline, wa ita nag-isaghanon niya pagkaon niya sarang magpabawas di timbang. Abisar may angkon rin fiber at protein ang nakabulig para mas mabuhay at pamatsyagan ipagkabusog, hindi rin makabig ng magic food para sa pagpaniwa. Magawas ka rin chia seeds ay may omega-3 fatty acids, antioxidants, sa iba pang sustansyang importante sa atong ikaayong gawas. Samtang ginaligayan it mga health expert nga idungan ro pagkaon it chia seeds sa regular ng ersisyo ang masustansyang pagkaon agon maging epektibo ro weight loss. Importante man niya mag-inom it bastanting tubi bangod mataas o fiber content ko ra. Dugang pa it health expert ro chia seeds ay posibleng maging parte it sang ka-healthy nga pagkaon apang bukon rayit kabaylo it tamang diet at aktibong lifestyle. Para sa luwas at pang mabuhay niya pagbawas si timbang, mas maya niya magpakonsulta sa doktor o kung lisensyadong nutritionist, dietitian.
1: Express, balita sa Agahon.
0: Oras mga katrapo Philippines sa third time, alas 6:30 sa Agahon. Agri mo balita ang tipon bilog nga puwersa at AXA Farm Network Philippines 96.5 kalibo mo kanya adlaw kita it Biyernes July 10, 2026. Thank God it's Friday. Agri balita kan Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men nag premium dito. Kaman Nutrition X Plus Soft Gel Capsule, kapsula nga para gid sa aton yung mamata Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Mint Oil, like Santo Plus Herbals. Agroma Frito, Diasto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sals the Pain, a Clear Skin Gluta Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino Agrayaro, Express Balita sa Agahot.
10: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
5: Ako suggest ang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at Santon. Tapos, suwabi sa lalamunan.
4: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
11: XFM.
12: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Joren de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Uy, sa ako nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Sa FM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Mga katropa,

0: Ay, mga katroparaton nga oras, sa oras na sa bilog na Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:45 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Ay dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

Tatay, good morning! Good morning! Maayadayad nga gahon, Banwa. Maayadayad nga pagpropamati, mga katropa. Ilog nga probinsya Daklan, Banwa at Kalibo. Welcome na sa pagpangalagad ta sa aton karang programa. Hoy, adlaw na nga Biyernes, ha? July 10, 2026. Good morning! Good morning! Welcome, mga katropa. Maugano na nga agahon. Iya sa aton sa may Banwa at Kalibo. Nagadugom na rong kagangitan. Bahagos bilog na nga probinsya Taklan, mga katropa, ha. Iya kita sa yellow rainfall alert. Raton ka nga probinsya Taklan. Butambagon ka na, ha. Maugano'n gidraton ka nga atlaw. Kapang dugom makaroon yas may Banwa at Kalibo. Kaya naman, nagainugan pa ya sa pila ka mga kabanwanan na sa Banwa at Libakaw, Madalaga, Malinaw, mga katropa. Anyway, sa ato na nga pag-ililiba makaroon, aton nga pag-welcome, pag-abi-abi kinyo, itmayad-ayad karang agahon. Sa aton karang nga mga katropa nga nag-monitor, nagatutok sa radyo. Agro mga nag-monitor sa aton karang nga online sa Facebook, live, sa aton nga YouTube channel. Good morning! Sa mga tricycle drivers nato, nabay hinay-hinay, ha. Sa mga nagabiyahe, mauganon radlaw nga ra. Kinangan naton pahauman ruray karang pag-ugan-ugan. Grabe ro epekto kara mga katropa dayang bagyong Inday. Dahil sa pag-enhance na gidita habagat mga katropa. Naton nga mga suki nga nagapropamate sa probinsya at Capiz, sa Antique, Northern Part at Iloilo. Good morning! Iya sa Maya area at Romblon, Masbate, Southern Part at Mindoro. Dahil nga mga lugar, mauganon gid nga adlaw na, mga katropa. Nagaumpisa na, nagabuhos na, rumabas kog nga ugan niya sa aton sa probinsya at Aklan, Banwa at Kalibo. Pero pinakaulihin nga dagagan at panyampo sa report at pag-asa, mga katropa, ha. Hindi nyo kalipatan doon, may mga advisory ka na rin aton nga pag-asa. Okay, good morning na! Rod Salvador, good morning! Ba nagkakapi-kapi na makaroon nga gahon? Kay Dodge Walter Miral, Dodge, good morning man! Una sa El Diponso, Bulacan! Kay Manang Linlin, ha? Good morning! Kay Jalina, Dodge, good morning! Nagkakapi-kapi makaroon, no? Gracil Cahili, good morning! Kay Mama Medina Beltran Tiad, naga-monitor man. Good morning! Morning, naka-highlight. Toto Baldison Escalada, good morning. Naga-kapi-kapi si Rod Salvador, eh. Good morning, Rod. Okay, Ampod Margie Ascanio, good morning man. Shoutout ko na sa tanan ng mga klanon. So, naga-propaman. Hoy, good morning, idasang daywa ka mga gumankon nga nga naga-monitor. Kaya Martina Jolia, kay Margaret Jolia, Fantilaga Ascanio, nga naga-monitor, naga-propamate. Una sa may Cavite. Morning! Morning. Mauganon yaro sitwasyon. Kaya Margaret, good morning! Good morning! Milanino, good morning! Morning man kay G. Riontoy. Good morning, ha. Nagamonitor sa Sibaliw, Bangam.

0: kaya tindi na kaya kong Charlie nga naga kapi-kapi man samtang nga naga bugubantay sa tiris. Amig-amig bi man. Good morning! Morning ko na ha, kalintong. Dexter Bautista, good morning, Dex. Nakatutok na makaroon ka ng agahon. Good morning. Aton karon nga mga katropa nga naga-monitor ha. Good morning! Now, ano ro pinaka-latest makaroon sa dagagan it bagyo? Good morning! O at ipikto ka aton ro bagyo nga ra, pero ro habagat may ipikto. Matindira ng daga karang ugan. Mga katropa ha, iya sa aton sa Western Visayas. Western Visayas, especially sa probinsya Karait Antique, nga hasta patay na agara. In fact, hasta sa Sunday, may mga pag-ugan-ugan pagita nga ma-experiensyaan ibin raton nga probinsya. Gani ginapapahaom ta kara raton man nga pidi arari mo sa mga posibleng mga lugar nga maapiktuhan itay kara nga pagbaha-baha mga katrupa. O bagyong Inday naghina alin sa super typhoon o kwan lang gid. Typhoon na kategory pero baskog matenig gihapon doon. Pero nagahuga gunda mga katropa pa northwest. Rana ka nga dagagan. Una sa may kadagatan sa may nasidlangan nga porsyon it Batanes. Oro Taiwan, ana ka nga pag-aagyan pa. Wangon it direkta ka nga pag-landfall iya sa Pilipinas. Rurayang bagyo. Pero agi mo sa may Batanes. Mga katropa, agro mga lugar, hagos bilog nga Pilipinas, pag-aagyan na it matinding nga ugan. Kasi paghatakon narong habagat, ito nyo may pagbubas kong ruhangin, bisa wat bagyo iya, habagat doon. So hagos tanan mga katropa nga porsyon di kara sa may western side it nasyon, apiktado makaroon ita habagat ha, even do Metro Manila. Pero western part ita Luzon o Ilocos Region, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, ug Occidental, Mindoro, Palawan. Iya sa Visayas. Pero western Visayas apektado gid. At pila ka mga lugar, mga katropa, iya sa aton karang region sa Visayas. Abot pa ganito sa may party at Mindanao. Hapon pa, grabe rin mga pagbaha-baha sa may area at Mindanao. Sarangani province, iba pa nga mga porsyon rin na. Dayang nga nga pag-uwan-ugan, may dagang piligro. Sa aton ka nga mga igmanghod, especially sa mga malapit-lapit nga mga igmanghod tanga nag-i-star sa kasubaan. Ag sa mga kabukiran nga pirmingang gina-landslide. Mag-ualigmat ka muro na. Ag sunod kita sa mga mando, itaton ka nga LGU. Aton ka nga mga MDR rin mo. May inamanon sa mga kabaranggayan ha. Gani po pahauman tara mga katropa. Ruray ka nga mga matinding nga pag-ugan. Kasi mahaba-haba taro pag-ugan-ugan nga ra. Ruaton ka nga probinsya hasta sa Sunday. Makabatsyag itdayang matinding nga pag-ugan. Para makaroon rong report itpag-asa sa dagagan itdaya ka nga panyempo. Ang standby ka mo hindi na ha. Iya sa aton sa may Banwait Kalibo. Kabo na nga mga lugar. Nag-suspended na itanda ka nga klase. Tanan nga level. Iya sa may Banwa Karit Kalibo. Kabi pagang kay nataga-aga automatic na nag-suspended na si Mayor Joris. Next is Batan. Waman ita klase, Banwa ita Balite. Waman klase ro Balite makaron ang mga eskwelahan. Ibahay. Aga area kara it Numansia, mga katropa. Ro LGU naman siya ng pagwaman ita advisory. Ano pag ginahugat iba nga mga banwa? Kasi nagakukatugog para inyong mga mayor na. Ayon ba? Nagalitik rogo mga estudyante kung ma-declare ka mo kung hindi. Ano pang banwa nga rangawa pa nakadeklara ro na ha? Kasi kung siinsiinta ka mo kabiyag may mga hangover pa bagar mga mayor. Una nga nag-declare ita suspension is Kalibo. Active na si Mayor Joris nga rapirmiyas Kalibo. Ibang banwa, mag-amat-amat na. Abi po kaupukawan nyo si Mayor Rona. Iba si Wapatay Mot, inalungong araw at sitwasyon sa Banwa at Kalibo o sa Bilog ng Provincia at Aklan. May lang ni Kara, kung raton mismo nga gobernador mag-declare ita watlasi. Ay si Mayor, nagkakukatugog pa, may hangover. Abo pang banwa. Pero wag nato nababatian nga nag-deklarar itaya ka nga suspension ita klase mga katropa. Kasi sa matinding nga nga ugan nga aton ka nga ma-experiensyaan. Makaroon nga agahon. Makaroon ka nga adlaw. Hindi ka mama, declare ka timo kung dito. Taro mga unga sa eskwilahan. Naglitik, taro ugot, mga ginikanan ka na. Mama ni Kristen Tingo Pulmonis, good morning. Ang bilan na iba, good morning Mandang. Watching makaroon sa Makati. Si Matit Torniani, good morning ha. Una sa Ibahay. Sa Tornia family, good morning. Thank you gina sa pag-highlight. Ay, dang bilan na iba, bawasaw-asaw pang iya sa Makati ha. Mati mas matindi gidi yara amon makaroon. Bukong niya asaw-asaw rin, nagadugong mo taro kalibutan. Doon ay check na tono sa patrol kung anong sitwasyon. Pero hara, rupina kaulihin nga dagaganit panyempo.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na yung ating latest update sa binabantayan nating bagyo na si Bagyong Inday na may international name na Bavi. So as of 5 a.m. po yan ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026. Makikita po natin sa ating latest satellite images ang huling lokasyon as of 4 a.m. ng Bagyong Inday ay nasa 620 kilometers silangan ng Basco sa Batanes. Mapapansin niyo po, no, bahagya pang humina yung Bagyong Inday. Sa ngayon po ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 185 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pahilagang kanluran. Medyo bumilis naman ito sa 20 kilometers per hour. Makikita po natin ito po yung bagyo at yung periphery nito o yung bahagi o bahagi bandang labas sa bahagi ng bagyo ay nakaka-apekto particular na dito sa may bahagi ng northern silangang bahagi ng northern Luzon, lalong-lalo na po dito sa may area ng Batanes at dito sa may area ng Cagayan. Samantala, maliban sa bagyo, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon na makikita nyo po itong mga kaulapan na to or tinatawag nating hanging habagat. At ito po yung magpapaulan particular na sa malaking bahagi dito sa may kanurang bahagi ng Luzon at Visayas sa ilang bahagi pa rin ng Mindanao. So kahit po lumabas yung Bagyong Inday bukas, posible po bukas na umagay na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, mapapanatili naman itong habagat na i-enhance or palalakasin ng Bagyong Inday. Kaya po this weekend, asahan po natin na magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na yung western section po ng Luzon at Visayas, dulot nga ng hanging habagat or southwest monsoon. Makikita rin natin as of now, maliban sa bagyong si Inday, wala na tayong minomonitor pa na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nga sa Bagyong Inday, nakataas pa rin ang signal number 2 sa may area ng Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1 naman, tropical second wind signal number 1 dito sa nalabing bahagi ng Cagayan kasama ang nalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, wala na po itong Quirino, yung Apayao, gayon din po itong area ng northern portion ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Gayon din po itong eastern portion po ng Ifugao at gayon din sa may Ilocos Norte. So sa mga lugar po kung saan naka-issue itong tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1, inaasahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin at maging mga pag-ulan na dala ng Bagyong Inday. So mag-ingat po yung mga kababayan natin kung saan naka-issue, lalong-lalo na yung tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa may area ng Batanes kung saan papalapit po itong bagyong si Inday. Samantala, narito po yung latest track ng Bagyong Inday. Makikita po natin, patuloy po itong kikilos pahilagang kanluran at after 24 hours, ito pong bagyo ay nasa 445 km northeast na ng Itbayat sa Batanes. Samantala, after 48 hours, ito po ay nasa may bahagi na ng 785 km north-northwest ng Itbayat naman sa Batanes. So nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility bandang bukas po, araw ng Sabado, at posible itong mag-landfall dito na sa may area ng mainland China. So asahan po natin na tuloy-tuloy na po itong paglabas ng Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Inday by tomorrow, araw ng Sabado. At gayunman, kahit po lumabas yung Bagyong Inday, in-expect pa rin po natin na palalakasin nito yung habagat at siyang magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon at Visayas. At makikita po natin ngayong araw, ay naka-issue po pa rin po itong ating weather advisory. Inaasahan po natin yung malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi na Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Inaasahan din natin na magkakaroon na rin po ng mga pag-ulan ang ilang pang bahagi dito po sa May Luzon, yung Zambales, Bataan, maging sa Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, itong Oriental Mindoro, Romblon. Mananatili naman yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region, maging dito sa Palawan at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. At inaasahan din po natin sa mga kababayan din sa Batanes na makararanas din ng mga kuminsan po yung malalakas na mga pag-ulan dulot naman ng bagyong Inday. Bukas, araw ng Sabado, mapapanatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Asahan ng mga kababayan natin sa Zambales at Bataan, Magis Occidental Mindoro ang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin po yung hanggang kung minsan malalakas na mga pag-ulan sa Western Visayas, dito po sa Negros Occidental, sa Palawan. Mag-ilang bahagi ng Mimaropa, ang malaking bahagi din po ng Calabarzon, kabilang din yung area po ng Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Pangasinan, Benguet at La Union. So kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, inaasahan pa rin natin na palalakasin ito yung habagat. Kaya po hanggang Linggo, inaasahan pa rin natin na magiging maulan dito sa may area ng Zambales, Bataan at Orient at Occidental Mindoro. Gayun din po sa ilang bahagi pa ng Western Visayas, particular na sa Antique, Aklan, maging dito sa lalawigan ng Romblon, at gayon din po sa Metro Manila at makarating na lalawigan ng Calabarzon, at maging sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, itong Bulacan, Pampanga, Tarlac, ang area ng Benguet, La Union at Pangasinan ay makararanas din po ng hanggang malalakas na mga pag-ulan hanggang araw ng Linggo. So in general po, inaasahan natin itong mga bahaging ito ng ating bansa, western section po ng Luzon at Visayas, ay mananatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Inaasahan po natin this coming weekend. And kung kaya naman, iba yung pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin sa mga potensyal na mga flash floods and landslides. So mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mga lugar kung saan nga madalas bahain. Or kumisa po sa mga gilid ng bundok, minsan po nagtitrigger po yung malalakas na pangapag-ulan ng mga landslide o mga biglaang pagguho ng lupa. Samantala naman, dulot pa rin po ng mga pagbugso ng hangin, inaasahan po natin ngayon hanggang bukas, malaking bahagi nating bansa sa pinagsamang epekto ng bagyong Inday at gayon din po hanging habagat magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi nating bansa. Pagdating po ng Linggo, malaking bahagi ng Luzon, most of Visayas din po, gayon din ilang bahagi ng Mindanao, kabilang ni Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Davao Oriental, maaaring po makaranas ng mga pagbugso ng hangin. Kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan. Sa lagay naman po ng ating karagatan, may naka-issue pa rin po tayo na gale warning, particular na nga po dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Inaasahan pa rin natin hanggang sa malalakas sa mga pag-alo ng karagatan sa may Batanes, northern eastern coast ng Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora. Gayun din yung northern eastern coast ng Catanduanes, Polillo Islands, gayun din sa silangang bahagi ng Camarines Norte, at itong hilagang bahagi po, o hilagang baybay ng Camarines Sur. Mga kababayan, dito po sa mga lugar kung saan po merong red po or kulay pula na bahagi, inaasahan po natin na malaki yung pag-alo ng karagatan. Kaya yung mga malilitas sa kayang pandagat at malilita mga bangka ay huwag muna pong pumalaot, or hindi rin naman po sila pinapayagang pumalaot ng ating mga otoridad dahil napakadelikado po, maaari pong maging mapanganib yung pagpalaot sa bahaging ito ng ating bansa. At patuloy pa rin po namin kayo inaanyayahan na sundan ang pag-asa sa iba't ibang mga social media platforms kagaya ng X, Facebook at YouTube, at sa dalawang websites, yung pagasa.toc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan po nag-update po tayo, nag-issue po tayo ng iba't iba pang mga warnings gaya ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po yan, so makikita nyo po sa iba't ibang mga social media platforms at websites ng pag-asa. So muli po, no, nagbababala po ang pag-asa, magiging maulan po ang weekend natin, kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan, yan po ay dulot ng habagat na palalakasin pa rin ng bagyong Inday. At live po na nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas, have a blessed Friday and weekend po sa inyong lahat.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Oi, thank you gid ha sa aton karang DOEST Pag-asa sa Metro Manila sa pinakaulihing nga dagat sa aton karang panahon, no? Mauganon gid ang weekend until Sunday pa. Maka-experience kita ita moderate to heavy rains. Butang bangon, kasarangan tara. No? Mag-ugan-ugan niya nga ni isang oras, grabing buhos siya, nagabahar, o aton nga mga oh, mas more kung mga inadlaw nga mga katropa. Jory, good morning ha. Una sa REC, Gravel in Santa Baaw, Banga. Nagapuro pamati makaron. Habang nagamonitor, iya sa Riverside, Itakyan. Kung mataas na rong tubig. Okay, i-update mo lang kami, Jory, yung nasa Aklan River. Kaya Johnny Sonio, watching makaroon sa Monlaki Ibahay, mabaskog naruugan iya sa Ibahay. Ayan, andaman ka muna ha. Marlene De Los Santos, good morning man. Baskog manugan iya sa Antique, watching makaroon sa Tabok Libertad. Una kay TJ Noynoy, Igtanlok, Solidad. Noy, good morning ha. Una taray mo sa San Francisco, California. Mga katropa, thank you kita sa pag-highlights, Noy. Good morning. Kay Dang Villanueva, good morning. Maasaw-asaw to sa Metro Manila. Oy, Romang Banwa, nga nag-declare na nga white klase mga katropa. Ara, bilog-bilogon ko ang. Kasi may iba pa bing banwa nga wapan naka-declare it nga suspension ita klase. Una nga nag-declare is Kalibo. Pinagi kay Mayor Jory sa Sucro. Daya, Roel Gio ro nag-declare it mga klase nga suspendido ro klase makaroon at now. Sa tanan nga level mga katropa. Ha? Ay, yes, Kalibo. Pamanhagos ita klase sa colleges, no? Kalibo, Ibahay, Numancia. No? Robanway Tangalan, nag-declare naman. Si Mayor Puentes. Olivel Manda. And then rong Banwa Itbanga, nag-declare man. Ni Mayor Boy Redison. Suspension of classes sa tanan. Face-to-face classes from preschool to senior high. Mga katropa, no? And then rong Banwa Itliso, nag-declare man. Nga waman ita klase. Nagpagwaman ita executive order si Mayor Ikasas. Ita Banwa Karayta Liso. Ro Banwa Itmadalag. Nag-declare man nga wa klase makaron karang adlaw mga katropa. Una sa may Banwa Itmadalag. Banwa Itbalite nag-declare man nga wa man it klase makaron nga adlaw. Suspendido Olivels mga katropa wa it klase. Then ro Banwa Itbatan. Wa man it klase makaron. Nagpagawa man it mando ro LGU Batan suspendido man ro klase makaron karang adlaw. Hey, so may iba pa nga mga banwa. Kabo pa, pila pa ka mga banwa ra nga wa pa naton matangupang dan. Basi ito matakan damay kuan mata no. Ta ko no nabas agro Malay, Burwanga. Kasi sandaro apektado ito sa may western side eh. Mas matinding ugan ro anda kara ito nga na experiencehan mga katropa. Sa may parte kara it western side. Danyo raton may moto sa may Ibahay to, grabe yung kuno pagtulugan, makon karang agahon eh. Yes, Kalibo, nagadugom ro kalibutan. Jo Montalban Siscar, good morning ha. Nagamonitor, Manong Rolando Flores, good morning. Una sa Mercedes Village doon. Good morning! Itse ko na yung patrol. Ano ro sitwasyon? Yes, may Banwa Itkalibo. Sa makaroon ka nga pangorason, no? Suspendido man o klase, yes, Banwa Itkalibo. May mga nagabiyahe pa baga. Ano ro plastada it aton nga kagangitan. Mahaba-haba, sabi rin pag-ugan-ugan nga rin. Check ta nyo patrol, katropang Arier Colas. Yes, katropang Arargo, eh.
3: Katropan nga dyan, no? Nagalibot-libot kita makaroon katropan dyan sa aton karagang banwa kara ita Kalibo. Sitwasyon, no? And of course, live kita, no? Pinagiman sa aton karoon niya Facebook live makaroon. So, do aton niya prestada makara, unang-una kita siya, no? Expect man aton katropan dyan kung makarayo tagin niya bangun sa kabaskog or ginapabaskog.
0: Pero kung na makaroon nagbuhos roogan na araw o wapamata?
3: Kung baga katong binabayin, nag-asaw-asaw, kamat, nag-paspog.
0: O, iyakamon eh, mabuhos mata, iyakamon. Tapos, ang nangan, maduga.
3: Makaroon kita. Agustanan man gid, no, katropan niya.
0: Tapos, dugangan pa ito, hangin.
3: May pagbaskog. Agro hangin doon. Katropan dyan, may nakita, no? So, bangod na sa hamagat niya ni, no, nga ginapabaskog ko, nga bagdiw ka nga si Inday. So, ruplastada makarakatropan dyan. May nakita ganyan kita kain, ano? Sambilog sa estudyante. Daywa. Sambilog yung estudyante sa pilot elementary school. Jesus. Nga nagsugod.
0: Pero may kibahan sa mga ginikanan.
3: Huwag kita, no, katropan dyan.
0: Oh, estudyante ka.
3: Oo. Wa-inform siguro. Ay, siyempre, magsundad na ikarang iskila nun, di ka pa bang i-infra. Expect mo na niya ma-ulig doon, katropang dyan. Anyway, no, wag kita klase makarano sa atong karang banwa karat kalibo, bangon biya na nga sa suspension man, itatong karang miyo, yori sukro, agaro bukas gid lang karakatropan dyan. Rung mga kinangano, siyempre, itatong karang mga igmangod, mga parmasi, mga gasolinaan.
0: Ay, pero mata, siguro, iba karang mga sa gobyerno.
3: Oo. May una mata, oh, may opisina mata. Oo, may opisina.
0: Galing ay matsa abo patang lugar man nga 4-day work week kata hasta gataman it Webes ay.
3: Oh, Webes katropan diyan. Oh, ay ro sa kanya tanaton doon LGU no. Oh, ro wa kita makaraday karon nga sugod kasi Biyernes makara eh. No nga adlaw katropan diyan no. Sa aton makakaroon yung mga negosyante eh naglibot-libot man kita sa aton karon nga mga public market, eh siyempre may mga baligya ang matagyapon katropan dyan. Nagasabay isang damakaran no, sa ugan no, para sa mga nagbakay na itong karoon yung may ibang odya nagkinahanggan din. No, ay karoon itong katropan dyan.
0: Okay, dali nga. I-anunsyo ka nga na yung, may nagpupangutan nabi kung may biyahe makaroon rong ruro sa Katiklan to Batangas. No? Makaroon, wa pa it biyahe. Kansilado sa gihapon na. Ro mga biyahe, Starlight, ano pa na mga ruro Katiklan to Batangas makaron nga adlaw wa ita biyahe kansilado gihapon urong biyahe wa pa ita ginpaguwang anunsyo raton nga Coast Guard or raton nga mga port authority una sa GT Port or sa Katiklan na nga magbalik ka kasi makaron rupina ka kuan gidara pinaka worst gidara kun magapagawod ka mabasko gid nga mayad katropang arar so wa pa ita kuan ha wa ta biyahe paro aton kada nga ruro na sa Katiklan makaron karang adlaw.
3: Oh, ngan isa mga igmangod na to niya naggusto nga magbiyahe makara, no pagto dekar nga Katiklan or nagabalik dekar nga Boracay or nagapa Manila, ay useless gid no kasi ugat-ugaton lang gid anay rong anunsyo aton karang nga Philippine Coast Guard no kun hinono no ro biyahe kara patropan diyan ita uman kasi medyo mabaskog ta mas mabaskog ta bigdoro ugan makara kasi ro malay abi sa bilog itaraw no sa apektado ang mamaskog
0: ro. Oh, pati Boracay baskog ban makaron.
3: Rubagod ka trupang dyan yan eh. Hayagin pa kamayad aton ka lang ang Philippine Coast Guard niya i-kansilado anay. Noro aton ka lang biyahe para man sa safety. Itaton ka rin yung mga pasahero kapingkong na napaburakay or nagpamanila nga rin no, katropang dyan. No? So, kasi kanugod man na mag-antok ka mo ito. Hindi natin mamba kung ano pa makabalik. Noro biyahe kasi may mga pasahero kita nga nagpatabok kung ta makarat na yung karang Boracay nga hindi ka nga po siya po sa nekatropan dyan kundi nakastandby yung kinanay no, sa tagsa-tagsa or o nakaroon sa Pantalan at Boracay ang pantalan eh, dahil karang katiklan niya nakatropan dyan kasi hindi kita din matuod no ka biyahe mayad rumayad lang gito yan ang patik kasi kaapi lang kita na isanda katropan dyan nakigupigup
0: so, balikan ko ang Rodaywang atong estudyante nga nagsugod makaroon nga agahon ano nakauligon matasanda to.
3: Oo, oh, katropa dyan. Ay, nakauli yung matala. Kasi may mga, kung matagyapong kita, sun skill lang. May nang gabantay matagyapong doon nga. What a man, ako klase.
0: Kasi alam nga, diba, kabi-kabi, kainan ko tayo nga taga-agas. Siguro mga pasado, alas 12 ko tayo na suspend ni Mayor o klase ay.
3: Oo. Oh,
0: nagpag-uway ta. Pinto
3: yung matarita ko rin eh.
0: Ha?
3: At saka may mga GC manabi katropa dyan. Noong mga parents
0: baga. O, ano eh, may nakagusot, nagihapon nga naka-addos ko ilahan, ay palint ako nag-abuhos, taro ugan, baga kina. No?
3: Doon na nga rin naman matod yung tropan dyan. Siguro, siguro may sa normal yan, siguro man na rin nga pag-ugan-ugan eh. Oh. Pero hindi nga kita makaraka tropan dyan no, sa kwan, na yung kwan, tulay.
0: Kamusta ang river naton?
3: Hararo sitwasyon, bukol matat na basko bro, dagagan ko tubig ang tropan dyan, mataway, manabaw, noro sitwasyon, makaratay ka nga tubig. Pero kung sigidas nga pag ilinugan at nagabinasko bro, ka nga ugan nga ra, pag ilinasaw-asaw ka tropan dyan, ay sigurado kita na roon nga may pagdagong gid, no, raton ka roon nga, Aklan River nga ra, at kabay nga hindi ang gid, no, magpanggapa. Kasi kung huwoy man, no, raton ka roon nga maigmangod ka pin sa mga malubok, para nga mga porsyon nga, randa karon yung mga parimagay mapiktuhan at may karang pag bili na or maski sa mga bukid yan or landslide man raton karang problema kasi mamukumok kumukid na raton kaya nga kagupaan. May mga porsyon nung silak, katropan dyan, kapin sa mga ilayan, no, like area nga to, no, it Libakog lang. Magayoom, no, masingin sa kalibog.
0: Madugom tayo itong arandang kagangitan.
3: Oo, pero di ka rin na part nga ra, di ka rin ba sa piyag, dito, anak area, di, limbawa, anak area, trumblon ba nga? Ito mas silak-silak matagapon ng tropan dyan, no? Sibuyan Island, ra, no? Oo. Mas silak-silak matagapon dyan, no? Unlike di ka rin sa Piyak Ilaya, nga una kita, magagom kita, no? Nga mayad ka rin katropan dyan. So, syempre, halos kita tabunan kita, makarap. Dahil ka rin nga, kagain ni Chef Puro, aton, makaroon niya.
0: Pero kung, still, pero aton nga mga biyahero, mga sagakyan, mga motorista, sige matagapon, taris-taris, matao na, normal days yata.
3: Yes, oo, katropan dyan. Hindi na sa po na ng taris-taris. Reba, nagkakaputi lang yun. Reba, karan nagsugay lang yun. Ito, andun eh, kasi umatahin mo. Kapi ko, magdaga nga kaputi. Maga, may mga ginagtunan dyan, nag-hidraton ka rin mga igmangod makaron. Ag, kususin, may mga biyahe matagyapon katropan dyan. Or mga tricycle driver natin, sige na sa matagyapon eh, karoon niya nag-biyahe-biyahe. Sa aton, karoon niya banwa, karat kalibo. Ag, reba, iya, nagapasugod makara no sa handa karon niya ginaubrahan ag bukon it sako or dahil kara nga traffic no rupila ka mga krasadaon yes aton kara nga mamaman kara ka kalibong mara katropan dyan so baybayo naton ya karon sa area man no ito buo pa no hay mataw hay mataw gyapon ka tropan dyan pag umata masyado nung
0: basta maghabagat ay mamatawhay taraton nga baybayon pero pag sa tunga-tunga oh. Karon basko gutaron
3: so yon kita din gitaron ka tropan dyan pag bukot masyado nga madagom na raton makarang baybayon gid no rin yang oh sentiki no oh depende grabe matuod ka tropan dyan eh so, sa kan sa baybayon baga ko sindo matawhay matakaroon niya area pero sa may pan kung natin karang TK ay mabaspo kita noro bagod man makaroon bakon sa runaya karoon niya habagat niya agaro sambilog karang katropan dyan o hindi pa man makatao makaragit stake niya ratong karang elderary mo elderary mo no kay masako pamansanda no katropan dyan so maga tao lang yun sanda dahil karoon niya schedule no sige nagkaroon magbuhay no angot sa preparation man itaton karoon niya katapo ang mga rescue team na isa po din siya karataklan o preparahan no sa dayang karoon yung mga baybayo naton noong ay rin sa milog pa ni Gilly Karakadropan dyan no ay mga nagpalaot naton no isang side man siguro nandaroon niya hindi man siguro sa damang pamilit makara kasi magaingid no nga mayad makararaton kaya nga check po noong hindi naman pangis na anay no, para sa kagawasan ng degrata kasi hasta patadira katropan dyan no ita hinaga no mga sabando pa ta no nga adlaw ay gabang dyan at ugano na patakara ro probinsya nga no ita raya karoon niya aklan so ro kastada atong karanga karsada madinan lugon man yan eh ay huwag kita nakakita makaroon katropan dyan itang kaparo ro kay mabudlay man ng pinadasing no ita dagagan kaping kung maugan do aton makarang tiempo la kun amba kinang gatuga man de kareng aksidente bangun sa manadlog na nga pangarsa na una to mira katropan diyan so ro dayaron do sitwasyon and then raton karon nya kun river okay mata matawai mata no katropa nga diyan ang lekon mga nagtaliwan o makagain karon nga mga tiempo mas mas kumpa like makarumbo asaw-asaw ka tagid makaray no katropan diyan galing ay din yan eh no kung hindi magtawahay ag kung magmasko gray ka nga pag-ilinugan o naman, nagtuga man, yan eh, dahil ka nga pagbili na. So, masingis may mga sa landslide man, ay maumok man ratong ka nga kalutaan, no? So, aware din ka rin man, no, ratong ka rin yung mga igmangod na karoon katropan dyan. Anyway, no, katropan dyan, no, mabalikan lang din siguro kami, no, ito, umahan katropan dyan, no, sa pila ka mga update pag-eda. No sa cento makaron no makaron kara landlaw kara ita biyernes sa bangon sa rongaya kara nga habagat magaling no sa atong kara nga area of responsibility ng katropang Christian Villanueva at ang mga katropang Arapula sa Exo Farm 96 sa Pimpin Palibo ang katropang Bullseye! Bullseye!
0: Thank you, Kid. Katropang Arier Kulas aga katropang Christian Villanueva live sa kay ita aton karang no? Nagalibot-libot ya sa Banwa ita Kalibo aga pila ka mga porsyon ya sa aton karang sitaklan no. So aligmat kita uganon gid daraton nga weekend makaron na especially ya sa may western side ita aton karang probinsya Libacaw, Madalaga. Aga malinaw matinding buhos ra ita mga pagplan. Pak may mga plantayan man kita karon sa aton karon nga pag-asa Visayas no sa anda karang ginapagawa nga mga advisory mga at makaron suspendido ro klase sa maabo nga ra nga mga banwa sa bilog karang nga probinsya ita Aklan including ro aton nga banwa ita Kalibo mga Divina Yepes, good morning gida nagamonitor makaron kaya Lance Okindo gapa shout out ani kami iya sa Matapaw New Washington Washington, wa pa nakapagwat ako na basahan. Itdaya karang advisory sa klase ko nawa. Kaya JC, good morning. Naga-monitor man. Good morning. Lloyd Beltran, good morning. Kaya ano ra, AGD1, good morning. May biyahe po ang Starlight from Katiklan to Patanglas July 6. Pagpangutan ni Mau. Wala pa kasi update for July 10. Now, wa pa ita biyahe ha. Wa pa nagbalik sa normal. Pero biyahe itaruro naton na sa Katiklan na mga katropa guna sa G4 ta eh grabe ituro impact it daya karang ugat tag mabaskog nga hangin na mga katropa relax relax ang anay kamuro na sa mga may biyahe ay digid mag kwan mag desider no delikado ang mga katropa. Lucilo Abayon, good morning.
4: Good morning.
0: Nag-monitor makaron katon sa aton karang pag pangalaga. Si Inday, ba masako man si Vice President Sara. Preparasyon para sa typhoon ni Inday. Abang ni Attorney Lopez kat dayang Chief of Staff ni kuan na. Chief of Staff ni Inday Sara. Si Attorney Solyeka Lopez, so Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ay kahapon nagbisita ito sa Senado, nakipag-istorya sa Clerk of Court o Senate Secretary. May kantanan sa posibleng pagpatawag ka na sa impeachment. Ay, ranat ang simple nga sabat yang gida. Prepare for typhoon Inday. Tapos sino ginamin ng Inday? Inday Sara or bagyong Inday? So yun yung mga bagantayan na mga katropa. Now, iya sa aton karang nga pagpangalagad makaron nga gahon. By the way, raton ni nga oras. Alas 7:24. Dayang porsyon is aton katon right Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang ani kita mga katropa ha, sa aton karang nga mga sukero na. Ro Santon Gold Coffee Mix kabuabo nga benefits nga mabuoro aton nga gawas. Kapin pa kung may ginabatsyag ka, kadasig kapag mayad. No? Rosanton Gold Coffee Mix makabulig kapin pa sa may mga acid ka mo nga gambar iba di ta kami pwede ka pangapi eh. Pero pag Santon Gold Coffee Mix ro inon yung kape wa it problema mga Now, kape ra nga kabuabong benepisyo ra aton nga gawas nga mabuog. Nagapabaskog kita aton nga resistensya white side effects kasi may santon, malunggay, spirulina, garlic, rayro mga natural nga sangkap pa nga makabulig kontra sa mga bagatian sa aton karang gawas. Romanami pagid may glutathione imaw ag collagen para maging makinis ag maging manami ro aton karon nga panita. Di ba? So watat problema ra kon may mga nagalikaw ka nga magkape dahil base maapektuhan ri imo karong gawas. Santon Gold Coffee Mix kala. Safe nga mayad sa aton nga gawas mga katrop. Lawad-lawon ta mag-inom. Ha? Daya produkto ay Tiesto Health Incorporated mga katropa. Mabakal sa mga butika nationwide sa Mercury Drug available Santon Gold Coffee Mix. Bullseye! Now, sa aton makaroon nga pagpangalagad, haratawan tatdagan mga katropa. Pero nahon tanira ho, bago tayo basyada rung nagkaganabo nga ra sa Luktuga National High School ko nagtaliwan nga adlaw, anom sa wago ka mga estudyante kara ha nagagindagag sa ospital kasi ginasugid nga rong mga estudyante nga ra hygiene pang sapian mga it magain nga mga elemento una sa nasambit na eskwelahan. Na rupa mo noan, Itloktuga National High School, may anda nga gindihon nga resolusyon nga para marilocate. Ro anda karang nga eskwelahan. Aman, kasi kalisod-lisod, ito gali, magkaabot ka to eskwelahan. Ag, base kung magatuga pa'y piligro, para sa mga estudyante. Bukod yan sa mga estudyante, pati sa mga ginikanan, ag mga teachers, mga katrupa. Ha? Una sa Loktoga National High School, grabe, tama na kagayo ko na iawan. Iawan, tama na kami tukad. Paibabaw. Delikado para sa mga estudyante. Basi doon sa bilog, nga, medyo naglitik roo to. Nakapupamahaw, kamating mato, dalin sa inyo. Pag abot mo tiskulahan, balda ta, ubot ta. Kung naglitik ka rin yung ubo, watat sugod yung drinkingan. Sa kataas, ang kagayo, nga eskwilahan, mga katropay. Doon na, istoryahan taro na. Sa aton karang pagpangalagad. Now, may mga suspect makaroon mga katropa nga ginpang aristo. Bangod sa kaso nga pagpanghimungos. Ba, una umata sa Banuat. Bullseye! May rape case nga natabo. Although yung rape case is kabuhay yun, may nagawa nga warrant o baris. No? Kasi bukod imot inquest case na. Regular filing, mga katropa. Kasi, ro biktima, minor. No? Makaroon 16 yun. So, 13 years old pagat-a, ginasugid mga katropa. Bullseye! Nga may pagpang-abuso nga nagkaganabo sa raya karangaunga nga ba. Rupina kamasaklap, mga katrupa. Rutatlo nga nga mga suspek nga nagpanghimugos sa rayang minor de edad. Mga tiyo it biktima. Butang bagon, roonga nga minor de edad is anda nga gumankon. Oh. So bukon niyang itsang bisis, dewang bisis, tatlong bisis nga ginabusuhan sexual, pero nasambit ka rang nga kasugubo, no? Kung sa bagay, may inagani nga mas malapit pagid nga pamilya. Mga katrupa nga na i-report nga ginaabusuhan. Pero this time, tatlo eh. Pero ro tatlo, aro sambilog, wa maaristo. Daywagang ro naaristo nga tiyo mga katrupa nga naghimugos sa nasambit ka rang una ra sa Banwa it Ibahay, natabo ruraya karanga matindi nga ranga pagpanghimugos. Mga katropa. May pagpahayag kararo aton nga Ibahay PNP, ro Chief of Police, si Police Major Rajib Salbino, no? Bugon ta nero detalye kasi pag-abot sa mga rape case nga sa, masyado ka sensitibo ra mga katropa. Ruraya karanga mga report ka. Sambilog kara is act of lasciviousness. Sambilog rape, no? Mauro man gihapon, may pag-aabuso. Now, rupang klaro, itatun kara nga Chief of Police Itibahay, si Police Major Rajib Salbino, pamatian ta ni mga katropa. XFM Police
4: Report. Police Report. Today po, meron po tayong arrest na of wanted person for the crime of sa ating po, it's act of lasciviousness. So actually, tatlo po ito sila. So, yung arresto po natin is dalawa. Yung isa po is arrested natin and then yung isa po is arrested po ng sa ADG.
5: Mm-mm.
4: So yung sa atin po is yung may kasong acts of lasciviousness, taga Barangay San Isidro po ito. And then may recommended po siya na bail, around 36,000 po yung bail niya.
5: Mm-mm. Per ano sir, per person o iba-iba na nga ano, apyansa?
4: Iba-iba po. Yung rape po na kaso nung isa po, yung sa CADG, and yung isa pa na hindi pa na-arresto is rape. Sa kanila, wala pong bail yun.
5: Okay. So, sir, puro mga taga San Isidro, ra?
4: Yes po, opo. Puno taga San Isidro po. Ito is isa lang.
5: Mm-mm.
4: So, tayo din po sa Ibahay yung ng file nito. At ito nga po, lumabas na po yung warat sa ating sinayon.
5: Oo. Kano, sir, anong dagon or bugan na ano, ginghimo, itry ka ng mga suspect, rayang krimen?
4: Ngayong taon po, hindi ko lang po specific dahil sa protection po ng victim.
5: Oo.
4: Yung victim po natin dito is a minor. So more or less, sa taong po ito, 16 years old na po siya. Pero yung nangyari nung krimen is mas bata pa po siya noon. 14 years old siya. So yung perpetrators ng crime is mismong mga kamag-anak din po niya. Dahil yung kanyang magulang ay wala po dito, nasa Maynila nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. So naiwan po siya dito sa pangangalaga ng kanyang mga tsuhin. At ito po ang mga kamag-anak. Unfortunately, nung nakainom na itong mga kamag-anak, ay siya na po yung ginahasa at itong isa po is acts of passive business po yung kanyang ginawa.
5: Oo. Sino, ano sir, raya ka ng mga suspect, wa matabi man na nagpanago, sir, or pagka-arresto ay wa matat mga resistance, sabi man na, sir?
4: Yung dalawa po is wala naman pong resistance dahil hindi naman po nila expected kung kailan lalabas po yung warrant po natin, ano? Pero yung isa nagapanago. So, may information kami eh. Wala na po siya dito sa aklan.
5: Ay, okay. Do, ano matat, so, do, biktima mataro, nagporsige nga magpasaka kaso or kamo sa, ano sir, kapulisan?
4: Tayo po, ano, in-encourage natin at saka yung victim din po mismo. So, dahil na po nakitaan natin na minor po ito, agad po natin itong inasikaso at inassist para po mabigyan naman yung justisya. Siyempre, sa bilang minor, nakakatoma po, no, yung kanyang pinagdaanan. So, nagkaroon din po siya ng counseling sa ating DSWD dito po sa Ibahay. At in-explain din po sa kanya yung magiging proseso.
5: Alright. Sir, sa siin makaroon, nga custody, raya ka nga victim?
4: So, yung victim po nandito pa rin po sa Ibahay, pero nasa ibang barangay na po, no?
5: Pamilya man niya po nanda, sir.
4: Yes po, opo. Tama po kayo, ma'am.
5: Alright. Sir, ano matabo sa rato nga sambilog pa, sir? Ano ro, masunod ka nga nga tikang ang ma-arresto ra yung sambilog nga suspect?
4: Yes po, no? Right now po, kakandak po tayo ng manhunt operation na tinatawag, no? Para ma-arresto po yung wanted person na ito. So, nagkakaroon tayo ng intelligence gathering. And then, nagtatap din po tayo sa counterpart or mga ibang units po ng PNP sa ibang lugar kung saan maaari na matagpuan po natin yung subject natin.
5: Alright, oo. Sir, araya ka ra, sir, yung mga tatlong ara, puro pamilyado man?
4: Ayos po, opo. Tama po kayo, ma'am.
5: Okay.
4: Yes.
5: Bali, ano gid sir, kumagay, immediate family gid it biktima ra kay nga tatlong tiyo anang tiyo.
4: Yes po, kay magkakatabi lang po sila ng bahay.
5: So nakainom ro tatlo kat inhimo ro krimen, sir.
4: Yes po.
5: Aminado matasanda sir pagka-aresto kanda sa andang hinimoan.
4: Di po eh.
5: So may mga pero may ebidensya, sir.
4: Yes po, yung malakas po nating ebidensya mismo is lalo mismo sa ating biktima mismo. So wala naman po sigurong biktim na minor na mag-claim na ni-rape siya.
5: At sa pamilya pa na, sir, no?
4: Magpapamilya niya pa. At saka wala po siyang makukuha, ano po yung makukuha niya pag mapakulong niya yung kamag-anak niya kung hindi totoo yung binibintang niya.
5: Alright.
4: So I think na-provide naman po natin yung mga evidence na kailangan. That's why kita naman nating Johnson. That's why naglabas siya ng warrant para sumagot itong mga akusado kung ano ang depensa nila sa kaso na pinail natin sa kanila.
5: Alright. So, ano mat, sir? May participation ka na, sir, do si IBG?
4: Ayos po, dahil na implementing law enforcement pa rin po sila. So, meron po silang kopya ng warrant. So, kung may warrant pa pares po kasi, lahat po ng units ng PNP, napapurnisan natin yan ng kopya ng warrant. So, naalaman din po ng CID na may warrant sila. That is why nag-operate din po sila dito sa ating bandwa, dito sa Ibahay. Nakuha din po nila yung isang ano. Actually, joining po yun. Naka-joining din po tayo sa operation.
5: Ay, okay. Sir, rayang tatlo, ano ro background? May mga, baka ano man sa record yun, no, sa ato niya, Ibahay PNP?
4: Ngayon po, sa background check natin sa kanila, wala naman po silang ibang record maliban lang po dito sa crime na ginawa nila.
5: So hugot kita, sir, nanda nga ginabalibaran niya nahimuan nanda ron or ano hilong wa na, nanda na dumduman aro anda nga ginubra.
4: Yes po, opo. Yun po yung defense nila na hilong ano sila na nangyari yung incident.
5: Agabi imat ananda to, sir, ginhimo.
4: Yes, opo.
5: Sige. Police Major Rajib Salvino, sir, unless ay mga gusto kong iduga nga mensahe, sir, especially sa mga raya no, nga mga biktima at mga pang-abuso nga ra, especially nga mga nahuya, nahadlock, sir, mag-file it kaso sa raya ka ng mga perpetrators or mga suspitsado, sir.
4: Yes po, ma'am, no, sa mga nais po, no, magparating ng complaint kung nakaranas po kayo ng pang-abuso, sexual o physical, violence po against sa ating mga kababaihan at sa mga bata, pwede po kayong dumulog sa ating station. Hanapin niyo po ang WCPD or Women's Desk na tinatawag at asahan niyo po magiging confidential po yung inyong pagkatao, pagkakakilanlan. So hindi po natin i-divulge yun at protektahan po natin yung inyong mga karapatan.
5: Alright. With that, mabugin niya salamat, Police Major Rajib Salvino Hepe at Ibahay Municipal Police Station. Rayaman si Katropang Claire T. at it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report.
0: Okay, thank you again, no, kay Police Major Salvino or Chief of Police at sa dayangarang kaso nga rape. Act of lasciviousness, mga katropa. Actually, tatlo ro suspek ay. Daywag ang rong natigayon nga maristo ko aton ka nga mga otoridad, mga katropa. Pero kasong rape is ginakonsider na ito nga kriminda. No? Pagpanghimugos. Pero masaklap tabi is ro biktima is minor eh. O nga, no, makaron pila 16 yata, no, pero nga ngara, pero nag-start is 13 or 14 years old na, mga katropa. Now, kunrong minor de edad is 16 years old, rape gid aron, mga katropa. Pag inamba bing rape, may kwanta ron eh, may pagpamwersa, may mga pagpamagag. Nga gina determine rong aton karon nga mga otoridad nga para mapailan ka ikaso. Or even yan nga nagpasugot, rusang ka unga nga minor de edad, may sagabton kagihap. Kasi imong tinagdog ito ay minor de edad, mga katropa. Diba? So pag rape case, consider naton yaro sa Pilipinas nga heinous crime. Kasi sugod sa aton nga revised penal code of the Philippines nga, well, ginbag-o niya ni Ron eh, anti-rape law of 1997, mga katropa, ag no bail recommended. Wa it piansa nga gin-provide rung korte, mga katropa, basta kaso nga ranga rape. So act of lasciviousness, daya nga rahay may piansa pa. Nga kasi iba ra kategori na karay, although may consider mo as sexual abuse, pero iba ro dagagan ka ra pa, no, kasi medyo may pang kwad niya tama mana, iba ro dating wa it natabo nga mga pursahan, no? Pag act of lasciviousness, medyo hikap-hikap. Bullseye! Now, wato nga taron, dugang karon nga mga investigation, mga katropa, itaton ka ra nga mga otoridad sarayang kaso nga ra. Panibagong kaso, rape. Makaroon rin, suspect nga rin. Daywa sa tatlo is arestado. Rosambilog at large. Pero, lumaran itong arrest nga rin. Una, gilat aron. Hindi rin aron maduga, mga katrupa. Ha? Pero, masaklap ka rin. Bukong dat normal, eh. Imong nga sitwasyon doon. Panago ka, timo, nas binito. Kung siin ka nag-kwan. Okay. It's Iquanero Patrol, mga katropa. Madali ang gid sa atong makaroon nga pagpadayon. May flash report.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Dali ang standby ah. Sa atong karang patrol, may nasapuan nga patay. Mga katropa, iya sa may taon, iya sa may Banuat Kalibura. Aro report makaroon, itatong karang nga patrol. Para maugan-ugan, tapaman, madudanlog. Raton nga makarasadahon nga. Mga katropa, magwaligmat yan kita ha. Kasi ugan nga na, diridiritso kita na. Check na to, raton ka nga patrol.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Yes, sa katropang RR, go ahead.
6: Katropang dyan, no, di ka kita karoon sa istansya, Kalibo. Oh. Kay may nasapuan ka nga patay ng gawas sa sugod, no. Itaday ka nga sangka, kwan. Sangka panimagay nga rin, no, katropa nga dyan.
0: Sa sugod at bagay. Kasi kung may something tao, at mo kabugaw.
6: Doon yan, sa mismo na, nga, pata, nga kwarto baga, pinamatay mo rin ka rin pa. Ay, okay, no. Bali, tauhan, ako na lang yung... Bali, alin mo rin, ma'am? Dalang kayo katropan dyan, pamatihan kayo katropayag ko, mismo para nga, nagiyat bagay. Sige.
7: Usually, alas 3, ay bugtaw taro ni mo. Oo, kasi doon yung nagsugang. Doon yung nagsugang itamon nga lugawan. Ay, hangawat ako kay na. Siyempre ako man late manabi ako, nagkuhan, ay nangasawa man yan eh. Nagkuhan man naging, kaya nga tinawag ako ka na kabi, Kuya Abi Tricycle. Kasi sugang ko na sugang, manamon among ang asawa ko tayo sa GT Port. Ay, hindi na ako mo makontak. Siguro, what signal ito sa anang, ito sa libtong, ito malay malaginom sa libtong. Hay, pag-uli na siguro, kasi 9:25 ba nakakong niya tawag. Siguro na pumunta na yung mga panamat na miss call ako. Ay, okay, tamakon niyo to si uncle mo. Ay, wala na, tapos yun na. Ay, medyo waman mo mag-struggle, no? Kasi...
8: Nakakunin pa rin mo kabi eh.
7: Ay, yun nga ni siguro mo, nakatawag ka kon. Kasi, do, sa ano, inuman, waman kalibutan ko, nanutang orasa, man sana nagbugag. Ay, andat ako nung inom, hygiene ta, grid horse. Kumako mo haloon, do.
8: So, man, ma'am, sinta ka niya sa nag-inom na?
7: Ha?
5: Sinta ka niya?
7: Ito sa puno, it may tulay nga, or it move po. Na ang bagay ni Judy.
5: Ali, anin may moron na eh?
7: Tauhan na ako nga, taga-Masbate.
5: Taga-Masbate, eh, mabuhin yung magkatrabaho kayo.
7: One don on and off sanda, pabugos-bugos, apasan lang ka magmanghod, pabugos-bugos. Ay, imaw rin na binugos iya kasi roana nga itong manghod, nag-uli. Nag-uli sa Masbate. Ay, doon nga, ro, kuan, ay, ro, nag-uli, takong tayo, nag-bailo-bailo nga ni ro, pitsa't uli. Kaya may nakon, pagtunaw ni Moya, eh, temprano, kumayo nga ito last week, ay, agad ma-oriento ni Mo ko mga trabaho iya. Kasi dati matay mo rin alam at anana, o galing siyempre, makaroon ay mga bago, mga rin na bakan mo itlog, kung siya nga bakan ay mga pabinta, baboy nga, mga bindunggo. Ay, orient ka na ako. Pag doon mo iya temprano, nga bukod, at pag uli mo, ay mo, maniyab mo, maabot. Ay, kaya nga ni nga, anak, isulduhan ko, tayo mo rin, bilog ko tang June. Kasi nakatrabaho ko, tayo mo bilog nga June. Ay, last week, patat mayo, mo iya. Agaroon tayo doon nga rin. Akibot na kainan nga, medyo parang late man ako natuwag sa ako nangyani nga panay. Akibot ako nagtawag, nagtawag nga. What ako nagyapos yung nahasugang? Kasi na ako nang medyo atangot ah. Medyo atangot ama akong. Kaya doon nga na akong apo, dumagagad niya what at Malaysia nga. Kimpo ka ron nga hamatwa at nagyapon nga. What on na late nga, gabangon ni Mau.
5: Kaya nga kaibahan ni Karuya
7: ka? Uwa, imaw nga taron. Aning bus-bus at nariya ka. Basta na arika na ron akong tawuhan ga. Gagubong. Magaling ko, late. O kwat ang rana at ang orang ngayagmangon. Ito ta magapit sa... Ito ta may nagsakong paungaan, dapit. Ito ta dapit ga, kwan. Ito ta gaubog. Ay, imaw man yan, nga rahambay ko, iya ka gubog. O galing, eh, madali malay mo tawagun eh, kasi do akong CR nga, iya ka ra, ay may bintana, kaya po, madali malay mo tawagun. Kaya nagpasugtan ko lang, yat adang gusto nga mag-gubog. Kung may privacy, matakon na, no?
8: Bali, tauhan ni Mora, ma'am. Alin doon, na para, inyo karang negosyo nga para bantayan.
7: Lugawan na ako si Kilid, Boy Scout.
8: Ilang bilog sanda na nga panin mo, tauhan?
7: Imaw ron, tatlo ron sanda. Imaw, ranang tuka, gaw breit. Imaw ron, gagatlo, gaw, batsoy, agoto. Daya man, alalay malang ra. Rosa bilog na kong bayaw. Tanawat ang trabaho, gawa limpyo at bintong ko. Doon nga, may mga tukat-tukat sanda. Ag iba matarutawuhan ako niyo sa lugawan. Gabus-bugus mataron.
5: Balikan, magtatabo ka ina. Pwede yung pukaw ninyo?
7: Yung pukaw, imawat at malisang pukaw ka ako niya ron niya po. Eh, dali ron ay haman ito. Ay, hapon, gahugag. At mahaya ko
8: taro daw.
7: Araw ta mga, kung yun ta, mga 5:30. Kasi, nakapanik ko tarang apo hay nagkuan pa yang nag wake up ang cellphone it alas 6.
5: Oo. Ani hay interpretahan niya.
7: Uwa man bukas man at adon. Oo, agpailaw ta. Wa na patay ro pailaw.
8: Pero imo tay magabukta. Nasugang primera.
7: Uwa tarong galit. Wa na ron siya maski nakainom imo wa tay mo galit ron nga
8: bihay. Hindi na ipaghambaway mo nagreklamo nga magay na ko.
7: Uwa gid. ag miss call ma lang basta ganyan tanaw ko miss call ma lang kasi siguro nag-alerto imaway amatag miss call ako ginausay ko nga ni Riyabi kang tricycle ay hindi mo makontak ko siguro signaling ko sa may libtong ato
9: ay nataga ganay wakat na batian nga parang nag-abugo man
7: na may batian ko narakon nga hipag o galing ay medyo di na ma na masimul simpuan kon chain gahalin do medyo ro yung ungol
9: mabuhay ro ungol ko nanay
7: tao ka na kon adora na habatian niya kon basta may habatian imaw pero last week nagreklamo imaw ra sa ako manero niya sorry mismo na ako ni hipag nga muntik na man ako mamatay kagabi kung hindi man ako nakasuka ay masakit man ang dibdib ay ano ko nang kinuot ababa kay nasuka imo kaya na relieve imo
8: kun on na ro yung hinambal imo ma
7: mga sobrang sang domingo sobrang on nga sang domingo man iya pala sang da istorya istorya malang masang hipag nga ron imo man wa man imo na batyag ron basta ra ana man ta confirm na batyag ay gahinatsing wa gidon ga wa gidon na kuan nga bi man ay abi mamaji baki akot buong sa ubo wa gid kaya itakaan ang manghod nga ako may ginabatsa gay mamaji baka

0: Mo ta sawara. Wala nang pangalan. Si Jonathan, agrana ka ng middle name, legal. Candelario.
1: Candelario.
2: Manut buhay ray mo, yamam sa Aklan.
0: Ay, kunag daya ka tayo mo. Raron nga ni last week, tayo matmay. Pero, sana yung tariyara, kabuhay yung tayo. Pabus-buhos yan, saan daro naging tabuhan ko matay mo. Galing ay udlot-udlot, bus-buhos, saan na magbanghod. Ay, kunag daya nga niya, imaw man rubinugo, simpre sana yun yung trabaho.
3: Paano sa nakapunti sa Aklan, mas bakit saan na?
0: Ay, kuwan yung taron, dati taron niya, adag itang magugang. Pero iya kakakon na nag-i-star ka sa may puno ng artulay at mubo. Kay ang asawa, di na nga sumasbati nga para mag-mumbay at mangga. At tapos, nag-uli niya nga para nga niya maglugawan niya ron. At nga ron na nga kumagulangan. Tapos nabubuhos-buhos ang dagid lang ron.
1: Ginindar sa lang yung marayong sandara.
0: Pero hindi nga man ay, saan na mataga-istorya nga, buhos-buhos. Kasi di tara sa nagka-uli, pero may mga ating sangdagoon ta, mga tingtong at sangdagoon. Puno na nga ni nag-birthday na tatay ko rin gaya at 70. Taan na patakaran ko tanga uli ay sa election. Sa election patangat nga rin na roana ko naman okay. Gandang inuguli. Oo.
1: Kasahin niya lang pamilya ka rin ay.
0: Oo.
3: Kamusta na karang binatasan team mo? Okay matara na pag...
0: What na rin? What sandar? Puro sandar mga mabuhot. Maski pinakahuling sentimot aron na gina-report aron gina-uli. Kaping pa saan nga ito kumugulangan. Ah, what na rin? Ag-memorize na nandatanan ka raro. Propresyon sa tindahan. Kaya what that problema.
3: Ano makararoon yung disposition nga rin ay?
0: Ay, kuwan nun. Ato lang rin dahil niya. Asta rin mo bago mang nangikuan ay.
3: Masa ko pakita ka rin man.
0: Hindi yun. Kasi...
3: Okay mo sa lahat ng polis.
0: Oo, oh, waman ito. Ay, kung may struggle doon. Harun doon yun. Wanganin na nahugog sa katari ang abi. Ay, bago magsak kung nagsakit, kung daradoghan ay, di nagkuan kung tayo mo, nag-alin-alin ay, harun diritsyo, gid lang.
3: Ano bang pekara ay, ibalik sa Masbate?
0: Oo, malamang, karun, malamang taro niya, ulit tayo mo ito. Ito nga nag-agi sa Banika. Ito nga pambuk, nag-aan ng nasakyan, pero may taong.
1: Sa Rojas?
0: Oo, sa Rojas, Banika. Ay, tawagan ko si Kara, kung ano nga ron, ay, ato na ni Patigayon, iyagod. Makuan man. Ikaw nga ni Kanang. Oo, ikaw nga ni Kanang. Itong manghod ay, lango-lango ako. Kasi hindi ko yung matawagan ay, what load? Sabi mo akong paload din ha? Ay, hindi kating magpati nga. Kasi mo niyan ay ako nasyak mo.
1: Ano pangalan ay?
0: Ako? Ano? Ako si Virgin Ronasi, dating midwife. Retired yun for 3 years.
2: Ang Virgin Ronasi. Katropa nga dyan. Oh, may side laman no, nga raga photographer aga may negosyo ra imo no nga lugawan. Aga ruin niya ni
4: lugawan. Ilong, lugawan niya sa may kuno sa. Bangot ra bi kun day ang ulo-ulo sa Kalibo.
2: Dali lang. Sa ito ta. Inyo mamro. Inyo mamro kanya ra ulo-ulo sa Kalibo nga.
0: Sa tabok, di tabok kita ulo-ulo ay ta kami.
4: Ah, sa pinakaiba
0: mata. Kay kita kami gated. Scout.
2: Okay,
4: ipin
2: sa may
4: gate 8 doon. Ikaw nga, harun manamon niya. Tama, ipilabiro na karon ng...
0: Lugawan.
4: Oo, lugawan. Pilat ang bilog doon.
2: Oo.
0: Di ulo-ulo. Tapok na't ulo-ulo. Iyat na kami sa tabok at karsada. Nga tabok na namo ay militar.
4: Oo.
0: Militar nga baraka.
2: Pero yun ta, andang... So, sitwasyon ko anda karagang
4: pesto. So, klaro mata, sa sugod it kwarto, wamat at mga struggle ito, wamat aging pang-ukay, kung ano, pure nga, din yung daro plastada, medyo binangungot kita, ma'am.
2: Yes, katropan dyan. Wagid katropan dyan eh. Kumbaga, na, normal nga tagid niya nagkatugog rin karang biktima no, naka-kwan imaw. Sin tatlong nga tagid, no, tanan. Aga wa bagat nakita karabi nagstruggle mo nagpaganakit anay no nakita ate
4: karang pagpaganakit pa autopsy pa nandara although
2: pulis ka ra
4: kasubugan ma kon mang examination man sa gyapon day
2: wa gun man kan tropa diyan kasi di niya ni buwan lang git day karang porinarya makaron karang agahon kasi gina
4: karon kon ano gid daro ko sudit na eh
2: di niya ni ag hindi man yun mapagpatawgan si Gono ita daya karon niya soko rugi roray karang biktima nga so saan na tagid niya sitwasyon ka na karang
4: lupa
2: pilangan ha
4: 37 gid man
2: 37 ka trumpang diyan double deck matani no rahan na karang
0: lupa aron direct
2: oh nga ni oo, so may sigarilyo, may charger, anak karon niya kago, no? Kudaya karon niya biktima nga ra katropangan dyan, no? So, medyo kukuan pa ko rin. Bugos-bugos mo lang manabi. Sandano ko anak, sigun niya manghodra, ay taga Masbate, tara imaw. Taga

0: rin doon bus na para magtrabaho mga ang possible ga bandi man kuno ay pag dagon na gid noro ana kara nga patay kara nga gawas no una karon sa
1: Masbate
0: Masbate ta ka tropa ga andyan no so imaurara ana kara nga trabaho may nakatuga ba ka, no sa dinom di ko tod sa sulbat kara nga lugawanan daro pag serve
1: mga ga kwad imot mga ano ra kasi doon nga ron nga kwan mga kasudlan at mga ano no kinabutang to sa lugawan
0: no rindo kwan eh
1: sa mga kolesterol pa biro no? Pero manamit ito kung makarang maugan nga mabakad na pamagunta ron
0: ako na mito matukunta magsabaw-sabaw luga-luga makarakatropan siya kapilmogan ugan taan punta tagaling rumasubo man yan ikarang nga report
1: no nga tabo ka na nga ra.
0: Oo, beto. Ay nakibot man sandaw, siyempre, wa ta matuod dito.
1: Agwat imot kibahan, wa, di karong. Pasugod.
0: Yung katropan dyan.
1: Wa imot kibahan.
0: Awa, imaw gata.
1: Sundo nga naga. Na. Di, bisan man lapit yung kwarto una, nagatugog man, wagid.
0: Sipirado abi, no? Rana karon niya kwarto.
1: Mga imaw sa mga ibang ano na gatugog man. Ang imaw man lang man nga trabahador nga una karon nagatugog.
0: Oo, oh, nagakatugog katruban diyan. Imaw gat agid man. Oh, ay kung
1: kibahan nga ron yan
0: eh. Kung may ano mata nga
1: base pa nakakuan pa imaw na bubugin ko pukaw pa.
0: Base pa buligan no kasi ginadudaan abi no mga posible gat agid katruban diyan. May mga ginatawa gabi kita nga sleep kwan ba or ginakuan niya raho ginabangungot. No kumbaga no ani kundi maiwasan do akong amat agaro indu ko amat ginatumod man no nga pagkamatay no ita day kada gabi tiw kasi
1: yeah, ma- kwan pa man ni postmortem pa man ro taton nga mga awtoridad
0: no at least masayran kita oh masayran kita ro result kara
1: amat pamilya nga iya
0: kwan sa so, Masbate
1: kita tanan
0: Masbate at tanan katropa nga diyan. Aga rin yan doon ay nakatrabaho man na birana karoon niya magugang iya. No?
1: Ay, kasi na magugang gali ka ra?
0: Ito sa may tula, iday ka ra nga mubo.
1: Ay, ano, Aron, no? Magugang lang man gali rin kaso ka ng raya.
0: Oo. Oh.
1: Sige.
0: Ay, ito nga ni naginom-inom kuno kabi iban. Medyo gin pa kuno randang taga. Ay, ganoon, pag uli rin iya. Katropan siya, green taro natabo, no? Anyway, no, katropan dyan, no? Sa dugang lagit ka ron niya update naton kara. No, sa natabo ka ra nga nasapuan patay. Sugod ay ka ra nga sangka kwarto no ya karon sa sangka day kada nga gagaki kara
1: sino gang area sa istansya
0: sa ano nga ning si
1: Polhente Road da
0: oh kay ma'am Virgie Ronasi katropan diyan oh si
1: ma'am Virgie Ronasi kailangan naton sige oh, ara
0: sige katropan diyan rin daton kara nga report no direktamente ya karon sa istansya no with katropan Christian Villanueva ako man si katropan Aran Polas na XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
2: XFM Flash Report
1: yun thank you gid kay katropang Ariar Colas no ag katropang Christian Villanueva live sa raya karang report nga may nasapuan nga nga patay pero dayahay consider naton nga anong pagatara medyo simple nga what at foul play or kwan abing nga ginpatay no kasi base mata nga gin sabit karang biktima mga
2: Bullseye!
1: Sa ito makaroon nga pagprobaday na alas 7.56 na raton karang nga oras ha 7.56 mga katropa raton nga oras sa alas 7.56 dayang porsyon ato na katon it Santon plus gold Rosanton plus gold may mangustin ampalaya malunggay garlic ag spirulina ro mga binipisyo kara mga katropa ginapabasko gid raton nga enerhiya raton nga resistensya ag ginalimpyuhan ro aton karang kagawasan nagabulig sa pagtunaw it pagkaon ginabalanse ro blood sugar nagabulig suporta it aton nga tagipuson manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama dit aton nga selula sa aton karang kagawas dayang arang Santon plus gold nagasuporta ra para makalikaw sa mga posibleng bagatian even high blood may makaangkon kita at sakit sa tagipuson sa bilog ra nga nagabulig mga katropa Rosanton plus gold so kung adlaw-adlaw nagainom ka it Santon plus gold ba manami gid diri tugog karon no pagbugtaw mo nagapagsika inom ka man dayt Santon plus gold kasi 100% herbal extract imaw. Kun wa kan ilaga kaon itang palaya, una ron sa sugod, it's Santon plus Golda, mga katrupa. May malunggay pa ron ha, may mangustin. Punong-puno, ha, it daya karangawa, enerhiya, or nagapabasko gitaton nga immune system, Rosanton plus Golda. Anara it yes to health, incorporated nga produkto, agmabakal sa mga butika, nationwide. O, nasa sa Mercury Drug, tara niya mga butika, bisan yes, may banwit kalibo available, mga katrupa, Ruraya karanga Santon plus Golda. Okay? Now, sa ato makaroon nga pag-propadayon. Oy, good morning, ane, kay Master Christian Durigo. Pare, good morning! Ag sa tanan nga mga katropang bliss nga nag-monitor makaroon ka ato yan. Si Master Christian Durigo, mag-unugan to na sa banda. Good morning, Master. Jelmy Palacido, mauan man, iya sa Mindoro. Good morning, una. Good morning! Good morning! Good morning! Kristan Gulay, good morning, ha. Rigeri Bukan, good morning. Nag-monitor man makaroon nga gahon. Kairi Martin Manares, good morning, sir.
3: Good morning!
1: Hey, Michael Villanueva Solina, good morning man. Aga, una sa laging banwawis naman siya. Good morning, ida. Nagatutok makaroon na nga gahon katon. Good morning.
3: Good morning!
1: Si Roger Makabalis, pare, good morning. Sa San Ramon, Malinao, nagatutok. Paring Edsel Sispini Aurita, nagatutok man makaroon nga gahon. Good morning.
3: Good morning!
1: Divina Yepes, yes, good morning. Nagatutok, ida. Sa aton makaroon nga pag pangalagad, no? Si Lance Okindo, una sa Matapaw, New Washington. Yan, good morning. Nagamonitor makaroon nga agahon na katon, no? Lucilo Abayong, good morning. Gidahan, nakatutok man. Now, sa aton makaroon nga pagpadayon, haram makaroon aton nga igabasyada kinyo. Ro, pamunuan it Luktuga National High School. Kasi, kung nagtaliwan nga adlaw, may natabo mga katrupa nga medyo bukon it manami sa mga estudyante. Ha? Kasi sa pagpati it iba, matsa ginsaniban eh, ginsaniban. Rurayang wago, pero ro sa wago, anom kara gindaga sa ospital. Now, may hinyo ro pamunuan it iskwilahan. Gusto nanda nga i-relocate. Ro anda kara nga iskwilahan, alinon sa Ilohon kasi sus kalisod-lisod ang amayad. Magpasaka nga dagan ka delikado pa mga katrupa. Ag daya peligro para sa mga estudyante. Bukod niya sa mga estudyante, pati sa mga ginikanan. Ag sa mga teachers una itluktuga na sa high school. May andag lang resolusyon nga ginadihon mga katrupa. Now, harama karon si Jocelyn Saldivia, head teacher, itluktuga National High School. Saray karang natabo nga si nagkahapon ginmisahan ruiskwilahan bangod saray karang nga pagginasugid nga pag sanib sa mga estudyante mga katropa no pag ginamba mo tabing sanib may mga naga wala karon nga mga estudyante nga kontak normal ro dagaganit anda karon nga no, no? So basi ba imakon sa gutom ra no? O sa gaoy nga grabe tabir dagan pasaka pa ibabaw sa eskwilahan. Para mamakaroon pamatian taranda ka ng hit-teacher mga katropa sa pagkibagangot kahapon sa pagbisita itaton ka ng mga katropa reporter sa
4: Bullseye! Medyo nagkakasubuman kita no sitwasyon itin yung karang iskwilan kasi nga ne, no may gusto ka mo karang ipaabot no nga basit pwede ma-relocate bangun niya ne, sa inyong karang concern. Anyway ma'am, may mga resolution ka mo karang nga hapasagun mata?
5: Yes sir, may una-on sir ko March 5, 2026. Gin-submit yun naman, sir, sa provincial capital.
4: So, ano, na-receive good man ra?
5: Yes, sir.
4: Karang nga provincial capital.
5: Yes,
4: but may alin naka-response nanda no? Sa inyo karang nga gin-send karang nga resolution?
5: Wala
4: pa,
5: sir.
4: Wala pa kita sanda kwan pa nagkikita karang nga para kung alin do andang kwan. Hambagon kinyo, no? But, ma'am, no? Siyempre, bilang isagang principal na itry karang iskwela, ano rong mga malisod ninyong nagyan, no? Sarang raya karang iskwela?
5: Unang-una, ang dagan pa saka. Struggle no pagsaka. Sa mga nakaagto iya sa school, ay, pag-abot mo iya sa ibabaw, hingal ka. So, doon doa. Experiences naman adlaw-adlaw, especially among learners. So as a school leader, gusto ko kunta nga ma-relocate amon yung school sa safer nga area. Yung accessible ba nga hindi malisdan do mga unga,